0: AIDS. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natay importante pahibaw po, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Oras alas 8:01 na. Ngayon doon sa ito ang mga balita. Suspect sa pagpusil patay sa usa ka babaeng online seller sa Pasil. Dali nga nadakpan uman gihimo ang krimen. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP. RMM Report.
3: Patay ang usa ka 38 anyos nga babaeng online seller human ni uluha sa pagpusil sa usa ka giilang hitman samtang natulog sa iyang kwarto sa sitio labis barangay Pasil sa sudan sa Sugbo aras 3:10 sa hapon nitong Linggo. Ang biktima giilang nga si Rene B. Tanlangit Inot, 38 anyos, online seller nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Ang suspitsado nga nadakpan rosab dayon human makulatahan sa mga residente sa dapit mo si June Abilia Cabarubias, 34 anyos, taga Tupa Street barangay Sawang Kalero sa sudan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Sawang Kalero Police Station nga samta natulog ang biktima sa iyang kwarto nga nimutang sa katulong andana, gisulod siya sa baog nga suspitsado og daing pusil sa ulor gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa pagpumusil, dali unta nga misibat ang suspitsado. Apan ang mga silingan nga nakadungog sa insidente, nagatang ng daan sa ubos sa balay ug sakto sa paggawa sa gunman, gidubong kini sa mga tao. Mihanap pa sa pagpusil sa Cabarubias gamit ang ihaga armas apan na mikagarni og wala makabuto nga mahinungdan nga gitabangan siya bukbok. Kung wala pa maabot ang mga pulis sa Sawang Kalero Police Station nga merespondi sa insidente, hayan makabsan sa kinabuhi ang suspitsado tungkol sa kadaghang bunog sa naong uglawas niini. Nakuha sa mga investigador ang armas nga gamit sa pagpusil gani na apa ang bala sa chamber nga nagungot pa nga nagpasabot nga nakakablit ni apan wala lang mubuto. Mato ni pulis sa Major Noah Labra Anyara, ang hepe sa Sawang Kalero Police Station nga drugas ang usasilang itanaw nga motibo sa krimen. Ngayon nadudahan ang biktima nga aset sa mga tiruganan sa Balaod nga may nagpanakop sa mga nalabigit sa legal nga drugas sa Pasil ug mga silingang barangay. Gaya dugang ni Anyana nga nigawas usab silang investigasyon nga si Cabarubias giilang nga usa ka hitman.
4: Ato pang ongoing pa nato sir na kuan ato mga record nila probe. Na ano yung record set sa drugs ni shooter sir? Most probably na kuan sa drugs gihapon sir.
5: Ang suspect po Abel na nato ni sa background sa drugs.
4: Yes sir, oh nga. Kuan sa siya siya pira-pira sa ding kuan sa.
5: Ah, hitman sa
4: hitman sa.
3: Si Police Major Noah Anyana gipaubos sa balis examination o cross-matching ang armas nga nakuha gikan sa suspitsado kung wala ba kini maggamit sa mga kaso sa shooting incident sa Dakpen, Sugbo. Nagtuo si Anyana nga nagkamasulbad nga kaso sa pusil nga wala pa'y suspect kung magawas na ang resulta sa forensic examination sa armas. Kasama mo sa Sawang Kalero Police Station ninyo Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Sports ngayon.
1: Ari na ta sa ito ang sports update. Dili na tumakao ba na ito ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radioman Edward Ligas. Kita unay mag-sports karong mga orasa. Mugahin una og pipila kaadlaw nga pahuway ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala. Humansa malampuso niining kadaugan sa una niyang WTA Tour Championship dito sa Washington DC. Ugan journey niini sa round of 16 sa Toronto, Canada. Kagahapon natapos ang duwa ni Ayala sa Canadian Open batok kang Belinda Benchik sa Switzerland. Ang maong torneo mao'y nagtapos sa pitok kasunod-sunod nga kadaugan sa Pinay tennis star. Kinsa ni saka pa sa iyang ranking ngadto sa number 20 sa WTA. Taliwa sa resulta sa maong duwa nilang Benchik na lipay gihapon si Ayala sa iyang nahimong kampanya o journey sa Toronto. Human sa pipila ka adlaw nga pagpahuway ni ini gitakdang muduwa si Ayala sa Cincinnati Open sa Estados Unidos laing WTA 1000 tournament. Atong balitang sports may nagtapos ato ang mga balita karong mga orasa. Ari na ta sa ato ang winner sa ato ang Answer to Win promo. Mayong pagpaminaw diay sa mga Dilapas family og Fernin family og Rica Forte family og Strada family. Naglanog-lanog ta diha sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental. Gikan ni Junoan Dilapas, shout out ni Mirna Ponce og Doreen Ponce sa Sunrise. Naglanog-lanog sab diha sa Pardo. Paminaw sa Diwa HP para makadaog mong bugas o chorizo din ha. Ika na ang greetings ni Junjun Dilapas. Arita sa to ang winner. Congratulations sa to ang pangutana. Asa di adto si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Kaya pagbisita din ni sa Sugbo kagahapon. Ito siya sapa. Kadak ba yan sa Talisay? O na to atong clue, ang Talisay City. Ang tubag, Manangar River. Ang swerteng mananaog, atong i-verify, nakasunod ba sa ito ang promo mechanics? Naka-follow yun sa official Facebook pages. Sa DYHP RMNC Bog, kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Naka-like o share pa sa ito ang Facebook Live, karong mga orasa. Naka-tubag sub sa saktong tubag. Yan tubag, Manangar River. Congratulations nga to kang Sherwin T. Antona. Sherwin T. Antona, palihog lang og message. Private message ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu. I-chat ang imuhang complete name o imuhang complete GCash number. Para makadawat ka sa premyo na 200 pesos GCash. Tangi ang sunod nga hugnaha sa atong Answer to Win promo. Si pagpasalamat kaninyo mga kasama. Kita pabiling overall number 1. At tangi ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga issue, mga komentaryo. Standby. Oras alas 8:08 na.
7: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida De La Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita
5: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
9: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulo. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala! May BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air.
18: Kauban nato si Tita Susan.
17: Tita,
18: tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinaka duol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: dili smooth ang singin, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with SunSilk.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
0: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manut suot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na alas 8:19 na, mga higala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Now, atong hatagat pagtagad, mahigal tunduga, mga hisgutanan, karong nga taon, mga sukit di paminaw. Sa atong pagpadayon, mahigal labi na, nibisita kagahapon nila si Ombudsman Buying Remulia. Dili sa Sugbo, mga kaigalaan. O niya, imbisigahon ko no, ang mga flood control project sa Sugbo. Ala, sige, ha? May na lang na, Ombudsman Remulia, tinudaning sa Sugbo. Ang imbisigasyon kay may nalang po maulian ang mga Subuanon na doon naging manubag aning flood control investigation, flood control scandal sa Cebu. Ah, daghang mga patay mahigala atol sa Bagyong Tino. Muna nga Ombudsman Remulia, I hope nga doon ay padulungan kining atong investigasyon sa Ombudsman. Ah, kay niining puntuha sa Subo, suporta taan eh, ni Ombudsman Remulia mahigala ka na yung tinuod yun niya investigasyon. Dili itong gukuron kanturang kontras partido. Kanang yung gukod yun, kung kisa angay maigo, igo yun, ha? O niya itong gusto mahigalang sundan, labot ining maong insidente. Pero ito nang isgutan ng taon, mahigalas dili pa rin sa tama kaigalaan sa mga winners. Mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAI-FM, busa magkadawat mapalipay, gikan sa atong sibianan.
3: Sugod na ang programa. Kiniyang tingog.
2: Yes, to linya, karong mahigalas kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP.

Miss Nilani. The line of 7:30, makarawa sa kumapalipay, nga bugas, optionismo. Isip at salamat sa nasanunan kong suporta sa itong istasyon, GYHT. Sila LT Aranas, Jovelyn Tarzano, Andy Alcantara, Nestor Pihagan, Obita Ginamingan, Virginia Rubin, Victor Zapanta, Marlene Constancio, Og Elin Lauro,

Okay, salamat Lailin Raban sa Ligala sa mong report. Yan na ang atong mga naibawaan. Nasakpan nga na minaw sa DYHP o GFM. Busa na ganawat ang mapalipay gikasong Sibianan. Asaman si Idol B o si Julius Balili. Alang sa itong exercise kabuntagon, kumbati na Julius Balili o Idol B. Kumusta diha? Ah? Alang sa itong

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagawp, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
12: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galas 8:33 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the Point.
17: Now, atong isgutan may galabalikan tanito mga isgutanan karon mga higala labot ini mga issues. Dito mga kagalaan sa kauluhan ug unya ang ato sad mga higala mga issues pod labot ining nagkadaiyang mga higalang mga panghitabo no sa impeachment trial mga higala ni Vice President Sara Duterte ato ning tagapagtagad mga kagalaan. Pero okay, so sige, gamay lang kayo asaman si Dudong Luis kinatay patabangan sa diri ay Maris ha. Okay, so sa pikas bahin mga kagilaan, before tamo adto sa pag-ari ni Buying Remulla sa Sugbo, o gihuman atong balikan may gala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ni ay tulo ka mga Vietnamese mga higalang nangadakpan kagahapon kay nag-practice o dentistry dinhi sa Pilipinas.
16: Straight to the point!
17: Adios! Pataganta ni pagtagad, may gala kinang portion ito na ito sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagbalikon sa itong immune system o dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bugmayo itong mga cells, makaproduce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa itong mga cell wall. Busa inong kanaadlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended din sa mga medical doctors, o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building, o gingman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
16: Straight to the point.
17: Og kinisab nga portion to gato may gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinaing o kulon. Kiniro balikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon. Aning mga kulon polyps o nay motubo usod sa itong tinaing o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi-i. Sa upat nga to sa 8 oras lang man sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtama na mahigala ang kinini ang kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang super fiber mo, number one, nga kulon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-ino, magwala kayo ko sa kasasye, magsagol sa kabasong tubig, imagkutawan na mayo, isye kong mayo, ugunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
16: Straight to the point!
17: Alas 8:36 na mahigala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon o ginyong tulumanon. Ang maong balita mahigala ang ato nakuha des DYHPRM in Cebu. Gichatan sa ko kagahapon mga kaigalaan. O niya, di ko lang i-divulge siguro ang nag-chat sa nako kay Basin o way pagtugot niya unless maingon siya nako nga pwede rin sa mamensyon, no? But nigawas ni sa pamantala ang Banat News karon. At ako ipakita dong, kaniyo. Tulog ka mga Vietnamese. Gidakop. Ha? Dakpa ni mga higala. Kining maong mga Vietnamese. Bidang grabihan ng hitabu. Ah, okay. So, matod sa report, nag-operate og dental clinic nga way lisensya.
16: Straight to the point.
17: Adios, kakuyaw ba aning kalakiha mga sukitig paminaw? Ang nakakuyaw ani kay Basin og duna bay mga Pilipino unya mahinaya ka og adto ini maong dentist. Unya wa day mga lisensya ni mga foreigner ba day ni mga dentist, mga Vietnamese, mga sukit dig paminaw. Unya mahinaya ka og undergo og mga procedures, dental procedures. Moy nakakuyaw. Unya barato ra na nga nasa mga procedures may galang gipang offer. Medyo bubarato mga kagalaan. Ang problema lang, kung di magkadima o simbako. Kinsa may imong gukuron ang kalakiharon ng mga Vietnamese man yung umuli o niya sa Vietnam. Kuyawa ining kalakiha mga sukitig paminaw. No? So, ang tulog ka mga Vietnamese national nga gidakop sa Osaka Entrapment Operation, Osaka Dental Clinic ni mga higala, dito sa Dakbayan sa Mandawi, particularly sa City Times Square, Barangay Tipulo, Mandawi City, niadtong adlawng Lunes. Ah? Gahapong adlawa. Gahapon gini. Kining naa mahimutang sa Barangay Tipulo, Mandawi City, kanang City Times Square.
16: Straight to the point.
17: Kuyawa Inday Maris, Cebu International, kung ano ba? Magingan mga sukit ng paminaw. Bida, no? Gamay lang kayo, ha? Kay doon na ba'y mga tao, ano po, niya naka-addo na, niya naka-pa-undergo ba o procedure? Saan eh? Cebu International Dental Clinic? Niya ang nag-operate mga Vietnamese. Ang problema magot ano yung mga kagalaan kay nag-practice diri o dentistry, nag-isgot magot tayo nga panglawas ba sa tao? So, kita lang nga, klaro yun ang lisensya. Klaro yun ang lisensya. Ang problema kay wa may mga lisensya na ini mga sukit ng paminaw, ang pangutanan na ko ini, sa tinuod yun ka ng dentist sila. Orbasin og so, si Hunon pa ni, og tinuod niya ng dentist dito sa Vietnam, unya, nag-practice og dentistry diri, illegal gihapon. Unless, gitugot sa balaod mga kagalaan o dunay reciprocity between sa atong country o sa ilang nasod. Ha? Kay uroy og dili magkadimao. Ha? Kuyawa ni Atty. John Cagulada og magpapasta ka niya lahi nga siminto ang gamiton sa mga ngip. Ako na gagawin katawa-katawa ba? Kay daghay mo avail ani. Mabitaw na nga ang Philippine Dental Society ni palagsab ni ini mga kaigalaan kay ila man ning advertise matud pa sa Osaka diya sa internet gigamitan pa mga higala matud pa ni og call center pa gyud na mao imo market nila in Maris. So gusto kag mga procedure nga kani ana sa Cebu labi na ka ng mga procedure mga higala nga kun way problema nang ibot-ibot lang sa ngipon, pahinlo lang ngipon, ina na, madara na, kay dentist ka mahigala, ang basic anak yun, at least ka maumagi ka mo, ibot o ngipon. Ha? unya kinini ang paghinlos ngipon kana may sayon-sayon nga paagis dentistry. Pero ug mo ari nakag kanang mang magbutang nakag mga alambre sing ngipon lahi na po na. Inahanlan magkag orthodontics sa po na na. Kanang mga butang obre sing ngipon ba inday maris. Di ba na basta-basta kay kay duna magoy mga kuan na pagbutang og din kuan na di ba na pareha lang kanang maghimo-himo lakag abi nimo og kanang pa passion-passion na nay nana nga may passion garon butang-butang kag alambre po sa imong ipon. Ini katawa mahigala mura sa kag nay alambre may uso. Pero kinalan nga orthodontics may mohimo ana kay do na may buti pasabot ana nganong ibutang nga nakalambre diha di man na basta-basta kon i-brace imong ipon og angay bang i-brace o dili nya unsao na pag-brace ana kinalan kay mga expert niya ana mga butanga labaw sa tanan kanang pag-root canal mo na mga procedure og pag-implant so do na gyud pang offer kining maong dental clinic nga mo implant sila barato ra kayo. Aguroy, atong tagag pagtaga, standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:42 na.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
12: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Eyeberry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
15: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Magkasama kini si Radio Man Aida Dela Cruz Campos ug welcome sa Unilab Quality Alaga gikan ni Dog. Karong adlaw tokio nato kung nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas ug ingon man sa maayong kalawasan. O banan gihapon kita Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist. Welcome pagbalik sa DYHP. Kanusa man kinahanglan hatagan ug pagtagad ang liver health? Kinahanglan ba nga huwaton ang diagnosis sa dili pa kamo aksyon?
17: Actually, we don't need to wait no na ma-diagnose na taog liver disease. Daghang tao walay gibati nga simptomas bisan na anadi sila'y nagsugod na problema sa atay. Importante ang prevention and early screening. Kung nakay mga risk factors, mas kinahanglan magpa-check up taog magpa-blood test. I-protect yes. Nato ang atong liver samtang healthy pa.
1: Usama man nato sa pagsuporta proactively ang atong atay, isip kabahin sa atong daily routine.
17: We have to be proactive in taking care of our liver health. Natay mga simple and effective na habits. Okay, number one, eat a balanced diet. Next is, dapat i-maintain nato ang healthy weight. In okay. other words, mm-hmm. normal ato ang body mass index. Dapat mag-exercise ta at least 150 minutes per week. Dapat gyud i-limit ang alcohol or kung makaya, i-avoid gid nato ang alcohol. So kung naka to mga risk factors, ayaw kahadlok magpa-screen.
1: Mga kasama timanan nato, klaro mang kaayo no ang mga tips nga gipaambit nato ni Dr. John, dako nang ikatabang kun mamahimo kitang conscious no sa ato ang lifestyle o health choices. Maong samtang sayo pa magbantay atay, magpakonsulta sa doktor o pilia ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Duna kani Silibin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology nga may hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagproteher sa atay. Panahon na para magbantay atay. Bisi bisita ha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips, early risk assessment o gasaktong giya sa pagprotekta sa inyong atay. Kininausab si Radio Man Aida Tampos alang sa lain nga segment. Unilab Quality Alaga gikan ni Dog, magbantay atay na ta magkasama kauban ang Liver Prime.
13: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
18: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
13: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
19: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
21: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Gigutom na ba?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo.
7: Smart two.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart two.
6: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong atak na may galas 8.52 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Ating balikan mga kaigalaan kay grade ni sa CIDG kagahapon. Criminal Investigation and Detection Group. O gagikuyugan ni mahigala sa mga taga NBI. Apil pa ganun NBI na nagkuyog. NBI Mandawi. No? Ato niya tagag pagtagad mahigala. Kining a portion of tulga na ito mga kaigalaan sa sugar troll. Daghan karon mga dunay gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement na para nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan yun sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation o inguman makatabang mahigala pagpugong sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw nag-sugatrol.
10: Straight to the point!
11: Munang dakupon yun din mga higala, kung wak kay lisensya mo practice o dentistry sa Pilipinas. Ang sama to pagsiguro nga kini mga dentist yun ito sa Vietnam. Bisag ganin number one, bisag dentist din sa Vietnam, dili automatic nga makapractice sila din sa Pilipinas. Kinahanglan ni Megalag, dunay reciprocity sa atong balaod o sa ila dito. Unya, mananghid yung ka, dunay pag-check ani Megala sa Philippine Dental Society, kaya nga ito magungitanaw ang liability ni anang maong mga nagpailang dentist, simbako o magkinaunsa ang procedure.
10: Straight to the point.
11: Muna alang sa mga Pilipinong na minaw ron, klaro-klaro lang ni Mahigala, atong tambagan sila, ay mo dali anang inana kay ang kalisod magod, siya mo barato. Barato, unya karon o muhubag na niya ron. Nga imo pangitaon day. Asa man si Dr. Kwan? Isa may mga ngan, imo mga doktor. Diyan may, ang nadakpan, Mahigala, si Dr. Fan Ngan Jiang, 30 years old. Dapat si Dr. Adobo. Ah, Adobo? Sabanin ko na. Wala man tayo ng kalakiha, may galaga. Sagol mas dinuguan ng kalakiha. Doktor, isa na yun, Dr. Fan Ngan Jiang, 30 years old. Abduroman. O si Pham Swan Nip. Muna yung tulo, mahigala na pailang ang mga dentist nga nadakpan. Atol, mahigala sa operation sa NBI o taga CIDG kagahapon. Kay kinamagun mahigala ng dentistry, practice ko ng medicine ko nga habig sa nagisgot ko ng panglawa sa tao. Kanang ngipon pa, ngipon na mahigala, pero bida, kung ang imong ngipon may mo atake ni mo, di kayod katog, anak. Sangko sa imong bukog o sangko sa imong ulo ang kasakit. Mabitan ng uban mahigala nga bisag gabi indak og nita kag kinsa pay abling dentist niya. Ugara ra bag samot ka nang ting katuog na inday maris. Ha? Sakit imong ngipon. Ah, karon. Madadapa na ka na mga panghinlo-hinlo lang di man kay na kwan bago kang bisa pa siguro kisudyante pagka pagadintis kay o niya pagkaman trabaho ka na inana pwede na ka mahinlo-hinlo lang total pila ba'y paghinlo-hinlo anak maguwang naman sa panut breast pero ka ng pagpangibot lahi na po ng istorya ha ibot ngipon kay bugamit na makag anesthesia anak in demaris basi mo sipyat pa lang hinungon o katong ngipon nga dili ang ang ibton mo yung naibot. Kaya para mag-anesthesyahan, narabadi, narabaka kasabot o munam na imong paminaw, labos tanan, kini mga procedures, kaya kini mahiga lang maong dental clinic, nag-offer o mga major dental procedures. Unsa man ni mga major dental procedures, kana mahiga lang root canal, kana mahiga lang implant, ha? Kana bang imong ngipon karon nga pulihan mga higala o artificial ng ngipon, lahi po itong pustiso, kaya kana pustiso, mahigala, matang-tang-tang-tang, magiging ang pustiso. Pero kanang implant, doy gigamitan na gi-screw ang imong ngipon sa ilawom, gigamitan ang screw. Nanindot na tanawon mo, okay, nag-smile ni mo, maayakay ka mo nag-smile. O kato imong ngipon, implant na, pero kanang mga, sa dentistry, mga, doon naging mga expert, na, di na basta-basta lang mga higala. Bisa ka ng mga dentist, di man tanang dentist niya mo, mupahigayon o kanang orthodontics mga higala ka ng mga mag-brace sa ngipon. Nita ka gyud og mga orthodontics in Demaris. Di ba pwede nga na-identify ta? Nya maingon na ka sige, dentist mo ka kamo ka mo brace. Nya nan og panalitag nagkuwang po ng kli ang pasyente ba sige okay. Di man ka dimao ng pagbutang og kalambre sa imong ngipon. Gibrisan imong ngipon na may tuyo ana labi pag naglihang imong ngipon. Butang og brace. O di gani ang klase ka ba? Mo na butang ang brace ang babaw ba ka o ang ubos ana. Pero kinahanglan makambalik-balik sa dentist ana kay i-adjust man na. Musakit man ang imong ngipon. Labi pag alambre gyud ang naa. Inig lihok ka ng imong ngipon, mulihok man na kay gibutang ang brace. Sa to pa mutarong siya kanang imong ngipon og hiwi-hiwi ba. Butang ang brace para mutarong. So mulihok na imong ngipon kadugayan. Inig lihok ang alambre mutusok. So balik na po ka sa dentist. Kadaghan ka balik-balik kung dentist, kanang mga magpabrace o ngipon, kadaghan balik-balik sa dentist. Eh. Na karon, labi pa og ari ka sa root canal, magbalik-balik ka sa dentist, og labawas tanan ka nang magpa-implant. Nanginigbalik ni mo dito, niya mingon nga, hay naman to sa doktor, kay, mingon nga, mayan, mag-Pilipino, kay uli na magkagamutis pangitaon na ganito. Ay! Nanginigbitay! Mingon, tuwa ni uli sa Ho Chi Minh. Ay! Si Dr. K, asa man to sa Ho Chi Minh? Si Dr. Nimuel, names, mingon, nato asa Hanoi. Pero sa man tong balik, nawa, may plano mo balik? Labig naghubag na imong ipon, labig nagnana-naa. Pwede sa mga nangaon ha? Kanang sakit sa ngipon, di na basta-basta, oy. Mura ka nagkatug ang mga kaigalaan. Musanting sa mong una, musanting sa mong bukog, ug musipyat na karon, inigsipyat na nag-root canal, o baka ka ng pag-implant, di man na ma-implant na yun. Butangan magkag-screwan na daan, niya human, babalikon ka sunod buwan, kay paayohon sa itong samad. Balik ka, ibalik ni mo dito, asa mas doktor, to ano si, ni uli man sa Hanoi. Asa man yung pangitaon, lisod kayong pangitaon, kay? Mamin ang doktor taga Pilipinas, ra, kay, pangitaon na mo, asa man to, ani ulis kamutis. Mamin ang idakop diyon, mga sugit, ipaminaw, atong check sa report ni kasama Arnold Busamante, na itong apikas ng linya. Yes, kasama Arnold, kumusta on sa latest ron sa CIDJ?
10: DYHP RMM Report.
12: Sa mga tuloy rutin, napasakaan yun ang kaso karong adlaw ang tulo ka mga Vietnamese na nag-perform o pagpangibot o gipon o nagtailang ng mga dentist na panway ipakita ng mga lisensya at tulmin sa gihimo ng entrapment operation dito sa usas sa mga room sa Times Square o City Times Square sa Barangay Tipulo sa Siyudad sa Sugbo. Ang tulo na naroon sa, ipaubos pa rin karoon sa kwanta sa mga tuloy rutin, no? Investigation sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit diri sa sulod yun sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 aron nga ilan ang ipasaka ang kasong kalapasan sa Section 33A of Republic Act 9484 na kininga the Philippine Dental Act of 2007. Human usa ka dentist gyud ang presidente gyud ka kasama Tony Rufil sa Philippine Dental Association mandawit chapter agami kuan kining mihasang atong reklamo ngani sa CIDG labot na nining pag-practice nining mga Vietnamese dinhi sa maugadapit nga mamibuto gipon apan sa dihang nga gisusi ang ilahang nga mga papeles wa ni kapakita na dunay sila permit gikan sa Philippine Dental Association. Ang reklamo ani gid kasama Tony Rufil mo si Dr. Dirk Farlo Yuson. Ginganda naman ni mo gaganina kasama Tony Rufil katong mga tulog ka mga Vietnamese lisod ba kay ni i-pronounce ilang pangalan na
11: dinhi
12: katulog ini si Pam Suan Ngip kasama oh
11: sa mga address ani last Vietnam ko nonod
12: ah
11: sa mga address ani last Vietnam
12: ah wa gibutang diri kasama Tony Rufil kung asa dapat ni sila sa Vietnam kini nga maong nga mga Vietnamese kasama ato ni Rufil, no? Kay ikuha pa ni sila, ikuhaan pa ni sila o mga pasaporte din sa sulod doon sa CIBG7. Alang na sa formal na pagpasakag kaso na ito sa korte. Nani, duaw nila din ng mga babae ng mga Vietnamese kasama ato ni Rufil. Murag ilahan ng counterpart mo kasama ato ni Rufil, no? Pero di ba na ito makuha ang ilahan ng mga hulagway na adder sa sulod doon sa CIBG. O niyan, murag mo ni sila ang naghatag po ng tanang informasyon labot na silang operation din sa kining usa sa mga room diha sa City Times Square sa may barangay Tipolo kasama mga Tony Rufil. Moto nga kagahapon.
11: So tulo ni ka mga nagpailang dentist na nadakpan?
12: Oh, tulo ka po ang nagpailang mga dentist. Kini sila si Pan Nyan Diang, 30 anyos, uli tao ni. O niya si Abdul Roman, 30 anyos, ug kini si Pam Suan Ngip kasama mga Tony Rufil. Ang nananood din sa sulod sa CIDG7. Kini, ang gihimo rin sa CIDG7 kagahapon at lawa, human ni sa reklamo nga giparangat sila ga buhatan, malabot na nilin niya si ang presidente sa Philippine Dental Association na mandawit chapter, labot na sa pagpasangil nga illegal nga pagpractice sa dentistry kasama ito na Rufil. At sa dihang-ilahangi paubos sa validation, ilahang nga nasuta na tinood yun ay ang pasangil nilin presidente sa Philippine Dental Association PDA kasama Tony Rufil. Moto nga ilang gipahigayon ang entrapment operation sa CIDG uban sa mga personnel sa Arsog kining regional special operations team NBI Cebu Mandawi o ang police station 2 sa Mandawi City Police Office kasama Tony Rufil o ilang yun nga nabtan na nagpractice niya o nag-ibot pag ipon kasama ito rin sa pasyente dito sa sulod sa klinik. Mm-hmm. Ito nga ilang kining nga kitang pusasan ang naa dito sa sulod. Moto ang tulo ang ilahang nadakpan. Usa sa mga pulis kasama ito rin sa na nagpatuo nga usa ka pasyente nga sa ibot itong ipon, moto ni sulod dito sa ilahang klinik. Nag-i-interview aning tulo ka mga Vietnamese o sa dihang padungan taas siya itanog ipon kasama ito rin sa i-epekto dayon ang entrapment operation. Mm-hmm. So, nanani sila din ron, o niya karong urasa, dalun sila nga to sa piskalya aron sa pagpasaka na kaso kasama ito ng hotel.
11: Mayong taong makuha ng mga address and incomplete sa Vietnam kasama Arnold?
12: Ah, ato rin kuhaon karong tatawag kasama ito ng hotel, kaya gikuhaon pa, gi-interview pa sila sa investigator diri sa sulod sa CIDG7 ng mga orasa kasama ito ng hotel.
11: May offer ba ni o mga kuhaon? Matubas itong nahibawaan, doon na mag-uy usaka, doon na mga dentist po niya ni communicate na to labot ane, kaya kagahapon man na nahitabo. Unya kanana ang ni offer mga implant kasama Arnold. So ang implant sa mga dentist uban mo mahal man na kayo dunay may 100,000 mahal kay na mga implant 200,000 man ang uban 150. Pero kini ila iofilan ka 20,000 lang.
12: Dako kay diferensya. Wala tong impormasyon kasama Arnold Rufil.
11: Dako diferensya. Muna mo adto kay gid aning kalakihag maohon.
12: Pero na kay ang uban nga mga dental clinic kasama Arnold Rufil kini mo perform girana nga mga operation o baka kana pagbutang ko ka o kana bitaw nga kuan kana nga brace sa imong ipon kasama ato doctor pero bang mahala
11: mahal oi
12: oh pero mahala ning ilang ang kining sa mga kuan gyud mga dentist ko kasama ato doctor pero kini ila ha o barato barato ra ning ila kasama ato doctor so mani ang ato naming doctor kasama ato doctor kay ila nang ipasa o ipasaka ang kaso karong adlaw dato sa Fiskalya kasama ito. Ganda rin sa CIDG7, Arnold Bustamante sa TAC Aramen.
11: Alas 9:05 na, standby sa tubagbalik.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Nasa'yo ang panalo.
16: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
21: Dito ka lang, always panalo.
22: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be MXtraordinary with MX3.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm
27: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumaka bloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.
28: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
29: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling galing mo,
29: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na lang sa 9-10 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini nga portion, may gratul gratul sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa barong nabiyuhan ang sakit na sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Ang mga procedures ani, laliman kag Cebu Dental International kwan? Butangan para ba mga higala o kwan? Kini ni ang ila mga kaigala ang clinic, Cebu International Dental Clinic. Ni aman ang picture mahigala sa CIDG. Cebu International Dental Clinic. So, muadto ka, naanini sa Times Square mga kaigalaan sa Mandawi, dapit sa Park Mall. Ha? Likod na ng Park Mall in Demaris. Muna, City Times Square. So, muadto ka, ang ila ra ba mga procedures nga gi-offer, data nan, pwede kang paibot ngay po, naa. Pwede kang pahinloog ngay po, naa. Pero pwede kang mahigalang ang mga mahal nga mga procedures, kahit magpa-alambre ka sa mong ngipon, magpa-brace ka, naa. Ang ila yung gi-offer o maayo mga higala, kinig yung root canal o kanang pagpa-implant. Major ka na nga mga kwanoy, major ka na nga mga procedures, dental procedures. Kabantay mo, bisag ganit, magpahiga yun, tamahigala o medical dental mission. Kung sa may, di man na pwedeng ma-offer na, ang atong ma-offer, may galang mag-dental mission ta, manghangyo, tas mga dentist, may ilang dental society diri, mga kaigalaan, kana lamang yung ikahatag nila ng, kuan, ibot ngipon, libreng ibot ngipon. Kana ganit, may galang pahinlo sa ngipon, di naman ganit, kaya na, day, ugnay dental, kuan, may ingon nga, kung gusto ka mahinlo, ah, pangkuan na nila, na, may punot blast na dahil. Kanara yung ibot ngipon, mga higala mo, oy, libre-libre na to. Labi na mga doktor to, mga higala sa Armed Forces, or dahil sa PNP, mo apel ang mga dental, kuan, ah, pas-pas kayo mga ibot, oy. Bisag kung nagtintint lang nito dito sa una, dahil, ah, mo ibot ngipon. O dili, kaya na mga major nga mga procedures. Kana mahiga na mga magpabris o ngipon, di man na madaog kausahon. Balik-balik man ka, marag monthly mga na siguro na. Unya ka ng root canal, di po na kausah. Balik-balik sa ka. Labaos na lang ka na magpa-implant. Kana mga uban may galag, simpre tungod sa pangidaron or tungod sa doon mga kulian, ang ngipon mawagtang na mga sukit di paminaw, pwede na ilisan o pustiso. Pero kana mga pustiso, makuha mga higala, niya usay maklaro sa ganyan pustiso ng ngipon ang uban mga higala magpahimo ganyan ka ng magpa-implant itanom ganyan ang ngipon dito mga kagalaan kita ni mo nindot kayo ngipon nangisin nindot kayo pero gi-implant na gi-screw na sila doon na naiputaw gi-papilit dito sila at doon na itanom sa bukog pero di na mahimo kausa ako naluoy ko inero ng kisa ka ng mga naka avail na nina magpa-implant o niya nasugda na mga kagalaan gi-operahan na dito okay. Operation man eh. Gi-implant pa nga higala. Di pa na itanom dayo ng ipon. Kisa may patiwas o na ron. Hindi naman ni magkatiwas. May gumawa na na. Nga dakpa naman. Mudawat ka ng ubang mga dentist na dayo. May ngon na. Di man lahi man ilang pisa nga gigamit nga screw. Di waman sa ato ni din eh. Na nga dakpa na karon. Ang pangutana na tinuod ba ng mga dentist sa Vietnam? Mabita-bitahan na lang kung tinuod yung dentist at least kamao ba? O di pa yun yung tinuod ng dentist dito? Napapractice-practice sa Pilipinas? Isa ba siya nagtugot ani nga ni-operate mo sa ni Dayon? Basi, duda ko yun eh, papangayog business permit ani, wani mo tugaan niya kwanday. Ha? Nasakpan ni karon. Kaya lisod bang guni kayo, simbako lagi ka ng magparot kanal o kanang magpa-implant di man nakausa inigbalik ni mo dito o tuwa na ni uli na sotsimin o ni uli na mahigala sa sus ginoo tuwa na sa Hanoi Vietnam hindi pa ni uli sa sotsimin niya tuwa sa sotsimin tunnel na Una nga atong advice sa atong mga kaigsunan for purposes of kuana lang para paghatag lang information. Ayaw mo og pa diretso og pa undergo og mga medical procedures kanang mga dili taga ato. Ha? Labi na insulti kini mga Vietnamese mga insulti ani. Binagsa kay in English ni. Sa language barrier pa lang di na mo daan makasnabot. Lisod na kag sabot nila, ha? Unya dunganan pa mahigalan di nita kaniya ang atong kabalaka magod lagi kung ang sunod nga procedure wa na diha ang dentist. Unsao man yung paggukod nimo og tuod dito ni uli sa Vietnam? Mo nay nakalisod. Unya unsao man pag kaybaw ni lisensyado gini mga tawhana? So karon dakpan. Unya pasakaan ni kaso mahigala sa Republic Act 9484 kining Philippine Dental Act of 2007 kay nang reklamo sad mahigala mga dentist ani. Kay mo kompetensya man po ni mga kagilaan sa mga dentist. Mukumpitinsa pa, madubulwa, may lagi, mukumpitinsa pa, kay barato sila may galag kulikta. Unya, o delikado, simbakog magkakinaunsa ang proseso, marisgo makigilaan, wa kay mahimong liable, ini mang larga lang ni galit. So at least na, ni anani, na sakpa ni mahigalas, taga CIDG o taga NBI, nga doon na joint operation, nga gipahigayon, kagahapong adlawa, mga sukit ni Paminaw. So, katong mga kuna kay major nila nga mga dental procedures mo ba gidawat di magpa brace kag ngipon ni Maris pila magpa brace ngipon ron 80 mil may pinakaubos ngadto sa 100,000 na oh masubra pa unya kana mahigalang parut kanal mo usad mo ulis 100,000 labaw na og kanang magpa implant nya do na pa kay maintenance kay mo balik-balik man kadto ipa-adjust man imong ngipon kanang magpa brace ha. O niya, pagkunkuan, pagkaganahan ka nga, kato na pong doon ay kulor-kulor po niya, kuan, ang gumang nga gamit na di kulor-kulor, o nagingisi ni mo, di kuloris po ni mong ay mga design-design ba, ha? Ang uban may higala, may kuan mo na, dili na i-offer, o ka na mga free, kuan, dental mission, dili, kasosyal sa ganyan mo, avail ka, ni kuan na nga. Bayad ka yun, ha? Kay, dako-dako man yung proseso mga kagilaan. Kinahanglan ng mga orthodontics. May mapahigayon ani. So atong advice sa atong mga Pilipino na minaw ron, ay mo og salid dayon. Labi na kung dili na lisensyado sa Pilipinas o lahi na siya kay maglisod na kita gukod simbakog ma sipiat niya na ang medical procedure, ang dental procedure. Wa kay paninglan. Mo na nakalisod mga sukit ng Paminaw.
2: Straight to the point. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Alas 9:18 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
0: Alita mahigalas pagbisita ni Buying Remulia kagahapon. Nibisita sa di sa atong buhatan sa Ombudsman. Good morning sa mga taga-Ombudsman, mga listeners nato na sila diha. Og kinini ang good morning sa tanan, no? Inuli na ba ka si Buying Remulia kagahapon dai? Ako sa kadlaw rito, sugikan sa Ombudsman, ilang opisina din dapit sa may Imbilis ni Adto siya mahigala sa Mananga River. Kay iya mahigala ang giimbestigar kining flood control scandal. Na maayo na, para na ako mahigala, la, sige Buying, imbestigahan na. Kay gusto may mga subuanon nga doon naging masilutan anang flood control scandal. Muna ang among challenge nga tinudagod pag-imbestigar, bisagin sa'yo maigo na nila, may labot na nila. Abot mi sa result ana. Mahinaot mi tinud-o ni mo na, ha? Diri sa Sugbo kay daghan bay namatay in town. Panahon may galas bagyong Tino. So nanggawas ni may gala atong reporter dos kasama ni Jane Gallardo mo inag cover ani. Nanggawas po ni sa mga pamantalaan kini mo ang report. In fact niya ni sa pamantalaan The Freeman na kasama ang names ug naa po ni sa pamantalaang Sunstar at ipakita para at acknowledge po ng uban di lang kita sa DYHP may nag-cover ani. Kaniyo, sa pamantalan The Freeman, Ombuds Proves Flood Projects. Okay, ang Sunstar dong, napoy Sunstar na yung, no? 60 billion earmark for Cebu in 6 years. Mauni ha, headlines karong buntaga, karong adlawa. Ombuds Proves Flood Projects. Ang ombudsman ko nung mahigala mo, imbisiga. Niining proyektos baha. Mauni paganhi, mahigalang ombudsman Jesus Crispin Remulia. Matod pa sa report sa pamantalaang The Freeman, ang opisina sa ombudsman ilang i-scrutinize ang flood control project sa Cebu Tungod mahigala sa siging gabaha dinhi sa probinsya, bisan pa man sa 60 bilyones pesos in flood control allocations, mga higala nga gibubo dinhi.
1: Straight to the point.
0: 60 billion pesos. Dako ng kwarta ha? Dili na million ha? Billion ka na. Security bukan mahigala sa Pilipinas, trillion kini ang gasto mahigala sa flood control. Muna nga, bisag usahon pa na yung mag-ingon nga, ayun na lang, di na tayo mahisgot, anak. Dili man ni ma, di tayo makamove on, kay kini nga, klase sa corruption, muna pinakadako nga corruption sa history sa Pilipinas. Muna di makalintan. Labaw sa tanan nga di makalintan, kay ang mga tao, inaigo ni ani. Relatable sa katauhan. Mahimo pa ng ubang corruption, mahigala. Naghanap ang corruption sa una itong fertilizer scam. Dili makalimot ang mga tao ato, labi na ang mga farmers dai, di makalimot fertilizer scaman. Katuuban ng mga scam. ZTE NBN scandal, panahong Gloria to. Di malimot-limot na ka. Kinigoblisyon ni Kalimtan. Nga naman, inigbaha, inig-uwan mo baha man. Di mahinomdom gikadayon, mahigala ang ago.

0: mawagtang ang kalagot sa mga tao. Ha? So karon matudpas pamantala ang The Freeman, na depawa sa Sunstar, Ombudsman Digs into Cebu Projects. So di lang kami sa DYHP mo'y nakakuha ni. Among i-acknowledge po ng uban ng mga media outlets nga dito sa press conference may gala ni Buying Remulla pag-ari sa Sugbo. Ato nito kiyonon, kay ang kami sa DYHP wa may mulurang sa pag-isgot ng flood control project. O unya, ang atong mga pamantalaan nagsunod sad. So dili ni ako, personala ni akong isgot mahigala sa flood control. Why personala ni ha? Ato ng isgotan nun kay Maoy, Talk of the Town karon doon namin reporter nga dito sa Ombudsman. Kagahapon, og nang gawas ni sa pamantalaan, oh, The Freeman og sa Sunstar. So kinsay maigo na akong komentaryo, kamudi mga congressman, ha? Mga mayor og mga contractors, why personala ni? Kini akong isgotan ni amay, Talk of the Town man. Nang gawas man sa mga pamantalaan gani, ang aman o di lang tamo hisgot sad. So unsa may giingon ni Buyeng Remulla kagahapon? Atong tiwasog hisgot, tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.23 na.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
7: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Kailangan ko mag-withdraw.
14: Himala, may BPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
14: Isang himala.
16: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
17: It's Mele Francisco.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Chef Living Testimonies.
3: Taas ang sugar, maungay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
2: Living Testimonies.
5: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang

0: protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galala sa 9:28 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
7: Straight to the Point.
8: So sa report may gala ni Jane Gallardo, doon naman tayo report ka ng ato ni Doyon. Unya, gisuroy po may galang remulya ang Mananga River, Destalisay. So, din sa pamantalang The Freeman, ako rin basahon na, kay klaro-klaro, the office of the ombudsman, ipakita itong The Freeman doon ka na, will scrutinize all flood control projects in Cebu amid recurring flooding in the province despite around 60 billion pesos in flood control allocations over the past 6 years. Sabi ni Saya, pamigalang opisina sa ombudsman, mo utingkay niining tanan nga mga proyekto sa baha dinhi sa Sugbo taliwa sa nagpadayon gihapon nga pagbaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 billion pesos nga gigahin alang mahigala sa pagkontrolar sa baha. Mao ni mahigala ang sulti ni Buying Remulya mga kaigalaan. Unya matod pa din sa pamantalang The Freeman akong tiwasog basa. Ombudsman Jesus Remulya, who was in Cebu yesterday to inspect flood control projects following recent flooding, said his office would examine projects implemented across the province. Sabi na saya, pamayagala si Ombudsman Crispin Remulya, nga dinhi sa Cebu kagahapon mo susi sa mga proyekto pagkontrolar sa baha. Nunot mga higala sa nahimo nga mga pagbaha dinhi, ha? Sa baguhay lang ang mga pagbaha, ang iyang opisina mo examine sa mga proyekto nga giimplementar sa tibuok probinsya. Remulya said, around 60 billion had been allocated for flood control projects in Cebu over the past 6 years, with a significant portion going to province 7 congressional districts and a major contractor. So kini ni ang 60 billion pesos kini mga higala tan-aw nimo ang record yon during this time ni BBM kini pagbuo mga projects kini ngon niya in the past 6 years tuyo lang na mahigala para maigo sad mahigala gamay itong administration Duterte. tan-aw ang record ganos agyod ang pagbuo og mga flood control project 2023 2024 2025 mao na ang panahon na tigrabiha unya. Kinini ang, given the huge amount of funding, Remulya said, flooding in Cebu should have been controlled by now. Tungod ini mahigalang kadako nga budget gahin sa flood control, dapat, wala ang tanay baha sa Cebu noon mga sukitig paminaw. Pero grabe man, unyang ingon pagkadiriya in Daymares, oh, 60 billion, no? Matod pa rin eh. With a significant portion going to the province, 7 congressional districts, and a major contractor.
7: Straight to the point.
8: Kinsama ng major contractor. Mauni katong inganlan ni BBM nga QM. Ha? QM contractor. Unya, kinsama'y congressman ining 7 congressional districts. Mauni na mentions pamantalaan The Freeman.
7: Straight to the point.
8: Ato na to na interview kanadto may gala si Congressman Peter John Calderon. Ato na interview karon di ay ang congressman di adili na si Peter John Calderon. Lahi na. Isa may congressman ron bago? Si Sengan? Ah, Patricia Calderon. Isa man yan eh. Iyan yung asawa? Asawa. Oh. So, substitution dahil ni kumahon. Substitution, ang bana out lang sa ang asawa sa mahigala may puli. Aha. So, Congresswoman Patricia Calderon, good morning, Kong. Congressman Alan John Peter Calderon, good morning. At ano sa na-interview kanina ito, mga sukitig paminaw, si Peter Calderon, nag-interview taan ni Labot, ani kay Tuaman dito. Nga kinimagong 7th District, unsan niya mga lungsod ng 7th District in day Maris? Moni ang mga lungsod, oh, sa 7th District. Gikan mahigala sa Alcantara, Alegria, Badian, oy, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual, o Grunda. 7th District na dito. Sa una, 2nd District muna. Kato kung 2nd District na dako kayo, muna nga ilang buwag. So, ang congressman da karon mauday si Patricia Calderon, no? Onya Alcantara, Alegria, Badian, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual, o inguman ang Runda.
7: Straight to the point.
8: Mone mahigala ang mga lugar nga naa diha. Unya, ubay-ubay nga mga flood control project to agi bu-bu sa Hinatilan. Lisod gitong susihon to Hinatilan, Kapitan Layo Aman. Hasta may gala si Ombudsman Buying Limulya, wahan na mo adto eh. Kutobra may gala, kutobras mananga. Pero may tatos si Limulya, gitanaw po niya ang Butuanon River. O gitanaw po niya mahigala ang Kutkut River. Kaya kini mga higalang mananga river, okay man, okay ba? Tatanawan ng mga rivers din na. May gato na tanaw tatong sa kuan. Kini ni ang Hinatilan, kaya tuwa man dito bubo ni mga flood control projects. Inig matagigayon nga doon ay baha, di man kaya mabaha dito sa Hinatilan, dahil patuwa man dito, gitaguan, hinuan ng flood control. Ah, dito Cebu City, kumusta man? Ano makita, ganoon ta ba? Nadayon ba ng project, kuwa ba? No, sige, kabaha din sa Mandawi City, ka na yung iis fortuna eh. Muuwan mga higalab. Sus ka, grabe is baha, mga sukit, di paminaw. At pagting grabe is baha. So, kinini ang mauni nga mga lugar. Kang Congresswoman Patricia Calderon na na. Susiho na kay 25%. 25% sa 60 billion, tuwa nila sa 7th District.
7: Straight to the point.
8: Mabita na makaingon tanga. Pila ka bilyon ko din na asa 7th District. Lakas gina ni Calderon. Mayaw ni Calderon, mahigala, pero assistant mag siya nga kwan. Si Peter Calderon, itong ipangutana ka na ito, itong ipakonfirm niya, siya maoy kinini ang vice chairperson ni Saldico. Katong Saldico, mahigala, maumantoy chairman sa House Committee on Appropriations. Si Calderon, maoy vice chairman. Pero ingon si Calderon, nga daghan ko no sila, eh, nga vice chairman, di po ko no siya ra. In fairness ni Calderon, mga sukitig paminaw, ha?
7: Straight to the point!
8: So, maunay mahigalay, gibutyag ni Buyeng Remulya, gibasa ko lang ng pamatala na Freeman, o niya, matod pa ang ombudsman, mu-hire sila. O 20 ka mga abogado for ombudsman Visayas, aron nga mao mahigalay mo tabang pag-imbisigar, o mu-prosecute, mohimo og fact-finding and criminal investigation functions, mga higala, muna nga ilang hayran. So doon ay opening din yung ombudsman, ano, 20 ka mga abogado. Ang ilang gikinhanglan nga, isa mga apply diha. Ha? Kanto lang doon ay mga prinsipyo sad, na? Kay kinimagod, anti-graft office magod eh. Nga total ka na sbuying, di po na magpirmi di asbuying. Ha? Inikawa ni Marcos, mga higala, duda ko, mumutos po ni ko na-una. Pero wata mahibaw, kanos ang mahigalas BBM, kwanjod, kay 2 years na ba nahabilin sa termino. Ah, kana mahigala at i-follow ang konstitusyon, da 2 years na lang siya. Pero wata masayo na on siya muna kunaan, ani. Panimba ko lang tayo mga sukitig pamilya. Delikado ini mga kagilaan. Si Sara Duterte og dili ma-impeach. Aguroy. Surveys after surveys. Kung atong tuuhan may gila, mudaog man yun. Ha? So muna, siguroon yun na nga og ma-impeach si Sara, na at least dili sa kadagan sa 2028. Og di sa kadagan na dili mga Duterte. Sa ilang pagtuo, dili na mga Duterte mo'y maka-da. Kaya kuya mo gano'n eh, kung butang talang tinudon ko sara o ma-impeach yun, ma-convicted yun by way of impeachment. Unya kang simpatiya mo adtong baste, mamanay kuya o gihapon. O mauho na mahigala, delikado. Samot na dili ma-convicto, sara. Muna kinik ka rong impeachment, tinuray lang, di ni basta-basta eh. Paningkamutan lang yung prosecution nga, paningkamutin ninyo din ha, nga makapresent yun mong ebidensya. Kay kung konbiktuhon na po ni kalit-kalit nga way ebidensya ang klaro, magbagulbol ang mga tao, dili satisfied ang mga tao. At least ba lang, makapresentar, ha, para nga, og makonbikto, medyo, makaingon ang mga tao nga, angay konbiktuhon. Kay og dili mga higala, maingon mga tao, may angay to konbiktuhon o may ebidensya. E konbiktuhon yun, kay ba mga tao, binuang ganila. Kana region tuyo nga kang Sara Duterte region niya makadagan. Kay uras makadagan kana Sara. Og makadagan Sara gipangutan na bitaw sa niya unsa man BP og makadagan ka og madaog kag presidente mo baos ba ka? Gipangutan na. Ngayon Sara nga di man kuno sa baos dai. Sa dili ta baos. Pero katong do na gikaso daan sa anomalya da, bantay gisla. Nago mga politiko, may gala magka, sabot mo ka politiko ka, ha? Kinini ang, o politiko ka, kasabot magka, labi pa ka na imong amigo na nibalitok. O wala na anomalya, inigbalik ka na puhon, o buingon nga, kaya ni politiko, may gala, may manay mudagoan kuan, sip-sip sa administrasyon. Kita mo ka na mga congressmen, kasagaran yun. Hapit 100% o 15 presidente, adto na sila dayon. Kito ang mga kaayuhan sa dito. Na kanon, ang balito-balito ka, siyempre, lain paminawan may galang VP Sara, niya mo balik ka ating eleksyon na, dipindig dawaton baka di ba? Pero ang posibilidad manguna na, dili kayo suko mga higala kung why anomali ang gihimo. Pero katong uman nga nasubrahan na, panalitan ka ni Barbers, dawaton pa kang bipisara ni Barbers?
9: Oh, yeah!
8: Kinis na si Luis Tro panalitan. Ha? Awa takibaw, ha? Pero siguro, kung yun ang matang-tang sara, mahigala pa ka BP, kuhan yun, convicto yun, na siguro on lang, nga kanang pagka-convicto, konbinsido ang mga tao, nga doon nag-ebidensya. Kay once, konbinsido ang mga tao, maklaro gud nga doon na ebidensya, may nga mga tao angay nga kumbituhon. Merise. Ha? Pakapinan pag-istorya ang merise. Pero kung dili angay kumbituhon, nga kumbituhon yun, mubalhin ang simpatiya sa laing Duterte. Nga, unsa may sunod may tabuan na, ang atong kakuyawan, unsa masood sa utok ni BBM. Pasig mo ingon dahil nga, Duterte man lagi pa mudaog yun po nani. Di na lang tayo mag-eleksyon sa...
9: Ay!
8: Kuya, wala mo kalit, nag-deklara na mahiga lang Marciano.
9: Ay!
8: Kaya mahiga lang, ato lang na yung mga kailang mga forecast ba? Himaot pa unta nga, dili na mahitabo. Musunod lang sa konstitusyon. Ang problema ko, kay doon namin sa history, at ito, bitang yung Papa Marcos, huwag ito musunod. Naghihimo mo ito, yung kagaling ko konstitusyon. Iyamang giusab mga higala, mo ito nakalingkod ito 20 katuig. Muna nga natay 1987 konstitusyon nga, gifixing na nga ang presidente, mulingkod sa 6 years, di na sa kadagan o balik. Kaya, makadagan pag balik ang presidente, wa man yun. So far sa una sa atong experience panahon sa Marcos Senior, wala mahigalay kontra nga mudaog except nito kang kore na. Padugay kayo. Nga naman, pabor mo kayo presidente ka, kisa man kunoy presidente ka, imo man tanan. Tanan mayor, tanan congressman, tanan hasta pang gobyerno, mahigala nga mga kone, tanan. Ila, hasta pang kumilik ato panahon na katong kang Marcos Senior, mga ito'y nahitabo. Pagkamatay ni Ninoy, ang simpatiya sa mga tao ni grabe na gyud moto si Kuri maoy nahimo mahigalang beneficiary adto namatay iyang bana didto ang simpatiya ni Kuri nga sepa daganon bisag wa to ka experience Kuri bisag barangay captain wa gyud tungod to sa simpatiya na sa mga tao pag eleksyon adto panahuna mahigala suspilde gyapon si Kuri oy. Sa ihap mga higalas, kumilik pildi. Yeah, karon kay ang ihap kay ang namprel mi. sigurado man po ng simbahan at tatay milihok sa Diyod. Ihap big amo dire o daog man, ha? Nya dunay mga observers nga tagagawa sa nasod, ang US nag-observe sa atong panahon, ha? Dito na na ismokoy Miguel Marcos. Di mo gitong kanaog. Og wa to mahigala. Gi pugos mga kaigalag pasakay sa helicopter nga pa kanon. Dili to. Munay kuya og niliwat ni usa. Ay! Lagi talaga to katawa, ha? Kay kini bang anak sa gara mo liwat ra sa mahan. Nga to sundon ta nang konstitusyon. Nga uno man gyud katuig na molingkod ang presidente, human ana di nagyud sa kadagan. Ha? Masunod ni si Sara mo oi sunod mang higalang mudagan. Di pata ka siguro on sa ha kay og kunbituhon Sara di na magyud kadagan. Malagmit mahigala og di kadagan Sara. Medyo pabor-pabor ni Lini. Kay si Lini Robredo, mga kagalaan, mamagisikan ni Sara. Ang problema lang, ana, kung panalitan o dili satisfied ang mga tao sa impeachment, may dili ang ngayon konbiktuhon, ilagyong gikonbikto, mubalhin ang simpatiya ng atong basti. Inigbalhin simpatiya ang basti, muuban si Sara, mahigala, inig kampanya, aguroy. Delikado, gihapon. Pero kung klaro nga doon ang ebidensya, klaro nga doon ang ebidensya nga angin konbiktuhon Sara, at least ang simpatiya sa mga tao, dili na mo adtong Sara. Maibanan ba ang simpatiya? Muna importante lang. Mamanay tabo kanadto kang binay. Ano kang binay kanadto mga higalan? Sus, number one sa binay sa mga surveys. Oy. Nag-appeal mag MCLA adto dito sa Waterfront Hotel. Murag dito masiguro kanto Attorney John Cagulada. Niingon ang mga abogadong binay nga see you in Malacanang. Ah? Ay! See you in Malacanang next year, ana. Kaywa naman, ang mga surveys, daog naman kay binay. Pero sa diha, may galanggib. Dunay smear campaign nga gihimo niya. Ang nakaamong ato, investigation niya po sa Kuan, Congress. Imbisigar, may galas binay. Ito, dunay asinda binay. Dunay mga anomalias, Makati, gip, uting kayo ito, mayosos. Wa kabot, may galang impeachments binay. Kaya kato, wa to matandog yapos binay. Padong mo ito, i-impeach ta ni. O, di kadagan. Kaya tatay magod, panahon may ganang Pinoy, ang ilang gusto gyud itong manok, si Marujas. Ha? Kaya mo ito ilang sabot, mga higala. Katos Pinoy gyud noon, in fairness atong Pinoy, ha? Katos Pinoy, in fairness ato. Kung ako may mo evaluate atong Pinoy, dili to kurakots Pinoy. Kung ako may mo evaluate, ha? Ang nalay iya mga tao sa ubos, nga di po makontrolar ba? Di mo maanam o mahurot o tanaw, god? Ang ako lagi yung, kung itong Pinoy, kana lagi yung decision making, nga medyo naubos tong iyang rating at tong higayon na, katong Lunita crisis, nga wa magkadimao to yung decision, nangamatay to mga Chinese, kwan, mga tourists, o katong katapusan na sa termino, sa 44, di ko kalimot, ana, nadaot ang rating ni Pinoy. Pero mingon ka, o ang iyang kwanday, ang iyang corruption issue, in fairness na to Pinoy, di lito corrupt. In fairness na to Pinoy. Lahit tong panahon, may galang Gloria, panahong Marcos nga senior, o kiniron. Aghang korupsyon, mahigala ka ron. Ang kanana ang makaingon ka nga, medyo okay ang panggobyerno ba? Ang kakinto mga tao. Panahon may gilang Presidente Rodrigo Duterte o kining panahon ni Pinoy. In fairness atong Pinoy. Unya, mutuman po itong sabot si Pinoy. Hindi Maris? Kaya ba ka, ang liberal party at the time, ang ilang standard bearer at the time, si Marujas Magyar. Ako rin mo kalimutan kay si Marujas magpulipuli to si Manny Villar si Marujas aray sa akong program. Kay aray sa Cebu, God, di pagkunsa mahigala atong programa at knowledge mga nila nga ilang gipasurvey atong programa kusog mo yun. So muna ang bisita sila nila ako sa interviewon. Ha? Interview na ako si Marujas. Kapilang to balik-balik si Marujas. Interview na ako si Manny Villar. Kapilang to balik-balik. So, bisag si Binay. Atong tagad pagtagad kay mo aray may mga staff nga tunay among nakita survey imo mga programa mga ipaminaw. No? Pwede ba may bisita? Pwede. Pero ako lang gikuan nga para fair, kisa mo ari ako lang tagdon sab. So at nang higayon na, di ko kalimot si Villar o si Marujas, mong ito magpuli-puli. Sila maoy standard bearer, pagkamatayin kuri bitaw. Sus, dito man simpatiya ni Pinoy. Balhin man simpatiya ni Pinoy. Si Marujas, napugos o desisyon, ay nga mo slide down. Pagkabisi presidente. Nausab tanan. Nga doon naman tayo mga kwarantulay kay ang mga staff ni Maruhas. At tandog sa silang ikay ang ilagong tuyo umdagan pagka-presidente. Nga din naman lang. Doon ay mga staff at ito nagkwanto. So, pero si Pinoy nituman og sabot. Kaya yung sabot nila, okay, ako lang saron. Kaya mga tao, grabe mga simpatiya ang Pinoy. So, mga tao, tuan ni Pinoy. Pero sabot sa Maruhas mo. Slide down sa Maruhas pagka-vice president. Pero ginan sa Pinoy nga, next time, ikaw na po ay akong panaganon. Ikaw akong suportahan. Gisuportahan niya yung Pinoy. Bahalang kinaunsa sa Maruhas. Bahalang na nadao itong iyang record. Kadugayan mo lang, naubos itong record Maruhas kay ang iyang rating mahigalabi na. Wa naman sa itong makadimao. Pero wag sabi ay Pinoy. Dahil sabot. Ang iyang, iyag yung gituman ni Pinoy iyang sabot nga ikaw mo isunod. Ako karon may presidente, pero sunod ikaw. Tumantog sabot din nga ni karong bag umro din yung tumag sabot. Ay! Kung sa may nasabot ko ng VP Sara, ko nalabi, nga slide down si VP Sara pagka, pagdagan, vice president lang ka, ako'y presidente. Huwag ka rin siya usabot eh, sunod ikaw na po. Parang Pinoy bag ni Mar, sabot na sila. Ito man yun ni Pinoy yung sabot. Kiniusarong mga detail na yung tuman. Adi yun kay tingal eh, di yun. Iyan mo ganun ipa-impeach ang iyang vice president. Human sila mahigala nagka-uban. At ang tiwasog, isigot ni human lamang pipila kapahinom doon mga sukitig paminaw. Alas 9:48 na.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney Care time!
13: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tanaw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
19: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
23: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
25: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
17: That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
31: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na sa 9:54 na sa atong babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Kining portion to grato mahigala sa said panyawan liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang. Katulog-katulog sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit kaningi, malikayan usab. Busa gamit ng mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
7: Straight to the point.
8: Atong tak na migala sa 9:55 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Now, atong balikan mga sugid ni Paminaw, si Remulya sa atong balikan sa kadalihan gahapon, human sa press conference dire sa Ombudsman ni Suroy sa Mananga River. Ang ako tatog ni Suroy sa may gala sa Mananga River, iya pun tanggi Suroy ang Butuanon River ug ang Kutkot. Di naman madag Suroy ito sa 7th District, layo-layo naman. Katong kang Calderon nga distrito. So iyang gisuroy, oh, dari sa Talisay ni Mahigala, kini Mananga River. At natay video ani do. Courtesy lang sa nakakuha ni video, may kani-kani. Nanay sa audio. Ya. Yeah. Naanis ilam stulay.
32: Pasan tayo ngayon. Ma? Burbada to, di
8: ana, isa istorya. Sa mga pabisita, Mananga River.

0: Wala yung pakita ito ng QM ng mga establishments ito. Pero mag, ngan hinan man, asa man nag, sa may driver ni Namulya gahapon, basi dito nag-driver pa doon sa kwan? Wala ito dito napit sa may nangabungkag na kwan? O ito mga flood control dito, nga toa dito, may galanda ko ng mga projects ni kwan? QM? Importante man eh, kisa kay driver ni Namulya, eh, tipas na dito napit sa unahan. Naabot ba ni dito sa kwan? Area ni Fadesalo ba? Kananaan kwan dito para makita itong kwan sa unahan. Kisa may nag-guide ni kwan, kidipindi mo ko na nga, i-guide ni mo asa napita. Alam sa rimulya ito sa unahan. Para makita sa video, amang kwan ni kwan, ang taga-media, wala pa kuyuga no? Pagkanto sa kwan, Mananga River. Haklupan, dapit ba? Wala naman ito sa klupan. Di naman nilapita, wala may makita ng mga kwan. Di man nilapit gida. Sa SRP side na ni? Oho. Katulang dili kayo makita itong kwan? Kato itong mga flood control projects nga doon ay mga kwan diha. Lakip na dito sa Butuano na mga nangabungkag. Dito po mga higala sa kutkot. Ha? Para matanaw niya. Doon sa maning kalakiha nga. Oh, so mo may gala. Ombudsman na Crispin Jesus Remulya. Mayo og tinud-an sa Cebu. Kay kinini ang ato ning gihisgutan may gala nga kwan. May dunay resulta ni kay mo hire good siya mga higala og 20 ka mga lawyers nga mutabang sa investigation. So kanang 20 dako na nagmahimo og mututok na sa flood control investigation. Ha? Why pili-pili? Bisikin siya may igo na nila. Isay congressman may igo anang kalakiha, ha? O niya mapasakan yung kaso. Kay paspas man pasakag kaso nga to sa kontrapartido na nga priso naman to sa sikuan na yun. Amunta na itong gusto may tabo po si Bunga doon na bauntay ma-resulta na. O na ni batayan mga kagilan, no? Kining niya kalaki ni Buying nga ni bisita mahigala sa ombudsman. Ang niyang ombudsman Visayas. Okay. Kining approach may gatod kanato sab sa DTX 500 taas man presyon sa mudugo ikabadunay hypertension basin taas imong sugar basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug daga palapot sa mudugo. Usa na kanason ngano nag hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabutang, pagkadaot sa mga kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa saman, pagkaputol sa tiil ug bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang gulat pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charang tinggi kan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Karong adlaw kay gahapon may hearing sa Senado. Karong adlaw another hearing ron impeachment court mga sugid ti paminaw, another hearing. Labot mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte murag nagsugod na day. Ama ato kuno ipakita kadali be ang nanada dong names.
2: Akin ang to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
3: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Vicente C. Soto III.
0: Amin atang Soto, kaya mo imulid sa prayer.
4: Almighty and merciful God, we come before you with humility as our nation enters a solemn and consequential moment in the impeachment proceedings. We pray that you guide every person entrusted with this constitutional process, especially each senator who will sit as a judge. Grant us who are gathered in this august chamber integrity, good faith, courage, and sound judgment. Keep our hearts free from political pressure, personal interests, prejudice, anger, and fear. May we seek not what is convenient or popular, but what is right, just, and faithful to the truth. Dear Lord, Father God, remind each of us that our duty is not to any individual, party, or faction. Our duty is to you, to the Filipino people, and to the Constitution. Give us the wisdom to weigh the evidence carefully, the fairness to listen with an open mind, and the courage to make decisions according to our conscience and the law. May truth prevail over rumor, facts over speculation, and justice over politics. Let every proceeding be conducted with dignity, fairness, and respect for the rule of law. Dear Lord, protect our country from division and hatred. Give our people patience, discernment, and faith in the proper institutions of our republic. May your wisdom guide us, may your justice lead us, and may your truth prevail. Amen.
3: Amen. The clerk of court will now call the roll.
0: Nindot ang prayer ni Soto.
5: Call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Raffi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gachalian.
3: With 18 center judges present, the chair declares the presence of a quorum.
0: So, take note, ha? Sa roll call palandaan, sa roll call palandaan, appeal gyapo na si De La Rosa, Estrada, og si Marcolita. Muna, mga higala, no? Kay waman mawagtang ilang pagkasenador. So, ang tulo ka mga senators, nga wadi ha, si Bato, si kinini ang Estrada o si Marcolita appeal gyapon sa pagtawag sa roll call, tungod kay senador pa magyapon sila. Muna, nga ang two-third votes, o gyapo ay masunod, mga sukid di paminaon niya atol sa decision. Okay, proceed, dong.
6: The court will please, the clerk of court will please call the case before the impeachment court.
5: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
6: Appearances of the parties.
7: Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready.
8: Same appearance for the respondent, Your Honor. We're ready.
9: Thank you and good Your morning Honor. To the counsel for the parties. Yes, Honorable Tsuo, what is your pleasure?
7: Your Honor, I understand that this is a continuation of the examination of the prosecution's witness. May we request that Attorney Kapunan, counsel for the prosecution, be recognized, Your Honor, please.
9: Yes, Attorney Kapunan is recognized.
0: Okay, standby mga higala. Mauna ang
9: Attorney Lorna and Attorney...
0: Ika-14th day sa impeachment trial sa Attorney Kapunan, Japon, ang counsel for the prosecutor, mao mo present. Onya, atong paminawan, onya na yung mahigala. Ako lang nang i-discuss mga poho, no? Basta mauna ni mahigala ang ika-14 na kadlaw sa impeachment trial, mahigala ni Vice President Sara Duterte. Ari sa tayo, day mare sa atong mga, kuan, mga winners, kadali, ha? Yeah! Sukbo! Kini nga portion to gato migala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron mapadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kama sa Heavenly Elixir sa English or mas na ila nato mahigala nga makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay muhatag o kinabuhi. Isagulan po kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, o giman, vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o pwede mong matawag ang telephone number, cell number may gala o matext ng 0917-728-143. Ako malikon, 0917 728 0928-1434. At sa check si kasamang Lailin Ramanes Aligada sa Inamorasa. Yes, kasamang Lailin.
1: D-D-D-Y-H-B. Hanamir Report.
10: Mayung buntag po sa kasamang regimen attorney Rufil, balik diri sa Cebu City, South District. Nilain grupo na usab ang kadawat sa tumapahal lipay, nga bugas, o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Jocelyn Digamo, Jessica Mildan, Ligaya Porya, Mercy Ocaniera, Lili Peña, o Lina Habagas. O katulong sa katulad niyo sa DYHP. Sabi na ko si kasamang Julius Malili, kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
11: Straight to the point, walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog. Subo paminaw, ayaw na paglangay, kay si Atty. Rufil Banyo.
0: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa buong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP RMN Cebu sa nakadawat ng magpahalipay, gikan sa atong sibianan. Mahigala, mo adto ta sa atong mga trabaho, nahibaw ta, naghantag mga trabaho karon. Anyway, kining impeachment trial mahigala tumong tagaag sa Mari ug mga adlaw sa mga mahitabo nini mga kaigsunan. Dinhi lang gyapon sa atong pagbanuban kanunay sa atong tulumanon yung tulumanon nga straight to the point. Kining nga portion ato grato mahigala sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto og di kalidad og epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga May HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kung kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon adios mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
12: Tatak RMN!
13: All the time, RMN kami!
12: Tatak RMN!
1: One radio is favored by all.
12: Tatak RMN! All the way!
13: Loyal kami sa RMN!
12: Tatak RMN!
1: One radio network conquers all.
14: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
15: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
17: Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
18: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
16: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagwan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
3: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks Gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mo ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong inunga, ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ito marunod kang masalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
9: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatan noong kumbalik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: At ang ninyo ang doble cara competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin ni sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ko di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
16: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
16: Super Fiber.
17: Mabakal sa mga butika. Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
18: Hi! Hello mga kasama! Kinigyan po ninyo Kuya Joel Benzica o bansang partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko ka mong abugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngaan nga jam. Kini gibuhat ug duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay kalaan ang atong patatampo si Jam.

0: Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga si Tikyo. Dikin mo kaugutan, gulay ba? Hiniwag yung pangitaon? Ang problema kay pupre ba yakaayom eh. Moro gito'y madali-dali ang utan. Ingon ini, aron masabtan ninyo, ingon ini ang mga panghitabo ha.
1: Maayo ka pari duha kay asawa. Mahimo ba pari uslan ko ang usa? Ay, tumbaw bang panghita ko. Ay. Ako'y ipungon ko niya akong sista. Ay, ay. Ako'y pobring alid.

0: ako ang papilion. Sa kasal o taban-taban.
1: Ayan na na, ayan Gos- na na. Please note itong unang lyrics kay Haom Kayo, imong awit sa itong kahimtang, imong tunuwa na Haom.
0: Mau ba, Day? Mau ba?
1: Laglagot ako, ani.
0: Naglagot ka? Mau ba?
1: Ano saman mukha?

0: Wa uy nga mahal man kay karniron.
1: Asa imo tinibuog ni mo.
0: Oh, bastos kan dako. Ayaw ka tao-tao iti, mataparusan ti ka diha.
1: Di utan lang ni ba? Di ko anong utan. Day. Ni,
0: may nang utan, uy, kay may naslawas, pataas nas kinabuhi, tikyo.
1: May lanan ni mo, kanang kadadlaw, kanang utan nga wrong spelling. Huh? Di na lang, binababatay ta na si kuana ng utan. Uy. Di na lang, babatay na.
0: Ang singan?
1: Kuana ng singing. Kaog utan, mataas itong kinabuhi. Matod pas bata na diyan sa Facebook siya. Oh, di na ito mamatay na mga probeda. Siya. Kau ta karni, aron matay ta.
0: Kadiyot sa, patay day mong gusto. Kadiyot sa, kadiyot sa.
1: Oh, day, asa mo ka day?
0: Kwa kukot si Leo. Lubaon ni ka.
1: Bangag. Bangag sa ilong.

0: Mustura ako na gusto kong bana. Asa ka, oy?
1: Ito ko bigas barrio day. Jam.
0: Nga naman?
1: Pista doon. Mista ko dito. Kaotag iniwa dito. Di mo na ipakaon yung iniwa.
0: Ano, Dena? Mamista para makakaon?
1: Oo, oh, saan? Saan man? Mabarga? Da.
0: Tempa. Klaro kong tayo, di takata mauaw, anak.
1: Anong mauaw magkapista mo na? Daghan mo kayo maghikay na kay pista, mas magkis bariyo.
0: Nya, asa mo sa tamo abot dito?
1: Ako'y blaha ni mo, ha? Alakaw. Ilis dito, ilis.
0: Kadiyot, ha? Mawata ko, mag-ilis ko, maligo sa kadiyot.
1: Ay, laligo! May nang naasad kayo. Kapag-ilis lang dito, eh, di bitaw ikay-ikay yun.
0: Pero mauaw to, ay, manimawot ang piut-piut.
1: Abi, asa de, bida. Pasingot mo na, kaon mo na dito sa pista, sington yung kana, o niya, init kay kadlaw, kay tibok kadlaw, matang mga o dito sa pista.
0: Ah, sige, sige, mag-ilis ko, kanitsa.
1: Ah, sige, pagdali dito, ha? Kaon ko kiniwa ni, pista ko ron. Sigurado kung doon ay glapa rong karne dito, baboy ko sa panibaka. Ah, lami kayo, kao gumba nga, lata kayo, kanabagak yung tambok. Kabantay mo, anak!

0: Ah, rapuya ini style lah. Mamista niya naglakaw. Tungasun na ba kay Pikas Barrio?
1: Ay, naun sa sige. Walking exercise mo niya tuwa.
0: Paday?
1: Duhab sa tanglakaw, may bag. Hindi ka abotan to dito, sigurado. Putong kita na. Hilis kita, ha? Ay, hilis bang gipamainit ato na itong kaona na.
0: Ano mo man tamo sa kay tricycle? Uy, tikyo.
1: Ay, pabida. Ibao na siya pabrita. Asa ba tayong pamasahe?
0: Pamasahe. Plete. Ano ka mag-ano?
1: Kaya ka na pamasahe.
0: Sa akin din mong tanan.
1: Ano sabi na akong taon, ha?
0: Ang kuwang magkaspaning kamot.
1: Hindi na ako gibuhat. Ano sa nene?
0: Makakaunot ang karne kung doon ay magpista. Liwat kang noy kariyo.
1: Ha? Ngano siya yung kariyo?
0: Tanang fiesta sa tundapit. Doon na siya listahan.
1: Ha? No, nasa bitaw ko?
0: Ah, mao ba? Oo, oh, gani. Tuot man, may abot kid Miss Picas Barrio. Aligri ka. Ayaw kay fiesta lagi. Dagagay mamistahay. O niya?
1: Dali. Diyan, sunod ako.
0: Ay, pasaoy kinsa maning bayan.
1: Ay, abong tanay patati. Magkakauntag ng niwa ron. Ha? Huwag bawa niya, ha?
0: Oo, sige, tikyo.
1: Sandok din niya, sandok!
0: Oo, lagi, kyo.
1: Ah, oy.
0: Hala, kisa mo na.
1: May sugat na to na. Ngano, ma'am, ngano?
2: Murag karun pa man ko makakita ninyo, eh. Kisa man mo. Kaliwata pa mo?
1: Ha?
0: Tikyo, tamparuson, tagikakauaw, ani.
1: Saan tao na
2: yun? Igunsa naman mo. O baka sa kumbana?
1: Akwan, kanang igapo.
3: Huh?
2: Sa?
0: Usab pa'y layo gato inintikyo ha, kakauaw ini.

0: maing balatian.
1: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
4: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
1: Biotrof Herbal Capsules,
0: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: Salamat sa bioverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain.

0: 100% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer.
11: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos kani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Mmm, tofu sisig.
10: With mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: nabuhian akong kungkung sa piil sa baboy at higayaw na ito ngunit sa kauwaw nga akong gibati. Unya, bawa ka no, tikyo, no?
1: Sus.
0: Uwaw kayo sa itong gibuhat at itong namiss, tata.
1: Abis air na, day.
0: Bani ay?
1: Abis air na. Sugur ay uwaw na, day. Ha? Pero maana na ka, puro na nagwa.
0: Sprikiti kay kagdako.
1: Nilang, mga bitang yun natin kag bisa, ayaw kayo sprikiti ka. Ang importante, makakauti, niwa.
0: Ayaw ka bala ka. Kay hiniwa ro ng atong panihapon. Pila ka hiwa imong gusto?
1: Ha? O sabi na itong sunan na to?
0: Manok.
1: Manok?
0: Pila ka hiwa lagi imong gusto? Kay gitagod ko nagmaayo.
1: Ay, bida, aksyon to kabalaka nila. Kapila man ito.
0: Ano di ay?
1: Kuan, kining,
0: Ano aksyon ka magkabalaka?
1: Kuan, kining, dili ka to manok nga hiniktan ako.
0: Nakatakan lagi ka.
1: Huh? Ispre kiti. Por bida, ha? Ang para to tarin ako, day?
0: Ngita makaghiniwa. Ay, naghaghiniwa.
1: Nobida, sanin mo, mahal mo ito para tari mo to.
0: Kung mahal, ayaw usiki. Higop og maayo sa sabaw, kitkitag maayo ang buko, kay mahal na bakit itong manuka.
1: Ay! Ay!
0: Uy, angay!
1: Saan din ako eh?
0: Tagam laging banan akong stikyo lagi. Kakaon tuod siya kiniwa, pero ang iyang manok na hinikta na nga akong giluto. Samta nagkaon siya, naghilak. Unya, diha pa to'y higayon nga ingon sab ini ang nahitabo. Dahil natikyo eh, mga tug na ta.
1: Ha? Duka na nagoy.
0: Kung duka na, tapad na din ako. Kana? Kyo. Di ba hilig kayo mang kay giniwa?
1: Hilig mo lang. Dami ko. Mga gusto ni mo.
0: Ha? Ikaw may hilig o giniwa, di ba?
1: Oh, ako nang gusto. Oh, eh, lain mo nang gusto, di ba?
0: Sige. Kan aning ako, kyo.
2: Huh?
0: Giniwa man ni kyo.
1: Ilang ko na, day.
0: Nga naman?
1: Mura mo nag-aksyon o... Nimahon mo na panos.
2: Huh?
0: Ha? Baho, day?

0: Mano ka, oy? Uho ka man diya.
1: Gahi kay kong ubo dai.
0: Unsa?
1: Ikaw ka rin yatsi.
0: Abog kay kag nahunggod. Mo nang dali kay kang masakit. Hinungda naman na. Resulta naman na. Di makahinga og utan.
1: Ah, beda. Sa din kong tuwa na, oy? Magsukka ko, oy. Amo nga, hiniwag yung gusto na ko.
0: Kabantay mo ito ko, anak.
1: Oh, kamantay ka?
0: Pero gabi eh, gidalitan ka giniwas ka tre o kamkaon.
1: Ay, bilag, sayangan bitaw ko.
0: Nga naman?
1: Tambo kayo hiwag yung gidalit ako gabi.
0: Wow. Nga nung umanin mo ka na?
1: Makahi blood banto!
0: High blood. Huh?

0: Ada ide ako ng matungkos merkado.
1: Makunsa kas merkado, uy.
0: Ako yan, mangutang ko sa atong suki nga si Noy Pakoy.
1: Antindiro og baboy?
0: Oo, good.
1: Ah, pero pautang pag ato nimo nga wa man kakabayad ato, mo kay bayad-bayad.
0: Ah, bida, pautang tayo, di siya pautang, ah, di po ko mabayad.
1: Asa kahit maayo og mandabaho na lang katikyo?
0: Oh, sakto rin, no? For bida, timing yung kayo nga, nagwante nung tindiro sa ilang tindahan ni Silsa Binti.
1: Katunda kong tindahan sa merkado?
0: Oo, oh, eh, siya ko to, ha? Mapit na din ko rin pag-apply eh.
1: Oh, labing maayo. Basin ba dahil madawat ka? Muretire na gano'n niya kasi imong pagka-standby.
0: Ah, porbida. Dugay nung standby dahil. Na ako'y pensyon madawat sa akong pagka-standby. Dugay naman.
1: Ah, ambot ni mo. Ay, tigawa nga ka. Ambot na lang yun ni mo.

0: Dietary Capsule, Uwo, Siksik, Sarsus, Pansya at Vitamina. Gawa sa mga piling santa tulad ng mabuhay, Moringa, Neem, Guayaba, Luya, Bawas, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bever Sandal! Bever!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil at nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPID ito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Nakaka-problema sa paglibang?
8: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
16: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
17: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagunsa, pagparagis na ka, sisang yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
16: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Suot man ni adto gidayo si Tikyos Merkado. Una niyang girumbo sinoy pakoy. Unya to?
1: Eh, unsa, mutan na sa kasopdat.
2: Di ko mungutan na rin, mangutang yung ko, ha? Mangutang ko sa kilong baboy, no? Ika nagubaon nun.
1: Bayaran mo, Tikyo. Hindi kayo kaginiwara. Pero what's up kay kwartang ikabayad?
2: Ah, bitaw. Patanga ta niya, Dimbi.
1: Ah, di na ko pa utan ni Mokyo, oy. Istambay ka lang. Uwe trabaho. Sato pa. Huwag kay ikabayad.
2: Ay, kabalaan ka na yung pagkoy. Bayaran na talaga kayo. Nagsweldo na ko.
1: Ah, nung samang sweldo ni mo?
2: Inigdawat na ko niya sa akong pagpang-apply o trabaho. Sunod mo ang bayan, ikaw mo!
1: Ay, sunod kita.

0: Usaman sigurado katikyo. Mag-apply ka trabaho isip akong tendero din is tindahan.
1: Oo, nang siya.
0: Niya, usaman imugi katabang inintindahan ako. Atagay ko na kugbugat nga rason. Nga nung dawa tong tamang ka.
1: Ah, di ay, bugat ha. Ambil na cellphone mo nang bebe. Ah, kana. Bugat nga rason ba?
0: Oh, oy, oy, oy! Palagi bugdal mangunanin mo nga kong cellphone.
1: Ah, mo tayo.
0: Ikagain man na noon.
1: Mo na ibugat nga rason. Ah, nga nung dawa tong yung tunin mo. Ididaklo niya sa wildo na kubuhon.

0: Nalipay unta ko kay may trabaho na akong bana, pero dako kay salary deduction kay mahalon man tong cellphone ngayong gipustak. Muna yung problema na ko sa akong bana, hiniwa ragi kanon. Kung kamay pasultihon at ipres at ibambina ni Goliath, masaman o kamang pasultihon ane be, jam.
1: Asa ko nung script dong, mga tanos mong bina sa script pa ni. Salamat kayo, Ate Press. Good morning mo diha.
2: Thank
1: Bam,
2: you.
1: Bam, good morning, salamat. Bam. Dong, Pedro. Good morning mo diha. Dong, Pedro. Good morning mo, Ate Jijin.
0: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga avid listeners ko sa TYHP. Salamat siya kayo ninyo, labi na sa mga mama. Nga, permi gino ni padayon ni palit sa Don Pepe Tablia para sa ilahang anak. Aron mo taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. Di ba, Kuya Alan, no?
1: Yes, happy kayo. Umurong mo ato sa happy mart, diba? Nga, happy sa kayo. Tungod kay barato pala ito. Sulpa ng krisis ito.
0: Lang kring! Kaya Kuya Alan, magpasalamat ito Kuya Alan. Para sa...
1: Ito ay Wilma, yayo yung bagyo.
0: Para sila Kuya Alan.
1: Okay, sige ganyan paminaw si Wilma na
0: ito. Yung taga San Roque Pharmacy din sa Talamban, Kuya Alan. Permig yung naminaw na ito. Kusog usipa o nagpakapaka ilang mga radyo diha. Para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe Dark Chocolate. Palit kid Kuya Alan na. Palit sad mo ha. Kaya ugum-ugum sa mo sa Diamond Yema OBM Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kaya DJ Jen. Ay mo kalimut ha, mga ginikanan, ang atong mga anak kinahanglan. Paimno na to, og dun pipitablia, buntag, inigpanuhon sa eskwilahan. Mauna'y the best kaya na to ipainom sa ato ang mga bata. Kay kondisyon kayo, happy, happy, kay taas ang energy. Yun niya, kanabong ato ang OBMA Special og Paulit, Diamond UMA Special. Dindot kay na, og gumugumon kung maglakaw-lakaw. Ta, kanabang di ihutdan mong laway ang imuhang ba-ba. Mauna'y nindot kayo gumugumon na to. Unya, ang Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Mausana'y nindot kayo usap-usapon. Magtanaw kag TV o niya magsa-chat mo ala anindot kay na nato ga sum o niya sa ato ang mga kaigsuunan po sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer og salamat kay inyo dia Dudong Lando Kap, salamat kay sa imong mga tao dia o sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, basta tulido Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o ingon man sa mga tao ni Inday Shin Pipito sa Brumits PH nga nindot kay ang trabaho ng Brumits PH unya ang mga tao ni Inday Shin mo'y gipaggamit ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kina ipaggamit ato kay kondisyon kay ta. Kung sa Brumits PH, mauna'y gipaggamit ni Ma'am Shin ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mausan na'y gipaggamit ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw sa ilahang opisina ang Sed Panyawan Coffee Mix. Kay kondisyon yun kay kaana, di ka magduka sa imong trabaho. Lipay kay ka sa imuhang gimbuhaton sa opisina. Panimay, mag-drive ka og unsa pa na diha. Ha? Ang atong imnon, Sed Panyawan Coffee Mix. Ate Press!
2: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaan sa sugar, ingon man, kining bukol-bukol na to sa itong lawas. At unang imbrano, Sed Panyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, unang kamukaon sa imong pamaw, inom danog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ipagpaniuto ni mo, maugyapon. Sa gyapon ka kapsula, sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mong kaon sa iba paniuto. Maugyapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na po daan ang sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay duna na'y makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kun grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw, silbi na lang, maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
1: Okay, thank you kaya, Debris. Sa tanan po na itong mga isunan, salamat kayo sa paggamit sa ito ang number one haplas. Kung number one ang ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix, number one sa nga ito ang Sed Liniment Oil nga tinuod nga mutapang na ito, panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katul-katul, kuto sa kabataan, hisuar na itong Sed Panyawan Liniment Oil, Sed Panyawan, Sed Liniment Oil, unya ang ito ang mga kagid-kagid ya. Hato lang ang haplasan sa Sed Liniment Oil. Unya, kadang mahaplas ka, kinahanglan nga inikatuhog ni mo haplas yung kakay para ilikay ka sa dinggi. Ang ato ang dapi-dapi nga magsakit bagtak o gingon mga itong puson sa dysmenorrhea sa COVID. Haplasan na nato sa Sed Liniment Oil. Pero sabota ka na yung Sed Liniment Oil nga tinoon nga anarama palit sa butika. Di ba, Dwin?
3: Tinoon na sa butika. Gito ka palit. Pero huwag yung nag-isurusuroy. Sa butika na. Pero huwag na yung Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Linya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kaya para ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
4: May buntag! Hello, Ngos Public Market! Ang glanog-glanog ang DYHPD na, ha? Ilabi na diha sa tindahan ni Sir Sherwin, no? Sherwin Arriba, Arribal, Irene Arribal, Jewel Sindag, Nelda Espihelia, Maricar Menjula, Dandan Lamberte, Dudung Guzon. Kumusta ka mo diyan? Salamat sa inyong pagsunod sa mga tulungan noon sa DYHP. Ano ka makalimang sa dilip ako bumabri sa inyong mga stalls sa inyong mga pwesto diha sa Ilongos Public Market. Ang ato po paligod sa iyong buntag. May mga si Lungos kung may problema sa last big land. Dabi sa atong
1: napapa dito ang putog ang munggos, ma'am? Nakagya po.
4: Ayon putong munggos.
1: Ito sa merkado, putog munggos.
4: Oo, permanente mo na din, ha?
1: Ah, diba?
4: Lain putong putong si kwate din sa may pier.
1: Oo, lain putong.
4: No? Salamat, ayaw ko makaligo sa di. Ayaw makaligo, ayaw po kayo alimot. Nga, sinikaligo ni. Amo ba'y bayo tiguang, di ba mumulit?
1: Mabaho, di ba makaligo.
4: Sa Celebrity Kajik Beauty Soap, sinyo pagpangaligo sa delay pa mo abri ang inyong pwesto di sa public market. Ang maggamit ni Ani, permanente kita, magpabilin kitang bataanon, younger looking cutest artista, cutest porcelana, doon na sa kinimang sangkap, magulutat tayo ng papaya extract para nidot firme ang atong panit, no? Dili mag dry, dili mag pugis-pugis ka doon na sa kinin natural moisturizer. At doon na ba kumimurag katinga dahil simunawang labdil-labdil-labdil sa may agigising, dapat ba sa may kilit sa imong ilong, murag lagom-lagom. O doon na ba kay itom-itom, dapat din na ilam sa imong ay bago ha, sa dapit, no? Sell Celebrity Kudik Beauty Soap. Muta na lamang sa butika para legitimate o natural original. Yun ang imong mapalit. Mas maayos sa tanaw ni Musulanan. Nadako kayo ng mga litra, no? All capital letters. Sed Marketing. Thank you.
1: Okay, thank you kay ba mo niya mga kaisunan. Bisag asa ta. Naagyo'y toksin mo sa itong kalawasan. Kaya ginatoksin. Bisag kung sa imong kanon, imnon, ubunsap na rin. Labi na ng imnonon nga makahubog. Ah, grabe kayong pasok ang toksin sa ito ang kalawasan. Inigpundo ka na ang atong blood cells maoy daoton. Kay ang blood cells sa ito importante. Tigatod sa oxygen nutrients ng tubig sa ito ang kalawasan. Kung madaotan ni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pa na itong balatian. Mga nga mo inom yung kag-genitox. Simple na kayo ang pag-inom sa genitox. Usarag yun kakapsula. Usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero dunga na kayo balatian. Yan kinahanglan mo inom kakatulog yun. Buntag o to hapon o sagi hapon ka oras sa di pa kamukaw niya. Imna na tog. Walong ato sa dusi kabasong tubig. Matagad lang. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press?
2: Okay, ang sendo na to karagadlawa.
1: Dog, ito nga dong. Ha?
5: Jam.
1: Jam. Kinis jam at press ang yang sa banataon oi trabaho taon looy kayo nya sigilan niya kasapan ana hangtod nga trabaho yang banat press nga ano ilakton lang nato nakatrabaho yang banaw nya ang iyang gitrabuhan katong murag dato isa tagay ko kanang dakong rason kanang bugat nga rason nganong dawaton tika nga mga apply kana kog trabaho sa di ba ma'am ha sige ma'am tagaan di ko nimo trabaho nya mangita kag dakong rason, abog at nga rason kini ma'am. Oo, sa mga nagikuha mo yung cellphone, buibo na liyang cellphone siyang ma'am at ipres. Purting buha ka. Oo, takad, nadawat. Oo, nadawat o siya sa iyahang pagkatrabahador dito sa panimay at ipres. Pero, ang iyaha taong gi buak na cellphone, purting mahala. Marag, iPhone siguro to, ang iPhone 50 sa... Ang iPhone 15 na siguro to nga porting mahal la mao abot og kabat og 100,000 kapin. Mao to nga kada sweldo niya gamay lang kay sig sobra kay data man sa iyang gibuak nga cellphone town. Unsa may atong buhaton na ni Ate Pres? Okay, kinanglan gina si Ate Pres to ah. Ya kadiot kayo. Abam ari sa bam unsa atong buhaton di ba? Kinanglan gyud ni ang bayran gyud kay iya man sa di ba?
4: Oo. Ang iyaha man god ngayon siya, para dyan kung nudawaton siya, munang iyang ibuak ang cellphone, para nudawaton yun siya. Kung hindi siya dawaton, hindi siya kabayad.
1: Hindi
4: siya kabayad. Atong ipaambit na rin nga,
1: sige, sige ba?
4: Di ba, naa sila ipunta na itong nga, murag, yung nga sa mga, murag may pakatik po niyang bana. Naapit yung siya. Kineng, kung mo ni siyang, literal, murag layo ra, pero malapit o gamay, no? Yeah. Kung ari ka dire sa Isaiah, Isaias.
1: Oo nga naman.
4: 1:19. Kung andam ka mong magsinugtanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol ka mo o dili mo patuo, patyon ka mo pinagi sa espada. Yeah. Ako ang Ginoo mo'y nagsulti ni ini. Kung ari ka dire sa New Testament, Mateo 4, versikulo 4. Gingon dire, mitubag si Jesus. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Ako nang gibasa, basi mo ingon mga layo, ramaning ano mamang gibasa ni Bambina, ang ako mangkudaan eh, inigingon nga, kaningog dili mabuhi sa pan lamang, ang butpasabot nga, ang iyang pagpanarbaho, siyempre aron siya mabuhi.
1: Oo.
4: Apan, wala siya magtamod sa mga pulong sa Diyos. Tungod kay rungang iyang approach, wala siya magtamod. Dili na pang Ginoo iyang gibuhat. Nga buko niyang cellphone, aron na waton siya sa iyang giplayan. Kayo dito bito sa amua. Dili na nga play o driver. Ningon, pag-ingon nga, pila nakabuki mong nabanggaan. Pila nakabukpatay kayo mong nabanggaan sa mga murang mga lima. Wa madawat po yun.
1: Ano kayo? Pilang di gusto niyong mabanggaan?
4: Dili, ang ikutan to sa agaw, nga niyang giplayan, kung sa siyang klase nga driver.
1: Umayo, bagyan.
4: Apply bisang driver. Pila na namatay ngayon mong nabanggaan, naligsan. Naligsan na sa uslob. Pila na buong namatay ngayon mong naligsan sa mga lima siguro, sir. Wa isa madawat. Mapo niya, ha? Nga, para siguraon siya, siguroon siya, madawat siya. Namang ibuk na ako siya. Pila na tao na niyang giplayan. Ako nang ituyo, ma'am, para ibuk kong dawaton. Kaya ibuk mong dawaton, hindi ko kakabayad. Ato pa, nag-apas siya nga, magkatrabaho siya, magkakwarta siya, magkasweldo siya, pero ang iyang pag-approach, ang iyang pag-abot, dili, mao. Wala, dili pang Ginoo ang imuha. Ang nontang po nga, dawaton ka sa imong amo, pero imong amo, surok ang dunggo. Dunay, kaya ubos, dunay kalagot, ning nontang na pugos.
1: Okay, mga misay, ato, ang mga messages, ato, bam, mga pagtang to, tanan.
4: Oh.
1: Ang simpak na importante ato hinoon, pero, di, mahal, mga iPhone 15, 18, 17, mga ano. Mga kuwana na, mga 100 kapin.
4: Oh, maulag, eh. Butan na to, dawaton siya. Panangitan, ang pilibalor sa cellphone, unyang swelduan lang siya, 1,000 ang buwan, di ko paigo. So, kinang sunduan sa dako-dako, aron maimpas na yun. Oh, karon. Sa inyong bahin, si Cinder na to, lipay siya, kinakasul si trabaho, kasuldo siya. Apan si amo, huwag yun tumalipay. So, sa pag-ingon ako nga, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa pulong sa Diyos. Wala ka magsubay sa pulong sa Ginoo. O kaya naghatag man ka kayo, ubos o kanang kalagot sa tao.
1: Oo.
4: Hindi to nga. Kada panultuhan dito sa mong mga katigwangan sa mong Bukid Gulyan, Pedro, Ate Pres nga, maayong pagsulod or maayong pagsaka, maayong pagkanaog, maayong pagsulod, maayong paggawas. Uroy, ug dili ka mo tarong og pananghid, punahon nga mobalik ka, dili na ka dawaton.
1: No, yun. Lison na.
4: Oo.
1: Oh. Oh, kay imo, abida, gidawati ka ito sa una, tungkol kay Dan, kay Brandon. Karoon, tagtako natin ka, kay impas naman ka. Ana, siguro ba mo? Siguro na may ito.
4: Oo. Ha? Impasaman.
1: Oh, impasaman ka. Nga, adil na natin ka, patrabaon.
4: Oh, mauli akong giingon nga. Kanang medyo napugos lang. Og nakuan pa ni. Og na, ari na to'y ilingi. Og iwahing sa laing...
1: Iwahing.
4: Sitwasyon, Gulyat. Muraranig, kanang gitawag og... O siya tawag na, Gulyat? Gunshot wedding? Kapang pugos ng kasal?
1: Shotgun wedding?
4: Oh, may ano, no? Nga, mo, og sa mga drama pa, mo yung unang babae.
1: Tawa, Jenny, pero
4: babae. Gunshot wedding? Shotgun! Mauro na way, tabuhan nga, nag-apply siya, nga gidawat siya, pero huot ang dugan sa amung ni dawat niya. Mahupon niya sa kanang shotgun wedding, nga, og sa mga drama pa, mo, ingon mang, ba, asawa ta ka? Yung mingon mo sa asawa, oh! Gipakaslan ko nimo pero ang ako naglawas, dilig ako kasing-kasing. Lala,
1: gunshot.
4: Pero lain may mga bayo itong kaslo ni Gulyat.
1: Nga naman, nga naman.
4: Di may matanaw din sa kasing-kasing.
1: Asale?
4: Dilit may poldium daw. Salamat pa nagating talumanon.
1: Kung ako, ang pasultihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa mang ka.
8: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluoy ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mo na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisan gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
9: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lulas Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
9: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At ang ninyo ang Duplicata Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Ubus kini sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
15: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
19: Aron pa dayo ng negosyo? Pag-Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
21: Strong for the Filipino.
22: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
23: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
24: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
25: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
4: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
3: Charmy, let's go with the flow.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Sakto ba daw ako nakita? Gipugos ka pagpagawas ni Mateo? Gitukmut ka?
3: Oh.
2: Ano naman? Ngano, oy? Ngano gitukmut ka ni Mateo, Mon? Tumirata! Gitukmut ka pero nagkatawa ka?
3: Yes!
2: Oh, what's it?
3: Between me and Mateo, Rana. Ana pagmarites, okay? Oh. Ay, napagmarites.
2: Mga childish.
3: Ngano na tumboy? Ako siyang himong straight nga babae. Pakas lang din ako siya, kunya akong sugton. Di kinibinuang, bro. Kundi kaniya, ako.
4: Animal na tawana. Ipalampad na hinuna kong utok.
5: Pag-asawaan na lang si Joe. Sa ingon, mahimo na yun siyang opisyal nga sakop sa atong pamilya. Kuya Juan magugong maminyo ka lang og si Kinsa lang. Mas maay na si Joe kay nakaila na ta.
4: Kalabad.

0: 여보, 여관가?
1: 왜 또 여가?
0: 아, 거 안 봐. nakagawas naman si Lola. Mo report ako balik sa opisina ugma.
1: Ayaw lang una. Nagkinala na pa si Lola ni mo.
0: Okay, kuya.
1: Jo.
0: Kuya?
1: Pwede. Di lang ka magkuyan ako.
0: Ay. Sorry, sir.
1: Mateo na lang.
0: Ha?
1: Or Matt? Or Mati?
0: Ah. Ah, sige. Mati na lang kay Cute.
1: Sige. Ikay bahala.
0: So, kanon sa mo kumabalik og report?
1: Si Lola lang ang atong agdon.
0: Okay, kuya. Oh, sir. Ay, Mati di ay. sige. Taon pa na ko si Lola.
1: Okay.
0: Mati na lang kay Cute.
1: Mati. Cute one.
2: Oh, nganong di ka pa man niya pa-reporton og balik nga okay naman ko? Pwede naman gani kong maninda og balik sa merkado og madayon.
0: Ayaw lang sadla. Uy, imo gyud nga tagag problema si Mati.
2: Unsa to? Usbara tong imong gisulte? Unsa to'y tawag ni mong Mateo?
0: Matila. Mamaya ang gusto. Di ba siya masugot nga magkuya ko niya? La?
2: Bigani me mo barong ko kay gusto ko mutuan-tuan ang katawa.
0: Ginay.
2: Hain naman itong apuhan ako kay ako itong hanggana.
0: Kira ko isa niya.
2: Parias, Mateo. Aw, adina ba, ako na lang mo ato na niya.
0: La, paghinay lang in town lang. Bibibig ko pa ng tikapi.
2: Ay, anak ko.
0: Ikalit mo lang ang kahit perdi. Awi, ang samang ka.
2: Sige, dali. Adoon na tas, Mateo.
1: Nindot sa akong pamati na nga. Gitawag kong Mati. Naanandabog ko si Mateo o Mat. Pero karon first time nga, may mitawag na kong Mati.
2: Hoy, Mati!
1: Lola? Uy, la, mahagbong ka, ha?
3: Ako rin sa gikuptan.
1: Ganun na nga naog, man mo? Paghinayin taon.
4: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
16: Sigurado. Duhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
17: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kiri, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
23: May tapang na hindi sumusuko.
24: May angking diskarte para magtagumpay.
25: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
26: Yan ang bangis ng layon.
27: Gerald Anderson, Easy Mill,
28: Mark Mugen,
29: Emil, and Vince of DBDK.
30: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP.

Manutsuot ang sangkapas-pas ang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salonpas! Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Salonpas. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sorry,
7: medyo sakit na gamay. Nakalitan mo ko.
6: Bebe, tabangi ko ninyo big makalingkod sa sofa, be. Kay na ako'y toyo ni Mateo.
7: Ah, nasa ko'y toyo ni mo, Lola.
8: Gunit ako, la.
7: Lingkod, Lola. Jo, pwede kami lang una ni Lola magsulti? Biyahe lang siya, ha? Ngisi lang ka, Lola, no? Imong gitukmod si Jo?
6: Oh?
7: Ngisi ka lang?
6: What's... Ah! Uy, ayaw pa masangil, ha?
7: Oo, oh, abag ko mamasangil, Lola. Ah, tanawara ka.
6: Pero, nagpatawag ka yun og mati niya.
7: Oh.
6: O sa may buot ipasabot, Ana Abel?
7: Ha? Siya may nagbuot nga mati ang itawag niya nako.
6: Achus!
7: Lagi, Lola. Ingon man siya nga cute ko no, maong nisugot na lang ko.
6: Na lang? Ha!
7: Oh, lagi. Di mo ka matuo. Eh.
6: Ah, sige, sige. Di na lang ko mulalis pa ni mo, pero sultihan ti ka. Nalipay ba ako? Kadong akong giingon ni mo ba? Ha? Timan ito, ha? Huna-huna agad tugmayo, ha?
9: Oh, sir.
6: Niyari
9: ka, sir.
6: Kinsay
10: niya? Hi, tita la.
6: Kumusta? Wow! Wow, gapuhagod ni Moron mon. Og, pagkahumot ba? May bit-bit kag yung mga buwak. Mura magkagmamisita og daga?
10: Kay daga, masabitaw ka, tita la.
6: Na!

0: palihog ko, palihog lang kong dawat sa mga buwak, Jo.
1: Okay lang.
2: Akray dawat.
0: Hinaya, Matiyo. Mahalon ra ba ng mga buwak ka? Di ka kakitaan na bisan asa ng merkado.
2: Mga imported na alula.
0: Dadaan ko pa.
2: Ganahan ka na, Jo.
1: Ha?
3: Di na ganahan si Jo og mga buwak.
1: Bitaw ko hilig ka na, sir.
2: Okay.
0: Uy, nga nung nagabhian mang kag-anhe?
3: Igura na siya naghatod sa mga buwak, lola. Mulakaw rin na siya. Di ba, bro?
2: Bitaw, di bitaw ko magdugay, titala. Pero, mubalik ko din, eh. Pamisita ko.
3: Lakaw na, bro. Kay gabi na. Pupahuway na si lola.
2: Okay, bye. Bye, titala. Wa pa rin ko kakis ni mo, eh. Jo?
1: Sige, sir.
3: Dali na. Ako sa singi hato na, lola.
0: Okay, sige.
2: Usa mga, bro. Kuna ba kong kriminal?
3: Sobra pa kas kriminal, bro.
2: Hadlok, malisyong. Manlaki naman ako ni titala about ni Chu.
3: Ayaw na. Ayaw na pagago, bro. Kay, tumana na ako sa lula sa iyong gusto.
2: Usa? Mga sawa ka ni Chu? Huh? Sure ka, bro?
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For ETLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May budget. So

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nako ba, Abel? Kadungo ka?
2: Si Federico.
1: Bahis ang pagkatao ni Federico eh. Wasyam ko dito siya ka na to. Nulis pag yun. Responsable sa mga patay nga nahitabo rin sa itong lapit.
2: Kaluoy ni Don Rafael.
1: Si buhaton sa imong amahanan ni Bayabel ha? Imo isoon, leader sindikato. Paita ba no? Kadato ni naunya. Maunig buhat ni Rico bida.
2: Resulta na ka na sa sobrang bisyo, Bainting.
1: Hamo yun. Tanan ako, sambag sukos ni Rico ni Moani.
2: Ano man?
1: O kung di, patungo di mo, di mo mutiang niya pagkatao. Ikaw may nakadako patung duha tulisan, duha kami ngilad. Dili gusto mo bayad sa ilang ipatubil. Bida, sugam magnon, ha? Unya, sakop ni ay sindikato o si Federico ang leader.
2: Bainting.

0: Pauli dayon, Marga. Huwag panigamot. Nga makuha ni mo ang laing balita sa kwarta ni Daddy Rafael. Kisa mo nang hugsig-takes ni mo? Pita ni mo eh.
1: Wara ni Uy, si Ola.
0: Biya nas man siya, ha?
1: Oo, lagi. Sige, sige.
0: Buhata sa labintaling panahon yun, ha?
1: Okay. Sige na, ito na ko. Nagsigirog pagita si Rafael na ko.
0: Ah, mausiguro. Mausiguro. Lala, pagdali. Sige. Oh, sibat ha. Sibat.
1: Arin ako. Huwag ikaw. Pagbantay, ha? Doon na ni mga pulis na nagpangita ni mo.
0: Ah, dili sila makanakop na ko. Nagkabantay ka. Dili.

0: siya na, ma'am.
1: Ito to sa mansion ni Don Rafael.
0: Ah, okay. Ikaw may asawa ni Don Rafael, no?
1: Yes, ako.
0: Wow, nga. Sa rin sila ka na, ma'am. Si Don Rafael, okay ang anak niya si Federico.
1: Ha?
0: Lady Resistricato gang kanas Federico, ma'am. Ugmayo naghimog panulis o patay din siya itong dapit.
1: Larga na, driver! Kalitse!
0: Yes, ma'am!

你都能和你什么人说呢？不要，我肚里都很不能吃，我怎么呢？都不，给谁给哥哥不能吃？把火给你打开了，来吃。

0: tumulor kang ambulansya.
1: Oh, ay, sige, kay Bayot man, awo si Lingan.
0: Gigi! Gigi, ano kini? Kisigi ka sa ambulansya?
2: Ay, sila si Anton Rafael o si Olaf.
0: Oh, unsa? Nga naman!
2: Si Don Rafael, gataki. Pagibaho nga si Federico, mao nga ang angiang anak. Mga leader sa kakibot gang sindikato.
0: Oh, unsa?
2: O si Olaf, kita pa

0: 違う。ルパン第二。
1: あなたのガマン。ラルカナタ。
0: もはやか。もはやか。

0: Hallo. Marga, ons sit.
1: Nee, gaan ons hospitaal.
0: Hospitaal?
1: Ek het nakking, jy moet dat hier vir hulle.
0: Ons sit. Toe mou. Die wasie.
1: Federico!
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila tili na ka mag guwanta pa.
0: Tofu sisig?
5: Huh? With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy.
5: Mm.
6: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B. Para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, kung mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala! May BPI dito!
20: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala!
21: Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart 2.
23: Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart 2.
23: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
24: Smart.
23: Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
23: Galing-galing mo.
24: Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
24: ACS.
0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
26: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basing bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
26: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
26: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
27: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
28: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
27: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
28: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
30: Charm, Fab, Con, pangong kumakablo.
1: Babcon with BloomFresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
24: Pangloob, kumakablob sa charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
6: Life extension vitamin D3 for longer life.
9: Ganun di atake man.
10: Mato ni Gigi Bayot ka to silingan. Giatake ko na si Rafael. Sa dihang nakadungog sa balitang ay ko ang leader sa sindikato.
9: Osa?
10: Lagi pag-iatake mo ko si Ola.
9: May mga tigbak na sila. Paya no? Aron kita na ang mupuyo diha sa mansyon.
10: Unsa? Unsa ni mupuyo sa mansyon? Dakpulunan mang ganita?
9: Ah, kalitse!

0: buangan nyo. Pero abi ni mo inting, pagkakita na ko ng Federico, sungayan kaayo.
1: Oo, hunsa.
0: Tanaw na ko, sungayan ang daan. Wagid ko masayop. Hambugero, presko, salig lang nga dato. Naku! Ay, huwag gini makontento siyang pagkadato. Kung an pag yung panulis niya?
1: Mora, mida, inuktok ka litos, Bebel. Loy
0: kayo. Nga naman?
1: O, kung loy siya, Don Rafael.
0: Was siya tao gani Don Rafael di ay?
1: Mora ko aman.
0: Kinahanglang lang magpakabana siya, uy, kung tinuod man nga si Federico, maoy pangu sa mga tulisan. Sa ato pa, giunay ni Federico ang negosyo sa iyang amahan.
1: Bida, gusto yun. Maugin ang itabo ah.
0: Grabiha, no? Huwag yung kaikog.
1: Bida, kada mga tao niya bago utok, huwag yun ang kaikog. Wala, bangkak ba kayo? Sa pag-ikog, anak?
0: Mausad, no? Unya, nahibaw na ka si Don Rafael.
1: Oh, nahibaw na tingali.

0: At ako na ko si Don Rafael, bay.
1: Na naman.
0: Oh, tiga, lilikahan lang siya ni mo.
1: Bainting.
0: Oh, dililim ni kita, boy. No, na agad. Matkais contribution, Don Rafael, ni ba? Giyon na yun siyang tuloy sa iyong anak, probida. Pagkoy, swerte yung pag-amahan, buutan kayo. Susiya mo to nito, ay! Anak, baya ka!

0: wapa na buta. Ang uban ay kumakakibot. Nagpaabot ko nila. Dali na ka mong litse. Kadugay ba ninyo? Oh, uy, usa karon. Animal. Sinin karon. Nagkabantay ko na. Ano, mga pulis karon. Atay na lang. Namatik dang tingali ko nila. Magkabatay ta. Dili ko magpadakop ka buhi. Dili!
1: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
2: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ako. Oh.
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na sad?
3: Oh. Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
2: Ay, baka ko na.
3: Ha? Ngano ka oy? Kun mawa ko, ma'am. Pangitaon ba sa ko nimo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa ko nimo estudyante ug mawa ko. Pangitaon ba ko nimo?
4: Dili. Klaro ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Bilo. Ang kukukay samok magod kayo good, mga adlok man siya.

0: Wat na kagayunan nga makitaan ta pa nga kung apo ning higayuna. Ngit-ngit na ang palibot. Kinahanglang mangayo na kita og tabang sa kapulisan.
1: Nay, sorry.
0: Wa kay sa, ma'am. Dili mo kagustuhan ang nahitabo sa akong apo.
1: Tingo ka rin ni Clover?
0: Ay, sa may nahitabo ni bata, ah. Clover! Di arami!
1: Di arami!
0: Ungo! Ungo! Onsya!
1: Ahain!
2: Adara! Dini sa akong liog lagi! Dini ba? Oh! Ay, dili kumuhikap! Di kumuhikap! Kimahadlo ko! Kuhang ipo sa ungo, nay! Kuhang ipo sa ungo!
0: Ginoo ko, Clover!
2: Saka na, nay! Ang ipo na ba ka na sa ungo?
1: Clover, bako kang manang bipilit sa imong liog?
2: Unsa man ang bako kang?
1: Kaniot, be.
2: Dali ko amaro lagi sa igni tusok.
1: Kadiot siya, kadiot. Nipilit magmaayo, good.
2: Nipilit? Di ba amaro ba siya igni tusok, good? Basi pag ganang, iyan na nag-isop sa pang akong dugo din, ha? Alam, ma'am, kuha-kuha-in taon, ma'am. Maluin taon ka, ma'am. Kagkakuya po na ako, nahadlong na ako. Mahurot niya na akong dugo na maring tusok ko.
0: Time pa, oy, paminaw siya. Negaming siya nga sa kahoy, oh, kadiot. Kadiot, be, kay akong kuhito na, be. Okay na, wana.
2: Oh, wana? Oh my God, salamat. Abigin ako ka ng ungo na itong tinuod nga ni paak na ako.
1: Sila si Noemi Hoy o Potensyano. Hain na.

0: Thank you for coming, compadre.
1: Well, what can I say? Ang engagement daw niya sa atong mga anak ang sunod nga okasyon nga atong tambungan.
0: Of course, of course. Looking forward, compadre.
1: And dili na ko magdugay. Namiya na usab ang uban mong mga bisita. I also have to go. Palihog na lang ko pag-ingon sa celebrant nga mugikan ako. And Jackie also. Please tell him nga hapit na mauli ang akong unika iha. Mag-expect ko nga siya mismo ang mutagbo na ini sa airport.
0: Surely he will.
1: See you then.
0: Lala, pag-amping, kumpate. Buset. Niya mantuod siya sa mansyon. Apanwa usab, baking atubang sa mga bisita. Animal, kinalan pa nga ako. Ako mismo may mangitag katarungan. Kung nga nung wa siya mo atubang. Let's say. Otro kapag!
2: Sir!
0: Di ba giingnan ta naman ka? Nga dili ka mo biya? Dili ka mo aban ni Paolo?
2: Ay, wa man ko'y mahimo, sir.
0: Uwa ka sa'y mahimo kung bunugon ti ka karon. Ikaw? Ikaw ay pahimungtan ko sa akong kalagot!
2: Gusto na, may mayroong danon kang angay masairan.
0: Save your breath.
2: Buhi ang usya mo pagkaanak kang Ma'am Ella, sir.
0: Usa tong gingon mo? Gitunto ba ko ni mo? Wa ko'y laing anak kang Ella. Si Paolo lang.
2: May kaluha siya.
0: Liar!
2: Pinaan siya sa kulawag, sir. Kaluha ang inyong anak ni Ma'am Ella.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
8: Mula noon, hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasagamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige kagawp, inanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
17: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
21: strong for the Filipino.
3: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
22: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural, at original.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS. I have Lagnat and I have Sipon, Pag 2.

0: Magtinabang nga ispagpangita gud ang BDRRMC kung Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Ikauban na to karon. Lakip na ang ubang mga tanod aron nga madali ta sa atong gibuhat pero wa man gyud gap. Imposible kayo eh.
1: Kapitan.
2: Nakasiguro.

0: Porque aquí está demasiado en la hoja.
1: Oh, capitán.
2: Oh, pasen may laing tao nga. Nakabangal sa ilang kauban ka.
0: Mahimo usap.
2: Bitaw.
0: Gibuhat na namo ang among mahimo, ma'am. Laom na gabi. Uwa kita nakita ang lawas sa ibang apo.
3: Onse, buti mo ipasabot, kapitan. Mamiya na mo? Muundang na mo sa papangita niya?

0: Get up! Get up!
1: Dato Gudan, what do you want?
0: Unsay gibuhat mo sa imong igsoon!
1: Is he dead now? Shit. Unang higayon nga imo kong gidapatan dati. Tungod lang niya ng tawhana nga wa mo makaila.
0: Pero nakaila ka. Dili mo siya ipapatay kung wa ka makaila ka niya. Damn it!
1: Lucky him. Wa siya mamatay. Gis dili siya layo sa atong kinaiya. Cause he survived.
0: Oh.
1: What?
0: Nope.
1: Usban ko ni mo sa pagsumbag. Go ahead. Hit me.
0: Magpasalamat ka nga, stable na karoon ang iyang kahimtang. Pero kinahanglan makasiguro matod pa sa akong higalang doktor. Ug kinahanglan siyang ma-city scan. Kung wakbay na himong kadaot sa iyang oo, ang pagkahog niya gikan sa pangpang.
1: Wow. You showed concern. How pathetic.
0: Igsoon mo siya!
1: No. I'm your only child.
0: Igsoon mo siya sa masugot ka ba?

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: tapad. Mao na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benji Tanghian, kining balita hatod kay nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar troll kuno makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar patrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Oras sa DYHP alas 12:44. Sugbo kami sa Ilog Mindanao, Pilipinas. Worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mahatod sa ato mga balita, Metro Ratsada. O karon sa detalye na sa ato mga balita, mga rekisitos, pagkuha sa kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo, sa share sa Real Property Tax Code RPT, ipakompleto ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
8: DYHP, Tatak, RMN.
14: Report! Kini ang maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 ipakompleto. Di Cebu City Mayor Nestor Archibald sa Kabanagayan, ang mga rekisitos pagkuha din sa share sa Real Property Tax kung RPT. Kaya ang dili malangay ang kagamanan sa dakbayan pag-release nini ngadto sa 80 ka mga barangay sa syudad. Ang City Council una na nangayo kutinawan sa City Treasurer's Office labot sa maong kalangay. Kini humasod na reklamo ang ubang barangay ngadto sa konseho labot nini. Matod ni Archibald, kaya kumpletuhon sa Kabanagayan ang documentary requirements aron ma-release gila yun ang gibabot nining RPT share. Sa nasairan, ang barangay mudawat ang 30% nga bahin sa RPT nga makulikta sa city government niini. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 as sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas risgo nga makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
15: Radyo Mo Nation.
13: Nga salamat Radyo Man, Eli Balanos, atong DYHP answer to win promo mga kasama sa atoang bag-ulang yun nga nalakip sa atong headlines. Asa man to dapitan na hitabo? Asa man to nga syudad? Tinapalga na usa ka caregiver nga patay na o niya wanay ulong. Nanay, laing update raba ato. May bagong update ni ato karotong taon na sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante pandiriun at ang DYHP answer to win promo. Asa man to nga syudad? Napalgan tong caregiver. Napalgan nga patay na o niya wala na'y ulong. Sa inyohang tubaga, i-comment sa itong live program karon Metro Ratsada. Huwag like, follow DYHP Elements Cebu Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kanang legitimate nga Facebook page. Morning, Attorney Rufil Fernandez Banyok. 1 million followers. So, dunay blue check. Pilit sa apelyido mga kasama o i-share atong live program karon karon. Ano na mo'y chance makadaog og 200 pesos GCash. At oras alas 12:49 na, duga pa mga balita human sa mga pahinumdum.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
20: Tunay Natural at Renal.
19: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Pirmi ka pangihi.
23: Hanap ka paranaw.
22: Og pagpaminod sa mga tin.
23: Basin aduna kay diabetes.
22: Mag DTX 500.
23: Epektibo sa pagpamubo
22: sa blood sugar level.
23: Di kaya ang diabetes.
22: Mag DTX 500.
23: Karun na yun.
24: Babalik sa pinakadulong ibutin sa yung ka.
22: DTX 500. DTX 500.
25: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
26: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
25: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
26: tulo pod ka capsules sa gabi.
25: Simana lang nawala jud ang sakit.
26: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
25: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Pabali sa mga butika.
27: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
13: At oras alas 12:52 na sa kautuhon na kasama sa dugang pang balita. Balita sa update sa gisundan karon nga investigation og kaso sa CIDG. Ingon man, nining baguhay lang gyud gakalambuan ni atong kaso sa pagpatay sa usa ka caregiver diya sa dakbayan sa Talisay. Nanay natumbo karon nga suspetsado. Usay mga latest report kasama Arnold Bustamante.
28: CYHP Tatak RMN Report.
29: Kasamahan nga ay napasakaan na karong hapon ang tulog ka mga Vietnamese national o Vietnamese national na reklamong na mihimo illegal practice of dentistry sa Philippine Dental Association na Mandawi Chapter. O mali sila masigpok sa kagahapon na dito sa mga establishmento sa Dakbayan sa Mandawi o mali girunda o na-entrap sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Team Unit o sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, lakip na ang National Bureau of Investigation. Usa sa mga personnel sa CIDG Mandawi City Field Unit na ito ni Nabi na ilang ikiha ang maong na mga Vietnamese national sa kalapasan sa kinini ang Republic Act Republic Act 9484 kung Philippine Dental Act of 2007 ang natulog ka mga nagpaila o nagpatuong ng mga dentist apan dito sa Vietnam kasamang AIDA, puro ni sila mga doktor o sanini manager ang gipang pusasan ni sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detention Group human ni reklamo sa PDE kung na Philippine Dental Association nga gipanguluhan ni Dr. Dirk Parlo Yuson nga mao'y president sa PDE Mandawi Chapter. Naabtan ni sila sa mga operatiba sa NBI lagit na sa CIDG nga nangipot og gipon og sa dihang gipangutan na gipangitaan og mga dokumento labot na sa ilang pagpractice og dentistry wala sila gipakita nga lisensya gikan sa PDA nga mahinungdan nga gibalhog sila diha sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7 samtang sa pikas bahin na gidakop sa mga sakop sa Talisay City Police Station ang gituan nga responsable sa pagpatay sa usa ka caregiver dito sa Dakbayan sa Pilisay ngayong Hulyo 11 ang ulong napalgan dito sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Pilisay na ilhanagod nga kini siya si Pilar Basilio kinipasi sa Digawas nga resort sa BNITAS kagihimo sa Philippine National Police dito sa Campo Crane. Sa pagawas sa BNITAS mihimo dayon og aksyon ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sa pagpangulo sa Hipinini na si Police Grand ito ng Colonel humubot sa yun o higalayon silang at sa korte aron nga mus issue o mo apply o search warrant silang itumbok nga responsable sa mga kamatayon nga si Rojas ining suspect sa mga AIDA nga si Rivier Romel Albulario Rojas nga kabanay rasap agi bantayan aning nga Pilar Basilio diha sa Dakbayan sa Tarisay. Sa dihang ilang i-serve ang search warrant, nakakuha sila ng mga illegal na drugas, armas o guban pa ng mga kontrabando sa ito na iniini. Nakit na sa ihang sakinan o kining motorsiklo o mahinungdan nga ilaning ginakop nga to sa ilahang suot sa Panimay o gidulang nga to sa Tarisay City Police Station. Matod pa ni Tarisay City Mayor Samsam Gulya nga ang kapulisan sa Dakbayan sa Tarisay sa ilang gihimong investigasyon, kumpleto sila og mga impormasyon labi na sa mga CCTV camera o guban pa nga mga saksi na kini si Rimer Rojas maog yun ang responsable sa kamatayon ni Pilar Basilio. Sa pangutana kung asa ang lawas nining Pilar Basilio matod pa ni Mayor Samsam na ilang pa kining ipaubos sa investigasyon pinagi usab sa tabang sa ilahang mga saksi kung asa ka gilabay ang napatayang lawas aning Pilar Basilio. Basta kay ang importante matod pa niya nga ligawa sa resulta sa DNA nga katong ulo nga ilahang napalgan dito sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay maugyod si Pilar Basilio. Kasong murder ang giandam na sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay patok sa maong suspitsano.
13: Kaso mga Arnold,
29: yes, go ahead.
13: Confirm ba ni nga gawa sa maong krimen, doon na po yung mga previous mga kaso kaling suspitsado nga si Albulario Rojas?
29: Yes, kasama nga Ida. Kini si Rene Romel Albulario Rojas gikonfirmar ni Mayor Samsam Gulyas na sa kasong murder dito sa Dakbayan sa Sambuanga. Din na siya lumulupyo dito sa Sambuanga. Na base sila nga nakuha nga background investigation doon na ni si Rojas sa kaso nga murder. Mauna nga dubli-dubli niya yung kaso karon kasama nga Ida. No? Doon na siya murder kagi atubang diri sa Dakbayan sa Talisay. Doon na siya murder nga kaso po nga itubang dito sa Sambuanga City. Mauna nga kumpirmado na ang nakapulisan nga ang mga ebidensya nga ilang gihuptan sa pagkakaroon sama sa pamahayag sa mga taksi o ang kuha sa mga CCTV camera na pakita ang kinesuspect o yun ang responsable sa patay sa biktima pinagi sa paglunglog sa ulo nini apan panauman pa nila ang ilang investigasyon kaysa ilang tanaw ka sa mga aida dili lang usa ka tao ang naghimo nining mao nga krimen
13: sa ato pa dili pa ni ma-consider nga 100% case closed.
29: Actually, ang kasong kuan sa kasong kinini ang kinikang Renier, murag matawag namin na close ka sa mga AIDA, no? Pero mupalaon pa sila sa ilang investigasyon sa pagtuo nga doon na pailain nga responsable sa kamatayon ni Pilar Basilio ka sa mga AIDA. Mm-hmm. Ang pamilya gani, nakaroon sa kapulisan, labi na ang katong anak mismo na aron sa buhatan ni Mayor Samsam Gulyas, aron nga makigalayon sa ang gihimo karon nga investigasyon sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay tunon sa angayan pa nga mga pambuhato no o labi na po sa pagpasakag kaso kay siya man ang pamilya nini nga mao nga biktima ka sa mga AIDA.
13: Mm-hmm.
29: Ang inaan na lang sa pagkakaron nga buhato no ang paglukit sa lawas og ang uban pa nga mga ebidensya na naman karon sa kustodiya sa atong kapulisan og ilan na ning ipasakan kaso ngadto sa korte sa mosunod nga mga oras. Kasamakita mo na ang update sa nitong pagpatay na tungo sa ka-caregiver na napalgan ang iyang ulo dito sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay na itong Hulyo 11, 2026 din nga nakakurat kini sa mga residente sa Tibuok, Dakbayan sa Talisay. Kasama mo sa PNP o sa Talisay City Government, Arnold Busamante, DYHP, Tata Carmen.
28: RMN TYHP Breaking Report.
13: Ingat sa Dibad Radio man, Arnold Busamante sa report, mga kasama. Atong oras, 2 minutos sa di pa mag-alauna ang kahaponon. Balik ta sa itong DYHP Answer to Win Promo. Asa man ito nga syudad? Asa man ito nga Dakbayan? napalgantong ulo nga giiya sa usa ka caregiver nga unang ikataho nga missing. Ug bago halan niyo na dungog nga ang suspetsado usa sa mga gitumbok nga suspetsado nagpanag na nakaron sa kapulisan. Tubag na hapin lagi sa pag-type ni Ana sa ito ang comment section karon sa DYHP sa Metro Ratsada. Pwede naman i-share itong live program karon. Huwag like, follow DYHP Arimensibo Cebu Facebook page o Facebook page Atty. Rufil Fernandez Banyo.
0: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. It's been-

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Oras sa DYHP, alauna tres.
2: DYHP, abroad, ngayon.
3: Kini nga balita ato ganato sa said marketing, ang tigamaw, tigapura po sa said panyawan, herbal capsule plus, mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, hugang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang, nakaya kang ipaglaban. Karon ni Talia sa itong balita, nebot na nga ito sa 111 ka mga tao ang nakalas, manmiigo ang kusog linog sa Western Colombia, nga nitumpag o mga building sa pipila ka mga syudad sa Maunasod. Gawa sa mga building, dunay mga hospital usaba ang nangadaot, ubang infrastruktura ingon man gituhan usab nga dunay mga tao pa ang nadatugan sa mga natumpag nga struktura gumikan sa gikonsidera na nga labing kusog nga linog sud sa pipila ka siglo sa Maong Nasod. Base sa pasiunang dato sa Maong Nasod, niabot na sa 111 ang natala nga nakalas tungod sa Maong Linog nga dunay 87 ka mga nangaangol. Sigon sa US Geological Survey, niabot ngadto sa 7.4 magnitude nga linog ang miigo sa Colombia, ug nipasidaan nga posibleng masinati pa ang sunod-sunod nga mga aftershock gumikan sa maong pagtayog. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong maong balita, atod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang, nakaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero uno, ug wala na lain pang makatabang sa itong mga balatian sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawas ni ana mga kasama, epektibo sab o mahimong maalibyuhan sa set panyawan herbal capsule plus mangustin ang bisan simple nga mga trangkaso, hilanat, ubo o sipon, wagtang dayna mga kasama sa pagtumar sa set panyawan herbal capsule plus mangustin. Ayos ab kalimot sa paggamit sa set panyawan liniment oil. Tanang produkto sa set marketing, mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
1: At sa oras sa una, 5 na sa kapong nun mga kasama. Huwag nagtapos at mga balita. Pag-ari una ta sa winner. Karong hapon na. DYHP answer to win promo sa itong pangunta na asa man to sa Dakbayan o nga Dakbayan. Napalgan tong usain taon ka ulo. Nagituhang iya sa caregiver. Ang tubag, Talisay City o Dakbayan sa Talisay. Congratulations. Singad to ni Clar Zion Zon Reponte. Congratulations, Clar Zion Zon Reponte. Ang tubag, sakto, Dakbayan sa Talisay. Naka-like, follow, DYHP, Arimensibo Facebook page, o Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, correct? Kung i-share sub sa itong live program karon sa Metro Ratsada, check, tungod ni Ana, 200 pesos, GCash. Ipadala ang imong kompletong pangalan, GCash number, aron ipadala na namo ang imong GCash nga premyo. Dikan salamat sa inyong pag-appeal. Tangi pa ang dugang pa nato nga public affairs program at mga balita. Dugang pa nato nga online nga mga pa-premyo. Kano galing online, kami na makarunay sa DYHP. Kano galing on the spot winner, pagkaninduta, bugas og chorizo. Atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mo James Quinones, Gerald Albios, sa Twitter site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, na paki-shoutout Miss Mika K sa Purok Danggit o Purok Black Cat sa Tuya, Naga City, o may magpaminaw ni Alvin o ni Sipta Espina, di asamuhon Talisay. Salamat sa iyo pagpaminaw diha ha. Managa man or sa Talisay City, lanog-lanog ang DYHP. Uy, happy birthday nga to kang boss, Wendell Yap, di sa Mabolo. Happy birthday, sir. Sir Wendell Yap, nagika na sa Mabolo Elementary School Batch 1994. Pinagi sad na ni sa Apari family, Jaileben Apari. O mga batchmates. At oras alauna, 7 na kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Dengan salamat sa iyong pagpaminaw. Kini ang akong suliran. Musunod na.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
14: DTX 500! Mapalit sa mga butiga.
13: DTX 500!
15: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio,
15: ang DTX 500,
16: ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
15: duwa sa gabi.
16: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
16: Pag 1 month kape.
15: Naayo na ako.
13: DTX 500.
14: Pumalik sa mga butika.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa asong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Zeth Living Testimonies.
20: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
21: Ako nga sa awan ni goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya say tinuod magid kya diay.
20: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
21: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
22: Living testimonies.
23: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
25: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama?
28: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindot.
28: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tunay, natural, at orihinal.
33: Ohoy! Kidney Care time!
34: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
35: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
36: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
31: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
38: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
39: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
40: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
39: Uh-huh. Dili hapdos.
40: Okay na kayo, good, Ma'am.
39: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
40: Wala po, Ma'am.
38: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
27: This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
41: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Wow! Alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Bio-draw Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Bio-draw Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
6: Bio-draw Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Bio-draw Herbal Capsule.
8: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pa ginang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maayong at lokan ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Paliog lang ko og tago sa pangan nga Aisa, hingkod ang pangidaron. Lumad ko nga taga Leyte. Apan karon nagpuyo ko sa Australia, kauban na akong live-in partner. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among napalit. Aron inyong hisaptan. Sugdon ko sa tuig 2018. Diin, nag-sign me og contract to sell sa usa ka subdivision nga gipanag-iya sa usa ka family-owned corporation o company. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Hoy, Aisa! Kadato na ba ni mong bayan, naka? Hmm? Gigan ka mag-guna ng opisina sa usa ka bagong subdivision din itong lugar. Mukuha ka og bahay og yuta, day!
0: Yuta ra, uy, Melissa. Luti lang una. Unya na nato bayan kung kaya na. Impaso nuna na ako ang yuta, kay di ka nagdikayag dung anon, uy.
1: Humble! Nagunsa ka man sa ilang opisina?
0: Nag-permon ako contract to sell sa maong kompanya. Diin, nagkuha ko og duha kakat nga lote nga akong datadatahan matagbuwan. Faya, in-house financing ba? Sud sa limang katuig pa na akong impason, jay. Mapuktot pataan ni Binayat, jay.
1: Wow, ha? Duhagid kakat, gyud? Unya, mo abroad ka man ka, ha? Dadon ka man ka sa imong pamanunan sa Australia. Saan mo na ni mo pagbayad, day?
0: Oh, nga kung mama ang magsilbing representative sa pagbayad ini, hangtod nga ma-impaspon.
1: Ala, uy, kasusi! Naunya sa akong amiga sa subdivision na gin magpuyo. Good luck, day! Madato yung kagsamot, day! Kay mo abroad ka naman ka!
0: Para magkabayad si Lote, uy!

0: Ma, ato namin ni William.
1: Oh, pag-ayo-ayo dito sa gawas. Ay, mingaw na uni ako ni mo, Aisa.
0: Ako sap, ma. Pero para ni sa tong ukmang akong paglarita, ma. Daghan pa tang gusto mo hatun. Mag-impas pa ta siyuta o magpahay pa mo ta.
1: Maulag eh.
0: Nga, maon na to ha. Ikaw na niya'y bahala nga mabayad sa loti nga atong natadatahan. Kuntuan ako sa gawas. Magpadalang unya ko ni mong kwarta nga para bayad.
1: Okay, oy. Sige. Why problema, anak?
0: Nga, balitay niya ko sa matag-update sa gibayran na itong yuta, ha?
1: Oo, oo, anak. O pag-ayo-ayo mo sa gawas, o pag-amping.
0: Salamat, ma.

0: Nakapadanasap ko ni Ma magparabayad sa luti. Maghuwat na lang ko nga makasensya na kresibo siyang pagbayad. Aron may kapisap ko din ni sa gawas pa. 2021 na ron. Ug nagsugod kog bayad ani pag 2018 pa. Sunod tuig, 2022 puhon. Maimpas na ganyan ko ninyo taa. Ay, si Mama. Nanawag mong yun eh. Ngawa pa man makasan ako resibo. Hello, Ma. Nakabayad na ka?
1: Oh, nak. Apan doon ay problema ta, oy.
0: Ha? Huh?
1: Kinalimot di ay kogsulti ni mo. Nga nakadawat di ay kogsuat. Gikan sa ilang kompanya. Nga gihold una nila ang pag-issue og resibo. O ang pagsingil og monthly amortization in accordance sa cease and desist order gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development kun DHSUD.
0: Ha? Huh? Ngano man ko duma?

0: Cargo padala express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Jerry Tox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: GD Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakus Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Tas pang imo blood sugar.
6: Ato na kamay diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500.
5: Ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: Charantine.
6: Gagapo mo po sa glucose.
5: Visine.
6: Controls blood sugar.
5: O polypeptide.
6: Gaparehong epekto sa insulin.
5: DTX 500.
6: Highly recommended.
5: Sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinagadulog sa yung lugar.
5: DTX 500.
7: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Dua ka capsule. Buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
9: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhut-suhut ang sangka. Paspas ang aksyon. Sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga. Liog og sakit sa buko-buko. Sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
10: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
12: Sed Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
13: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
12: Living Testimonies.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro ako na eh. Gano'y ay. Sa siya nga nag-mintin ko, ano, ay, pagkong hiyahay.
16: Ah, pwede lang, makakas, bilay mo ito.
15: So, ano ka, no, binta na ka.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
17: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya na ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven,

0: daghan pa ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Set Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang iihi. Nagawas sa ditong bato.
7: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
10: Eric Ko, yan ba sa Rangani?
7: Living Testimonies.
11: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
5: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
22: Yan ang bangis ng layon.
23: Gerald Anderson, Easy Mill,
24: Mark Mugen,
25: Emil, and Vince of DBTK.
26: Leon, extra strong beer.
27: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
28: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
29: Drink responsibly.
30: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
31: Kinausab si Radyo Man Aida Tampos, kauban, na magbantay at ay makasama sa tong tulumanon karon. Yun love quality alaga, gikari dok makasama. Karong adlaw at tokiun nato kung nga nung importante ang atay sa kinatibok ang panglawas o sa maayong kalawasan. At ay kauban, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist, welcome sa Yun love quality alaga, gikari dok. Kapila man giyod dapat o kinahala mapacheck up sa liver, ilabi na kung expose sa nakidaiya mga risk factors.
32: Depende gid na sa imuhang risk. Kung healthy ka, dili gud kinahanglan puta na sige magpa-check sa atong atay. Pero, mas maayo, ma-appeal gud ang ato ang liver function test sa imuhang annual check-up. Kung naa kay mga risk factors, importante na magpa-konsulta. Mm. Remember, dapat kita mag-wait na mag-develop nag-symptoms. Yes. Kaya ang liver disease, kasagaran usually silent ni siya sa early stages.
31: Kaning mga tao ga, perbing busy o ga maglisod gud sa pagpabilin nga healthy nga lifestyle. So, unsang paagi kang makatabang ang mga liver supplements? Mm. Isip duga nga support sa liver health.
32: First of all, wala gyud liver supplement na makapuli sa healthy lifestyle. Importante gihapon is healthy diet, regular exercise, pag-control sa ato ang timbang, paglikay sa sobra na alcohol, dayon og regular check-up. Pero sa ubang mga tao, magkinahanglan tag liver supplements. Mm-hmm. Kay kani sila, mo ni sila yung mga additional support sa ato ang liver. Nani sila yung mga ingredients that can protect our liver cells.
31: Mm-hmm. Magkasama, timan anato, kinahanglan magbantay atay samtang gitarong nato ang ato mga daily habits no. Makatabang usab ang pagbaton og saktong suporta. Siguraduhong mo konsulta kita sa doktor og pilion ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Duna kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology. Duna kini hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagprotekta sa atay panahon para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong diya. Kinausab si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat kayo sa iyong pagpapinang mga kasama. Kini, Unilab, quality alaga, gikan ni Doc, magbantay atay na ta, mga kasama.

0: Mao ni ang unod sa suwat nga among nadawat gikan sa kompanya o subdivision di nagkuha mi og duha ka kat na lote nga datadatahan ako for 5 years. We recently received an order from the Department of Human Settlement and Urban Development to cease and desist from collecting the amortizations, pending compliance with certain requirements which will be submitted to such office. Unya?
1: Unsaon man inaturo nak?
0: Manawag ko sa kumpanya, ma. Magsusi ko bahin ini. Unsaon man na mo, anak ron, sir? Ginakabayad na raba mig tulo ka tuig kapin?
2: Wala may angay kabalakaan sa inyong nakuhang lote, ma'am. Okay naman. Ang inungdan sa cease and desist order, tungod kay may development mesa sa division nga wapang makumplito. Ang okay ra yun nga magpadayon mo sa pagbayad hangtod nga maimpas ninyo, ma'am. Pero dili pala kita kahatag ninyo resibo. Itago lang unya ang deposit slip, ma'am.
0: Mau ba?
2: Ayaw kabalaka, ma'am. Kay okay pa nga mong kumpanya. May uban na gani nga nakaimpas na sa wapamilisulisura? Sa DHSUD? Nga nakatukod nagbay sa ilang lote, ma'am. Makataglaon niya mininyo po ng date of absolute sale o titulo kung maimpas na ninyo ang iyong lote.
0: Mao ba, sir? Ah, sige. Ipadayon akong pagbayad sa among lote, sir.

0: Ay, salamat. Kay naimpas na gina akong lote na mo sa Pinas. Kaya sa mama mo tubag sa tawag, be.
1: Hello, na kaisa.
0: Oh, ma. Kumusta namang pagbayad ni mas katapusan na itong bayad sa lote, ma? Makahatag na sila sa gisaan nila na to, nga kung maimpas na ta, makahatag na sila deed of absolute sale o appeal ng mga property documents like titulo sa Toyota. Fully paid naman kita.
1: Kuan raman ning ilang gihatag nak? Notarized certification of full payment para proof lang nga fully paid na ang maong yuta.
0: Unsa?
1: Unsa on man ni nato ronak? Waka tamas kam ani?
0: Ha? Hindi lang una tamaguna ako na anak ron maoy. Kay mas stress lang ta. May plano man ming mabakasyon si William diha sa Pinas, ma. Usan ni sa akong ati manon, inig-abot na ako diha.

0: sa among pagbakasyon niya tong 2024. Nagkasulti kit me sa nag-inusara na lang nga staff sa mga kompanya sa ilang opisina o formal kong nag-request sa landowner sa kompanya pinaagi sa handwritten and signed letter nga i-release na unta nilang among titulo. Apan hangtod karon, wa pa gyud sila'y response. Nag-email na sab ko sa DHSUD sa Region 8 para mangayog advice or update mahitungod sa cease and order sa maong kompanya. Pero wa gyud ko'y nadawat nga reply. Ang istorya sa company staff nga akong ikasulti, nga namatay daay kuno ang mismong tag-iya sa yuta o real estate company, ug ang duha ka anak na niini ang nag-manage sa ilang kompanya og mga yuta. Ug ang hinungdan nga na isyuhan sila og order sa DHSUD tungod kay kuwang-kuwang ang development sa subdivision sama sa kanal. Apan, simentado na ang kalsada. Ang problema kay may utang pa kuno o unsettled issue ang kompanya sa contractor. Maong ang development sa subdivision, maingon nga substandard ang pagkahimo o wa makapasar sa DHSUD. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, fully paid na mi sa lahat nga among gikuha sa usa ka subdivision. Tinuod ba nga dili pa pwedeng ma-deed of absolute sale kung way official receipt sa gibayran? Kay dili magutto sila maka-issue og resibo kay may cease and desist order pagikan sa DHSUD. Pero gihataga na minila og notarized na certification of full payment. Ikaduhang pangutana, unsa man daybot ipasabot aning cease and desist order gikan sa DHSUD? Angay pa di ay nga kami mga buyer ang maapektahan sa problema o issue nga dili masettle sa real estate company? Ikatulong pangutana, angay pa may mabalaka nga basig di gyud ma-release ang among titulo o ma-transfer sa among pangan? Wa masab tingali ko ma-scam kay ang mas naguna pa na mo o ka-impas o nakapalit kay nakapatitulo naman sila o nakapatukod na upay. Ikaapat nga pangutana, gusto na namong tukuran o bayang among napalit nga lot. Aside sa building permit, kinahanglan ba gyud nga ma-transfer o sa diri na mo ang pangan sa titulo sa napalit na ngayuta? Ikalima o katapusan, unsa may angay na mong buhaton o asa mi mo dangop og advice o tabang para ma-release ang among mga property documents aron ma-transfer na sa among pangan ang titulo sa yuta? Kinahanglan ba nga mo konsulta pa mig abogado? Di man gud unta ko ganahan nga mo abot sa pagpasakag kaso kay hasol og gasto na sabog ni ako permi magpuyo sa abroad. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran. Aysa.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to kabahin sa tuang mga kapikas, katuwang skinabuhi, nga ni ambot og kalami man lang, ni kalit man lang, naunsa ra kaha. Or kita ba kay na ay problema? Basin kita may sadaan po, no? Suwat-suwat sad ta, padapod ang inyuhang mga suwat. Pag may time, lain-lain bayag yutag pamaagi, wag yu'y rason nga nung di ninyo mapadang inyuhang suwat na atay email address. suliran_612@yahoo.com na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumplito ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Di magsubay chu, ay pagduha-duha, ipadan ang inyong suwat. Nga no? Kay kibaw ba mo? Therapeutic ba po nang makapahungaw lang kasi imuhang problema? Ang pagsuwat palang daan, mura na kag naka-unload sa imuhang burden. Diba na kay masultihan? Baski way klarong tambag, mura na yung mugaan imong pamati. Sama ra po nag inyo nang ipada ang inyuhang suwat na mo. Plus, kung di mo ganahan, maikog mo, maulaw mo, isibya natos kahanginan kung kinsa mo. Of course, isuwat lang na din ha atong paga himuan og alias ang inyong pangan unya di pud nako isibya kung tagaasa mo og di mo gusto no nga i sulti na kong tagaasa mo. Pero, musulti, wa man siya maatong letter sender karon, wa man musulti kay isulting tagaasa siya. Akong isulti, akong isibya, kibaw kang ano, ninduta, layo, kay naabta ng ato ang tingog, ato ang programa, guys. Pero, tagoon na to ang iyang pangalan. Ingon siya, magpangan, magpapangan, kuno siya, Aiza. Aiza. Pigikan si Aiza ug taga Leyte, lumad siyang taga Leyte, pero agoy, naa siya nagpuyo karon in one of my favorite countries, Australia. Greetings sa ako ang mga parinti, labi na sa akong duha kaigsuon, si Mini nga naa sa Brisbane, o ako ang maguwang nga si Noel naa sa Perth, no? In ana, asa mo, amsa niya gisulti, uy, taga-asa ni si Aisagikan, asa dapita sa Perth, no? Basi naa siya sa Brisbane, or sa Perth, one of the two beautiful places gyud nga ako ang perme adtuan, no? Ingon siya taga Leyte gyud siya, lumad nga taga Leyte pero naa siya live-in partner sa Australia. Sugod pa pag 2018 nag-sign sila contract to sell sa usa ka subdivision nga family owned ang kumpanya. Unya kay katong kani si Melissa, no, katong sa drama na to, momento yung nagalgal niyag, pamalit og kanang yuta, so nagpadasa, kwarta sa iyahang mama, unya, maghuwat siya nga makasend og resibo, unya, pagka 2021, nagsugod na siya bayad man ato pag 2018. So, yung expectation, impas na ang yuta. Pag 2022, unya, sa mama, yung mama, niingon man niya nga, gihold ang pag-issue og resibo og ang pagsingil sa monthly amortization kay naay problema with DSUD. Ni-issue si DSUD kaning Department of Human Settlement and Urban Development. Muna man ibag-ong nga, no? Sa HLURB sa una. Housing Land Use and Regulatory Board man na sa una. Karon DSUD. DHSUD. Human Settlement and Urban Development. Muna ni pangan. So, muna nga, giingnan sila nga na ako na cease and desist order. So, pero ang ingon sa ilaha nga, wara mo'y angay kabalaka. Kay, na ay development kuno sa subdivision nga wala pa makumplito mo nang na ay cease and desist order na ipatago lang kuno ang mga resibo ug ang full payment. Now, gitagaan sila ug notarized certification of full payment para proof nga fully paid na kuno ang yuta. Ning bakasyon sila pag 2024. O man ni ato ang na kitano unya wa naman nagmika gilangaw man ang ilahang staff usaray tao sa opisina unya naghimo siya letter nga ipa-release na unta ang titulo unya nag-email na pud siya sa DSUD sa Region 8 para mangayog update. So, muni iyahang mga unang mga pangutana kay murag naapay mga unsettled nga mga issues ang kaning contractor. Fully paid na mi sa lot sa among gikuha sa usa ka subdivision. Tinuod ba nga dili pa pwede mag-deed of absolute sale kung walay official receipt sa gibayran. Kay dili manggunto sila maka-issue og resibo kay may cease and desist order pa gikan sa DSUD. Pero, gihatagan nami sa ilaha og notarized certification of full payment. So, di gyud siguro sila ma-issuehan og titulo kay di man na ma-issue og clearance kung naapay cease and desist order. Therefore, di sad gyud sila ka-issue sa mga titles kay dili man na i-release sa Register of Deeds kung walay approval sa DSUD or clearance sa DSUD. Pero, maka-issue gyud unta sila deed of absolute sale ngadto sa inyo, ha? No, ang title dili pa lang pwede, pero that would be proof nga ilaha nang nabaligya nga dunin mo. Pero kung naay notarized certificate of full payment, but pasabot ana, wa na may utang and ang ilahang need ihatag nimo is deed of absolute sale. So ana kay proof nga nakabayad na ka. Ang deed of absolute sale will formalize it na lang, pero secured na ka in terms of proof nga naka-full payment na ka. Now, ikaduhang pangutana, unsa day ibuot ipasabot aning cease and desist order gikan sa DSUD. Angay ba ning mga buyer nga maapektuhan sa problema or issue nga dili ma-settle sa real estate company in a way ma-affected yuta nga numan. Kaya ang atong gipalitan nga yuta No, gipalitan sa yuta, developer man. Nga kaning mga developer og mga subdivisions, mahog manggod ni nga ilahang gibuhat, nimpalit sila usa ka dako nga piece of land, no? Or lain-laing titulo, unya, gihimo nilang usa ka subdivision. Ilaha manggod nang applyan kay kontrolado man ning ilang pag-operate sa ilang negosyo sa DISUD. Kay di man tabi di basta-basta lang magtukod og mga subdivision, subdivide na to, buak-buakon na to, nga ibaligya na to piece by piece sa mga tao. Kay way mo kontrolar ug mo protektar ninyo kay need man na nila i-develop ang area, ang open space, ang mga dan, ang drainage, ang electricity nga agianan, ang plumbing works, ilaha man ang i-monitor kay kun di po na nila i-monitor magka problema kamo ra man puy magproblema later on tungod ana. So maugyud na ang need ni nato nga naa pod ang DISUD. Now di sila ka operate, di sila ka continue pagpamaligya sa mga property, di pod sila ka issue sa deed of absolute sale kung pananglitan wala pa sila or naa sila cease and desist order, meaning to say gipastop sa sila og pagpamaligya sa yuta. Dili pa sila pwede, di pa po sila kapadayon pod og develop hangtod makumpleto nila siguro ang mga dokumento og mga plano, no? Or certain documents nga need pa nilang isubmit or i-comply. So in a way ma-affected ba mo? Maingon jud ko yes, because posible man nga di sila papadayon nun kung di na nila ma-thresh out or di nila mahusay or masulbad kung unsa man gani ang rason nga nung cease and desist sila. Kanang cease and desist meaning hunong noondang sa pagpadayon sa pagtrabaho. Di pa mo pwede makapadayon og trabaho, no, or pagpamaligya, cease and desist, you need to stop. Mo ni pasabot ana. So, wa man gukukibaw unsay reason nganong gipa cease and desist order sila. So, unang aw ikatulong pangutana. Eh, idepende man gud, no? Kay kung makibaw tag makomply ra ba nila or naagid akong problema unsaon nila pagsulba, they need to tell you also. Para kibaw mo unsa gyud estado, kay in caso di i-cancel na lang, kuhaan na lang balik ang kwarta. Ikatulong pangutana, angay ba ming mabalaka nga basi di gyud ma-release ang among titulo ug ma-transfer sa among pangalan? Wala man sa tingali ko mascam. Kay ang mas nauna pa namo ug ka-impas or nakapalit kay nakapatitulo naman sila ug nakapatukod na og balay, then I think siguro wala. Kay if the fact nga ning issue sila nimo og certificate of full payment, it means to say ni acknowledge sila nga nakadawat sila sa bayad and wasad sila mahadlok mo issue ana. Naa lang gid siguro eh gamayng problema. Ang importante so taon og pangutan-on nimo, maybe through the developer sa ilang office or sa HLURB kung unsay rason nganong gi-cease and desist order sila og naka-comply na basad sila. Okay? Ikaupat o katapusang pangutan na gusto naming tukuran o balay ang among napalit nga lot. Aside sa building permit, kinahanglan bagyo matransfer usa diri namo ang pangalan sa titulo sa napalit namo nga yuta. Normally, yes, because naamang gud nay proof of ownership or authority sa usak sa tag-iya, kung dili man gani kamoy tag-iya sa yuta, no, panalitan contract of lease to show nga naamoy authority ana. So basin unta mas maayon ta tong deed of absolute sale, no, kung mahangyo ninyo nga maka-issue sila sa deed of absolute sale in your favor. Or basin lang, di pugko sure ha, kay usahay ang kaning mga obo mudawat mampud-an ng kanang office of the building official, mudawat mampud-an ning sige tawag nato ani guys kaning katuwi mong notarized certificate of full payment. Kay nakabayad naman kay mean to say imuha na, no? So basin pwede ra na ninyo ma-applyan dito. Pero ako, disad ko mo suggest nga mutukod na mo kung naapagay problema. So taon sa gyud nato, klaruhon sa nato, pangutan unsa gyud nato kung unsa gyud ang unsa na need nato nga mga documents nila, need nila i-comply o nga nung na-cease and desist. Kaya kung dako kaayo, then ayaw ka-risgo ng magtukod mo sa balay. Ayaw lang sa. Not until they comply it, ha? Ikalimaw katapusang pangutana, unsa may angay na mong buhaton or asa may dumbudang o pag-advise o pangayog tabang para ma-release ang among property documents aron ma-transfer na sa among pangalan ang titulo sa yuta. Kinahanglan ba nga mo konsulta mig abogado? Di mangudunta kuno sa ganahan nga mo abot pagpasaka o kaso kay hasol o gasto na sab ug niya pa ko pirmi nagpuyo sa abroad. Yes, you are in Australia. This time around, kung naalang kay parinte, I think ang akong advice, so, klaruha sa, no? Kung masurya pa ang developer, suryahi sa, klaruha sa dito, or ato sa DISUD, ipaadto, ipapangutana, ipaklaro, unsa gyud problema. Nganong na I cease and desist order, no? Ipa-check na to na, ipapangutana dito unsay rason. And pangutan asad ang developer, what are they doing about it? Ilahan na ba ning gihusay? Naan na ba sila gibuhat para matarong ni? Kay kung dili, then medyo maglisud manggod ta. Problema ta ba? Dili ko gusto nga magka-problema rata later on tungod ana. Better mangyud good nga atong maklaro kung unsa sa problema na to. Diha, ha? And then, kung dili gani yun, why klaro why ko ang tubag, then I think, that's why I said, ayaw sa yun pagpatukod, you might want to decide to file a case nga ato na lang kuhaon ang kwarta, ipalit na lang na ngadto og lain nga developed nga subdivision na may daghan din hapon siguro in Leyte nga atong maklaro nga why cease and desist order og nindot og record sa DSOD. Okay? So mo ni advice yun na po ninyo guys, no? Mga suking tigpaminaw. Mupalit gani ta yuta, appeal yun na akong tawag ana due diligence. Ato sa yung klaruhon, sutaon, susihon og pag-ayo ang kaning mga subdivisions kanang mga paket-paket lang ba tan-awa nga naa sila'y license, no? From the HLURB sa una or DSUD na karon to operate and to make that subdivision. Klaruhan ninyo. Usahay, mugna ra ng sumat nga DSUD license number. Add to ginmus DSUD pagpangutana, i-search ninyo kung legit ba ang ilahang authority. Ha? Ayaw na mong ka-problema, ana. No? Paradi na mong magka-problema, ana, later on. I mean, ha? Kay... Like I said, kaning pagpalit na tugyuta, dili sa yun. Naakas gawas, lagi, nag-earn ka dollar, pero katrabaho man ka. Hoy, kibabaya ako nga din sa Australia, dili sa yun pagpangitag kwarta. Mahal pud baya, dako pud mo buhis din ha, no? Although nindot mo healthcare, pero hinaguan na tanan ang ato ang gigamit pagpalit sa ato ang yuta din. Susutaaw, klaruhanaan. Mga sukintig paminaw, hinawat untangan na may nakutlo na pagtulunan karungadlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gyapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nikabat na nga ito sa dulaan 200 milyones pesos ang natala sa Department of Agriculture kundi A, ang danyos o nahawan nga ito sa agriculture areas tungkod sa epekto sa hanging habagat o sa migo ng mga bagyo nga bagyong Luis ug Maymay. Base sa ongoing assessment sa DA regional offices, ang danyos nga nikabat ngadto sa kapin 197 milyones pesos natala sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa ug Western Visayas, diindulan sa 7,000 ka hektarya sa agricultural areas ang apektado.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So So Ka Awe. Ano padal sayang kaagi karon? Mungkining sa kalalaki ng taga Cagayan de Oro City ang at matatampo nagdasangan nga Bingo.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naanak kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
10: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
11: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
12: Kagwapa ba yun yung bayhano eh? Nireact mo na akong heart nga. Nakakita niya.
13: Bah! Ano ka?
12: Ah, kagabay mo kayo eh? Imo mo gi pakuyon?
13: Nansa ni ka? Kano nag-nisi man kang ikaw ra?
12: Sus, sige kong scroll-scroll, bay. Nya, niya may niagi sa kong wall. Nama, nireact mo kong heart.
13: Asa pa?
12: Dara ba yun? Nama.
13: Uy, hala. Kagwapa ko din eh, bay.
12: Kagwapa, bitaw? Kagwapa kasi, bay.
13: Nya, sa may plano ni mo?
12: Ako na yung suwayan og chat, bay. Og, ako sa siyang i-add friend. Ay, salamat kay iyan akong gi-accept. Ako rin tao, Gambi. Kumusta?
14: Okay lang. Dalawang lagi ka.
12: Malipayra ko nga yung mukong gi-accept.
14: Mao ba?
12: Mao ganyan mong real name? Amanda?
14: Yes, bingo. Hampot, uy, anong Amanda may gipangan sa parents na ako? Ikaw, mao ganyan mong name? Bingo?
12: Mao ganyan tinuod akong pangan. Bingo. asa rin ang inyo ha?
14: Di ako rin sa Cebu City. Ikaw, asa man inyo ha?
12: Taga Cagayan de Oro ko?
14: Mao ba? Ganahan di ako makainhaan na lugar ha ay.
12: Aro yun niya. Aron makita ta.
14: puhon. Bingo, mag-storya lang unya taog sab ha. Kay napoy meeting ko, basi maliit ko ba?
12: Sige Amanda. Mag-story yan ang tag-usab.
14: Babush, bye for now.
12: Bye-bye. yung dutas kong gibate, ay nga. Nagkasulti namin ni Amanda.
15: Naunsa ka, Bingo, nga nagtingsik man ka?
12: Ma? Wamay. Nalingaw ko sa kong gikasulti sa phone.
15: Oy, kaon na, oy. Kay luto na tong sudan.
12: Ma.

0: Nia, gimingaw ko nimo.
1: Tarias, tita. Gimingaw sa ko nimo.
0: Amanda, pwedeng i-on nimo ang imong kamera?
1: Bingo, pasensya na ka, ha? Hinay kay wifi dress amo, uy. Sige lang, good. Storya lang, good ta. Bahala, oh. Dili makita ang hunaw.
0: Akansi ko inida. Ikaw, nakakita ka na ko. Pero ako, mo makakita ni mo.
1: Sige lang, good.
0: Ah, bitaw. Okay, Ray.
1: Oo niya. Sa may... Atos Rian, Ron.
0: Bisag unsa lang.

0: Ya, kumusta man mo si Amanda?
1: Sige na, magtawag-tawag ba'y?
0: Tawag-tawag na? Oh. Wala pa di mo magkauyam?
1: Wala pa ba'y?
0: Astay na! Ano sa magtawag ka'y? Inamtik ba? Ay, paglangay-langay di ha? Panguyam ba'y yun?
1: Ba'y, ako pa siyang gipaanan ba'y? Kay, basin, maidlas ba? Kung akong dali-dali un.
0: Panguyam binanawin, unsa man ka'y? Kay basin, naghuwatra na siya ngayon mong panguyaban.
1: O na, Amanda. sa sige na tawag, tawag-tawag ba? Manulay akong nabantayan nga, mingawon ako ni mo. Pero may nakang makahasol sa kong nauna. O gangtod nga, nibati ko gugma ni mo.
2: Bingo.
1: I love you, Amanda. May chance ka ko ni mo.
2: Ang tinuoy, Bingo. Talayas mga itong ibati.
1: Tinood, Amanda? Nahigugma sa ganako?
2: Oo, Bingo. Love na sa ganako. I love you.
1: Salamat, Amanda, kay nakagustos ay ganako. Salamat, Yugayo.

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing hospital yun at nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay po nabitan po ko sa tungaw.
11: Living Testimonies.
14: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Bingo!
1: Unsa ka bay?
7: Gisag mo tama kagadya, Amanda.
1: Oh, bay. Uyab na mi.
7: Mao lagi. Bingo na ka. Para sa imong pangan nga bingo.
1: Oo, day na.
7: Oo.
1: Karo na may.
7: Ito, ay. Congrats kay nakauyab lagi ka.
1: Di pa sabi daw kay kubay. Nga, pareha sa mong gibati ni Amanda sa usag-usa.
7: Nice, nice, nice. Yeah, good luck sa inyong relasyon, bay.

0: Kumusta, babe?
1: Babe?
0: Muna akong gustong tawaganay na to, babe. Ah, okay na rin mo nga. Muna na itong call sign.
1: Okay na, uy. Ganahan ko.
0: I love you, babe.

0: Babe.
1: Oh, ay sa min babe.
0: Kuan ba? Dugi-dugay na magkita nga nagkauyab. Pero hangtod ron. Wapagin mahitabo nga magsultian na ita nga o nang imong kam.
1: Eh, agsaon mong gudoy. Hinay kang internet din eh. Maglagot ka ni kong.
0: Mau ba?
1: Lagi babe. Naman ko eh, dagan nga ipost din ha. Kanan ako itanawa.
0: Oh, okay ro eh. babe, may mo kong hatagan yung simong address?
1: Ngayon naman, babe. Muari ka?
0: Oh, di man matagaan na to ang panahon. Base na eh, makaana ko, Cebu. Makita, tas personal.
1: Bitaw, no? Sige. Ako isa, hindi mo nga akong address. Kay, masaganahan ka muari o Cebu.
0: Sige, babe.
2: Sa to ba? Mahadlog magpakita si Amanda sa yang naong?
0: Oo, bay Mac.
2: Uy.
0: Kailan ako ni kabuhan nga nakauyab. Siga, makakita sa yung naong. Pero ko, wagad kay, di man iunang yung kamera.
2: Ay. Nagduda man ko, bay.
0: Ha? Ano sa may yung gidudahan?
2: Nagduda ko nga dili tinuulang naong ni Amanda ang yung gi-profile pic.
0: Ha? Mau ka, bay?
2: Oo. Posible pa gid bay nga may diferensya na siya sa iyang lawas? O di ba minyo na siya?
0: Huh?
2: Madlok na makita siya bana?
0: Gilangon ta na mahitabo bay. Kaya kung mahitabo nga may bana si Amanda, mamatay gitingali ko sa kaguol bay.
2: Bebingo.
0: Ngano ni katawa mga babe?
1: Kaysa may hindi magkatawa. Ganingon mga ba si paibana ko?
0: Nanikuro lang ko ba? Basig minyo ka. Yan, naguyab-uyab ta.
1: Babe, ayaw ka bala ka. Pure kong ataga, no? Wako'y sabi.
0: Oh. Salamat, babe.

0: Nakadumdum di ka?
1: May address mo siya gihatag na ko. Ako siya doon, eh. Kaya gusto na kong makakita ni Espresso na.
0: Sige, sige. Ayaw-ayaw na lang simula ka.

0: Mau na niya ang address ng gihata ni Amanda? Ah, mau na gini. Ah, makakita na git ko sa kong pinanggaran. Manang, excuse me.
1: What's si ato, dong?
0: Ah, nang, nakaila ka ni Amanda?
1: Ay, nakaila pan. Ilado mo na siya din, he.
0: Ah, mau ba? Asam siya pwede na akong makita, nang?
1: Ah, kanadiha ay. Naasiyaan ang parlor.
0: Ah, salamat nang. Mauli nga gwapa kinis Amanda sa picture. Kay, pirmi din niyang biatiman ang iyang kaugalingon. Ngayon ako sa parlor. Gusto lang ko diretso eh. Aron, masurpresa si Amanda. Inikakita niya na ako.
1: Ano siya, Tumigo?
0: Ikaw si Amanda?
1: Bingo?
0: Kadiyo, tagod. Ang imutingong ko, ang imong naong, si Amanda yun. Pero, nganong inguna na ang imong pamayon?
1: Kuan, Bingo, kining...
2: Ano ba? Ikaw si Bingo? Ang kuya biya, Arman?
0: Arman?
2: Oh, si Arman mara siya. Dili Amanda.
0: Mahimo ba na magsulti nga kita ra, Amanda?
3: Pasaylo ako, Bingo.
0: Mauna niya tinuod yun ni mong tingk.
3: Oh, Bingo.
0: Nganong imo mo kong ilad? Nganong napatuo mo ka nga tinuod kong babay? Irbayot, Madeka? Paamanda-amanda ka pa? Arman, Madeka?
3: Pasaylo alam ko, babe.
0: Ay, kugtaw ka, babe! Kaya giluod ko ni mo!
3: Pasaylo alam ko sa kong ipuhat ni mo. Ako naman kung kang gikalingawan. Paula nga, kung mag-istorya ta, akong usbo na nga kong tingog, nga samagit sa usa ka babay.
0: Umuna hinungdan nga na in love ko ni mo. Kay babae ka katingog. Kung babae sa nga tanaw ng imong profile pic. Pero ikugan, di ganda ko.
3: Gusto na utaw ko nga mo, ang kunimo sa tinuod ng dili ko babae. Nga bayot ko. Pero nahadlo ko nga, mawa ka na ako. Nga dili na ka mukontak na ako. Kaya ang tinuod, nalot na sa kunimo, Bingo. Nahikog mo na sa kunimo. Huwag karon nga nabuking naman kunimo. Nga nasayod ka lang sa matuan ako pagkatao. Dili na mahitabo nga magsamok-samok pa kunimo. Nga malawag pa kunimo. Pero, huwag nawatod kunimo isip higala. Ikalipay ko ka na, Bingo.
0: Amanda.

Wa ko magtuo nga ang Amanda nga akong gihigugma. Usab day kabayot. Sa pagkakaroon niya ako sa Bangkok, Thailand, nagtrabaho isip chemical engineer. O may mga higayon nga mag-chat mi ni Amanda kun Arman. Kay akon man siyang gidawat nga usa ka higala. O may higayon nga mga tawa mi sa mong sugilanon sa gugma. O kun makakita ko Lady Boy Dress Thailand, ako ma-recall si Amanda o ang among love life. Tinan lang ko to. Lakin salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN.

0: Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
0: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Mayroon ka itong mga higalaan kaagin ni Bingo nga taga Cagayan de Oro City. Uman sa awit ngayon kipangayo, awit nga regulohan, hello.
7: Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes.
6: Ang mong kaagi, gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Prisuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusab mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na inyong tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500!
6: Mabali ang mga butika.
7: Bilang kilos karne?
8: 500!
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600? Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara! All-in-one sa panakot! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami! Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara! Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sara!
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
12: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
13: Sed Living Testimonies.
14: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Pilar, kay mababa man ang imong lipid.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
13: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by Presto Creams.
13: Sed Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
14: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
13: Living Testimonies.

0: Antot karon. Dili pagyapo ko makatuo nga si Kristal. Mao dai ang lina nga igsuon ni Alias Boy Bangag. Wa ko dai siya mapatay. Buhi dai siya. Ug si Boy Bangag napatay siya sa eskwadro. Igmat na gyud misael. Ah, utukan ka. Pero tan-aon tag asa kutob ang imong kaigmat ug kautukan. Ah, ang usan ako ka cellphone. Nay nanawag. Uy, kinsom ka ni? Hello? Kinsan eh?
1: Hello? Ikaw ba si Pedro Gaspar?
0: Ah, ah?
1: Ako ang big brother sa Madam Jane. Ako pangalan Busling.
0: Oh, sir. Oh, Busley. Ako si Major Gaspar.
1: Ako gusto kita sa imo. Ikaw ato kalun na yun sa safe house. Tapos to, kita kinailaon niya, ha? Kita sulti maayo, okay?
0: Oh, Busley. Ariglado. Kano sa man?
1: Kalun na yun. Hindi ba himo hukma? Hindi pwedeng punya-unya. Ako gusto kalun na yun, okay?
0: Oh, karon yun na yun. Muadto ko, Busley.
1: Okay, sige. Bye.
0: Bye, Busley. Huwag ko magdahong na manawag siya na ko. Atong krensya. Mansyo! Mansyo! Baya, ikaw rin yung angayan kayong amang da. Dali sa nga rin, pagdali. Tapian na, bias amang. Mula kayo ko. Ikaw magsaligan ako. Aron mo bantay sa akong dinakpa. Kana. Ano kanay akong gusto? Mutuman yung kadayon sa akong isugo ni mo. Lagi. Pagkanas ng dibi, ha? Aron dili maahat o kamatay. Kasabot ka, ha, Mansyo? Lagi.

0: Murag medyo gikulbaan ko ng among panakita. Ang among panakita o niya sa Big Brother ni Madam Cheng. Tingalik, pasulon ko niya sa itabo sa residensya nga mao ang safe house number 1. Kinapuhag sa bangag sa ilong eskwadro. Oy! May nagukod-dagong patrol car sa pulis! Pakusgan ko pagpanagan ni ining motosiklo. Gawkod mo! Ay kay mingaw ang karsada din inapita! Tanaon ta, kinsay mga matay na to o mapigi! Tanaon ta! Oy! Ipabuntahan ko nila! Masaktan ko lang sila! Musod ko og gagmay ang agyanan! Aron sa paglipatan na nila!
1: Bangag sa ilong!

0: Muna ganoon, Tato General. Unsaon nga bagito pa man kayo ang mga pulis nga nigukod sa kagaw nga Major?
1: Ano gundod kayo, Captain Clentringa? Mauna ganoon takato ang mayong higayon nga masikop ang kagaw nga Major Gaspar.
0: Maburagya puno niya ang higayon. Ang panahon nga makuha na to siya, General. Mahimong buhi man siya o patay.
1: Oh, ito di ay si Baysard. Gisubay na kuno niya gatong daan nga makausa niya na nasundan niya si Major Gaspar paingon sa safe house ng Berto sa sindikato sa mga dragon.
0: Gusto kong ikasulti ka ng Baysard, General.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Samok na ubo. Ubo? Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
15: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Oh, no. Kalabuhi pa ba, Dapching? Pero siya isolated pa para balik niya
16: kondisyon na una-una. Ok, lawas.
20: Ah, pasensya na higayo nga wako sa sedensya. Di atong higayo na. So ayon si Madam Jane, yan na akong gilikayan.
16: Siapa samputa sa ako, pahit ala pa? Kala ako kasamputa, Bidyol Gaspal.
20: Salamat kung mau ka na, Busley. Ah, asa man di ay karon, siya gi ay solid. Mahimo ba na kong masayang?
16: Hindi. Ako wala na pasalik sa Madam Cheng. Pala siya dumala sa Malkanagon. Mo ako desisyon na patong sa iya pa ulit sa China.
20: Mau ba? Busley?
16: Ah, ako karon desisyon para abandon ani si Faust na Berto. Kay kini ko yaw na pod puhagon sa mga otoridad, gobyerno ba?

0: Huwag yung kunin niya tugani yung asa karong yung isolate si Madam Jane. Imando sab siya. Gapabiyaan kayong dapita. Sa akong tanah ako, bangis kining maong insik. Kung unsang kabangis niya itong Madam Jane, mas bangis pa kining pusli karon. Kamaunay mangu sa markang dragon. Misteryosong kuler ng lalaki. Mo'y nakaregister. Katuling kuler nga nang hulga na ko. Hello?
1: Major Gaspar, kumusta na ko ni mo, sir?
0: Kinsa ka magyong tauhana ka?
1: Sa kanang giingon ni mo, Major Gaspar, ako lagi mo ang hugaw ni mong anino.
0: Hoy! Sa mga imong ginawa-duaan ang imong kinabuhi ng gibuhat mo karon.
1: Naibaw man ko.
0: O niya?
1: Naibaw ko, anak.
0: Ngarong ingon man kariana kagresibo, ha?
1: Huwag itingali ka na may tapo sa sakitang manahot na daw katlog, sir.
0: Ay! Bangag, Shailong! Ayaw pagpretend nga iso ka. Kailan ang masayod ka? Imahinasyon mo ra ka na kutog!
1: Lawas ko ka lang na sayot. Kauras ngayon mo kumailan sa personal. Kamatayon ka to. May mahiakuman ko sa mga kamot, sir.
0: Naaraman din na.
1: Apat ka lang sortihan ko ikaw. Kiyakit ka. Ila ko. Udya atya. Kaysa di ka pa makapatay na ko. Mukha man ka na sa iyo ta na wala kinabuhi.
0: Okay. Paya. Ayaw taong kong hadlo ka. Kaya yun bisag usan na lang ka buk banog. Nga ni barug tibaan nga na hadlo ko ni mo undong. Wa yun bisag usan ka banog na ko.
1: Pakaputa ang ako niyang papakita ni mo. Kaya magpakita yun ko ni mo sa personal. Pagkurukon ko ikaw sa company mouse, Mr. Gaspar.
0: Hambugiro! Ngik-ngik ni mo, undong! Pagmatayin taong! Aron di ka mo kirig diha sa kagalingon ni mong urum! Bye! Laing nalisuan sa iyang tornilyos pangisip! Bagag sa ilong! Pwah!

0: Detalyado ang skates ngayon mong gihimo, Bessards.
1: Isubay yun na ako ang tarong, Sir Captain Clint Ringa.
0: Amo pa kining applyan og search warrants, Korte. Bessards, ipagi paghapon kining tanan og legal process. Suma og base sa balaod.
1: Nakasabot kay kuha na, sir. Kamunay bahala niya na.
0: Bessards, gidayag ka. Ugwa masayop si General Mart Oknes. Aron ikaw mo'y mamahimong bagong sidekick sa squadro. Hulib na itong Glenn.
1: Daghan kayong salamat, Sir Clint Ringa.

0: Masol tinaligid ko na mo sa tinuod, no? Natungi kayo na ba? May nauyap na si Crystal kung Glina. Kingan lang siya bindak. Mauna siya, Misael. Ug ang maon tao ni Saad niya. Napakasalan ko no siya bisan og unsa ba iya kagahapon og karon ko no nahibaw naman ka sa nahigog man tinuuray
1: og anong wa man sila magkadayon sa maong tao
0: kalit man nga nahanaw og maong tao good gidagit man to siya og hangtod karon wa nay balita kun asa na buhi pa ba o patay na ba ka
1: og ang suspect kinsa ba sab
0: natunghi kayo na. May primary suspect ang lieutenant pa o karon mao na si Major Gaspar.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakasecure ang nasod og hangtod 600 milyones dolyares ug gibanaba na kapin sa 36 bilyones pesos nga grants gikan sa Estados Unidos aron ma-improve ang healthcare system sa nasod ug motubag sa manghulga sa public health. Sigon sa Finance Department, ang maong grant mahimong makatabang pagtukod ug usa ka integrated, sustainable, resilient ug self-reliant health system pinaagi sa pagpalig-on sa health security, pag-improve sa healthcare delivery ug pagpalig-on sa kapasidad sa nasod pagtubag ngadto sa mga hulga sa infectious diseases. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up. My body.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo ini dapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Nasayo, nasayo
14: ang panalo. Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay dili sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
15: Dito ka lang, always panalo.
16: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
17: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Life Extension Vitamin D3.
20: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
21: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Undo! Ah, sigurado. Oh, pagkaway batikon! Ang kaban gilangkat gikan sa saog!
2: Gikawat ang kaban sa imong lulubay.
1: Agoy. Mura mag-mibuka lang akong dugo, abay.
2: Bay, kalma lang ha.
1: Mahimo ko nilang kulatahon. Pero, di lang unta nila hilabtan ang kaptangan ng gipilin sa akong apuhan ako. Importante kay na ako ang maong kaban, Mikmik.
2: Nahibaw ko, bay. Gawa sa batasan sa mga tao din. Eh, gilangkat ang doon ang sahog.
1: Ako ko itong gilangkat sa sahog. Ang maong kaban. Maong nga ilaha na lang gilangkat hangtod na ang sahog.
2: Mura og maura man na ilang nakuha, bay.
1: Di ba yun mo? Kinahanglan ako ni mabawi nila.
2: Kasi may bawian ni mo?
1: Si Tia Alicia og si Puldo.
2: Unsa?

0: Tuana, tuana. Lagpot ng kandado.
1: Boss, gikulbaan ako ng tangaos ka ba?
0: Ako sabay, kulbaan sa kumpa. Unsa kasi yung pagtuo ang sod ini, ha?
1: Sa una na mugtaran ang ini ni Tia Alicia, mga papel raman ang sod?
0: Puldo, sigurado ko na dili lang mga papel ang sod niya ng maungkaban.
1: Ha?
0: Daghan ang nalungkab nga pantiyon sa musiliyo. O doon ay rason kung nganong dakong kandado ang gibutang ni Johnny anang maungkaban.
1: Bito, sablo?
0: Uy! O klaro na lang! Mahalong butang ang iyang gisodya.
1: Aw, ato na lang ning ablihan, boss. Aron ato mahibawan kung unsa na'y gisod ni Johnny anang maungkaban.
0: O sige, sige, sige! Ablihi!
1: Aw, o.
0: Uy, mga papel?
1: Mga papel? Uy, mamagya po yung sod sa kaban, boss. Mga papel?
0: Habuao ko na ang tanang sod anang maungkaban, Poldo. Habuao!
1: Oo, boss.

0: Oh, ah, Nana Boss.
1: Uy,
0: nahabuha na ang tanang sul sa kaban.
1: Gibangkong na. Huh? Huwag may mga hinong din.
0: Aminaw ko, Boss. Daara sa lawas ni Johnny ang tanang bahandi ngayong nakuha sa mga musulihyo.
1: Animas!
0: Si Johnny
1: Animas!
0: Na lang, Boss, sabi atong kidnapon, Boss.
1: May gisugo na ko. Pero palpak. Maayong mga mos, Johnny. Mo nga, lisod siyang atubangon sa pagtulis.
0: Aw, liputan, Boss.
1: Ah, ha?
0: Kundi mo daw sa tubangay, aw, sa likod tigbason.
1: Makahimo kini si mong igagaw.
0: Ah, ha? Di lang ako ang matigbas niya, Boss. Lain lang. Igagaw man may una. Nagharabag na hibaw nga di may maayaw buot sa usag-usa. Ana, masuspeko niya ako.
1: Ay! Pita kito eh. O sige. Ato una kining huna-huna ulog maayo. Pero, ibalik og sod sa kaban ka ng mga papel. Doon na generasyon, oy. Kung ganong gitaguan na sa inyong apuhan. Og maokini ang imong misyon. Tun-an ang mga karaang papel anang maong kaban.

0: dili mahita bang masayop ko. Pero maayon ang ako maklaro.
1: Asawin ka, Vince.
0: Uy, Sir Darwin? Naari ka diha?
1: Kaniyara kong nakabantay ni mo. Nagsigag tanaw sa kwarto ni Dindo.
0: Aha? Kuan, nagunaw na lang ko nga mulakaw. O gusto ko man ang hindi Dindo, pero uwa pa man siya magawas yung kwarto.
1: Mahimo kang mulakaw. Pero, pagamping lang.
0: Ha? Sir.
1: Ako na'y musulti ni Dindo nga milakaw ka.
0: Salamat, sir. Kaya wan sa taning, Sir Darwin. Mukalit malagtungas akong dool.

0: qu'il n'y a pas de secours.
1: Oh, anong mihonong man ka bay?
0: Bay, unsa man? Isu na kong naong?
1: Ha? Dili pa kayo bay. Kinang lang mag-abot ko rin mong kilay, aron iso kay kantanawon.
0: Oh, mo ba? Nasugo ko! Nasugo ko!

0: brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa hit gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hit gun mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako dai si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
15: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahiloka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Nasuko ko. Nasuko ko. Kala. Suko na digong tanaw na na, ha, bay?
5: Ah, oo, suko na, bay. Pero ikunot lang, permemo. Ang tanga rin suko, gikong tanawon.
4: Ah, oo. Oh.

0: Uy, isa na barong panawaya ang kusog mang kaayo manuktok. Kinsa na? Kisabay! Kamu na, sab?
1: Nasugo, naging ko ninyo, tiya. Ayon, Mas Poldo!
0: Naunsa ka, Johnny? Ganong ano yung mani mo pangitaon, Poldo, ha?
1: Angam! Pinangga mani mo siya. Ukit pinangga, dali ramo magkasabot. Iya. Tanawin ako. Nasuko na ko, ha? Ha? Iuliin taon palihog ang kaba ni Lulo nga inyong gikawat!
0: Oh. Unsa? Uwa ka mabuang diha. Ay nga nagutaw kawaton man ako ang kaba ni Papa nga karaan na ato.
1: Maubitong! Maubitong nga inyong gikawat! Kay karaan na kayo ni! Pwede na ninyong ibaligya sa antique shop!
2: Ipagawas na lang ni Nang.
0: Ah, otro ka pagtumbuya ka.
2: Yay.
0: May konsenter sa kainin ako pag umangkon nga yabag. Duha na mong yabag.
1: Oh, asam di ko muliwat. Di sa yabag sa takong iyan.
0: Hoy, Johnny. Ayokong sulong-sulong nga din niya.
1: Iuli. Iuli lagi ang kaba ni Lulu. Iuli ni!
0: Ah, gago. Aron ka mo toong nga wagyo na ako ang kaban hala. Soon sa bae. Nga siksika ang palibot kung may kaban ba kong ginda din ni. Hala, sige, soon.
1: Unsa ka man ako masod? Nga nag-ali magkasputahan tiya.
0: Oh.
1: Ha! Dali, bye, big. Atong pagkitaon ng kaban!

0: Nga, unsa na may nabasahan ni mo ng mga papel gikan sa karaan ka man, ha? Unsa?
1: Mga wa man hinungdan papila, boss. Na yung mga resibo na sa mapas materyo.
0: Mm-hmm. Pero, klaro kayo eh. Doon na ginagitaguan ang tiguang anang maungkaban.
1: Mga papel raman ni mo iniadin higit, boss.
0: Unsa man? Wa bagi alahas diha? O mga bahandi diha, ha?
1: Na. Wa man, boss.

0: Duha na kakwartong atong nasod, bay. Pero wak may kaban.
1: Di tamunong, abay. Wala ay mahilabot sa kaban. Kinira sila! Si Tia o si Buldo!
2: O, Johnny. Wala gitaon ko maghilabot sa maong kaban. Parang di ka man mo to, oh, ha?
1: Kay mga bakakon man mo, Tia. Di mo katuhuan o mga naong. Kanasang inyo'y panulti. Di ko matuhuan na. Adre, sa ilawang skama.
2: Ay, hanggaw. Dili maharang ang kaban, di haoy.
0: Wa din yung kaban, bay.
1: Ako sa budiga. At tutas budiga.
2: Lakaw. O kaya ninyo ang bay sa mga ilaga dito sa budiga.

Mingo man ang payag nalang ni Johnny. Noon sa mga ilang kural. Guba man ang kandato. Johnny? Mikmik? Namos taas? May mito papa. Buti pa sabot. Ngawa sila dahil sa taas. Pasaka na lang ko. Suwayan ako gatod ang pultahan ko na abliba. Uy, abit kiti ay. Johnny! Mikmik! Noon sa mga haliging kawayan nila. Nabuslot-buslot man na. Uli ang kwarto, ablisad. Wa na diha ang kapay na. Daan pagit ko. Kabanggit ni Johnny ang ilagida ni Dingdo gabi eh. Ilan ang kikawat. Pero, ano man?

0: Bay, mura man agwa na yung miso din yung maong budiga, bay.
1: Asa mo gita ang kaban ni Lolo?
0: Kalimtin na lang to, bay. Ay, kaban rabi to.
1: Tinamahin mong kalimtan, bay. Doon na ni Bahandi.
0: Unsa? Ang kaban doon ay Bahandi?

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usap man mong kasinatian na ikatong wala pa kagamit sa itong kape.
2: Kasahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: Maka to kaneng ama nga mo rin na.
1: Abutin sa...
2: Kaneng. Oh. Niya, sa uwa ko nagamit. Og magsangka gani ko. Maglisyo.
1: Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ha?
1: Tanong
2: mo yung sa maglapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay.
2: Siyon.
1: Pilido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ah, ito anak ka, nobinta na ka.
0: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS!
8: Mmm! Tofu sisig!
9: With mayo!
8: Pwede sa ulam yan?
10: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
5: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
15: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
15: ACS.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: basbasay luha ko. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan din ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana, dalit kalitur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental. Karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
7: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
15: Bakit Right Med ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
23: Again.

0: Okay lah, Kadang James. Okay ni kau okay. Aku okay lagi buku. Ask him.
1: Unsa nagpaabot ni sa unahan, Ginoo? Unsa man?
0: Kinsa ni na sa unahan nagpaabot ni Padang James? Ako ni pagkutana kayo. Di na mo tubang ni mong Ginoo.
1: Mahimo bag mohilong kaladya, Turanding? Mahimo ba?
0: Ay, Allah, Allah. Sure, Dong James. Sure, di kayo. Sure.
1: Mga pito na tagpagkaon para panihapon. O kung ibati ka nagkagutom lang ga, mahimo nga mukhaon ka na sabdaan. Aron kami na lang si Mami ni Mumilan eh, ang magdungan sa pagpanihapon.
2: Pwede rin, Dad.
1: Oh, sige. Aron di na lang tayo magluto inigabot nato sa bahay.
0: Apil ko ana, Dong James.
1: Ang lisod si kayo kung dili kapil to Randing. Nga kita may nag-uban.
0: Ay! Oh, thank you, thank you. pero Dong James, pwede mga tano?
1: Ha?
0: Kung pwede lang gudong, pero kung di pwede, di lang po.
1: Ano sa ba na?
0: Marag, kung ba? Marag, hapit tanong adlaw ba? Labidag, hapit ton pinipos the Chelsea sa Yeskoy langhan. Maghapit kita pagkaon ng luto ng daan. Wala ni gihapon mo eh. Luto ay in you dong?
1: Sa kabisi sa trabaho to lang ding. Maingon anak yun. Pero, dili sa tanong ng panahon.
0: Hmm.
1: May higayon mong gihapon nga magluto mi sa bahay. Tabi na kung may trabaho. Pero most of the time, kay maulagi, busy sa trabaho, mag-order o magpa-deliver na lang sa hay.
0: Wag din mo utan-utan sa inyo dong, no? O baka ha, mag-isda mo. Nahala lang din mo karni o pagkaon sa kawas, no?
1: Sa kabisi lagi sa trabaho, Turanding.
0: Walagi. Pero,
1: magkagbalik ko
0: yun. Ikaw naman ang nagtrabaho. Tiday mila ni D.I. Nahala naman sa inyo. Spy. Pwede na natin siya magluto para sa inyo pagkaon. Body pa?
1: Oo. Kung kining, magluto maguna si Milani sa bahay. Di ba lang ga?
2: Panagsa.
1: Chelsea.
0: Panagsa? Nye.
2: Nagsaraman good nga si Mami ang magluto sa mga pagkaon dito. Kay si Daddy man per me ang magluto sa amo.
1: Langga.
2: Si Daddy man gani ang magluto pagkaon every morning dito. Si Daddy pod ang mag-andam sa akong food for lunch.
0: Hala no? Kaya kayo uli ay ri, day milanin no? Jackpot lo kayo si Aribo dong James.
2: Kay si Daddy man per me ang magluto sa amo.
1: Doon lang natin sa itong orderan. Langga. O siya may gusto ni mo nga itong orderan? Imo Turanding.
2: Dili lang na makaluto si Daddy kun kapoy na siya kikan sa work. Kay mudritsyon na lang siya usoy o katuhog. Pero magapit may palitog food.
1: Kay kuan mong god. Kining, kinahagi ko nga magluto Turanding. mauna nga, ingon ako si Milan eh. Nga ako lang ang magluto. Dami nabita ko'y ganahan nga pagkaon. Kunya, basta na ko'y ganahan. Gusto mong gigong ako mismo o'y mangulay sa pagluto. Mauna.
2: Tapulan man ko't si Mami, Tito.
1: Chelsea, langga. Busy ba yas Mami ni mo sa bahay? Kay naman siya yung online business. Di ba?
2: Naadi ay dad.
1: Kining anak ka gito eh. Niya na ta. Busod na ta sa drive-thru. Anong saman gusto ni mo order on Turanding?
0: Aha? Kuan ko daw. Parehas lang is day Chelsea dong.
2: Dad?
1: Mana?
2: Mag-CR ko. Magpauban ko ni Tito sa may CR. Huwag ako sa gawa sa CR, Tito ha?

0: sasali niya, Tutoy. Muti na ko.
1: Ayaw. Hotuhat ang lapsat to. Hotuhat ang lapsat to, ha? Ang mga manok, mangilog ka na may nagunanin mo. Ma'am, chika sa to.
0: Ha?
1: Kan ba, kung baka ng mamutanin ko ba? Kan, mamini mo ba? May online business ng iingon ng katong iingon bang daddy na mo? Online business ba to?
0: Ay tingali. Kay magsige ba siya ang cellphone?
1: Pero magloto rin sa mami ni mo sa inyo.
0: Panaksa.
1: Ay, pag-sure niya na i-chillsway?
0: Lagi, sure.
1: Haloko, ano? Pero, mangulabas siya.
0: Naman may washing machine. Napo dryer.
1: Ay, ulagi. Kay baho ko, no? Pero, ang abota ka wipa sa bukbas, mami rin mo milani ba ang mag-washing sa inyo labahanan, no?
0: Kiloy, si Daddy James man good.
1: Unsa? Si Daddy na yung hapunin mo? My good news!
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: At ang ninyo ang doble cara competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Aper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Ubus kini sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque. Directed by Konsehal Edi Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta, ha?
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa unique.
11: Max Alaga, Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Kung moingon si mama nga,
15: sige kagout, inanani mong tambal.
16: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pinangka man good ni Daddy si Mami. Maanang si Mami, dili niya palutoon. Dili po niya palapon.
1: Wow! Kadyak pati Mami ni Milani ni mo ay ni Daddy James ni mo. Oh, makasya na all mo lang to.
0: Pero maluoy yung kong dati, Titoy.
1: Ang di ka maluoy. Siya pa'y maglugmag, siya pa'y maglaba, siya pa'y magkupay.
0: Ano'y magkupay?
1: Ay, karagwan ba? Magkupay sa laban ba?
0: Ha?
1: Ha ka dyan. Pero, the chills. Sa banda din mo ang alamutan ako ni Mini, ha?
0: Nga naman.
1: Ay, basta. Pagpina, oh. Sige na, pagpina. Ay, ikaw na. Sige na. Sorry, CR. Sige na kay gutom, no?

0: ayusin yung kwarto.
1: Mas payo lang ka. Kaya makiksulti ko ni mami ni Mumilan eh. Kung doon siya yung tuyo nga may altuman siya sa company nga akong gitrabahoan. Dito ka sa company ganinahan. Nanawag si Paring Baldwin. Huwag ka man mapaybaw nga madto ka. Di lang ito kung mag-under tayo, maroon nga madto ni Day Chelsea sa iyong school.
0: Maglina ba na ikin, Miss Baldwin, no? Bisan sa unsa? Dito ka sa school ni Chelsea, human kami under time. Or, nakidate ka sa imong kabit.
1: Ha? Saan ka nang ipanulti ni mo?
0: Ay na lang pamakak, James. Kung nag-uban mo ang imong kabit nga si Rika May, kay wa gyud ko'y problema. Musabot ra gyud ko nimo.
1: Milan eh. Han, nasayod ka ba sa gipanulti nimo?
0: Ha? Mamutan na ka na kung nasayod mo ko sa akong gipanulti?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo De Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayo gapo na kusurot Jumad Joseph Host JQ Girls to the Newsbreaker na pula ng kato sa JetX of 503. Hindi mong mamatalon ang nalainan mag JetX of 500 ka. Ang JetX of 500 na mas superior at ang stans na maoy graputin sa mga sinyo na Apple Mission Souls batok sa dinamis ng free radicals o gipagamit sa solusyon rubis rubis yung mabis yung sa mas program sa alcohol o ang pagpanabago. Sa tuga balita did on the spot kini ko sa kanilong call center agent makinigingong na disgrasya o na bangga sa saka taxi niya sa may barangay sa may Osme Boulevard sa barangay Santa Cruz ni Gandak Bayan sa Subo malas sa 4 ang takna sa Kadlaon ag bitibaan ilahan sa palang Ariel Tanido o 24 anyos sa Gapligon mga taga-sityo Bakbaksan palagay sa pagdako din sa dakbayan sa Subuk ng barangay din sa dakbayan sa Subuk sa driver sa taxi na ilan sa Nido alias Nido mausi Antonio Ligigan si Francisco Anyosa Gaprigun na lubad niya tagalungsod sa San Romeo o sa pagdagpuyo niya sa may Virama Avenue ng dakbayan sa Subuk sa basan si Suns Kabusan ng taxi gikan din sa Osmeo Bura Osmeo sa Pintusin niya adong sa may Piero Uno kay Tapasiro o ang maong taxi ng miliko diya sa may Arlandun samtang ang motosiklo gikan sa may Dan Pulon o palungan ka kini sa may barangay sa Pangad o basa kini sa CCTV camera na ang maong taxi ni Hunong diha sa matuang abahin sa Dan o diha sa may junction box sa miskutan niya lugar og yung bangga ang maog nga motor musuta sa maog bisigas ang nasuta sa kamatayon sa maog nga call center agent ang taxi driver sa nang i-hold na sa kapulisan. At ang news break karo ka po na ito na ito sa DepEx sa 513 ang DepEx sa 513 kampiyon niya profesyon na 91.3 million ora kanyang sa Antisans ilikibag niyong pontras for free relegalis sa Gulf Nation sa DepEx sa 513 ang atong panit pabataon, internal organ ayon, ang DataX sa 500, nililibas sila Betesa, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa magagawa.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan, extra maayo na.
9: New Alaxan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan mong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
13: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kung mahilo na ba ang pagpanahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni Ina. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikaw balik mo na ko si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung may gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayako ka nyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 Adura kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa
11: naayo na ako.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
10: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na. Ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
16: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
23: The original Koi Herbal Capsule.
24: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
23: The original

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Kay naganak si Ma'am Claire, pero itom kayo ang iyang anak.
2: Onsa ma? Itom?
1: As in, itom yu kayo ang bata day. Yaman kulot igbuhok. Mauna ang anak nila ni Sir Kent og Ma'am Claire. Murag uling.
2: Kinuo ko.
1: Nga, grabing atrasa lagi ni Sir Kent pagkakita niya sa ilang anak ni Ma'am Claire.
2: Ma, basin yung dabaylo lang ang bata.
1: Nakigsulti na si Sir Han sa doktor. Nakabatig yun ko. Naniguro yun ang doktor nga wa mabaylo yun ang bata.
2: Hain mo nun si Kent.
1: Naabot, wala na ibaw kung hain na ron si Duncan. Milayas lagi ni Human makita nga ang iyang anak itong kayo. Kisabihin sa'y dili makurata ng murdasunog ng iyong anak. Lisa!
2: Gitawagan ba siya ni Hans?
1: Oo, gitawagan. Pero, mula gito, murag naglalis lang sila ba? Basta kidakot will gining gubot ron. Magkagubot yun ni si Kuan, si Duncan o si Mong Claire.
2: Ano na yung tabo naman, Sidney? Pero, ma, tingali ko doon sa likaliwat nga. Itong, unya, dili na ang ikahibong.
1: Lisa, nainom-dom ka itong silingan na ito nga ka ng naminyo o Black American. Namay na anag yun pagka ito masabata. Black American.
2: Unsa?
1: Ambot na lang ane. At nga nalala na ito kung unsa ikasulti ni Ma'am Claire. Kung nga nung na itong ang bata nga iyang gilugwa. Pero, ayun itong saba nga nahibaw na ka, ha? Basin kay bag ka nang ihilom lang ni Sir Hans.
2: Oo, ma. Ako na nang ihilom.
1: O na, sige. Bye na.
2: Ay, nang kasi Kentron paingon. Ganun ito man ang nahimong anak nila ni Claire. Ang sumaki buti pasabot ini. Mayot na ninoon akong bukang nga nahibaw ko kung unsa ang anak ni Claire.

Dili. Dili din ako madawat. Misahom ko ni kami yun nga wala lami tungod sa bata. Tungod sa bata! O niya karon. Claire. Ganong imo maning gibuhat?

눈에 있던 목마리 하고 하고 막 싸못 속이 마디 나 눈에 있던 목마리 으아!

0: Ay, asa naman ni si Sir Hans? Oy nga, gihatod na siyang room si Ma'am Clara ba? Ah, oy, tora sa gardening hospital si Sir Hans. Naghinuktok sa siya. Usa man kay iyang gihuna-huna karon no? Aguhoy, dili baka mapiktuhan si Ayi sa nining nahitabo karon. Ay, bahala na lang ni, oy, bahala na. Nangita na sa bana ang nurse nga naghatod ni Ma'am Claire sa iyang room. Usaon man ako ani. Sir! Sir Hans! Sir!
1: Dangasun?
0: Ay, sir, tuwa na si Ma'am Claire sa iyang kwarto niya. Nangita ang nurse sa iyahang bana. Unya kay, waman din si Dong. Kaya, ikaw nalang tingali at to. Kay, natuog pa man to. Sabi akong buha to, sir.
1: Ikaw, ati mana si Claire? Tawagan pa na ako si Kent.
0: Ah, sige, sir. Ako lang una ang bahala ni Ma'am Claire. Ay, naunsa maning pagkaunsa. Ah, ako naman nun yung nabala in iskarnyon. Ako makay mabisi in eh.

0: Waiter. Beer. Dalian ang beer.
1: Sir.
0: Salamat. Bisamot ng kami ayaw ng kinabuhi. Unsang kami akong buhat ng kinabuhi. Kuya.
2: Kain ka magkaroon, Kent.
0: Nagpaluag pa sa dugan, Kuya Hans.
2: May obligasyon ka din sa ospital.
0: Unsa? Gusto kang akong matuok ng bayana, Kuya?
2: Kinahanglan imong atubang mo ng sitwasyon, Kent.
0: Ikaw li unay at imanan ng clear, Kuya. Wa pa na kong ma-observe ang nakabuha. Kuya, ibutang ang imong dapit sa akong dapit. Kung pananglit, makasal na mo si Ayesa. Unya, ang una ninyong anak na gituhuan ni mong muliwat ni mo, usa ka itong. Unsay buhaton mo.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Norse Sinigang Mix.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makataba aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16-2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
0: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
20: Goodbye.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa loan pass. Direktang manhut-suhut ang sangkapas pas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa loan pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of sa loan pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Ay, tabok na ni Kent. Kailangan mo na ng name, Duwaton.
10: Duwaton? Ikidawat ang anak ni Claire Kuyans. Ilhas ang pag-umangkong kung gusto ka. Bye! Ganun tatamang ko sa ilad ni Claire.
11: Nilihok na siya. Mayang pagbata, ma'am. May kayo nakapahuway yung kagtarong. Ano man, ma'am, gusto ka og sabaw?
12: Insikent.
11: Kuan? Milakaw pa. Milakaw pa.
12: Ngayon nilakaw man siya. Ay, nang among baby.
11: Oh, wapad ka makakita sa imong baby?
12: Naluya ko sa kakapoy.
11: Aw! Wata na lang nga. Ihaton to din eh.
12: Pangitaan si Kent.
11: Aha.
12: Naarato sa gawas. Basin sa... Ayun ako pa istorya, Abby. Ayun ko pa istorya. Huwag dugay na nga saan.
11: Ayaw na lang pag-istorya.
12: Hines. Hines si Kent.
13: Gawas una ng ason.
11: Salamat. At tawag lang ko niya kung doon na kaisugod ako, ha, Sir Hines.
12: Hines. Hines si Kent. Ay, na nga mo, baby. Hines, may problema ba?
13: Claire. Pahuwi lang muna.
12: Ay, lagi si Kent. Sa may problema? Anong maramang kaukwasi mong kaugalingoin?
13: Pahuwi lang muna umayo, Claire. Kailangan naman lagsik ka dayon.
12: Gusto kong matanaw sa among baby ni Kent.
13: Una na. Pahuwi una.
12: Hans. Ay, noon sa man ko. Huwag ka makasabot sa kong kipati. Tuwari ka ni Kent kung una-una.
10: Mauban eh ang magpalipay ni mo. Kung magpakasal ko ni Claire. Ha? Tuwag!
13: Tuwag!
12: Oh! Muna makalipay na ako. Mukatawa ko. Pakaslan mo si Claire.
10: Barugina! Barugina! Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibutang ni si Mura-ura. Magpakasal ko ni Claire kay mao'y imong gusto. Mao'y makapalipay ni mo.
14: Ay, nagsilak ka.
12: Wa man lo.
14: Ayaw na lang pa makakaya siya. Karo kayo nga nag-uol ka. Ayaw siya man ha. Nag-uol doon ka nga. Nakatando ka nga magpakasal ni Dung Hans.
12: Lo, kiwan ako kasabot ko lang sa'yo gusto na ako.
14: Ha?
12: Ganag yung mga panghitabo nga dili ni mo damon nga mahitabo.
14: Oo. Ay normal na kinabuhi sa tao. Dili tanang gayon nga malipayon ka. Dilita nang higayon nga husto ka sa ibang buhaton. Dilita nang higayon nga ayayasa. Di bahin sa iyong kasal dung Hans ang imong problema, no? Unsa?
12: Amot ko. Wala ko mahibaw ko na siya kong buhaton.
14: Kalma lang. Magkatuog lang una na.
12: Pero dali ko makatuog ko to. Ano niya ko na-una, no? Nabalak ako.
14: Ngan mabalak ka man ka ni dung Hans? Nga igo raman tong miadto sa ospital aron makakita sa anak ni Kent. Ay, pugsagpi yung ang imong mga mata. Kay inigmatan ni mo, mapresko na ng imong unahona. O makaplano na kabahin anang problema ni mo.
12: Sige lo, matuog na ko.

0: Liko makatog.
1: Ito na din yung imong anak, Len.
0: Ay, man si Kent. Gusto ko na asaya nga mo at iman sa among baby.
2: Ni ara ang baby.
0: Ay, nang ako, baby. Diri na ibutang.
2: Ni ara, ma'am.
0: Miss.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
2: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Ang unique toothpaste, dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
11: Maximum!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang Kidney Care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas, worldwide. Tibuok nga nagpaminaw nato karon mayong hapon. Dirigi hapon sa atong quality alaga gikan ni Doc. Unilove quality alaga gikan ni Doc, mga kasama. Kininausab si Radio Man Aida Tampos, kauban, nga magbantay atay, mga kasama sa atong tulumanon karon. Atong ikauban, ang atoang lainaus or atoang susama na atong bisita kagahapong adlaw sa atong tulumanon, apan sa dili pa, mga kasama. Important tik ayo ha nga atong hinumduman no nga kadaghanan nato magpa-check up lang kung dunay pamation no kung uban gali nga simple ra kayo ang gipamati unya maingon dayon nga okay ra lagi bisan og dunay gamayng gimo apan agwan tahon lang gali no usahay mao inana baya mga Pilipino ang uban feel nila okay sila basan next time na lang no bisan mo agwanta lang ron ikaw og ma okay ra lagi so mawala naman ang sakit sumunod maingon nga okay ra lagi ni dili igo ang resources aron magpa-check up aduna pag-iuban nga tuyoon lang yun mga kasama nga ibaliwala lang dili lang magtagad pero mga kasama seryoso pag-abot sa atay medyo delikado ang ingon ini nga mindset kay bisan pa og walay gibati posibleng doon na din nahitabo sa imuhang panglawas. Labi na kung busy sa trabaho, puwaw, no, kanang weklarong kinatulgan, ang kao ni mo, bisag-unsa na lang. Og daghang pag-ubang risk factor nga moresulta sa kadaot sa imuhang panglawas. Maong karong adlaw at okiyo na to kung nganong importante ang atay sa kinatibok ang panglawas og sa maayong kalawasan. At ikaw ba, Dr. John Catherine Carrera, aro pasabot na to gihapon ang mga tips pagpanalipod sa atay, liver specialist o gastroenterologist sa Trongwa Hospital. Welcome sa Unilove Quality Alaga gikan ni Doc o sa DYHP, Doc John. Mayong hapon.
3: Mayong hapon sa atong mga listeners and viewers. Mayong hapon, Ma'am Aida. I'm happy to be here once again.
2: Yes, no? Nag-atang na po ang atong mga kaigsuunan karon atong mga kasama nga nagpaminaw sa ilang mga radio o baka sa Facebook page, Facebook Live sa atong program karon. Labi na kay interesting kaayo, no? Kaysa mas giingon nga silent raman kung ugali may sigutag atay apan uy, karong mga panahon na importante nga mas masayod daun sa man ang kamahinong danon nga atong panalipdan atong atay o sa function sa atay sa atong overall nga panglawas o sa mga pamaagi nga atong mapanalipdan ang ato ang atay. So Doc, John, kapila man gyud dapat o kinahala mapacheck up sa liver ilabi na kung expose sa nagkadaiya mga risk factors.
3: Okay, so depende gyud sa imong risk. Kung healthy ka, nya wala po kay simptomas o wala kay mga known risk factors katong akong gipang mention before, dili gyud kinahanglan po ta na sige magpa-check sa atong atay. Pero mas maayo ma-appeal gyud ang ato ang liver function test sa imong annual check-up kung i-recommend sa imong doctor. Pero kung naa kay mga risk factors sama sa hepatitis B, hepatitis C, diabetes, fatty liver, niya overweight pud ka, niya sige kag inom og alcohol, then nakay family history of liver disease or liver cancer, mas importante na magpakonsulta. Ang doctor na dayon ang mo-guide kung kinahanglan ba ka mag regular check-up like every 3 to 6 months or if yearly ba imuhang follow-up. Remember, dapat dita mag-wait na mo-develop nag-symptoms. Yes. Mm-hmm. Kaya ang liver disease, kasagaran usually silent ni siya sa early stages.
2: Mm-hmm. So, daw kung sa may mga specific tests nga sa kadbuhato na mahibawaan kung himsog ba imong atay o sa may kondisyon sa imuhang atay?
3: Okay, so first, we usually get mga blood tests. Among kwaon ana is liver function test. Mm-hmm. Diha na diha ang SGPT o SGOT. Mauni ang mga liver enzymes. So, among tanawon if nisaka ba ni imuhang SGPT o SGOT.
2: Mm-hmm.
3: So, sunod pod, ang among kwaon pod, ang ultrasound. Ultrasound is an imaging na mutanaw sa ato ang mga organs, sa ato ang tiyan. Niya, makakita pod ni siya if naabatay fatty liver or naabatay bugon sa atong atay. Or makakita og makakita pud ni siya og mga laing problema sa atong tiyan. So kung nakay nanakay fatty liver na diagnose na kag fatty liver niya din apo kay chronic liver disease, usually mo recommend pud mi magpa fiber scan. Ang fiber scan isa ni siya ka painless, that means to say dili siya maka cause og pain, no? Painless test na maka measure kung unsa ba gyud ka grabe imong fatty liver. Kay namantay mild, moderate or severe fatty liver. So sa fiber scan dito ta maka tell kung unsa ka grabe ang fatty liver og naaba kay signs, no, na naay peklat ang imong atay or liver cirrhosis.
2: Mm-hmm.
3: Nya importante po, no, mas maayo magpa-check taog hepatitis B or C if wala pagyud ka nakabalo sa imong status.
2: Mm-hmm.
3: Kay again, kaning mga hepatitis, wala gyud ni siya'y symptoms sa early stages.
2: Oo.
3: So, mas maayo makapalupo ka sa imuhang status.
2: Mm. So, take note, gitaan na ha, mga sugid paminaw. So, Dok, para sa mga walay symptoms, apan doon na yung mga risk factors sa maatong na-stress, o niya, wait, klaro siya nga tulog, unhealthy diet, kalo sa Manila kinahanglang sugdan ang regular screening.
3: So, kung naakay risk factors, ayaw hulata na mo develop na kaog symptoms. Magpakonsulta dayon ka sa imong doctor aron ma-assess ang imong risk o mabalaan dayon kung unsa bay dapat kwaon imong mga blood tests, ultrasound, o uban pa na mga diagnostic tests, no? Importante po na to masabdan na ang stress, digid na siya directly maka-affect sa liver. But due to stress, it will lead to unhealthy eating habits.
2: Ako ba, no, kailang pasagad o kaon, ang uban mo nang muinom doon, ilim nung makahubog.
3: Yes. Tungod, Ana, diha magsugod ang problema sa atay. Mag-accumulate ba siya ba over time?
2: Ano ba, Dok, maingon nga, muinom lang ko karun kay, aron makalimot ko sa kang problema.
3: Ana!
2: Aron malimtan ako siya.
3: Oo, di ba? So, mas maayo, the earlier ma-detect na to ang problema, the easier na mo, no, ma-prevent or ma-treat ang problema sa atay.
2: Mm-mm. So, Dok, sa unsa man mga perming, kaning mga tao ga perming busy o ga maglisod yun sa pagpabilin nga healthy nga lifestyle, no? Katong mga tao in town nga, lisod yun. Oy, sa unsang paagi ka nga makatabang ang mga liver supplements?
3: Mm-hmm.
2: Isip duga nga support sa liver health.
3: Mm-hmm. So, first of all, wala gyud liver supplement na makapuli sa healthy lifestyle.
2: Mm-mm.
3: Ang pinaka-importante gihapon is healthy diet, no? Regular exercise, pag-control sa ato ang timbang, paglikay sa sobra na alcohol, dayon og regular check-up. Pero sa ubang mga tao, magkinahanglan tag liver supplements.
2: Mm-hmm.
3: Kay kani sila, muni sila yung mga additional support sa ato ang liver. Gina-recommend di siya sa ubang doctors, no, para na ay kanang ang iyamang kung kani mga liver supplements, nani sila yung mga ingredients that can protect our liver cells.
2: Mm-hmm. So Dok, unsa pa yung mga tips aron mas ganahan o gili ma-overweight sa pagsugod sa mga lifestyle o guban pa?
3: Okay. So, dapat dili na to usbon or don't change everything at once, no? That is not practical gyud and or imposible po na mahitabo. So, we need to start with small but consistent steps. First, maoto na kung maghinahinay taog change sa atong soft drinks to tubig. Sunod, maglakaw-lakaw ta or exercise 30 minutes a day, 5 times a week.
2: Oo, so dili kay ngon nga sagad-sagad gyud,
3: yes.
2: No, dili kay pa-overwhelm.
3: Yes. Sunod, dungagan na nimo og vegetables imong pagkaon if hilig kaayo kag mga fatty foods. Next, dapat gyud makakuha kag saktong sleep. okay? At least mga 8 to 10 hours if kaya, okay? Sunod, i-limit po nato ang alcohol. And limit or dapat gid i-avoid kung ta ang alcohol. So remember, small consistent changes can make a big difference over time.
2: Yes, oo. Para sa mga gustong musugod og healthy lifestyle, kalusa maayong i-appeal ang liver supplements, Doc, sa routine o kung saon man nga mamahimong consistent ang healthy habits.
3: So kung plano nimo mag-take og liver supplements, you have to consult your doctor first. Labi na kung naakay liver disease or naakay ka ng gipang-take na mga maintenance medications. Para maka-guide ang doctor kung unsay dapat nimong imnon, okay? So pero ayaw nimo kalimti na kaning mga liver supplements are added bonus. Ang pinakamaayo gihapon sa liver mao ang healthy food and regular exercise. Pero kung imo na siyang kung both mabuhat nimo ang healthy lifestyle plus liver supplements you can take, then that's a very good recipe for overall health.
2: So mura og blooming na pugaan na maayo na atong lifestyle, Doc. Labi na kay di ba kun ugaling ang imong over health maayo mo reflect mo radiate na
3: yes.
2: sa imong outside.
3: So
2: Doc, magkasama timan anato dili igo nga maghuwat lang sa symptoms, usa pa mulihok ang regular nga pagpa-check up, ang saktong pag-atiman sa atong lawas, importante labi na kung duna kitay mga lifestyle risk factors. Kinahanglan magbantay atay samtang gitarong nato ang atong mga daily habits, no, naning kamot gita nga mas masakto, no, kun unsa may wala nato i-practice kaniadto. Makatabang usab ang pagbaton og saktong suporta. Gawa sa saktong pagkaon og regular nga exercise, siguraduhong mo konsulta gita sa doktor og pilion ang saktong liver supplement sama sa Liver Prime. Doon na kani Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology. O gingan man, doon na kani hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagprotekta sa atay. Doon na sabi, kini multivitamins, doon na pa'y zinc para sa dugang mga suporta sa liver health. May diabetes man, high cholesterol, overweight man, o medyo nasubrahan. Sa gitawag na itong cheat day, panahon na para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health, tips o ang saktong diya. Dungan kitang magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Dihan kang salamat, Dr. John, sa linausab nga kahigayunan nga na-invite ka na mo karong hapuna ang imuhang dugang mensahe.
3: Okay, so remember, healthy liver means healthy body. Thank you sa tanan na nagpaminaw karon. Thank you, Mama Aida.
2: Makasama inyo na bati, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist sa Chongwa Hospital. Kinausab si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat kayo sa iyong pagpapinaw, mga kasama. Inaot nga, lain na usab nga mga leksyon, lain na usab nga guide ang among nahato diha kaninyo. O kini, Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Magbantay atay na ta, mga kasama.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.

0: Dalama sa biotropher, Mal Capsules, kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotropher. Herbal Capsules, kay may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroof Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof Herbal Capsules,
2: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotroof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kay may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kay may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotroop Herbal Capsules, kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroof Herbal Capsules,
2: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotroof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa gluco, Visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Sabihin na bulgi matigis sa yung gan.
6: DTX 500.
8: Ako dahil si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX
6: 500.
7: Pumali sa mga butika.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? How guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
23: Oras sa DYHP, alas 5:22 sa kahaponon.
22: Headlines.
23: Uluhan sa ato mga balita, DPWH Secretary Vince Dizon ang gulo sa pag-inspeksyon sa flood-prone area sa Cebu City o sa Mandawi City karong adlawa. Ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation, ipatunan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samtang muabot sa 9.8 milyones sa nakabot nga kita sa mga mag-uuma o gatig patigayon atong sa gipahigayon nga tabo sa Kapitolyo. Okay, ito mga headlines.
22: Headlines.
23: Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. O balita ka ninyo sa mga nag-unang balita din kahaponon karon sa adlaw, Martes, Agosto 11, kamo sa inyong kahaponon karon diha mga kasama. Diri sa dakbayan sa Sugbo, karong adlaw si PWH Secretary Vince Dizon ang mulo sa pag-inspeksyon sa mga flood-prone area sa Cebu City ug Mandawi City unang gipunterya ang kinasang-an. Kami na kay natala ang mga taas nga tubig panahon sa pag-uwan. Galing maka-stack up o maapaw dayon ang tubig maka-resulta na hinoon sa mga pagbaha. Kahuman ni bisita usab sa Oriel o sa Oriel sa Banilad. Gumikan usab sa natin mga pagbaha atol sa mga pag-uwan. Ni bisita usab sa mga lugar sa Mandawi City sa may Inodeta o apakini mo largo dito sa Barangay Bakayan sa Dakbayan sa Subo aron sa pag-inspeksyon sa mga kasapaan o uban pa mga area na nasinati ang mga pagbaha kung ugali magbunok ang uwan. Usa sa mga nakita ang problema mo nga apiki sa mga kasapaan. Inahalan nga muhimo dayon o mga measure o mga lakang ang DPWH nga makurihian. Aron sa ingon, masubli pa ang mga pagbaha hindi na makaapekto sa kadaadlaw at ang risgo sa publiko. Minaw sa ilang mga radio karon 612 mayong hapon kaniyong tananog sa tuang digital platform DYHP Perimensibo Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man kamo nahimutan, naglanog-lanog ang DYHP. Ug sa mga detalye na, pangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation, patun-an ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
22: YHP Tatak RMN Report.
24: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Patun-an pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang iba kayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang isutang korporasyon na ngayon ug 5 katuig exemption sa maong buhis subay sa pagbukas na sa SM Seaside Cebu Arena. Matod ni Archival nga siya maghuwat lang sa pag-review o rekomendasyon sa City Council niini. Ipalayag sa Mayor nga kayang balansihon sa City Government ang epekto sa iba kayong amusement tax exemption.
25: Kita manggod, ginasmasas ganahan ka kanaman sa good nato. So, insay repercussions ana ba insay epekto.
24: Si Mayor Nestor Archival na sairan nga gamhanan sa bayan, nikita og kapin sa 7 bilyon pesos sa duha ka major concert diha sa SM Seaside Cebu Arena niadtong miaging buwan. Magkasama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties, maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis gawa sa spirulina. Duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP. WIHP Tatak RMN.
22: Radyo mo nationwide.
23: At oras sa alas 5:20 na sa kahaponon, drug den nga nahimutang sa barangay San Isidro Talisay, ibungkag sa PDEA 7 uban sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
22: DYHP Tatak RMN Report.
0: Drug den nga nahimutang sa barangay San Isidro sa sudan sa Talisay, wadang pusong nga nabungkang sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu Provincial Office o Talisay City Police Station, atol sa girusan nga bypass operation alas 9:30 sa buntag ni Antong Domingo, nga may resulta sa pakasikop sa tulog ka mga suspitsado. Si PDEA 7 Director Joel Plaza ni ila sa drug den maintainer, nga mausap ang target sa operation nga silang alias Lucio, 56 anyos construction worker, nga residente sa Bogarapit, lagip sa nadakpan na agaduhang na

0: 75,616 o man sa Baybas Money, cellular phone o mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya ginusot na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory, samtang ang mga suspitsado, kasamtangan ng kustodiya sa ilang custodial facility o gandawan ng kaso sa korte. Matonilia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, gawas sa kasimana nilang nagipaubos sa case build-up ang ilang target, human badawat ang impormasyon nga nagpadagan ng drug den, makamarigya si Lucio og 5 gramos ng sabu matag simana, o gagamang nadagpan, pulos walang atubang kaso sa illegal nga drugas. Kasama mo sa PDEA 7 ninyo Rajoman Orbo sa Mantiriwa HP Tatakarmen.
1: Rajomo Nationwide HP, una sa lahat. Traffic update.
2: Apo, i-check ato kadalanan karon sa dakbayan sa Subo sa report ni Rajoman Josephus Quijano naman GPO
1: TYHP Tatak RMN report.
3: Yes, alam pa kasama Grandson Manaida sa itong kapagandiyan rin sa Gawas Gabahin na Gawarasa sa Kapura at Unaon rin sa may Abdal area kung ikan ka rin sa may Subok Provincial Capital subay sa Escario kung rin sa may Estina Framos Tension o Juanos Minyalaos rin sa may Kaputao Escario o sa Estina Gordo Avenue ang right lane moving abaga sa kagagabaga o rasa samtang ang Picas Lane kung ikakas sa may Esquina Gordo Avenue panugri sa may Esquina Smea Boulevard da Butritran Laga sa Masakanan kagagabaga o rasa sa Kapulun samtang ang MVDS na Picuanis kaot sa Laga sa Masakanan panugri sa may Guadalupe panugri sa may Esquina Banawa laos sa may Salvador Extension da aga Smea Boulevard kung ikakas sa may Smea Provincial Capital Butritran Laga sa Masakanan samtang kung ikaw sa may Pinti Osminya, padungri sa may Esquina Escario, muna rito higit traffic karong mag-aurasa, samtang ang Mango Avenue, ang right lane, kung ikaw sa may Pinti Rotonda, padungri sa may Esquina Gorordo, uglaos sa may Gira Masloma Avenue, muna rito higit traffic karong mag-aurasa, ang Chavez, narito ang samnig, ikaw rin sa may Gorordo, subay sa may Chavez, padungri sa may Zabatera, sa may Ibarra Street, moving abaga sa Kankaro, panunod sa may Espina Pedro Rosario, o sa may Sikatuna. Samtang ang New Imus Road, agikan sa may Pedro Rosario, o sa may MG Kingko Avenue, nilalapit ang masangit ang masakyan, kung panunod sa may Kaputa, o sa may Ipodromo, o sa may Mabulo Habig. Samtang ang North Recognition Area, agikan sa may Esas Minya, sa may Subtunnel, panunod sa may Abig pa sa Dakong Mall diri sa Mabulo, muna rin ang karong gabadora sa Batya, diri sa may Swinig na Bahin, panunod rin sa may Wano Avenue, sa may Florendale, abig sa Mandawi, nakas natin sa Mikaon, sa Laga, sa mga sakyan, karong mga orasa, panunod rin sa may Paknaan na Tayod, o sa Mag-Ungdan, sa Tayod Consolacion. Samtang ang Governor Quinco, ang Bantal Road, na karong orasa, sa Ingan Ani, nakas natin din yung kaon sa Laga sa Masakanan, both side, no? Gikan sa Foodland, o gikan din sa may RSB shop, subay sa Governor Quinco Banta Road, nakas natin ni halos sa mga Sakanan, padong sa may Foodland, o padong sa may Ayala Business Park. Ang Dela Montaña, o ang Popjan Policy Camp, ang right din rin, kung gikan sa may Mabulo, maoy nakas natin yung kaon sa Laga sa Masakanan, pangkining Picas Lane, kung ikita sa may IT Park, subay sa may Popjet Policy Camp, panunod rin sa may Mabulo Church, sa Mudrit Radaga sa Masakanan, talagabaga orasa. Ang South Gabayin, ang Inbakal, surgit may dili ang higit, ang yung taron, kay Tungos ka, Tungos Radaga sa Masakanan, ikita rin sa may Southwest Terminal, panunod rin sa may Tilagabayin sa flyover sa Mambaling, sa Ibabaw, ugin rin sa may Tilagabayin, subay ng daan, panunod sa may Hising Seaside, nakas natin sa Miss Kaot, sa Radaga sa Masakanan, karagabaga orasa. Ang SRP both side, Budret Lagi Castalisay, kung higyan na sa may Plaza Abilisya, oray ang ikabalakan ng mga andagan sa masakang karagabaga orasa. And Macalso, habis sa Masak Pardo Highway, Bulacaw, Poblacion Pardo, Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay, nakasinat sa mga scouts, nagan sa masakang parang sa may sidad sa Talisay. Ang habis sa may downtown area, oray kabalakan, ang mga kadalang karong maurasa nining kapunon, nining maurasa rin sa kahapunon, sama nining La Colon, La Pilay, Songkera, Ligaspi, Mabini, Panganiban, Osmia Bolivar, Duray, ang ikablakan din sa may downtown area. Malipila ka siya kasun, karong sekalanan nining kapunon sa Daugang Martes. Ika din sa gawa sa lang sa traffic update, ang Jumar, Joseph Hussein.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, Dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Welcome to our reunion!
10: Uy, Dain! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
11: Tungod na sa Super Fiber!
10: Usa?
11: Super Fiber!
12: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Campos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay. With Liver Prime. Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang saon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
13: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
15: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
20: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
22: Available na sa Mercury o mga suking butika.
23: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
24: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
8: Padayon sa ito mga balita, mga kasama, kining portion, dalit ka nato sa DTX 500. Kung naghambin bag mga sakit, karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Nakalit siya rin tinikan sa paliyang, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, magkatabang ni, magkapanilot si mong tulog. Makapagong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, best choice against diabetes induced hypertension.
0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
8: Matagarang kaninawon ang sitwasyon sa atong panahon. Ang hanging habagat. Hindi ba kayo napurma ang mga low pressure area? Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Mag-Tancer. Mark, maayong hapon.
1: Hapon, makapakita o sa itong mga pag-indi pamina itong latest weather update para karong hapon na ito nagbang adlaw. Kadaan niya po nag-apekto ang southwest monsoon o habagat sa maitakong bahin sa Luzon. Doon na po tayo ginamon na ito sa low pressure area na himutagi ni. Gawas ito ang Philippine Area Responsibility para 1,660 kilometers silangan sa maitumuing bahin sa northern Luzon. So kinimang LPA doon na itaas kasi sa nga may bagyo sa musulod na 24 oras. Kaya si pagkakaroon upos pa ang higayon nga maka-atakta din direkta diha sa Luzon sa mga musunod na mga adlaw. Diri sa Kabisayaan, distansya rin yung mga LPA. And sa ito nakita, karong hapon na ito mga adlaw, mupasalabi paghihapon ni Alimuot sa panahon, mupasalabi ang adlaw, panaalangyat po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapat at mga paguan. Pagpunong dugkilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, na nalaman kita yung natin na hinay ito na sa kasarangan na bukuros sa hangin, di na ito ang kalagatan ng pabiling doon ay hinay ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dili sa Cebu, ito ang kalagatan. Doon ay huna, galing ng 5:15 sa hapon o mutaob. Ngayon alas 12:15 sa itong sa gabi. Temperatura na magasukod gikan 28 ito na sa 33 degrado. Haring adlaw mo salop karong taot-taot alas 6:00 sa gabi mo silang ug mga alas 5:10 sa buntag. Philippine Standard Time minus 9 minutos sa lang para alas 6:00 ug mao na ang latest weather update ikaw sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales maayong hapon ug daghang salamat.
8: May hapon, daghang salamat Sir Mark.
0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
8: Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Samtang ang karong hapon mga kasama, pasado alas 3, ay usa ka vehicular accident diha sa may Colon Street o Gongkera sa Cebu City diin. Usa ka passenger multi-cup ni Daro Manig, mga sakyanan, mga motorsiklo. Appeal sa Nadaro. Of course, sa mga sakay sa motorsiklo. Ligid-ligid in town. No, ang biktima sa dihang gidesmagan sa passenger multi-cab diha sa may Cebu City o Colon Street o Gongkera. Na video atong ipakita kasama ni Muel. Doggy blur dato ang portion nga igugyog kayo ang mga upat ni ka mga motorsiklo sa dihang nihaguros ang usa ka passenger nga multi-cab sa pagpadaga ni ini. Colon Street o Gongkera Street. Ang investigasyon sa kapulisan o pag-ila sa mga naigo atul sa maong insidente. Ang maong video, maong report, agi-share, pinagi sa mga kasama ko, Lauro. Diyan ang usa ka CCTV camera na capture no ang baong vehicular accident diya sa Colon Street.

kabahin sa pila ka segundos nga video na capture sa CCTV. Ingin tao nga pagka sa nawara good ni o, do ato ang gi-highlightan. Kaning usa ka green nga passenger multicab dili man sa puno. Apan sa pag-abot sa area diya sa may Colon Street o Hongkera, diba mga upat gud ay ka motorsiklo. Kunya di ay usa ka nagamotor nga naka short pants o naka white nga t-shirt natumba unya. May lang galigula ni ma natayi sa ligid. Apan igo gud siya sa dong unya na ligid-ligid in town ang maong pasahero sa motorsiklo. Perting duot sa mga bystanders ug uban pa nga nakakita aron makaatras ni nga maong PUJ nga multicab. Makuha in town to naligid-ligid nga pasahero sa motorsiklo o driver ni sa motorsiklo at balikon. Basta do alas 3 ni karong hapon nakita sa tong video karon ang passenger nga multicab green color. Karon pa rin natog asa ang biyahe ni ini. Upat o lima ka mga motorsiklo gyud ang naigo ni ini. Yang gidaro ang upat nga tos lima ka mga motorsiklo, lakipsa na daro o lakipsa naigo ni mga nagmaneho sa motorsiklo. So far, mga injuries ang nahiaguman sa maong mga biktima o padayon pang isusi sa traffic investigator ang maong insidente. Kini nga portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron magpaligon pa sa atong immune system kasama mga importante kaayo. Bila sa mga nagbatok diha sa cancer, importante kayang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Gumikan kay ang Vitamin D3, giisip ka usa ka immune cells o usab ka natural killer cells sa lawas. Labi na sa mga cancer patients o mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Usa ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, unom nga to ka siyam ka mga soft gel. Taken na human sa inyong pagkaon mga sa mga katabang na alang sa inyong panglawas. Life Extension Vitamin D3, recommended sa mga medical doctors. 100% wagi mo sa Life Extension sa USA. O nagpadayon na libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Igon man sa ADM Building Consolacion sa Barangay Kansaga. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahapon. Ang libreng medical consultation. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Sa aton diway HP sumbonganan karong gabi una magkasama. Pasalamat og update di akarinyo sa aton natabangan kagabi. Katuwing taong usa ka single father. Ang iyang asawa ni Panaw ni atong 2024 gumikan sa pagkasakit og breast cancer. Samtang last year, ang iyang anak na diagnose og leukemia. Karong July, inapos sa July, namatay in town. Ang ilang schedule, kagahapong adlaw sa panawagan unta nga maka-generate o igong pundo, tabang pinansyal para sa abunong sa dugo o sa maong pasyente. Apan ang papa ni Sigulon in town kagahapon o nahimang emotional sa diyang nisugid nga namatay na ang iyang anak. Taliwa siya ang kalisdana, nilangop din sa DYHP, ni sulti kagapon sa atong tulaman noon nga isyag tabang. Siyang kalisdanan, labi na kay putos in town siya sa utang o sa mga galastuhan, labi na sa pagpalubong sa iyang anak. O tood ba sa inyong generosity o sa inyong kaayo, nakatigom ta. O gato na turn over kagabi ang kantidad nga 10,700 pesos. O dakong pasalamat inyo, Skoro Bayang, usa ka kargador. No, sa Cebu South Bus Terminal, lumad nga taga Sayaw, Barili, Cebu. Apa, nagtrabaho diri sa Lakbayan sa Sugbo sa South Bus Terminal, mga kasama. Matod pa niya ang iyahang inkamatag-adlaw sa pangarga. 300 to 400 pesos. Dunay mga instances nga 500 pesos. Maoy iyahang iigo og budget aron sa pagpaeskwela sa iyang anak. Katong pag-atiman in town siya nagmasakit nga anak apan nakalas. Usa, mapasalamaton kaayo si Dios Coro Bayang sa inyuhang tabang sa atoang tabang pinagi sa tulumanon sa DYHP sumbunganan. Ug aton na paabot ang 10,700 pesos. So di ay pasalamat. Ni Mr. Dios Coro Bayang karinyon tanan. So ato i-turn over karon ang 10,700 pesos alang sa ato ang bisita nga nanawagan og tabang sa iyang anak. Subo man gumikan kay namatay sa leukemia apan padayon ang iyang pagigbisog, pagpakabuhi, aron pag-atiman sa iyang dugang pa nga mga anak, iyang laing mga anak. Bisan pa man ang usan ini ni taliwan ug ang iyang asawa pod namatay ni atong 2024 gumikan sa breast cancer. Siyang panawagan karon nakatunol ta og 10,700 pesos gikan sa ato mga sakit ni Paminaw ug di si Mr. Dioscoro Bayang no nga usa ka porter kargador sa Cebu South Bus Terminal lumad nga taga Sayaw, Barili, Cebu. Unsay mensahe nimo sa tanang ni tabang nga what I expect no nga kapinta sa 10,000 pesos sa ato an natigom ron.
1: Dako gyud ko salamat ang abot ni Katira sa ginanmay natigom ni ginanmay nga mga listeners no di tabang nga sali ko gyud ni Spiro itubog daw nga abot ni Katira nga gyud. Sa ginagmay, natigam sa ginagmay, natigam siya, abot og 10,000 kapin. Dako rin sa rama sa mga tao nga ni Donald sa ginagmay. Dako na rin taban, magandaan kayo kung una-una na nakadawag ko lang ito dyan. Salamat kasi, ginuwari mo boss, inyong pagkaayos siya, paglihatag ako. Ginuwari mo boss, inyong tangan. Salamat kayo.
0: Mga kasama tipik sa pasalamat sa ato bisita kagabi sa DYHP Subunganan, Dioscoro Bayang. Kay salamat kay inyong tanan sa inyong generosity, sa inyong kaayo, na inausab nga paglao, maglainausab nga tabang ato na paabot sa usa ka amahan, single father. Gibuhat niyang tanan, taliwa sa iyang kalisdanan, ay inusara man sa pag-atiman sa iyahang mga anak, karing eskwela, man sa kamatayon sa iyahang asawa o kagahapon, ipahibaw ka na ito nga, namatay po ang iyang anak nga tabanganon unta na ito kagahapon, or at least sa ato ang natigom, 10,700 pesos, dakong kahupay alang kanina. Kung higayon na mga kasama, ato ning lakbitan, gumikan kay tinay ni Dangop na ito diri sa atong sibianan, katong taga Lunas, Astoria, Cebu, ang iyong panginhanglan mao nga makabaton og crutches, bisan gali og used, apan pwede pang magamit. Nakinahanglan ang pasyente nga si Renante Makapas, nga taga Lunas, Astoria, Cebu. Nasakit in town ni siya og doon naka wheelchair apan sa iyahang padayon nga therapy kinahanglan siya nga maningkamot usab nga makahinahinay no sa paglakaw apan pilagi sa crutches Iyang ipanawagan, pinagi sa atong sibya karon nga. Masin pa sa mga nagpaminaw karon nga dunay na magamit diha nga crutches nga magamit ining pasyente nga si Ranti Makapas o Renante Makapas pagalunas Asturias Cebu. Nga maluoy po dato lang pong i-consider gumikan kay maglisod mang pag-anihin no? Pagbiyahe gikan sa Asturias unya naka-wheelchair muna ato lang po gisabot ang sitwasyon. Ang iya intawon nga kun, ilang konsihal nga nagpakabana mausay ni Dangop diri sa DYHP ang unta napadawagan nato sa tong tulumanon diri sa DYHP sumbunganan yawat pa sa mga nagpaminaw karon nga available nadamakahay mga wala magamit o gamita nga crutches nga pwede niyong i-donate. Pwede niyong dadon din sa DYHP. Abli ato nga sibianan, makaha o karong adlawa, karong gabiuna. Aron ato mapadangan. Ano nga ito sa nanawagan nga si Lunas Asturias Cebu. Di asa Lunas Asturias Cebu nga si Renante Makapas. At balik ko na sa mga nagpaminaw na ito diha nga dunay unused or wala na gamita nga crutches apan hindi pa kayong mapahimuslan ay nanawagan diri sa atong sibianan o crutches ang taon usaka nagmasakit sa iyang recovery sa iyang therapy hinaot nga mahimag yapunta kabahin sa iyang pagpakaayo. Okay, salamat ha sa mga musanong sa atong panawagan ining crutches nga pwede ninyong madonate diri sa DYHP kung galing within Cebu City, Mandawi City lang. Kumingon mo nga atong pick-upon, pwede na sad gayo, labi na kundi mo makahigayon sa pag-anhing. Pwede lang mo mutawag sa atong linya 256-1918 or 256-1916. Baka sa ato ang cellphone number, pwede mo nga mupahibaw kung galing and available. Inyo nga madunin, 0918-554-2071. 0918-554-2071. Makausapa. Dihan kayo salamat kaninyong tanan sa atong pagtirabangay pinagin din atong tulmanon sa DYHP sumbunganan. Dili na maihap ang kinabuhi ato nahatagag paglaong. May kadiring atong tulmanon diri sa DYHP mga kasama.

Balita sa announcement sa DYHP. Answer to win promo. At sa pangunta, lakin sa matong akalihim. Sa matong sekretary. No, ang bisita din sa Cebu. Alang sa pag-survey, pagsusi sa mga flood-prone areas. Anto ba? Secretary Vince Dizon. Congratulations nga to ni Excel Rose. Congratulations, Excel Rose. Atong winner, nakalike, follow DYHP rin sa Facebook page. Correct. Atong niya Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Ngayon na blue check. Sakto. Huwag ni-share sa itong live program karon DYHP News Update. Sakto usap. Okay, salamat. Congratulations, 200 pesos. I-message ang imong kompletong pangalan, Gcash number. Karoon na mo mapadala kanimo. Ang imuhang premyo, 200 pesos, Gcash.

0: Kasama na lang tayo gitubag makadali ha. Gumikan sa ato panawagan nga dunay nakinahanglan o crutches na inanawag din sa ato ang linya. Sir, yes, maayong gabi. Kisa ni palihog, sir. Okay, anonymous. Si Mr. Anonymous. Oo, sir. So, ma-usa man, imuha lang ng dalon or for pick-up?
1: Ako lang yan, kudang, kay nagpabot-tabot sa kong kauban nga namulod sa sakinan.
0: Okay, salamat kayo, sir. Thank you kayo, ha, sa pagpaminaw sa DYHP.
1: Mga before 7, pero ma'am.
0: Okay, dengan kayo. Salamat, sir. Thank you kayo.
1: Welcome. Ako lang yan, naman.
0: Thank you. Thank you, sir.
2: Serbisyo publiko gikan sa among lugar sa kanunay DYHP number 1.
0: Ayan kay salamat ha, ingon ana gyud ka generous ug inana ka masinabtanon ang mga listeners sa DYHP sa ato ang panawagan diri sa ato pagpasabot nga sa paghatag og consideration no sa ingon aning mga paginahanglan apan na gyud kanunay ang inyohang pagtagad ug ang inyohang kasing-kasing sa pagtabang. Mr. Anonymous, ingon pa niya nga opay alas 7 iyahang mahato diri kay duol-duol na di ay siguro diri sa atong sibiyana. Dayhan kay salamat Mr. Anonymous, God bless you sa tanan nato nga mga donors diri sa DYHP, sa mga prayers man o sa mga gayon yung mga kinahanglan tagtabang pinansyal o sa mga tabang nga gikinahanglan nato sa inyong pagsanong. Daghan kayong salamat.

Para pa mino magali karo atong nanawagan si Mr. Makapas diya sa Asturias, Cebu. Di ana itubag sa imuhang panawagan, no? Pinaagi po din ni Jimmy Abelia o pinaagi sa ilang konsihal. Diya sa Luna sa Asturias, Cebu. Di ating salamat kaninyo.

0: oras, alas 8 na sa kagabion mga kasama. O karong gabion na dito malimot ha. Alang sa protection kontra sa paak sa lamok nga nagdagdengi ani ana. EXL All-in-One Skincare Oil. Pinagriba sa Skincare Massage Oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural and insecurepirant property. Tabang nga protection alang sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni magkasiguro kaluwas, epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. Ang lemongrass essential oil nga naani ini nagsilbi nga calming effect saka natural insecurepirant property na baka protection alang sa paak sa lamok. Sa ngayon sa mga papanghaplas, pwede na ka mo switch mo niyong gamito na EXL All-in-One Skincare Oil na sa haplas aron ikaw makatulog o haplas nga po nalipod batok sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama palitan sa mabuti ka dool kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangapi, ito ng piliyon ng kape nga healthy. Ang piliyon na itong kape nga naghatag ka na itong energy kanunay mo. Importante kayo sa atong lahutay sa matag-adlaw na ito nga pagpakigbisog sa ito ang panarbaho man. Pagyaman sa panimalay sa atong kabisi, naghatag na itong energy. O yung normal na puno sa mga nutrients yung magkikinahanglan na ito. Sa inyong pagpalit, sa inyong magkutaw o pagtimpla ni ini, makaingan good mong kini, mo'y lamian. Kini, mo'y affordable sa bulsa. Katinood yun na makatabang sa panglawan. EXL Coffee Mix 17-in-1 na palit na sa mabuti ka dool kaninyo mo orders up sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Congratulations sa ito ang winner. Yes, mo na ito no, si Excel Rose. Congratulations. At ang partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemol James Quiñones, Transmitter Side Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Again, happy birthday ka ito kang Mr. Wendell Yap. Congratulations. Sa imuhang good news, ginadawat. Tol good sa birthday. Mga greetings, gikan na sa Yap family. Gabi na mga kaparientihan sa Argao, Cebu. Wendell Yap, congratulations. Gikan po na sa Bacos family. O Yap family di sa Barangay Mabolo. Gini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Bigo. Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa limata o kang buutang bata? O kunya pag yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Ah! Ah!

0: ngomongnya bata.
1: Amputan bata, ni tatai mutuman.
0: Tunga asui ni kuya kuya. Dalikan ninyo sa

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayan at katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sagpanyawan Coffee Mix ug Sagpanyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrops Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali ang mga butika.
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: tayo, adlaw karong martes nga bata. O di, ato pag ustaon, si Ma'am Jasmine Mabini Navarro, nga naa sa Babag, o siyang Jasnab Flower Shop. Kumusta mo riha? Ma'am, Ma'am Jasmine, Sir Raul, alibi yung soto, yung man, ang iyong mga kaubanan, sila Sir Rene o Sir Apiot, ang iyong mga anak. O si Inday Christine Camarillo, diha sa Pilar. Kumusta mo riha, Inday? Sa imuhang mga gidikanan, sa imuha, kamunta na diha, kumusta? Niya Mayor Wilson Paho, kumusta ka riha? Mayor, sa tanan ni mo mga tao din hapon sa imo mga staff o sa imo mga counselor. Nahala mga bata, padayon ta ginom sa ato adod pipit tablia para kondisyon kita uminaw sa akong aso ninyo. Ani ang subay sa akong aso ninyo mga bata?
1: Akong kababata ba yan si Irene? Paong gusto ang takong mutapang na isima. Pero ang problema, kay salbahis kayong amahan na nila. Sino ni Roberto?
2: Na, ay nalagpaghilabot idkar, uy. Maamong paunya ka, ug ang maayo ni mong trabaho.
1: Oh, mauligi. Pero ug unsa gani, ang damagyapong kumutabang nila ni Irene sa iyang manghudnay.
2: Edgar!
1: May bawaan lang nako. Gadapatan nila ni Noy Roberto ug nang sinayda sila si Irene ug Byron. Ako'y mapapriso nila.
2: Uy, di na lang tamang ilabot o problema sa ubang tao dong, uy. Para wa tay kaaway.

0: Hoy, Irene! Byron!
1: Mausab pa ganay mo glighot kay musimba unya wa mo ikatunol ka kwarta na mo ni tiya ninyo si Naida. Mas maayo pag manglayas lang yun mo din eh.
2: Paano po ito?
1: Ayaw pabutan ninyo ha? Nga makulatahan ta mo mga oplo ka mo!
3: Hey! Di malas ba, Roberto, eh?
1: Naman.
3: Nahurodog ka, Pilde. Ang gibili ni mong kwarta sa madyungan.
1: Unsa?
3: Betagi pa kong kwarta niya para punan, bigay. Mubalik pa ko dito kay Lami. Pagyugayong ikiraw o pichas.
1: Pagpuyo niya, Sinayda, oy.
3: Hila biya, Roberto, oy. Saban, away ta ron? Away ta?
1: Irene. Nakahinipus ang kwarta niya. Pagayistiyan mo, Sinayda, bi.
2: Huwag yung taon, Papa Roberto.
4: Bito po. Wala may kwarta si Ate Irene Good.
1: Ayaw pagtingog! Huwag kay labot sa pagsulti na mo ni Ate ni mo, ha? Byron?
2: Wala kay ko'y kwarta nga nahipos pa.
1: O niya, niya, be, be. Usaw pagsulbar ni Ron, ha? Usaw ni Ron, ha? Si Dayda? Wala mag-ikwarta sa Irene, ha?
3: Buisit!
1: Ay.
3: Buisit, John! Buisit!
2: Nahibaw, bitaw ka pa. Nga mag-usa naman kasi na nahapit nga wak kumakapaning daog sudan kay gigamit niyong tiya ang kwarta nga akong para puhunan, di ba?
3: Unya! Unsao naman ni Ron, ha, Roberto? Na nag-uwatra ba na ako ito sila si Meli o si Mira dito sa madyungan?
1: Ay, bida sa muka, oy! Pagpangitagpagi, Irene! May pagitagpagi, be! Kisa may kahuaman mo diya, ha? Abis ako skalibo lang, gud! Bayra na niyag swertihon!
2: Kinsa man to ang buangain to magpahuwam na ako eh. Yeah. Bakul na gani, o pag-itrabaho pa.

0: Mayay, di ka padayon na sad mo. O panglutog sudan, Irene.
1: O, oh, Edgar, kayon sao na lang ako kikita. Malunusan ka siguro, Miss ni Byron.
0: Paita. Inyong amahan di ay ang iyang katipon.
1: Ay, bisyo nga sugal ramang ginailang yun na una. Kami paman gani pangitaan o naabaylin nung ab. Kung unsay sudan.
0: Huwag yung sleep lang magbago silang kinabuhi. Ingo na lang yun sila ni Ana.
1: Ay, sugal lang ni abot sa kinabuhi ni Papa Roberto kana si Tia Zenaida. Naku naman kaayo iyang kausapan.

0: laaya bayani waktai kuarta. Uy! Bakit ako no paagi di Roberto, be?
1: Ay.
0: Kaya kurawun na sa tayo. Kaya akong kabot, baka kurawun na kay Pitsos.
1: Nay, pastil lang. Hindi pa nagkot, may sagadi ako, isanay daw eh.
0: Magtaraw di Roberto, ha? Away taron!
2: Sa dili pa ko padayon, painumdum sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatiyan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan,

Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ka rin ng sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ayaw kabalaka langga. Ay kabalaka sinayda langga nako. Namo ko'y nahuna-hunaan nga paagi.
2: Ha? Unsa ka na, Roberto?
1: Kawato na to ang kwarta ni Irene nga gitaguan niya sa iyang karaang talderin.

0: Ate Erin, sigurado ka nga dili matultunan lang ni Papa Roberto tiya Zinaida ang gitaguan nimo sa kwarta?
1: Di ko makasiguro, pero manginaot lang ta ba, Erwin?
0: Nyo, masalig pagkani mo si Padre Mark kung mawa ang kwarta para sa totoonong mga sudan.
1: Ba, Erwin?
0: Ayaw ba yung kita pakao sa pari ati, ha?

0: po na. Nakalakaw na sila, Roberto.
1: Asa mo ka to sila nga? Manglakaw man?
0: Lakaw na dayon. Ato na ang giingon ni mong butanganan o kwarta ni Irene.
1: Dinilaga, ha? Kay musuod ko sa kwarto. Ang kuhaon ang kwarta nga gitago ang Irene.
0: Ay, lihok na dayon. Aron nata ikapuhunan sa badyo.
1: Ulagi! Ato na ko!
0: Ito na si Roberto. Ay, kalami na yung ikurong. Pitsa sa madyungan.
1: Agay!
0: Hala, si Roberto! Nausap ba ka siya? Roberto! Roberto, nausap ba ka? Hala ka dahil mo ko di magbukol o bun... O di magibunog imang naong. O, nausap ba ka?
1: Sinayda, tabangi ko. Ipagawas ko din kay... Na ay demonyo ni kwarto, ha?
0: Nausap ka? Nayabag ka na matingali, oy! Ano ka?
1: Ay, Sinayda, gibugno ko ng kaldirin ni Irene.
0: Onsa? Gibugno ka kaldirin? Nayabag ka na, Roberto!
1: Ay, ganun din magkabutoo na ako, Sinayda. Alalag ang espiritong dautan sa sodya ng kaldirin ni Irene.

0: Diin mo gikan.
1: Nangumpra raman mi og lutuonon karong hapon tiya kay magpaluto si Father Mark Barneso.
2: Bitaw, tiya, Sinayda.
1: Kay ngano di ay, tiya?
0: Labihang bunuga sa inyong amahan, kagibugno ko no siya sa imong kaldirin, Irene.
1: Unsa di bugno sa kaldirin ba? Ano? Mamugto siya ng kaldirin, nawa man ay kinabuhi, tiya Sinayda.
2: Oo. Oh. Lugliin no, ano? Kalain. Di man natawagod. Di siya na siya hayop. Nga, nga nung gibugno man si Papa Roberto.

0: Agay. Iya, sedih munyukan kal dirimu, Airin. Manduan ko ikaw. Ilabay ka ng maumbutang. Di na ko gusto nga magtinil ka pa ni Ana. Sood sa inyong lawak ni Byron.
1: Nag-unsa po dahil ka sa kwarto ng mong Byron pa.
0: Mangutan na pa man ka. Ayaw ko mangutan na Byron, Airin. Amahan ko ninyo. Busaw ay magbuot akong musood ko.
1: Ang kaldirin mo, igihimo na kong butanganan o kwarta pa.
0: Dagang istorya! Ilabay lang ang butanga! Kahiyalas ni Monyo! Nakasabot ka, Airin! Ilabay lang karaang kaldirin!

0: Kunya, at Irene, imon ilabay ang karaang kaldirin?
1: Dili, uy. Kay hinata ni sa higal na itong bata nga si Arirang.
0: Oh, ate.
1: May mong iuli kinin ako kang Arirang kung magpakita siya nato pagbalik. Apa dili may tabo nga ako kining ilabay.

0: Mahal nga rin divino sa gingerian sa mga engkantong balbon. Panahon na ba, aron, mabalik sa kalibutan sa mga mortal ang batang prinsesa Arirang?
1: Kinahanglan nga kapanalipdan ang kaldirin nga kabilin pa sa ato mga katigulangan. Ug ang naghupot ni ini karon.
2: Andam kayod ako kanon ay amahan kong haring divino.
1: Kalahurong Vittorio, tinamod og tinahod sa mga engkantong balbon. Ihatag sa batang prinsesa Arirang ang imong panalangin og bendisyon.
0: Dawatang bendisyon sa atong mga katiguang ang mga engkantong balbon. Pinaagi ka na ko. Batang prinsesa Arirang. Pinali Cortine!
2: Commercially, akong talahurong Vittorio. Commercially!
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.

0: kan supaya sako asoy nyo ni sibinaw ng garguluhan. Kad rindi, ay rindi nilang sa mga asoy ni kuy guli at kininta ng dalit ka na to sa Arimin Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni tulay na
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gianonsyo sa DA ang pagpatuman o temporaryong pagsuspenso sa pag-angkat o binuhi ng mga hayop o pipila ka mga animal products gikan sa pito ka mga nasod sa Middle East o Europa humanatalang outbreak sa food and mouth disease kon FMD. Ubo sa Department Circular Number 39 ang nasod midili na pagsud sa buhi ng mga baboy, baka, water buffalo sa gubang mga hayop nga peligro sa FMD. Ingon man presko nga skeletal muscle meat gikan sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait ug Palestine. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
6: nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
5: May kasakit.
7: Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kahimpag diri?
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo diri kong lab.
6: Sure ka?
7: Mapasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: this time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
14: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: This time check is brought to you by iBerry.

0: Gia ni ay, sorry. Okay, tanan Gia, mamaulin sa tanan ninyo. Hindi na ta. Kaya na sa mabuting mga kamay na si Ever.
1: Ah!
0: Okay, Ever, besh. Mauli na mi ha. O James. Ikaw na ibahala niya mo, friend, ha?
2: Sure, no worries, Carla. Sige na, lakaw mo.
3: Oy, manak kay Mino, kakapit na maglakaw, oy. Di ba, Maria Picatro?

0: Biết tiếng không à?
1: Ông sao mà nhìn đến hiện lâu?
0: Quay lại là đấy nè, nào đã. Ơi, tớ, à coi ông anh lần nào cả, nhà đi hàng thế cả. À, đây nè, nấu nè.
1: James, love. Unsa man din hi?
0: Hilom na kot. Gusto mo gagang mo pahuhay sa. Aho, so anhi ka mo pahuhay?
1: Kwarto?
0: Oh, kwarto. Room.
1: Ngano na amanda din hi, love?
0: Mo pahuhay maga ka. Magpahuwas ka, di ba? Maduk mga kang masakpan si mong parents nga nakainom ka.
1: Oh, lagi. Pero ako mag-expect nga ani ko ni mo dadun din eh.
0: Kaya nga naman din eh. Kanindot ani, oh. Nainindot ka bed. Aircon pa. May TV. Relax ka ka din eh. Safe pagid ka. Naibug na nga tubig diha. Pwede na sa tang order og hot coffee kung gusto nga. Siguradong mahuhasan yun ka na.
1: Pero love, kita ramang duha din hi.
0: Ano man di ay love? Uyab man ta, di ba? Gusto ka? Mangibitar taglayang tao?
2: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Kunyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
3: It's Mele Francisco.

Gidako sa usa ka motel ni James. Aron magpalabay sa oras o mawasan ko kay nakainom lagi ko. First time nga nakasood ko ato o wa ko makasabot sa kong kipati. Nagsagol ang kahadlok o kabalaka.

0: gidaganiti ka din he, aron makapahuway ka. Mangimbitar na hinong taglaing tao. Ugusap basad. Para ramin ni sa duha ka tao din he.
1: Mao ba?
0: Relax lang po.
1: James.
0: Binang pakni mo. Sige, kag kabibaan ay. Mingga diha. Or basing ganahan kang magwash or maligo ka aron mapresko yung pamati.
1: Aha. Maligo ko? Nga naman.
0: Nga naman mo lang kang nakuyawan.
1: Aha.
0: Sige, di ka. Ako na lang. Ligo ko kay singot kay ko ganihas duka.
1: Uy, ala. Naghubusis akong atubangan. Nito tanig lawas, uy.
2: Hey, love.
1: Ha?
2: Grabe yan, nakatutog ko siya muna ko. Why na, love? Why na? Sakpan natin kang si tutok na ko.
1: Wara ba? Taka lang kada.
2: Sus, muli na ipagina siya. Nga klaro mong kayong nitutok ka na ko. Pag TV sa diha, love. Maligo sa ko, okay?

0: Ha, eh naman ni si Berli, oy. Wa pa man mauli. Maabot na lang tong amahan niya. Wa pa siya. Ay, naman ka ni bata. Agoy, ni anang amahan niya. Pa!
1: Oh, kapoy kayo. Grabe, traffic.
0: Singutan ni mo, oy. Dali, be, buuan ng imong t-shirt. Be, singot ka ayo.
1: Ikaluto na ka?
0: Oh, man na.
1: Luto na mong god.
0: Man na, ay, ako pa.
1: Ah, sige, mga ako niya tarong tagdaod. Labot na si Everly. Ma, nangutaan na ko, naabot na ba si Berli?
0: Ay, pa, wa pa maabot si Berli.
1: Oh, nga naman. Nga, wa man si Iklase Rumorasa.
0: Na, sige, bito kong paabot, wa pa man mauli. Akong gitawagan sa cellphone, dili man saan makontak.
1: Musa? Pudpita. Ay, mali ni bata. Kontak ka na iyang mga amiga. O iyang mga classmates. Nga ba kay number ang iyang mga classmates?

0: lutas feelings eh. Presko kayo.
1: Wa na ka mahubog?
0: Siyempre, napagamay. Pero, hindi kasi pamati nga, nakaligo ko, love. Ingnan di kang kaligo, sad. Sige na, kaligo ka. Tindot kasi pamati. Pwerte ba yung singutan ninyong sig-cheer dito sa gym? Punaan ba itong ituan na to ganina? Limuot kayo. Sige na. Now, sige na ba? Ligo na ba?
1: Sige, good. Maligo na lang ko.
0: Nga, unsa na? Di ba nice kayo sa feeling? Nga, nakaligo ka? Fresh kayo, no?
1: O, bitaw. Presko kayo, love.
0: Love, nanong man ka?
1: Nalipong man ko.
0: Ha? Huh? Dali. Higda, dali. Love.
1: Love.
0: Oh, love.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Naitabagid me ni James Priscilla. Ug nabalaka kog maayo, kay kung simba ko mamapdus ko, unsao na lang sa pagsultin ako ang akong parents. Nag-eskwela para ba ko, unsa kay buhaton nila karako. Mga kasama, atong sundad ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni suwatampo ni Everly dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ben Haima. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan niyo, eh? Murang nagsingin mo at nagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung ingang gimino ta.
2: Hello, oy. Ngano na di ay ta? Nausal mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Oh, Jesucristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuhudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong buti sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi ug ako pod gapuson sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
7: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Sudah turun baju separa!

0: O karon, sa katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur.
1: Dugay na kong nasayot nga si Punyong mao ang kriminal kani adto sa karaang bahay sa mga Pilipinis. Ug siya usab ang nipatay ni aning digna nga inahan mo tsumare. Ubos ang manto ni Minard Pilipinis.
2: Usa! Kinuo ko!
3: Sige na! Lihok na kamukaroon dayon! Ipalayo ninyo si Krisha!
4: Pero si Brenna, mami!
3: Ako ray bahala ni Brenna!
5: Matirang matibay, ato katago sa Tierra del Sol, Miss Krisha!
3: Mabalik nasab ko sa karaang bahay sa mga Buena Vida.
4: Mami, kuyog na lang nga mo.
3: Dili, Krisha. Dili mahimong pihaan ko si Menard.
4: Mami!

0: ang Tierra del Sol. Mao na lang gud ang makaluwas kanimo, Krisha, gikan sa kabangis akong amahan.
1: Chumari, si Brenna na bala kakay ko niya.
0: Wala'y panahon pa. Aron ato pa siyang kuhaon, Krish.
1: God! Isalig namot ni mo ang tanan.
2: Mas palig-uno ang taning higayuna ang atong pagtuo sa Diyos. Ug mas pahugton pagyud nato ang atong mga pag-ampo.
0: Yes, Father.
1: Yes, Father.

0: Ayon sila paingon, Rolaida. Ayon!
1: Kwan, tuara ba sila sa parokya ni San Sebastian Martir?
0: May mga aninong itong nagipasunod-sunod ko kanimo. O detalyado kayo ang ilang gifid nga rin akong impormasyon.
1: Menard, tuwa na sila karon paingon sa Tierra del Sol.
0: Sa! Simbergwensa!
1: Gusto na! Undangan na kini! Dili ka na makatarungan nun!
0: What?
1: Menard, ang hait nga hunting knife nga mo igiluba mo sa kong igsuon ka na...
0: Aida!
1: Menard!
0: Asul ka na kayo!
1: Buhay akong liog, Menard! Sama!
0: Ungulok uka! Arilok uka! Rakutin dasan kap manay!
1: Menard!
0: Adios langga! Warapuyak! Gagabas muli!

0: Ikaw na, Bina. Ay, pedasong sadyo.
1: Mangita at ang paagi nga makagawas na ining dapit ang mamatar sila. Tanima!
0: Dilik na ito makagawas nga buhi din ni Sarang Bay sa mga binabidyo, Bina.

0: Misha, niya na ta sa itong atong nga bahin.
1: Oh, Jumeri. Dini na tagi ka niya itong una na itong pagtaak ni ining kapita.
0: Oh. Magi, kaya ba?
2: Atang Jumeri, okidokidong, matirang matibay.
1: Father! Father, pahuay lang kung ikutasan ka na.
3: Ayaw kayo ka ba lagi? Misha!
0: Mubuhay na niya ng dakong punungan sa kahoy, Chris.
1: Oh, Jumeri.

0: Ah, sa gwneud yw'n... Ah, mwy e gwneud yw!
1: Gaw! Mae gael yw sas na gwng altar nga halaranan! Alat pagyapon siya bi sa nog dili siya ba o ang naisulat sa karang libros mo pa siya.
0: Mamatay sila! Tabang! Tabang! Ma! Ma!
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Mila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Kumultor kong sigmunda, ginuotuntui ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: Unguluk uka. Ariluk uka. Rekutindasan kap mane. Warap uyak. Gana bas mule. Ay! Disipulo! Kwa kiniganting naip kere kedugo. Limpyo he! Kay gamiton pa kininako alang unya sa halad. Tagdali! Ah! Bugasi ha! Limpyo he! Lakaw na! Pagdali!
1: Kuruan ko ba sa'yo? Mao kini ang gigamit nimo sa paggurgul sa akong liog kini ato. Milag Benavides.
0: Uy! Barsino! Ikaw! Nagkasood ka din eh!
1: Itunol mo na ko ang hunting knife nga mauwi mo unay o tapos sa imong kinabuhi.
0: Dili! Dili ka basta-basta magkapatay sa labawang supremo! Dili, Barsino!
1: Gipangandaman ko na ikaw daan o gipangandaman ko na sa kinini kayo na
0: kinini kayo na ay ay ay ay ay buhig gago liog simber kwitsa buhig ko
1: tagahan ko o gustong ipanimaos o sana ni Ana siling grasya nga suot ko kayong higana
0: paparsino. Uy! Ala!
2: Gagatag nulis!

0: Hindi, Brina. Ako kini si Punyong, imong amahan.
1: Papa Punyong, ma, ikaw na yung amahan mo ni Krisha. Gimingaw kayo ni mo pa. Maudiay nga gaan kayo nga akong buot ni mo.
0: Hindi, Brina, anak.
1: Papa Punyong. Naglinog! Kusog kayo pa!
0: Anak! Kinahanglan ka magkabiya kayo ta din, eh!
1: Papa Punyong, pagpatay pa! Matumbatas ako, galigi!

0: ¡Maggie!
1: ¡Ah!
0: ¡Maggie!
1: ¡Te comparto para el gordo!

Miyanako. Miyanako, samahan doon kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Ning Kapita.

0: Og dinhi mga kasama natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Music scoring Ariel Arriba Mangkaw. Sound engineer Ricky Porzuelo Garing. Recording and audio technical master John Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit, tuguti nga among ipaila ang mga artista nga mo'y naghatag o kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Jumari og Senior Benedicto Buenavides, Jeffrey Gabunada, Krisya Marites Parba Albores, Brina og Ingracia, Ingrid Miss I. Vertodazo, Supremo Maynard Buenavides, BSI O.G. Compoc Racasa, Tarsila og Ursula, Monique de Gracia Sacidon, Maki, Punyong og Varsino, Marvin Sanchez Caballero, Rolaida og Asin, Jennifer Dato Minusa, Padre Ferdi, Darwin og Professor Swami, Ricky Bangis Garing. Sa ngayon na lang sa RMN Drama, kinis kasamang June Garaka Puhanis Muingon, ang tanang dungog ug himaya iya lamang sa Dios. Tatak RMN.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
3: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago ninang dughan mong maliputon.
2: Palami style.
3: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
4: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
2: Kasilag style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
6: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Us-us gyud ay kagmatres dinuray. Mao may sultis man adabang.
1: Ipahilot ra lagi ko nun ako matres. Ipasakas ibabaw. Unya, mukhaon sa kuno kog daghang puta so mo inom og vitamins.
0: Aw, sige, sige. Hapis sa tas pharmacy. Una ko na tupalit ang mga vitamina.
1: Ikaw gyud ang way diferensya, dong. Pwede ra gyud ka nga makaanak.
0: Ah, oh, busa. Maningkamot gyud ta nga mamabdus ka. Aron makaanak ta, dayon ray.

0: Ubay-ubay ni mga nagkalalaing prutas akong napalit, day.
1: Bachong, ato na tos iparkingan sa itong auto. Huwag mo laos na lang tagpauli sa bay.
0: Yeah. Ay, mas mayo unta o doon na yung mga play ko tabang nato, da. Para din ka masigiglihok sa bay. Basin, usasad na nga, nakaus-usay mo matris, masigiglihok sa bulutan sa bay.
1: Di man ko napuk at mga lihokon sa bay ko eh. Pero sige, kay gusto mo kang magbutang tagkarate lang ang magbantay tagkatabang. Sige na lang. Buhatan tang gusto ni mo, Domaning.

0: Dool lang ta sa atong bayray.
1: Adong, may nagparog man nga babae tungod sa atong gate. Mura man nag-doorbell, oh.
0: Oh, base nakabasa na sa kartulang nga wanted katabang day. Ay, mga play tingali na. Ako nang ganaugon day, ha? Abihan ko ang gate o bakisultihan ko ning bayana.
1: Sige dong.
0: Unsay ato day?
2: Sir, nakabasa ko og karatulang wanted katapang, mga play unta po, sir.
0: Yay, ko pa sa ning bayhana da.
2: Sir, pwede?
0: Indot buglawas. Ah, okay day. Interview no na kanamo sa akong asawa, ha. Abliyan sa ko ang gate aron makasud ang

0: Dili ito ang pukawatan, ma'am. Uy, bisan pobre mi, pero dili ito ang kumangawat.
1: Sorry, ha. Naniguro lang ko. Daka na ba kayo ng madunggang istorya? Gado na kataba nga nangawat. Unya, milayas tayo sa bay nga. Iyahang ikawatan.
0: Dili ko ingon, anak, ma'am. Mahimo nga tultulan ka na ko sa amo. Para dali ko ninyong matultulan kung unsa man gani.
2: Buutan man hinuong ka sa kong tanaw, day. Pero matod pa sa istorya, ang mga buutan ugnaw mo'y mahilabtanon.
0: Sige, sir, ma'am. Di na lang ko muna yun apply. Basig, kawatan gid ko. O, kawatan siya ko sa inyong tanaw ba? Di na lang ko.
1: Ay, no, dawit na ka. O, tana sa inyo. Kuyugata ka sa inyo nga magkuha si mong mga biste. Kay gusto ko nga mag-stay in ka tinhi. O, matagduming ko lang kang mapauloy sa inyo. Tana, dahilanin na. Mautotas inyo.

0: Oh, Baba berbening. Kajerjiran kasi niyang katabang.
1: Oh, Bradley. Lami aki behano eh. Murong gili katabang ang purmas lawas.
0: Ha? Huh?
1: Dahay, kausa nga, pag-albin ako sa banyo, uy, nakita ko siya nga naligo, naghubo tanan. Stang, lami ah.
0: Ako pa ikaw eh. Ako huh? Pa ikaw. Wala. Wala. Kaya bang, imo ng sikretuhong bayan na. Nya, imong ingnon nga. Paanakanin mo ba? Paanakanin mo? Ingnon mo. Pwede? Paanakanin ka? Ano ba? Hatagi lang dako nga kantidad sa kwarta. Aro sa ingon, musugot. Ah, musugot!
1: Brad Ramon.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
6: sa Paragis Pila-Pila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
11: Maraming salamat po.
10: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MXtraordinary with MX3.
15: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Maca Buhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nanggamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Dili hap dos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: mo ipamadusi bro. Pamadusi na. Kay, sino ray imo asawa? Ah, brag. Ah, wala nagigay pagbulaong mabdus to. Una nga, hanap pa to si Gis Panas, imo asawa. Kana na lang.
1: Lagi ba'y?
0: Oh, muna sa. Stand out ni mo, saman. Madama ka na ni mo. Kanang, inyong katabang ba? Imong tripingan ba? Imong hangyoon? Saman. Ayaw na sa gamitin kusog. Ayaw naman sa na, gamitan ni mo kusog. R.I.P. mo na. Subot ka R.I.P. R.I.P. R.I.P. Karaano. kanang iyang kabubuton lang, dyan, may imong hangyoon ba? Hangyoong matarong.
1: Ah.
0: Anong singon? Musanong si imong hangyo.
1: Sa tanaw na ko, brad. Madara man po siya.
0: Oh?
1: Kay, murag, niibo ko po na nga akong katabang na mo. Dahil kausagan ni nga niagi ko sa iyang tubangan nga nag-brief ko.
0: Unya, sa'yo dito po.
1: Stang, rabiha makatutok.
0: Ha?
1: Sus, gabi makatutok, Jud.
0: Au, uy. Aha, maya, no? Makatutok, Jud, siya. Kay, purbida. Ispoko man ang imong atubangan, imong bugdo, magkaya ng imong sampot niya, atubangan bugdo sa kayo.
1: Sige, sige, brad. Ako lang birhan sila ni, kay ibog sa guniyaw, eh.
0: Aw?
1: Hmm?
0: Ah? Itara ba ko kausa? Mm. Anong bayhana kitong miyanto ko sa inyo ba?
1: Mm-mm.
0: Sus! Tanawin ko, klaro kayo, virgin pa siya, eh. Muray yung tagatalamban, eh.
1: Ha? Huh?
0: Igo na sa imo, bungkag yun ang iyaha ba?
1: Masato ba, kisa ba?
0: Matig, di ba? Di na, ha? Lagi, bungkag yun, eh. Kapantan ko, ha?
1: Sige, sige, sige, brad. Doon ako. Og, salamat sa bulawan mong tambag, ha? Nagin ni mga magtulunan yun. Salamat yung kayo.
0: Thank you.

0: Kalain nanay mong ubulo eh.
1: Salamat tining imong gipabalis akong apo, ma'am. Ha? Magkapatay. Magkapatay. Magkapalitig yung kong tambalan eh.
0: Okay, Raloy. Ay lang na, Ubayri. Ako rin ang tabang ang 1,000 nga gihatag na akong lani.
1: Ani ngon man to akong anak nga datahan lang kaniya ginagmay.
0: Uy, Roy. Tabang gani. Kanya, uamang po may anak ni sir.
1: Ay, salamat kayo ni mo, Ma'am Nuraya. Huwag nang pasalamat yung kuskino. Oh, nagkamu na yung inahimong agaon sa akong apo. Mga buutan o mga maluluyon kay mo.
2: Sa tanaw ko, mula og may sakit yung kanga ginadalo. Pero, igor ang kakanggrisitahan sa doktor. O sige, palitan na. Palitan na, lo. Ah, tana, ato na ta, Dainuray. Ugma na lang pabalika si Dailani sa bahay, lo, ha? Ato na, may.

0: Nabalik ka lagi dayon, Sir Maning. Mapasag yung paglakaw ni Ma'am Noray nga ni trabaho sad.
1: Nibalik ko dahil lang ni kay. May importante kong tuyo ni mo. Gayaw yung pagsaba ni Ma'am Noray ni mo ha. Bahay na akong tuyo ni mo.
0: Unsa dayon mong tuyo, sir? Unsa man may isugo ka?
1: Wa ko isugo ni mo tay. Tanas ko ang kwarto na. Tanas dayon. Wala ni.
0: Ah, mangayo ka na ko, anak.
1: Guday lang eh. Gusto ko nga maka-anak tayo.
0: Ay, sir. Giga ko. Giyakan ko ni mo. Kamuta ni mo, sir.
1: Sa kamuta ni mo eh. Karo ka nga bago kang maligo. Dali-dali eh. Dali-dali. Manghigda ta dahilan eh. Tanaday yun.

0: tunong imo. Namin-direkon on ang atong upon, sorry.
1: Bagi na paan niya.
0: Sir, pa ko kasuway pa ya, kuya. Sir, nga namuamang ko nakabalibay mo, sir.
1: Kana tumut kay nakagusto sa ganako.
0: Siloka. Siloka lang.
1: Kadiyota, ako na nang ikon si mo. Ako nang buwan akong baksir.
0: Lakad ako. Sir, mahadlo ko na, sir. Basit makatay ko sa masakit.
1: Sige, ako lang yung hinayon sa pagkalit, ha?
0: Sure ka, sir. Agay, sir. Agay, nakitaan. Agay. Luluin to, tabang lo, agay.
1: Isama.
0: Agay. Basta na, sir. Basta na, agay.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw! This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw! This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: This time check is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500,
3: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
1: DTX 500! Pumalit sa mga butika.
4: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida de la Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nga nung masulubuan man ganang naong nimo?
7: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at original.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
15: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
15: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
20: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
21: Panayasa kini mata.
0: palayaso ni Carol Yudayon.
21: Christian, anak ni mo siya. Nanugod ngayon mo mong palayason.
0: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
21: Unsa?
0: Uy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
20: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka muna, tay!
21: Nagkaw, kagkaw, boy. Kinsa ka?
22: Kumusta ka na, aking mahal?
21: Kinsa ka?
22: Ako kini, si Jigo Salvador!
23: Kaloy, bawas na ako.
21: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
23: Mar.
21: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
24: Nagunsa ka din eh.
23: Ni ako aron pagayoon ng inyong pasaylo.
24: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Layas na ining panimay.
23: Pasaylo ako, anak.
21: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, bakit niya
3: hayo.
2: Magrapag yun ko atong mga gulay yun.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga gala, kumusta? May gandaw ko na itong tanan. Magmaing bi, may buta. Basta kay bahay yung gandaw. Binang mga gala ka na yan. Yan yung gala kang ina rare. Yan o, basta kong partner, Wiley, guwapo sa D8PC, Lloyd Gabiana. Lloyd, basta Lloyd.
1: Ayaw jud ninyo kalimpi sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay daghan kay nig benepisyo sa atong kalawasan. Ug paluapan nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Yes, unya ay sa kalindi ninyo may gala nga tong Paragis Bela Bela Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Right? Bueno may gala, shoutout time. Shoutout nga to sa itong mga sukintik paminaw. Nga to nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Uchiron, si Bibi Kubar, Dondon Dumanog, Juwi Pitagura, o ni Romel Kaingin, gikan kini sa itong PSI founder, Pangag Salong. Wailan ko din nga itong writer director, OG Kumpok Rakasa. Unya lang, shout out to Sab Destolido City, si Raul Tolentino, Rico Balliore, Helen Balliore, April Ray Pungasi, si Dave Jum Buhawi, o si Toper Labaho, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Unya, diha sa si Rosalina Iripilis, diha sa Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Buena mga ikala, niya lang sa pwede katong sugilanon. Igo na lang sa paglingo-lingo ang iyang kumpari Mando sa iyang nasairan. Umingo na lang nga kung saan ka man masaya suportahan ta ka. Unya kay nanawag mo na si Christian ni Clara aron magpahibaw o nagsabot sila. Ngayon ang pagkagabi, milarga dayon si Christian sakay sa taxi. Doorman, gihapit niya si Clara sa ilang lapit. Pero wapagani makaplastar pagsakay sa taxi si Clara, nanawag ang iyang bana nga si Gary. Mao nga gimanduan dayon ang driver sa taxi sa paglarga bisan mamanog wa pa maplastar sa paglingkod sa taxi. May gala, niya na yung sumpanig atong sugilanon. Himayang nahunlak. Walay mo ba dunya ko kung nagitalik ka?
2: Bus, bagis compartment palihog.
3: Okay, sir. Kabihan ako.
4: Clara!
5: Si Magdayon! Si Magdayon!
2: Ano sa pwede?
5: Ligandang-ganas, Papa!
2: Abus! Lagabos!
6: Uy! Nung sa mga bilarga man na yun itong taxi! Pas-pas pa kayo nakipanagan! Napay karaskritsing! Maya, noong sa may gidalian!
2: Sa mataon ka, Clara. Naakaman ko diha sa sahog ining taxi maglingkod o nagbit-bit ka magiging sa imong bagahe.
5: Ang-ang! May paturato imang gudayon sa paglarga ning taxi.
2: Oh, ingon lang ka.
3: Nagtaban mo, ma'am, sir.
5: At imanan ang imong pag-drive.
2: Mauna, imanan ang pag-drive ni mo.
3: Sir, ma'am.
5: Ano nga, be. I-plaster taonan ning mga bagahe sa baggage compartment ar makalikot kong tarong.
2: Hunong una, boss.

0: Asa naman si Papa Ma?
1: Pitaw, wa na lagi ko kita ni Papa Ma.
2: Arthur, Jen Angel, toa na si Papa ninyo paduong sa pier.
0: Gani mi, makaamin ni Jen og makakiss, makahag.
1: Bitaw ma.
2: Nagdali manguto si Papa ninyo, kay alas 7 naman hapit. O niya, 11:59 man ko namularga ang barko. Gusto siya nga 1 hour sa dili pa mularga, toa na siya sa pier.
0: Sa'yo pagani kayo? Alas 6:30 pagani?
1: Nausab na git si Papa. Unang higayon nga milarga siya nga wami makaamin niya.
0: Mapagani pag alas 7, oh.
1: Wa malang gani may makahag o makakiss niya.
0: Dun eh.
2: Pasag din na lang inyong amahan.
1: Unsaon nga nagdali man to.

0: nag message ni mo, oh.
1: Kadita. Uy, akong umangkon.
0: Basada yun.
1: Ano yan?
0: Ako na lang, B. Pa, Milar ka man ka dayon. Wapagani mi, makabless, makahag, ug makakiss. Huh? Anak din ni mo kay nagpapaman.
1: Oh. Mugin ang ako mga umangkon. Papangilan tawag nako kay dako man sila nga way amahan kay pinaangkan raman ng ilang mamang akong ate.
0: Oh, mauda ay.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Na, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhanan pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhanan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, Paragis Bilabila.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Pero pinangga kayo na ko ng mga bata, ah. Sabar sila sa akong kagalingong mga anak.
0: Basi kanahan ka nga na tayo kagalingong anak. Willing and able, rakit kong imong paliwatan.
1: Aha.

0: kaya mo sila nato ang oras sa itong panagkupan?
1: So may pwede mo ipasapoy.
0: Nakusoki kayo sa una din hinga gijukihan. Naras dool din sa per 4. Tanaw-tanaw dito na.
1: Ay, ikaw mahipaw.

Quería ataque, fue el gana con 5. Okay.

0: Ma,
1: Dagoy,
0: ingatan mo sana ang pag-ibig natin. Ipaglaban nito hanggang sa aking pagdating.

0: Ay, kanina di mo mo kanta. Agiupo ka, pipi ko na itong bak.
1: Ikaw yun.
0: Ay, kanina mo kanta ni mo. Ay. Wet for me. Meaningful, pagit ka ayaw.
1: Hala, eh. Ikaw na sabo.
0: Unsa may akong kanta.
1: Ikaw good. Kano paborito ni mo?
0: Ay, kaibawan ako. I'll always remember us this way. Ang kanamuni akong kanta.

0: kaya kaya kaya ko tanawin sa sumbok ha kung sa'y number ang ganda ha. Mm-hmm. Okay, may ay na, nakita na ko. Mahog sa kong 5 ha. Kaya na.
1: That Arizona sky burning in your eyes. Now, you look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. Yopa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: na binayaran kapso, nilugwaang dako na bato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agin akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kay pertigyong ninduta, 100%
1: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna o pagatukiun, ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
11: Og ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
11: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
10: Gusto.
11: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mog balatian or sakit. Kasagaran mag nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
10: Kana?
11: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sa gabi og naandan ni mo ning imong buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
10: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
11: Mm.
10: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
11: bad
10: sa cholesterol. Bad cholesterol.
11: Mm.
10: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
11: Mm.
10: Kundi sa medium sized arteries pod.
11: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP.
10: Mm-hmm.
11: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
10: Gusto.
11: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
9: DTX 500.
12: Foundation Mario, ako ni diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
11: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
10: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
11: Mm-hmm.
10: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis.
11: Mm.
10: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
11: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
10: Hmm.
11: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
11: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals,
10: hmm,
11: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
11: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
10: Oh.
11: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapatsadaha.
11: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
10: Correct.
11: Mm.
10: Aron, adto ta sa imong utok.
11: Mm.
10: Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
11: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
10: Mm-hmm.
11: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
10: Mm.
11: Sa mga office workers, decision makers,
10: uh-huh,
11: o ilabi na dyan sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto.
9: DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako nga akong mga ng mga pasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindouble dose ng kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika!
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
11: O ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis manipis nga pagkaon.
11: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa dai no.
11: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
10: Daghan. Niantong tuig 2015 dok ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
11: Mauraunta na.
10: Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mitisi aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: kondisyon,
11: wala
10: no?
11: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadebelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
9: DTX 500.
16: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
10: Unya, Dok, kinipong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: DTX 500.
13: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 90 time na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobra nga tambok.
10: Oh,
11: say Sir GP, di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na. Ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
9: DTX 500!
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinong 2 sa buntag, 2 sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus, og fungus naa na sa Klinika Diofresh.
10: Unya, all natural ba yun ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahira jud Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
10: O bitaw, ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud Klinika Diofresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na da Sir JP sa added benefit kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
11: Najay panahon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course.
9: DTX Coffee Mix.
18: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay Mayara inigali ng sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. O baka mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto ng DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Pero Doc, og naman siya ay ekstra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Isgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
10: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
11: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinagrihanan o lauric acid, daghan o caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga, daghan dyan kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong pag-ahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usan nimo siya itulon, kay imo ning gipaak, nisugod na niya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon, paakon sa nila. Mugawas ang BCO, ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang yun na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala dyan problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobya to.
19: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na dyan problema, ha?
11: Habi ka pagtunlon pa to. Siguro patay na dyan to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
19: Uh-huh. Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
11: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to, Sir GP.
19: Uh-huh.
11: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
19: Mm.
11: Kinsa may una niyang hipuson, ang H. pylori bacteria.
20: D3Bio! Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw ng buluha sama sa pag-exercise.
21: D3Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
22: Mapalit sa mga butika.
21: D3Bio!
19: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
11: Kung mudaghan manguna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
19: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
11: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
19: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
11: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra abi ang imong hunger.
19: Mao before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
11: Kanang kasigi kagkaog mga time is, Sir GP, samot na dyan sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
19: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard, ang imuang tiyan.
11: Og dili ra da, Sir GP, iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuang mucus lining.
19: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
11: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
19: Wow!
21: D3Bio!
23: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
21: D3Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga D3. D3Bio.
19: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kunya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
19: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
19: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
11: Yes. So sa mga gapanimahog ilok ya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
19: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Perfect. Ang extinct food supplement, Sir GP, naay maca ug clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
19: Correct. Wa jud na side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
19: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Mm. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
11: Mm-hmm.
19: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
19: Aha.
11: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
19: Ganahan jud ko ana dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
19: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka.
19: Mm-hmm.
11: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
19: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganahan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
19: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Nakaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong ditribayo? Naot unta nga gisige ninyo inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
19: Atong isgutan Doc Ramil, unsa may rason nganong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa ditribayo?
11: Checklist ata.
19: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid.
11: Mm.
19: Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin. Mm.
11: Labaw pa 30 fatty acid Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
19: Oh,
11: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
19: Unya, napayusado.
11: Mm.
19: Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang Staphylococcus aureus, ang Candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
11: Uy.
19: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea dok.
11: Mm.
19: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
11: Mm-hmm.
19: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
11: Correct.
19: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
11: Yes, sakto yun. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo. Nakuha nimo ang punto Sir JP?
19: Yes, Doc, about active immunity.
11: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
19: Uh-huh.
11: Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
19: Kinsa Doc?
11: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
19: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
11: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3.
19: Mm-hmm.
11: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
19: Yes Doc, it's brown na fats ano?
11: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nung makita sa kuha ni Sir JP, plain
19: so,
11: D3. Kining MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
19: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
11: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, Unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
19: Sumunig itawag, Dok, nga ketogenic diet.
11: Mm.
19: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
11: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
19: O niya, diniramat ang tama na.
11: Akong si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
19: Ayaw, abusuhon.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Araw at Law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
8: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala ko mustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome! Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita mag-ahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

August 11, 2026. Lain sa watamo na usab ang atong paghatagag pagtagal. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Melody. Ben is stand by Melody alang sa imong swat, of course. Brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko standby Melody alang sa imong suwat. Dini siyempre sa itong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ang ako may nitong pagtimbaya sa tanang suking tigpaminaw ng imong programa ate. Ilabi ng anak kanimo, kang Cap June o DJ Nova. Ako si Melody, 29 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao City. Gusto na akong ipaambit sa usa ka bahin sa akong kinabuhi ate. Nga hangtod karon nagbilin gihapog daghang pangutana sa akong kasing-kasing. Netong una nagtuo ko nga si Rome, ang tao nga ako makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Halos 7 katuig ang among relasyon. Tili man perpekto apan puno kinis mga damgo. Maghisgot mi sa among gusto nga balay, sa among maabot nga mga anak, o sa among plano nga magpakasal, sa diyang makatigom na siyang igo ng kwarta. Sa matag higayon nga mangutana ang among mga higala kung kanusa ang kasal, magkatawa lang mi, sa dili madugay, mukha na ang tubag ni Rome, ate. Mituo ko nga to kaniya. Misali ko nga to kaniya. Gihimo na ako siyang sentro sa akong kinabuhi. Kada desisyon nga akong buhaton, permi na akong i-appeal si Rome, ate. Nagdumili ko sa pipila ka mga oportunidad sa trabaho aron dili mi magkalagyo. Nahuna-huna ko nga mas importante ang among relasyon kaysa trabaho, ate. Wagid ko musod. Or wagid misod sa kung nahunang o sa kaadlaw, ako ra di ay ang nagdamgo nga kami. Nahitabo ang pinakasakit nga panghitabo sa kong kinabuhi. Nakurat na lamang ko ate. Nagpakasal sa laing babae si Rome. Ako ang iyang gisaaran apan ako ang iyang gibiyaan. Wala mi nag-away, wala mi naglalis, wala mi misunderstanding. Wa ako'y napansin bisan gamay nga kausaban. Ubasig ako lang awa na pakaba na ate. Ako lang gibaliwala. Ate R, murag mihunong ang akong kalibutan. Dili ko makaginawa, dili ko katuo. Nga ang lalaki nga nagsaad nga ako iyang pakaslan. Lain niyang gipili. Gani ate anang gabi eh. Before siya gikasal pagkaugma, nag-date pa mi. Wa ako makasabot kung nga no. Kitawagan ko siya. Dili siya mo reply. Di siya mo tubag ate. I-message na ko, walay reply. Paglabay sa duha kaadlaw, nakadawat kog o salamang kaminsahe na ngayon siya pasahilo ka na ko. Matod niya. Nahitabo na lang ang tanan. Ako na sayran.

arangan ang babae. Natigayo na ate. Naglisod ko pagdawat. Naglisod ko pag move on. Ingon ana lang ba di kadali? Natalikdan ko ate. 7 katuig, 7 years ang among relasyon. Gitapos lang niya sa usa ka mensahe. Nagbulag nga way klaro. Why rason? Why explanations? Sulod sa 7 katuig, ate. Wa ko'y laing gigugma kundili si Rom lang. Bisan kanus a, wa ko nagbinuang sa among relasyon. Kay nagtuo ko nga kini na usab o kini usab yang buhaton. Apan giilisdan lang ko niya. Og babay, nga bag-o lang niyang nahimong karelasyon. Dini nagsugod nga wa na ko'y pagsalig sa mga lalaki. Tanaw na ko tanan mga bakakon sila ate. Nagsugod ko pangutana sa kong kaugalingon, unsay kulang ka nako? Dili pa ba ko igo? Sa pila ka bulan murag nawad-an kog gana sa tanang butang ate. Murabag samtang naglipay ang tanang mga tao, ako ang nasa daplin, nagsubo, naghilak. Nay mga higayon nga mag self pity ko ate. Nga murabag gidaog-daog kas kapalaran. Sa pagpanglabay sa mga adlaw na himong mga bulan, na himong tuig, sa hinay-hinay, nadawat na nako. Nga humanami ni Rom ate. Apan ang kasakit sa iyang gibuhat nagpabiling samad sulod sa kong kasing-kasing. Hangtod biabot sa akong kinabuhi si Marvin. Sama ka nako, gikan usab siya sa sakit nga relasyon. In short, pareho ming broken-hearted. Mas gipili sa iyang hinigugma ang iyang career o ambisyon kaysa ilang relasyon. Matod ko sa akong kaugalingon, siguro pinagtagpo gid mi sa kapalaran. Pila ra may sugilanon. Nagka-relasyon mi ni Marvin, ate. Nagtuo ko nga naka-move on ako, ang hoping nga maging okay na ang tanan. Si Marvin ang naghatag ka na kog laing higayon nga mahigug mapag-usab. Hinay-hinay mibalik ang ako mga pahiyom. Apan ang higayon na lahi na ate, wa na ko'y kumpiyansa, wa na ko'y pagsalig, kini ang nahimong babag sa mong relasyon ni Marvin. Nagtuo ko nga ako lang. Wa ko nagtuo nga akip si Marvin, wa na po'y salig. Nag-struggle po din siya ate para magsugod ko sa karelasyon. Pareho mi nakagapos pa sa kagahapon. Pareho mi ni Marvin nga naa sa proseso sa pag-alim sa mga samad sa kagahapon. Ate, sa akong side, naging higpit ko kang Marvin. Gusto na ko nga kanunin akong masayra niya mga lakaw. Dili lang niya matubag ang akong tawag, lain akong nahuna. Dili na ko tuyoon nga matagbawala si Marvin sa kapananaw, murag gaduda na ko nga naa siya lain ate. Makita ganit na ko nga makikistorya siya laing babae. Ako na siyang i-accuse ate nga ng babae. Samtang si Marvin usab, masuko kung dugay ko makapauli or mag-overtime ko sa trabaho. Gusto na ko nga mag-masteral. Gusto ko nungagan pa akong kahibalo. Apansupak siya, nga no ko nung mangandoy pa kung mataas ang akong posisyon sa opisina. Magselos usab siya ate, doon ay mahigayon nga magkalalis mi sa gamayng butang. Ate, doon ay mahigayon nga pangutanon ko ni Marvin. Kung nga nung moraglisod ka na ako nga musalig, gato ka niya. Muhilom lamang ko ate, wa ko'y tubag. Tungod kay tinuod yang giingon, bisag unsaon ako sa pag-ingon nga gihigugma ko siya. Apan dunay bahin sa kong kasing-kasing nga mahadlok na ate, nga masakitan. Sa matag higayon nga dili siya motubag, sa kong tawag, maghunahon ako nga base na nailain. Kung maingon siyang busy, musulod sa kong unahuna, ang mga posibilidad basig maminyo lang nigkalit og lain. Kabalo ko nga dili na patas alang kaniya. At the same time, dili pod patas alang kanako.
ang iyang way pagsalig gari ka nako hangtod na realize na mo ate. Para humingwa pa makamove on. Ugo pa makarecover. Sa trauma sa among mga ex. Para humingway salig. Ug para humingway kasiguruhan sa among relasyon. Daghan mga pagduha-duha. Parehong nabuhi sa kagahapon. Mahal ko si Marvin. Mahal ko niya. Nasahid ko, ana. Apan, nga nung questionan ko lang permi yung gugma ate. Nga nung amo mapasakitan among kaugalingon. Gusto ko maging sakto ang tanan. Apan ate, pareho ming way salig sa among relasyon. Unsay may namang buhaton, magbulag na lamang ni. Para malimta na mo sa hingpit ang among mga kagahapon. Ate, sayangan ko ba si Marvin? Or kami mismo kinahanglan nga mag-usab sa mong kaugalingon. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Melody.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: daghang salamat kanimo Melody sa imuhang pagpadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, nasabdan tagid ka. I feel you. Imagine, nag-date pa mo sa imong uyab for 7 years. Pagkaugmang ikasal, grabe ka unfair. Grabe ka. Huwag siya i-sign ba nga nabantayan nga naanay lain. Unya, pagkaugmang kasal na dahil, grabe sa kag-uyab ba ka. Eh, pasal. Anyway, kao ba na to? Deji Nova Abaniel.
1: Yes, ngayong adlaw, Ate Arlene Cap Jones na natong mga suking kick. Subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jones Jun Diasis. Gasigi ko ka...
2: Yes, maswerte ka to ni Gino ba, Ate Arlene?
0: Nagisigisgot na ako. Sige ko ka, bulol. Anyways. Bulol. Grabe sa da, no? Kanabang, the Ginovs. Pito ka to, is pito ka to. Kabalo yes. Na kaniya, kumpiyansa na kay kaniya. Uyab mo, di ba? I mean, anang gabi, nag-date pa sila before siya gikasal pagkaugma. O sa bagyod. Na-shock na lang siya nga. Hala, naminyo, nagikasal na sa lalaki.
1: Feel ako kay estudyante ni Cap John tong lalaki kay di mo magilasapnan. Ha? Huwag yun, di ba? Master kayo, tago. Imagine, wala agit siya. Wala siya hint nga. Yes. So, hindi na, narilaing babae. So, more estudyante to ni Cap.
2: Feel ako. Bagsak to ni Genova.
1: Ay, nabagsak din.
2: Okay, gipasakitan man niya ang babae. Cap, sa URP manggod, mga palangga. Ang among moto is, kinanglan, dili.
0: I-accommodate lang.
2: Oh, wala'y masakitan niya kababayinan.
1: Grabe, bitaw.
2: Kasi mapagmahal.
1: Talagsaon rin yung lalaki nga di masapnan. Kaya ang babae, grabe, kaya nag-instinct ang babae, di ba? So, kung...
0: Basig, grabe po yung pagsalig ba? Kanipin ang ilang routine, magkita sila, mag-date sila. I mean...
1: Confident na kayo siya.
0: A night before, nag-date pa sila. So, kisa may nagtuo nga, kasal na ugma, ala, ikalain. Man.
1: Bastos kayo nga lalaki.
0: Grabe, kaya mapag... Grabe ka siya kaayo ay. Grabe ka unfair. Grabe ka unfair. Anyways, affected ko. Anyway. Bito, did you know ko, ikaw ang nasa sitwasyon ni Melody o sa imong buhaton?
1: Ako si Melody, magbulag na lang siya na iyahang uyab, no? Okay? Oh. Kaya na bang, kung ikaw magod na lokong sa pariho magod sila, ma'am, nga.
0: Oh, broken-hearted.
1: Broken-hearted. Pariho sila nga. Wala pa nila na-accept kung say na hitabo sila mga past ba? Kay lisod magod kayo na both of them kay dili pa okay. Yes. Okay rin tatog sila. Ang isa lang ang dili okay kay ang isa makatabang man.
0: Makatabang, yes. Mo-adjust.
1: Oh, adjust man. Pero kani, silang duha, puro sila mga toxic. So, yes. Para na ko, wala'y rason nga mo sulod ka sa usa ka relasyon nga pareho mong duwa nga dili pa okay.
0: Yeah,
1: kaya ngayon tingnan na magsinakitay ramang gihapon mo.
0: Correct.
1: No? Kay kaya nang ang healing mong gurusahay kana bang kinahanglan ato asyang i-process pa ba nga dili bito ta magdali og sulod sa usa ka relasyon
0: yes.
1: Niya kanang abi natong higugmata nyang ending daghan gitag mga traumas nga wala pa nato na process sa tong kaugalingon. If wala pa na nimo na process imong kaugalingon lisod kaayo na siya ilahutay sa usa ka relasyon. So para na ko wala rason nga kana bitong magsige pa ka og kanang kuan kana bitang magpadayon mo sa inyong relasyon nga di pa ka okay kay ako mamutuo jud ko nga ang tao nga na ay trauma kaya man na niya nga kung iyan ang nadawat ha kaya na niya nga kanang musulod sa saka relasyon bisan to na siya ay trauma pero kung as long as na process na bitaw nimo sa kaugalingon nimo ang mga trauma di na nimo i-project na ang mga trauma sa ana nga tawo pero tungod kay silang duha sa iyang uyab kay na ay mga trauma murag ana ba gubot sila kapoy
0: way salig. Oh. Di lang katubag nagduda na siya kay of course wagani siya ka bantay ato iyang first boyfriend for 7 years nga nanay lain
1: ug ako but si Melody ma murag maghadlok na sa kuguyab-uyab kay kana lagi 7 years di nalalim nga trauma nga
0: wala gay hint ba bisan gamay nga naglain nanay lain arang
1: to if nay history daan ang laki kay di na siya ma-shock nga sige na ko ang gidis
2: palakin
1: nya karo kana kay wala siya hint
0: so
1: grabe ka sakit to kay wa gid siya hint mo ni pinakasakit nga di wa kay idea ba nga nagloko na di ay siya. So,
0: correct.
1: Maski nakukulak ako si Melody, di ginabasawasa nga maulian siya anak nga trauma.
0: Tinood. Pagkapaita. Anyway, sige. Ato paminaon, ang ato URP professor, o si ikasulti ni mo ka Melody.
2: Yes, ate, pero before ana, belated happy birthday and advance happy birthday para sa natuig.
1: Nag-greet kayo na isang advance. Yan yung itungan, ma'am.
2: Advance happy birthday.
1: Ay, para nga, wala kay mahay.
0: Di malimtan.
2: Pero ito yung bibuha.
0: Ay, syempre.
2: Mga palang tanang amen, amen. Mga admirer ni Ate Arlene.
0: Hoy!
2: Kaming ganito sa birthday. Pastilan.
1: And of course, congratulations sa Nira Og sa itong Battle of Champions.
0: Yes!
1: Mga banggiitan ng mga singers.
0: Grabe,
1: here
0: grabe.
1: And outside Bukidnon. Natin mga contestants from Jensen, yeah, ay taga Misor,
0: yes.
1: Davao, and all around
0: grabe
1: Mindanao.
0: Grabe ka-talented gina ang mga taga Mindanao. As
1: true.
2: Abig na lang kung...
0: Thank you very much. Thank you.
2: Nga nung nag-atinda sa tuperting naghan na... Sus, magpila man dahil mga admirer.
0: Uy, kalain man
1: mo. Nari-attendance ka?
2: O mga admirer, pwedeng nagkana.
1: Kuyawan, sana hey. All.
0: Uy.
2: Ingan ako, para way lalis, i-raffle.
1: Ha? Mulukunod.
2: Ate, thank you kayo, ate. Please kayo, Ming, isami sa imong mga guest. No?
0: Giraffle.
1: True. Ito sa giraffle.
0: Nagulat si Melody Cup.
2: Actually, Melody, na ako nahinumduman ba sa imong kaagi.
1: Mm-hmm.
2: Amigo na ako.
1: Mm-hmm.
2: Dugay kayo sila sa... Uyab sila.
1: Mm-hmm.
2: Nalikat-likatan lang. I-assign mm-hmm. yung lugar.
1: Mm-hmm.
2: No? I-assign sila ngayon na yung lugar.
1: Uh-huh.
2: Uyab ko sila good. Mm-hmm. Na-assign lang yung lugar.
1: Uh-huh.
2: Pila kabula na buros.
1: Mm-hmm.
2: Pag adto niya, dako na daig tiyan.
1: Oh.
2: Masakit pa to yung gibate sa imuha.
0: Sa mukay. Kanabi itong pabisita ni mo sa imu uyab, dako na daig yung anak. Kay na.
2: Mag-I love you pa long distance.
0: Nag-long distance. Nagsige pa sa I love you. Pagbisita, nadako ng tiyan.
2: Dako na daig tiyan. Uy, pungahot kayo pagkabayahan na.
0: Huwag mong kami sulting.
2: Kailang imong sitwasyon.
0: Kailang kay ko ng bayahan ba?
2: Gamay ra kayo na. Compare ato nga sitwasyon, no? Nga... Ang problema ni mong Melody, kanang ni ang nasakitan lang ka, gidamay na ni mo ang mga kalalakinan. No? Wala pa kabuhat o krimen,
0: suspect na.
2: Si Marvin, suspitsado na. Mm. No? Kung imo nang bulagan si Marvin, putlon ninyo, nimo ang relasyon ninyo ni Marvin.
0: Kaya toxic naman.
2: Unsay may tabo, kitse mong kasumbungan karon? Nagsamot ka.
0: Pero dapat mag-heal siya siyang kaugalingon, yes. Siya sa usa.
2: Dili, dapat magdinabangay mong Marvin. Sugdi sa imong kaugalingon. Dapat musalig ka kang Marvin. Kining babae mong good ate. Napoy na ilan, yapon, no? Sa babae, yapon, daghan.
0: Daghan siya kailan.
1: Daghan siya kailakap.
2: Di Genova.
1: Oo.
2: Uyab sila, uyab.
1: Mm.
2: Kining issue lagi sa trust ba? Salig ko na salig. Kining issue ka, kining dili ka kakuntag, dili kwan. Sige, sabot ta. Every alas 6, tawagay ta. O sige, para kwan. Pag alas 12, alas 6, alas 3, ada.
0: Tawag.
2: Karon, tawag alas 6. Ah, okay na, I love you, miss you na sila. Karon, alas 12 naman ang sunod.
0: Dugay pa kayo.
2: Itok na kayo gulo. Ah, naman ka di alas 8. Baka naman ka nawag alas 9 pa. Ano alas 11? Pagtawag
0: alas 12, ganyan sabon.
2: Pero ting sukuan na. Nga nung wala man nagkakatex, karoon lang ka nakatawag, kagikan. Maubitaw na, Melody. Kabo nga mga babae, usahay, lisod magpadako sa inyo, ha?
1: Wala. Ay, grabe siya, oh.
2: Nakoy na ilan si Makoy Galibog.
0: Alam nga si Makoy na yung paulitawan niya mo ulit sa iyong uyab, sakto din na. Nasige pang ulitawan. Uy, may bawas niya paulitawan niya, ni ulit siya siyang uyab. O sa ulo na lang
2: siya. Ingani manggun ni.
0: Ingani
2: manggun ni, kining niyan. Wala mo ko'y kasiguruhan si Makoy. Dapat ikaw po, palangga.
1: San lahi naman niya.
0: Abasig mo na si Makoy ka kung mag-uyab na tadi na kumuli din to. Ano
2: nga sa
1: grabe ka sigurista, no? Huwag mo kung sakton, di ka muli na to. Ano, Logar?
2: Sakit ba yan? Masakit na. No, big. Kanang dili na yun si Makoy mag-ngitag reserva. O niya, pasalig-saligan ni mo. O niya, pag-abot sa panahon, dili man dahil ni mo sugton.
0: Ay, ano tayo mga lalaki? Mga sigurista?
1: Oh, grabe ka sigurista.
2: Kalayo sa kamsawi.
1: Mahadlok ni sila mabakantihan, ma'am.
2: Yeah, so sama sa imong kaagi, Melody, akong nakita, nakanang luoy lang kayo ang laki.
1: Wow.
2: Kaya dapat ikaw man bahay, ikaw ang una mag-adjust. Dapat
1: wow.
2: Pasagda lang ni mo siya, dili ka mag-demand og time, dili ka mag-demand og oras. Kana ba, kanang dapat saligan ni mo siya, pag ingon sa dili sa katawag.
0: Magani na siya ni Salig sa iyang Marvin, 7 years, gani sila. Pagkaong man, nagpakasal, gadate pa sila lang gabi eh.
2: Dili, si Roman to yung...
0: Mo, gani.
2: Oh, karon si Marvin, lahi man si Roman o si Marvin. Taro ako ng spilling, good? Room, Marvin.
1: Pero mo lagi ka, dili mo guna niyo malikay sa usa ka babae. Kay isip usa ka babae nga gikan ana nga experience, dili na malimtan.
2: Kung tumano nimo si De Genova, maglaon ka na lang palangga.
1: Ay, dili oy, daghan pag di kat daghan pag panahon nga iyang mahiliang kaw galihon na apoy mga lalaki nga willing tabangan siya nga maghil.
2: Sa na edad sige ra.
1: Agoy.
2: Di ko sa buhiyan kay biduangan lang sa babae.
0: Di ang sakto gid ni koan ni melody ko mangita siya kuyo ka dili pud pareha niya kaagi.
1: Yes.
0: Para masabtan siya.
1: Para masabtan siya.
2: Dili dapat pareha ka. Mas matching kayo ni ate kay si Marvin nakatry na nga na siya nakatry na pud ada. Dapat kabalo sila mag-adjust na mo ni sitwasyon.
1: Dili sila kablog adjust kap kay ang individually dili pa sila okay. So unsa nila pag-adjust sa isa nga wala pa man nila na process ang ilang mga kasakit.
2: Yes. Ay, sus, minyo na gud diretso duwa gud. Ang gatag minyo na si Marvin gud.
0: Nga naman, kung minyo nda ba mo dili na guarantee.
1: Wala gyapoy garantiya, no? Dili gyapon
0: required. Ikaw na bigay ingon nga minyo lagi pero
1: dili resolution.
2: Ako mumili di tilaw-tilaw na lang.
0: Samok
2: kasamok ni mga laki nga mga hinungdan. Pero okay. Para nako, kung bulagan mo na si Marvin, putlo ni mo ang relasyon ninyo mo ni Marvin, nagsamot ka, misi ang imong kinabuhi.
1: Dili, kinahanglan niyang bulagan si Marvin kay para siya si ang kagalingon makahil sa siya.
2: Mahil din ang wala na kay uyab.
1: Mahil, oy!
2: Maulian ka kung na kay uyab.
1: Dili man.
0: Kanang maglong na siya.
1: Oh, kanang mahil siya, if ang iyahang uyab, dili niya pareg experience siya.
2: Sa kalisod, bangitang uyab, abinin mo sayon.
1: Sayon, sayon ra, oy. Para sa mga babae, kap, sayon ra kayo bangitang uyab.
2: Gamay na lang, lalaki ka ng panahon na.
1: Ang mga lalaki ang maglisod ng bangitang uyab.
0: Ang babae, mututok lang sa mata.
1: Oh, ayos,
2: kasayon. Did you know ba? Kabalo ba mo? Ang ratio karon? Napulo ka babae, tulo na lang kalalaki na bilin sa kalabutan.
0: Basing napulo ka, sure. Ka babae,
2: tulo. Ay, higit mo. Mawataan mo klaki. Kabo, baka palangga ha. Palangan-langan mo niya, naana mo inyong hinugugma. Kabo, pagkikmukigbulag. Ay, na, mawataan mo klaki. I tell you, perting mo.
1: Dili ganin siya kampante. Kaya nga, dapat
2: mas maayo na lang na kontra sa wala kay lalaki.
1: Mangitag laing laki. Mangitag laing laki kap nga kaya siya sabton.
2: Napulo ka, babae, tulora ka laki.
1: Ay, sus. Di good.
0: O si ate mo hato ni Melody. Move on na lang sa siya. Yes, ang bulagan si Marvin. Kay both silang doha di pa ready nga makigrelasyon. Stand by. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibasik doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, sata doon, yun ako gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa iblad nga kapalitan sa bukita kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sinceri at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag may inam ko anak, usog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka ng nakuhan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma, pero sa gawas na sa akong matres niya. Muna akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo, pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers from Jovito, Lagumbay, Meng Adlaw sa Tanan. Pa-shoutout ko sa Lagumbay family, sa Mantikaw, Misa, Miss Oriental, si Kap Jun Gyun, akong paborito kay daghang kayog katawanan nga tambag.
1: From Jerry Cañete, Ate Arlene, saludo ko ninyo kay bisan unsa nga problema na agid mo'y maayong tambag.
0: Shoutout sa akong bana nga usa ka OFW karon nga anaa sa Qatar. Pero bigid ako siya ipatanaw sa replay sa inyong programa para makakat-on sa inyong mga tambag. Aron dili makahunahon na og binuang samtang anaa sa layo. Hinaot dili matakdan sa tambag ni Kap Jun.
2: Ayaw lang pasapon, Qatar.
0: From Jessa Turipalma of Tagbilaran City, Bohol.
1: Hi, Ate Arlene. Maayo kay naamoy programa nga dili puro kaseryoso. Naasab katawa og inspirasyon. Lingaw kayo inyong programa from Dolores Cabahog.
0: From Aida Bulanadi. Ayan. Shout out sa Bulanadi family at sa Bidsayap Cotabato. God bless sa inyong tanan o padayon sa paghatag o inspirasyon.
1: From Arnold Pellegrino, maayong hapon Ate Arlie, pag-greet sa akong mama nga 72 years old pero fan gihapon kayo ninyo, Mama Nening Pellegrino.
0: From Ronilo Abad, maayong hapon pag-greet ko sa akong mama nga sinanay Cora sa Bistec City. Fan gid kayo siya sa inyong programa.
1: Hi to Jovito Racelis watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless o padayon sa paghatag o kalipay.
0: Ati R, Ati Novs, and Cap June, maayong hapon ninyong tulo. Shoutout from Barangay Luok, Baez City. Permigid ko na minaw sa inyong programa. Salamat, ubulang tawagig ko sa inyong live. Bisan ang hugas ko o plato. Naglaba, maminaw gig ko sa inyong programa. Sukat pa sa una sa wapa mo, nag-live. Minaw jid ko from Lisa Byroy.
1: Ati Arlene, salamat sa inyong mga tambag. Dako kayo ni Ugtabang na mo mga naigagian nga pagsulay karong panahon na. God bless inyong program, Ati Arlene from Marites Canoy, watching live here in Carmen, Davao del Norte.
0: From Edgar Tulod, good PM Ate Arlene, dako kaing tambag, dako kaayong tabang inyuhang programa labi na sa mga OFW nga mingaw sa Pilipinas. Greetings from Dubai.
1: From Ronald Ebreo, maayong hapon sa inyong tanan. Shout out sa Ebreo family diri sa Mlang, Cotabato. Kanunay gid mi nga solid listeners ninyo. Imong tambag regyod og kang DJ Nova ako ginaseryoso og paminaw. Usahay ra ko mo agree ni Cap Jun. Pero lingaw kayo sa tan-awon og ma-corner na ninyo ni DJ Nova. Lisod gyud iyang role nga sige lang tambag against sa inyo. Makita siya itsura usahay nga gusto na gyud siya muuyon unta sa inyo. Keep it up, Cap, laban lang. And from Rose Pitchler, ha ha ha, nagkatawa kong apilamino niya at early labi na ni Cap Jun sa mutan man niya ang problema sa sender.
0: Anyways, yes, sa Dejinobs, sa imo ika tambag kang melody.
1: Again, melody, para nako, no, kinahang, siguro kani imo hang experience kang Marvin ba, diha ni mo na-realize, nga dili pag ka okay. So, kinahanglan siguro ni mo nga, kana mag-separate ways sa mo, para ikaw sa imong kaugalingon, imong ma-process ang mga butang, imong naagian, no, kay dili lalim nga, naakay trauma, kay dili po yud lalim, ang nabiyaan ra ka sa kalit, kay nabiyaan ka sa eri o kalit ba, nga wagi panamilit, bisan gamay. So, again, melody, kinahalin mo hatagan o panahon ang imong kaugalingon nga ma-okay ka o galing man maabot ang panahon nga para magod na ko, ma'am, dili necessary nga mahil na gid ka ayak kang sulod sa saka relationship. Ang importante ra mong gidiha kung kinsa ang imuhang mapili nga karelasyon. Kay kung makapili kag tao nga kaya mo adjust, kaya mo sabot, kaya mo uban sa imuha sa imuhang healing process, mas okay. Pero sa nahitabo mong good sa inyo ni Marvin, kay pareho mo og ka ng sitwasyon ba nga way pagsalig sa usag-usa, walay ka ng kuan, baka ng insecure sa ilhang kaugalingon. And siguro mo po na kinahanglan nga buhaton ni Marvin, dili kinahanglan nga inyong ipugos ang inyong relasyon. Kaya ang ending mangunana, magsakita ay ragihapon mo, no? Yes. Ragihapon mo kanang magkasinabot ba? Kay biskan biyaon sa nato ka-love ang tao, kung wala tay pagsalig, wala tay an assurance, or wala insecure ta, dili gyapon mag-work out ang inyong relasyon in the long run. So again, okay, hatagig panahon, imong kaugalingon nga ma-okay ka, ay akaw mo testing usab sa natang sa gugma. Ayan. Sa kanunay kinaing yung DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun Diasis, imong tambag para kami.
2: Yes, Melody. Ang sakyanan nga way reserva, kumaflat, disgrasya.
0: Aray. Aray.
2: Dili na yung ka-move on. Testing ka rin, mag-drive og sakyanan, wala kay reserva, biyahe ka, pag-flat, wala na. Dugay kayo ka recover. No, susama sa relasyon, bisag kinsa nga lalaki ang imong mahimong karelasyon. Kung dili ka mag-usab sa imong batasan, dapat sabto nimo ang mga batasan sa lalaki nga ingana din na usahay.
0: Yay.
2: At tambag nimo para dili ka samot nga makaluluoy, dapat dili nimo bulagan si Barvin. Para na kay kasiguraduhan kay ang gugma way kasiguraduhan man ang tanan sama sa giingon ni Dejinova, dapat mangita kag reserba.
1: Hoy.
2: Para kung kalit na pod mawala. Ang lalaki kay dagang temptasyon, maninintal ni ining kalibutana. Nya normal man usahay sa lalaki nga matintal. Nya humoy mo nung kasing-kasing nilalaki. Susama sa giingon ni Kuya Jimar, mao ko nung nga wagin siya nag-stick to one nga relasyon. Kay di kalikayan, bisa kung saon niya kabuot, matintal gid siya. Dapat, kanang dili nimo bulagan, dugangan lang nimo. Para kung mawala ka sa anapa kay reserva.
0: Oh, di no? Ay na.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, dunganon yun niya. Kaloid sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga sa delikado sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pitbus ninyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daga salamat kani mo DJ Nova and the Cap June. Thank you Melody. Sa imo papadangat imo swatan pa ning aton tulungan sa sensor li Ate Arlene. Kinila ako masulting anak kanimo. Emotionally dili pa ka ready para sa usa relasyon. Unfair para kanimo, unfair para kang Marvin tungod kay pareha mo og gibati. Wala boy salig tungod sa inyong mga nangagi. And lisod kayo nga mabuhi mo sa inyong kagahapon nga lahi naman imong kauban karon. Unfair para ka Marvin. Ug unfair usa para kanimo nga doon na pa'y mga trust issue ang matag-usa para sa inyo ha. Ang pinaka-best, distansya sa mo sa usag-usa. Kumbaga, taga-isag chance inyong kaugalingon nga makaginhawa sa. Kay base sa imong sulat, emotionally, dili pagka-ready. And dili gyud ka malipayon kung ang imuhang hunahuna dili pa stable pag-abot sa imong hinigugma. Pinaka-best, taga-adjust imong kaugalingon nga mag-enjoy, taga-adjust imong kaugalingon nga maka-recover, maka-move on, and pag-abot sa mga panahon nga ikaw na mismo ang mangandoy nga makabato na kag-hinigugma, tingali, that's the right time nga musulod na kag-another relationship. Para nako sa pagkaroon, dili pa yung ka-ready. Bisag kung sa imong gusto may tabo, di pa yung ka-ready. Tungod kay naapa sa imong huna-huna ang mga kasakit sa kagahapon. Wa kay salig. O lisod ang relasyon nga wa kay salig sa imong hinigugma. Melody.

0: you very much. Sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumanon. Nang inaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga ringan salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code og detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binairan. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ura sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: pinanggan tigpaminaw to mga sukin tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa. Ah, sila natagsa ka mga radyo. Nagtanaw sa to nga Facebook Live, sa to nga YouTube channel o sa DYHP application.
1: Straight to the point.
0: Aniya sa gihapon na kanyang boss ngalagan sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ah, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga pinanggantig paminaw, mga sukindig paminaw, nga naminaw, karong nga mga orasa. Ah, karong nga mga orasa, kumusta kamuntanan ha? Ato ang mga pinanggantig paminaw sad, ha? Diri sa Dakbaya, Sugbo. Ah, probinsya Sugbo, Lawigan sa Negros Oriental. Ato may sunan usab diya sa Sikihor, ha? Diya sa Negros Occidental, may gabiin yung tanan. Ato may sunan usab ng mga Bulanon kasamang Nestor sa Buhon. Ah, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makiksunan to mga pinanggantig paminaw usab dito sa Kauluhan. O kikun man usab dito sa... Ha? Dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas Filipino workers. Kumusta mong tanan di aha nga naminaw na to? Ha, maayong pagpaminaw nyo diha o maayong... Ha, may pagpaminaw ka sa mga Nestor. Maayos at kapagkuha ninyo. Ha, kanang naang pagsunod ganunay sa tuang mga programa... dere sa DYHP o niya tumaging suna nagmonitor na to kasamang ni Storkay nahansad sila nga makakuan usab ha? Magatangsad sila sa tuang padidit nga isgutan kasamang ni Storkay. Ala sige ha, kuyogi ko ninyo sa tuang programa, doyogi ta ninyo. Ha, unya na mo katulog mga kasama sa tuang kahumano sa tuang programa. Ha, kuyogi usab ko ninyo ron kanang doyogi ko ninyo sa programa gihapon ha. Ang uban na to mga suki kayo gyud na to nga mga listeners na kasamang ni Store, unya ramang gyud na mo kuan. Ha, unya namang gyud sila mo naon say tawag na matulog o mahumanta no. So muna nga kuyogi na sab ko ninyo ha, doyog na sab ta dinhi. Sa tua nga mga programa sa tong programa karong gabi una sad mga kasama na to nga mga pinanggantig paminaw ang naminaw sad karong orasa.
1: Straight to the point.
0: Okay, ato ang mga senior citizen di ay nga mga naminaw sa nato mga nanay, mga tatay nato. Ha, kumusta man ato ang mga nanay, ato ang mga tatay diha. Ania kato mga nanikay sikay sad karong mga orasa, may pagpaminaw ninyo ha. Ayo nga pag panikay sikay no sa ato ang mga naminaw, nanikay sikay unya. Kananaang unya na mo pag katulog hang uban diha nga kato nga mga wa na gibuhat unya humanas trabaho kasamang Nestor. Pwede lang mo mag kuan na mo diha kanana tanday-tanday lang mo ginagmay sa okay. So arita sa tuang nga misgutanan sad karong gabi una mga sukindig paminaw at tuang nga mga pinanggantig paminaw sad naminaw na to. Arita sa mga isgutanan usab karong gabi una makasama. Tungod kay Diana NBI ni pasaka og kaso nga grave threats og inciting sedition batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ngadto mga sukindig paminaw sa DOJ. Apan nagibasura sa DOJ ang kaso nga inciting sedition. Batok mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte tungod kay matod pas DOJ wala sila'y nakita nga ligon nga ebidensya.
1: Straight to the point.
0: So duha ka kaso mga sukindig paminaw ang agipasaka sa NBI ngadto sa DOJ kasama nga ni Sir ilahang agi kwan dito ilahang gisumiter para ang DOJ mao'y mo submit mga suk or mo file dito sa korte sa kaso kasamang Nestor. Apan gibasura sa DOJ kining inciting to sedition. Ang gifile sa DOJ dito sa nakanang na ang Quezon City Regional Trial Court ang kadtong grave threats na kaso mga sukindig paminaw nga naman. Tungod kay dito sa nasuta man nga kanidi ang grave threats o inciting sedition kasamang Nestor, labi ng inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte, walay ligon ebidensya o niya nakita dito sa impeachment na wag yoy mga witness nga klaro, wag yoy mga ebidensya nga nahatag ang prosecution. Ang grave threats dili impeachable offense na wala maka-establishar ba nga kanang impeachable offense ang grave threats o inciting to sedition kasamang Nestor, pero pwede ka makasuhan niyan ng imong pag-grave threats, kanang pagpanghulga, adto sa kanang naang trial courts. No, adto sa regional trial courts kasamang Nestor. So, muna, sakto ning gibuhat sa NBI, nga pasaka sila kaso ang DOJ.

0: dito sa kanang regional trial court kasamang Nestor, ayaw sa impeachment court. Nga naman, wa mamo yung mga ebidensyang klaro. Wa yung mga witness nga klaro kasamang Nestor. Ha? Pagkawa gi klaro. So karon gibasura sa DOJ ang inciting to sedition o niya ang ilahang nga gipasaka nga kaso katong grave threats batok ni Vice President Sara Duterte na kanira bang inciting to sedition gidala dito sa kuan kanang ng impeachment na momento katong appeal man to sa Article 4 appeal to sa Article 4 kay dunay upat ka articles ang gipasaka mga sukindig paminaw batok ni Vice President Sara Duterte o niya giuna og takol sa impeachment court ang kadton to ang Article 4 nga muna diha ang grave threats o inciting to sedition. So muna nga nakita sa DOJ karon nga ang kaning inciting to sedition wa man wa may ligon ebidensya. Sa ato pa kadton to ang kay niingon namang DOJ nga wa ligon ebidensya. Sa to pa maimpluwensyahan man tong mga senator judges kasamang Nestor. Ha? Maimpluwensyahan to nga oy ningon man gani ang DOJ nga walay ligon nga ebidensya sa charges nga sa charge nga kanang inciting to sedition. O niya sao man nimo pag ha palitan ikaw may senator judge karon. Ha niya ang DOJ ningon nang walay ligon ebidensya. Ha? O niya pananglitan masukwahi ang gihimo sa senator judge. Mingon senator judge nga inciting to sedition gani ang gihimo ni VP Sara muna nga mo yes ko ani. O niya ningon ang DOJ nga dili. Ha? So muna nga muna bantayan na to, ha? Kasamang Nestor sa to ang mga senator judges. Kadaghan silag mga bantayan nga mga punto tabahin usab din ng impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ha? Samtang nga salain nga bahin atong hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay di ana budget sa DPWH para sunod tuig moabot sa 644 bilyones sa pesos.
1: Straight to the point.
0: Ha, tanawara ha ang budget para sa DPWH. Ha? Para sa DPWH na kasamang Nestor. Kay balog ang pila? 644 bilyones pesos. Onya 104 bilyon ana. Ha, 104 bilyones ni anang mao nga budget. Alang kana sa flood control project. Jesus.
2: Wa gabae.
0: Kani ang gipangayo mga sukindig paminaw sa Malacañang. Kani ang gipangayo sa Malacañang nga budget nga ilang gidoso dito sa Kongreso.
1: Straight to the point.
0: Grabiha naman in town ni oy. Grabe hunong na in town mos pagpagkuan oy. Hunong na in town mos pagwalda sa kwarta sa gobyerno. Kaluya in town nga tung nasod. Hunong na mo in town ang pagwaldas sa kwarta sa gobyerno. Di mo maluoy in town kamo na nga dato na mga politiko, dato na kay mga buaya. Karon di ana poy iniglawog sa buaya nga dagko kayo. Sunan ka ha? Sainan ka nga katong report ni Presidente Marcos human sa iyang suna 2024, di ba nato sa report nga 500 billion para sa flood control project. Unya 100 billion ana. 100 billion mga sukindig paminaw na punta sa 15 ka mga contractors. 15 ka mga contractors. Wa pa gani masulbad. Wa pa nasulbad karon dungaga na pod. Unsa man ang utoka nila? Ato dagway palinaan ng Malacañang kasumang nisdo. si Kuan, si kanana ang ikaw Toymal, ha? Toymal eh, kanana ang basig na binlan ka at tonto abang kahoy nga, unsa man to ka na para palina ni aning mabiyana sa una ba? Palinaan na gawin na ito ni Malacañang kasumang nisto. Ha? O kaning ka, kaning niang kongreso, kaning niang senado. Ato na gawin ng palinaan na gawin, oye, kimuraga angay ng palinaan, yung tingat. Sunan ka ha? Unsang utuka kasumang nisto? Wa pa masulbad. Ha? Pananglitan, ibutang talang sa usa ka negosyante. Sa usa ka negosyante, ganegosyo ka ni butanga. Unya, ang imong puhunan, ha? Ang imong puhunan kasumang nisto, wala nimo ma liquidate og tarong imong puhunan. Wa ka kita ba nahurot ang imuhang puhunan apan wa gulay na balik nga ginansya? Karon magsigi pa kag butang og puhunan, magsigi pa kag buo og puhunan, magsigi pa kag tapal og puhunan nga wa gani kay nakitang ginansya. Naun sa maning kalakiha karon nga ang flood control project nga maoy grabing adunay anomalya, wa pa masulbad, wa pay nga priso nga mga congressman, wa pay na priso nga taga mga regional nga mga DPWH. Gawas lang ani nila ni Bunuan, nila ni pila man kabuok ra. Ha, pila man kabuok si Bunuan, si kanana nga kadto si Hernandez, a Fernandez. Ha, og kadto si kisingan aton tambok kasamang ni kadto si Bryce. Ha, kadto si Bryce, kadto si Bunuan og katong usang tambok na limot nung ko ani mo bok na singan. Ha, nagkaguan na ang mga regional nga mga opisina sa DPWS. Ikaduha, asa man na makontraktor gawa sa mga Diskaya, gawa sa 15 ka makontraktors ang giingon ni Presidente Marcos nga imbestigara. Ha? Karon kinahanglan na to nga pila pa man ang nauli nga kwarta. Ang nauli nga kwarta nga gikawat pila pa man. Ha? Wa pa kaabot og 2 ka bilyon. Ha? Wa pa kaabot og 1 ka bilyon. Milyon pa ang nauli nga kwarta. Unya ang budget nga nawala pila. Subanay pa, sulbaron usa nato daan, na sulbaron sa nato daan ng problema, pangitaon nato ang kwarta, ipapriso nato ang angay mapriso, usa ta magbutang og budget. Kay magsigit tagbutang og budget, nga wa ta kakita sa tong ginansya. Di ka ni mga buaya, magsalig ang mga buaya, awa ramon ito na priso, basa mo tila rata sa ha, basta mo tira at lapalapas malakan yang di man dito mapriso. Ha, kawa ta, kawa. Ha, putin dako ang mga sukindig paminaw nga budget. Ha, dako kay nga budget para sa flood control. O niyawa, pagani masulbad ni problema sa flood control. Ha, di anapod, gihataga na pog budget mga sukindig paminaw para sunod tuig. Ha, naunsa ba ning kalakiha in town? Ha, naunsa ba ning kalakiha mo nang angay na gining palinaan o ginsay ginsay ka ba o nga mo palina diha nahala sige. Ha, samtang sa laing bahin DPW Secretary Vince Dizon ni bisita diris Dakbayan sa Sugbo og Dakbayan sa Mandawi aron matod pa mga sukindig paminaw sutaon kun unsay problema ngano nga nagbaha ang Cebu City og Mandawi panahon nga muulan nabuyon na. Agrabiha no asal ang rag usa ka adlaw lagi kwan nakanana ang gasunod unang ni ari si Ombudsman Rimulya pagkahuman DPW secretary na sad. Duda mo ko ni mga tawhana mo dagan ng senador ba? Uraga duda ko ni kasamang nisor. Unsa man nila tinuod ning imbestigar? Unsa man mo diha? Tinuod mo nga mo imbestigar mo or nagpahumot lang mo sa Cebu? Posible nagpahumot mo sa Cebu kay mo dagan mo senador. Ay nalanta. Asa mas story? Wa mo gitangkil story lagi. Ay ngon ra ba to story nga mo dagan sa mayor sa Davao? Pero posible nga dili na mo dagag mayor si Tore sa Davao, mo dagan na og senador. Tanawa ka sa bang listor, ha? Itangkil niyo story, luoy po daw mong Tore. So diri mga sukindig paminaw si Kuan. Diri si kanang naang, diri ka sa bang listor si Dizon sa kinasangan. Unsa mo diya mga kinasangan, mutuo mo sa giingon ni Dizon. Pagkahuman, gi-inspeksyon sab ni Dizon, mga sukindig paminaw, dito sa Mandawi. Dito sa Mandawi, ang kanang Butuanon River, no, sa Mandawi, sa Talisay, Mananga River. Sa Mandawi, di atay kanang na Butuanon River kasamang nistor. Dito sa Liluan, moto ang Kutkut River. Dito sa Liluan, so muna, nga dito sa ganiya sa Mandawi, o diri po sa Cebu City kasamang nistor. O niya, tanaw niya, ana, saan ni pagsulbad, muna mauna, kung kita master plan, ana, sus! Nadugay nilang kagbalik-balik, diri Dizon, wapagya po investigasyon sa Sugbo. Ah, ganihan, ibalik na sad siya mga sukindig paminaw para na pud picture-picture, video-video, kalas-kalas na mug, ha? Kalas-kalas na mug kwartas gobyerno. Ah, sumuna nga kanang naa nga dire man kuno hatagan man kuno ng kasulbaran sunan ka. Ang ah, murag iinan yang kapitan to sa asa to pardo ba to kinasang-an ba to nga unya. Kanang unsa man namoy dakong budget sa badas barangay kay atong igasto aning ni ang mga namuyo dire ato ni papahawaon dire. Unsa naman hinuon kani ari ra man kani dig mamadlas. Ah, samtang sa laing bahin gipahamtangan sa Department of Labor and Employment kondole og milyon-milyong piso nga multa si kani head coach Thomas Anthony Tabalduin og ang mismo nga Ateneo University tungod sa mga kalapasan sa provision sa Alien Employment Permit konda AEP. Ha, matod pa sa duli mga sukindig paminaw nga gipamulta si Balduin og 4.9 million pesos alang sa kawadon og AEP samtang kini ni trabaho dinhi sa tong nasod.
1: Straight to the point.
0: Mauni ka tong coach kasamang Nestor nga coach ni Rene kwan ha Baterbunia og ni Adile. Ha, balo ka to ka kabantay kasamang Nestor kato ni Rene Baterbunia. Yahan ning coach Ganis Balduin gipamulta og 4.9 million. Sumuning yahang multa kasamang Nestor. Ay, pamulta taw ni Tawhana kay sa man nga ni trabaho diri wa man day klarong permit. Ang nakasulod man ni sa diri.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga sa lain nga bahin lalaki patay human gikataho nga gidunggab sa makadagang higayon dito sa Pinamungahan, Cebu.
1: Straight to the point.
0: Ah, nakabsan gidito sa kinabuhi magkasama day kining 38 anyos nga ulitaw. Ah, humanig yung gidunggab sa makadagang higayon diha sa may barangay Tutay. Ah, lungsod sa Pinamungahan alas 5 sa hapon. Ah, kagahapon.
1: Straight to the point.
0: At anihatagag pagtagad sad mga sukintig paminaw sa makahay na ingnan ani on sa makahay sinugdana no aning ilahang panagbangi mga sukintig paminaw nga niresulta man sa pagpanunggab ha matay ra ba in tao ning biktima samtang putol nga ulo nga nakit-an dito sa Talisay ha gikumpirmar mga sukintig paminaw nga kadtonto ang patay nga ulo mao di ay tugyod ang caregiver adtonto ang katong namising ba nga caregiver sa usa ka retired police kasamang Nestor dito sa Talisay onya ang suspect gidakop nas ka pulisan ang suspect kadto ra di ay nga pagumangkon nga bunguton pagumangkon mga sukindig paminaw sa kuan pagumangkon sa kanang naa nga adtonto ang gibantayan ha pagumangkon sa amo maoy suspect kamo ini patay. Tukmanta ka itong bunguton kasamang Nestor nga, ha? Ay bungot niya murag sa maksilya kasamang Nestor. So, pasalamat sa ito ang kapulisan sa Talisay. O, ingon man usab ni Mayor Samsam Gulias diha nga naningkamot aron nga masulbad kini or matumbok mahataga gustisya ang pamilya in town atong usa ka katabang. So, nang kaya kasamang Nestor ng usa ka katabang na ningabuhi kag tarong doon kay pamilya nga gi kanang naang agibuhi, bisag layo kas pamilya, naningkamot ka, at tinarong kag trabaho, unya patyon lamang ka, ha, patyon lang ka, singon anak ka sayon, ha, sumuna nga kanini ang suspek makasama, at least di anak, unya basin, atong kapulisan anak, basin maka-establisar mo, basin, gawas at tonto ang, ha, katong si Ruhas, no, gawas at tonto ang si Ruhas, basin doon na pa'y lain nga suspek, ha, basig gitabangan ni ba? Basig gitabangan ni, so manghinauta nga palauman ni kapulisan sa Talisay, kining kamatayo nining Osaka katabang nga babae. Nga giputlag ulo mga sukindig paminaw in town. Niya ito, may aging bulan ba ito kasamang Nestor? At least karon doon ay naanay resulta.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, di ay bana, di ay bana mga sukindig paminaw, nga nihangyo sa iyang asawa, nga mupa didit ani mupa didit mga sukindig paminaw kay unsa man ni naggahi na ang iyahang finisi uy ang ano man na unsa mo kaya mag-ingon ka sa Manisor Padidit ya ini. Ah, o niya, ano mang gipriso man ka sa Manisor tungod kay gibalibaran sa asawa nga dili usa sila magpadidit karon. Ah, gidili usa sila magpadidit. Ah, namugos gyud ang bana oy. Namugos gyud ang bana o niya nakighilawa na mga makagkuan ba? Ah, kanang duwa sa kuan, duwa sa luos nga kaka ka sa Manisor. Gipapriso sa kaugaling ng asawa kay namugos. Ano man pod nga kuan man, ha? Ano man pod nga namugo, pero nganong ibalibaran sad ka sa Manisor, ha? Pwede lang nga kuan na balibaran ya namugos man kuno, ha? Usa man na di ba kuan ka tuin kuan man na og ma-receive taon. Nang kuan na taon ka sa Manisor. Anya nga bitsukoy, akila ka nga bitsukoy ka sa Manisor, ha? Diri sa ato, kuan man na diri sugbo, ka na nga turon ba, turon. Gibalibaran sa asawa, mga sukindig paminaw, kaya asawa, ha, nibalibad, kaya basi, gikapoy, tingaling asawa, o baka, ha, unsay rason sa asawa, nga dili siya usa makakuan, at dili sa siya makapakuan ka sa Manisor sa turon, di sila magpadidit, namugos magit ang bana, namugos ang bana nga mo, padidit yun ka sa Manisor kay muragyod o ganang kuan na kayo ang kuan. Gipapriso mga sukindig paminaw, atua in town dito, nakupos ang turon sa prisuhan. Kaluoy po taon sa kanang naang bana kasamang Nestor o maohon na. Pero muna nga, dilipod manguan, dilipod manglugos o pananglitan o kuan. Mubalibad na kasamang Nestor, mubalibad ang asawa kay muna na may mga rason na dilipod na mo kuan na, dilipod mamugos. Inalampod bana nga, way sukod sa balos ha. Taneng kanon sa doon ha. So ang mga kagsunan sad nga namina o niya. Ayan nalang ninyo nagkuan ha. Kaya nga naman ni nga kuan sad ka sa mga Nestor. Namay daghan ingon ani. Namay daghan ingon ani. Pero kanan na andili angay mamugos. Kaya naan natay balaod karon nga pananglitan o manglugos o mamugos sa asawa. Pananglitan o mamugos ka sa asawa ni mo. Di yun maayo ka sa mga Nestor. Ano yung ipapriso din sa iyang asawa ha? Ipapriso mga sukintig paminaw sa asawa tao. Kanya kinimbahin na sa datod ka nato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama maayo kayo. Alang sa mga pinanggantig paminaw sa mga naminaw sa nato karon. Tungod ka alang sa mga dunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ay namo ka problema ni anak magkasama kaya natin Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkapagana sa kaon. Ang makapanindot sa tulog, ha? Nindot gani magkasama nga tuang nga tulog. Hasta nindota kay sakto pugyod tas dulog, ha? Ania ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang nga lawas. Sa mga naminaw, ha? Nato sab garon, ayag kalimot, ha? Basta maayong kondisyon sa lawas, kanunay nga himsog ug lagsik katong panglawas, ha? Magparagis Bila Bila Herbal Capsule ta. Labi na kanto mga dunay mga sakit ha, nga gihambin sa kalawasan. Ayaw niyo nagpasagdi magkasama sulay no pag inom ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Kay ang Paragis no nga kaning sagbot magkasama or kaning kuan no daghan kay nga mga sakit na nga kaya kaning ayuhon kasamang nisto. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit sa Dinings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Kisa may naminaw si Clay G, ha? Clay G naminaw karon na sa Lahog, ha? Kani ito'y mali. Sayawi ito'y mali, be. Pasayawi na si Clay G, di ha? Ani Joselito e Efren Suaso. Mura di ay na og kuan kasama. No. Gidlaw na to sa kasama taon, ha? O lagi tao matupag kasama ng idiot vlog. Anya may gabi kasama ng minaw minimo, ha? Karon, gikan ni Girly Melindo. Ha? Pagkasama ng Benji na minaw minimo diri sa uling City of Naga. Ha? Si Chris Pin ulit. Ha? Okay, balik ta karon taon magkasama ha. Dugang ato nga mga isgutanan o mga pa-shoutout sa tuwang pagbalik. Huwan sa mga importante kayo. Alas 10:55 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Sa kabag ni baby, Simeticone Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitadi Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitadi Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitadi Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitadi Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitadi Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usani ka proseso diin ang mga formation ug ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kun duna siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

0: Ang sulit, ang glu.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
17: Ato ang atak na alas 11:12 na sa kagabion. Balik na makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na. Alas sige, sama mo dia ha. Ay sa mo katulog ha. Agato mga naminaw sa nato geron. Kadi atay padidita nindota kasamang ni... Nindot tayo kasamang ni Store, ha? Ayos mo kanana ang katulog niya karon, ha? Okay, unni ato sa nga i-check si Radyo Man Joseph Osquijano. Alang makasama sa iyahang report karong gabi una. Yes, Radyo Man JQ!
18: D-D-D-Y-H-P RMN Report!
19: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BJ sa itong pagganito din sa gawas gabahi na kromagrasa sa naglaob ng gabi on ng pabirin na way manag mag-alarma ng ito ba itong gablisan din sa Dakbayan sa Subo. Sa report na itong dakuha, patay ang kinikusa ka 30 anos na ginong gandunan ni Princess Pangisipang Kinigidunggab sa ginong na anak sa konsihal ito sa may barangay Tutay Lungsod sa Pinabungahan na ang biktima ingong Osenica may diferensya sa pangisip o gusto ka 38 anyos ang gagi dunggab sa ginong anak sa kabarangay konsiyal dito sa Subutag lugar patay dede at krimo og biktima o maging nakaangkon og dagang sumadad ng gaban sa iyang kalawasan da. Samtang sa pikas gabahin da patay undas pag inisugan ni 70 anyos nga lalaki o kriminal rida nung kiningagi pusil diya sa may sityo Laguna Barangay Sambag-Uno ng Dakbayan sa Subo. Ang biktima nila sa pangalan James Anthony Macawidi o lumulupi sa Barangay Pena Central din sa Dakbayan sa pasilang desisyon sa Kalusam sa Abiliana Police Station na kinigama o biktima nagduwa kiniga computer sa nasigutag lugar ko yung sa kakinsi anyos na yaga barkada o katigidoon sa uwa may ding mamuno o gipusil na resulta sa inalagang kamatayon ang kabilisan sa Abiliana para pagbibog makutiga desisyon kung sa ang motibog si Pinsa ang mga responsable sa maong krimen. On board sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osquijano, DYHP, Tatak, RMN.
17: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osquijano, sa imuhang report. Okay, may gabi sa diay ni kasamang Kent Balasabas. Deslaita na minaw na to kasama may gabi ni mo. Ania arita sa dugang detalye sa tuang mga balita. Adi amay babae nga online seller ang natulog sa kwarto gisulod sa lalaki o giulo pagpusil patay. Unsa naman in taon ning panghuna kasabang nisto? Puro naman ipatay. Paon natong kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
18: DDYHP. RMN Report.
0: Patay ang usa ka 38 anyos nga babaeng online seller humani uluha sa pagpusil sa usa ka giilang hitman samtang natulog sa iyang kwarto sa sitio labis barangay Pasir sa sud sa Sugbo aras 3:00 sa hapon nitong Domingo. Ang biktima giilang nga si Rene Bitan Langit Inot 38 anyos online seller nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Ang suspitsado nga nadakpan rosab dayon human makulatahan sa mga residente sa dapit mo si June Abilia Cabarbias 34 anyos taga Tupa Street barangay Sawang Calero sa sud sa Sugbo. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station nga samtang natulog ang biktima sa iyang kwarto nga naimutang sa katulong andana gisulod siya sa baog nga suspitsado og dayong pusil sa ulo gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa pagpumusil dali unta nga misibat ang suspitsado apan ang mga silingan nga nakadungog sa insidente nagatang nang daan sa ubos sa balay ug sakto sa paggawa sa gunman gidubong kini sa mga tao. Mihanap pa sa pagpusil sa Cabarrubias gamit ang ihaga armas apan mikagarni og wala makabuto nga mahinungdan nga gitabangan siya bukbok. Kung wala pa maabot ang mga pulis sa Sawang Calero Police Station nga merespondi sa insidente, hayan makabsan sa kinabuhi ang suspitsado tungod sa daghang bunog sa naong uglawas niini. Nakuha sa mga investigador ang armas nga gigamit sa pagpusil gani na apa ang bala sa chamber nga nagungot pa nga nagpasabot nga nakakablit ni apan wala lang mubuto. Mato ni polis sa Major Noah Labraanyara ang hepe sa Sawang Calero Police Station nga drugas ang usas silangitan o nga motibo sa krimen. Ngayong nadudahan ang biktima nga aset sa mga tiruganan sa Balaod nga may nagpanakop sa mga nalabigit sa legal nga drugas sa Pasil o mga silingang barang gaya. Dugang ni Anyana nga migawas usab silang investigasyon nga si Cabarrubias giila nga usa ka hitman.
20: Ato pang ongoing pa nato sir nga kuan na mga record nila pero naa na ni record sa drugs ning shooter sir. Most probably na kuan sa drugs gyapon sir.
21: Ang suspect pod abel na nato ni sa background sa drugs.
20: Yes sir nga kuan sa siya pirapira sa ning kuan sa.
21: Ah hitman sa
20: hitman sir.
0: Si Police Major Noah Anyana gipaabo sa balis examination o cross-matching ang armas nga nakuhagikan sa suspitsado kung wala ba kini maggamit sa mga kaso sa shooting incident sa Dakbayan Sugbo. Nagto si Anyana nga naghamasulban nga kaso sa pusil nga wala pa'y suspect kung magawas na ang resulta sa forensic examination sa armas. Kasama mo sa Sawang Calero Police Station ninyo Radyo Man Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
17: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Ang kining abahin sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoang kape mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan no nagisagol sa atoang kape. Alang sa mga mina na minaw na to ha to mga kingsuno mga sukindig paminaw. Ang atoang kape kasamang nistor 17-in-1 eh. 17 ka mga prutas o gutanon yung gisagol ani. Lakip ang sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may isunod to mga pinanggan dig paminaw ha. Kanto nga mga mahiligon kay mo inom og kape kasamang nistor. Anya dunay arthritis kaning kape hastang namia ani. Onya nakarindot sad ba kasama kay doon na ni sagol nga luya o kanang naang dulaw, no? Doon ay dulaw o kanang turmeric, at doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, at doon ay bayabas, at doon ay insulin plant. Kanya, at doon na usap niya ay sa barley, at doon ay arabica, at doon ay stevia, nga may kapalami sa tuang kape. Ang nakainot ka sa mga nisor kay doon na po ni siya ay ginseng. Ang ginseng makasama nga anaa sa tuang kape. Makapa-abtek no sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta matag-adlaw na tuang pagpanikaysikay. O sa gato magsuna na tuhang mga mahiligon yung mainom o kape wa pa nakasuway pag inom sa mga kape. Ala sige, kanin mo ay palitaha EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, kanto mga nangita sa gaplas nga may kang gamiton ka sa mga nistor para sa tuang panakit sa kalawasan, no? Haplas gani mo ay tuang hisgutan EXL Makabuhay Oil Pod. Kaya to ang EXL Makabuhay Oil makasama all in one kini. Pasabot na dalatanan niya skincare oil. Pag yun, nasa nindota, no? So muna, nga alang sa makaigsuunan niya ng itag haplas kay maayunis panakit sa kalawasan, panglayles mga lutahan, mga panuhot. Pawagtangon mga panuhot ining ato ang haplas mga kasama. Ano na kanindot ani kay maayo usab ni sa mga kantong nabitang magngulngol ang atong kaunuran kasamang nisto. Haplasi lang na sa EXL Makabuhay Oil. Ang ato ang haplas na kanindot ani kay mga haplas sa kasamang nisto, dili ka paakon og lamok. Kaya di man ka mapaakan og lamok, makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dinggi. So para nga malikay ka sa sakit nga dinggi, kani mo ihaplas no kada gabi kasamang nisto ang atuang EXL Makabuhay nga haplas. May samnis katul-katul sa panit, pinagkan sa gagmay mga mananap o sa mga nuka-nuka. Basta padayon ang sintomas kasamang nisto, i-consult alas doktor. Atong mga naminaw, kung nangutana asawa na mapalit kasama ng EXL nga kape o haplas, Naranas 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, pag-uban pang mga butikang farmasya duol sa inyong mga lugar. Diha sa Bohol, murag na nata diha stock sa EXL nga produkto, agdiri sa probinsya Sugbo o sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni si Romel Anggot, matod pa niya nga naunsa naman nga to ang administrasyon. Karon, pagkadako bas budget nga igahin. Mawalagi sir, okay raon ta, huwag ka ng budgetan dako kayo, mapunta yun na sa mga proyekto nga ilahang kanabang tumong, no, kasamang listor. Matod yun, madili mabutang, madili kanon sa buaya. Ngayon siya, kanusa pa yung tao na sila gabaan.

0: Okay, shout out kasama si kasamang Glinda Masong Lagos. Kanunay kayo na to ni avid listener ni kasamang Nestor, ha? Kanin tagaag award si kasamang Glinda kay Usane sa tuang mga solid yung isang listeners, ha? Si Jaime Balnega, may gabi kasama na minaw na to. Okay, arita sa tong tagag pagtagadsad na diri sa tong isgutanan kay kanang na ang kaganiha ang ika-14 kaadlaw, no, sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Niya gipresentar kaganiha sa prosecution ang ilahang laing witness. Kasamang Nestor, lain kuno lang witness nga taga kuwa, kasamang Nestor, para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So kaganiha ang defense team ni VP Sara medyo dili kayo daghan og mga objection. Dili kay daghag mga objection kasamang Nestor, pero muna nga usahay po isang buringa ay laay kay paminawon bitaw ni sa kanana ang sa prosecution. Natural kaning ilaha mga allegation man mga allegation, so ugma basin og ugma Merkulis man ugma basin og mo panahon na para mo cross examine na mo cross ang kaning ni ang defense team. Maminaw ta kasamang Nestor og dili ba mabuking, dili ba mabungkag ning ilahang witness nga gipresentar mga sukindig paminaw sa prosecution, ha? Si Sir Iglesia Ariel Villaversa naminaw sa day nato. Now, atong hatagag pagtagad kay ang budget karon, ipadali mga sukindig paminaw sa Malacañang. Tiaw muna kasamang Nestor, ipadali sa Malacañang nga kaning budget para sunod tuig kinahanglan nga by the month of October ma-approve na kasamang Nestor, ma-aprubahan na kining ni ang maong budget para sunod tuig. O niya inana kadako, ha, 7.2 billion, dili na sa million, billion mga sukindig paminaw kaning ni ang maong budget, ha. Ang gabiin ni mo diya kasama Daryl Zwit, ha, sa imo plido ni mo sa pagbasa. Na. Ang kaning budget, 644 billion ana kasamang Nestor, 7.2 trillion dahi, ha. Sorry, ang budget ni gipangayo sa Malacañang, 7.2 trillion. Muna'y budget nga gipangayo niya, nga kinahanglan nga ma-approve na. Inana kadako kasamang Nestor, dili billion, trillion. Now, sa 7.2 trillion, kuhaan ka na og 644 billion para ibutang mga sukindig paminaw diha sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Ha? Unya ang 104 billion ana. Ha? Ang 104 billion, gusto sad ang Malacañang nga ibutang ka na sa flood control project. Amo man ay giingon kaganihan ni kuan. Katong bag-o nga DBM secretary nga si De Leon kasamang Nestor. Sumuna nga kanang na asunan ka magunauna kas kwarta ba? Ang billion nga kwarta dili na million, billion, 100 billion. Na ay 1 billion, na ay 2 billion, 3 billion, 4 billion, 5 billion, 6 billion, 7 billion. 104 billion ibutang mga sukindig paminaw sa flood control. Unya, wa pagani na sulbad ang isyu sa flood control, imo nang tagaan na pud og dakong budget. Wa pagani na nga priso ang mga buaya, wa pagani na priso ang mastermind na sa kaguliang sa flood control, imo na sang tagaan og kawatonon. Na unsa bang utoka kasamang Nestor?
1: Straight to the point.
0: Ato ni balikan karon to taod makasama, ha. Man lamang sa mga importante kay standby lang sa kadali kasamang Nestor, ha. Alas sa 11:27 na sa gabi.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisag

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
7: Gigutom na.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki ng tindahan.
5: Bilang kilos kani?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Ato ang attack na alas sa 11:38 sa kagabihon. Balik ta makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabihon na.
7: Straight to the point.
6: Onya may pagpabinaw sa DI ni kasamang Narcisa Amistad, Konsehal Narcisa Amistad. Og sa iyang bana nga si Noy kwan na kasamang Fernando po Amistad, Fernando po to. No? naminaw na to sad garon samtang nagbiyahe sila kasamang Nestor ha. So muna ang gilang kay namay nag-request na to nga kasama unsa man tong padidit kasama nga kanang naang wala pa padidita sa iyang asawa unya nang lugos gyud gipapriso hino. Video kana na ano bini pagkaedad ay kasamang Nestor? Kining bana ba nga gipapriso siyang asawa kay ningon yung asawa nga dili lang sa lagi ko mag kwan na ingon ang bana pa panidita lang ko ka diyot sa kay tabloid toghang yung ang bana nga makapanidit ka sa mga Nestor ha kaya mo lagi na nga kwan nakaayo ang yahang turon po paman mo sugot ang asawa ha karon taw-taw datong isgutan ni magkasama pero ha kay alin lang ato abang nga asahay kanang bitawang mag kwanta sa to panghitabo bakon magsudong tano sa panghitabo sa tong palibot ha magsudong tas mga nang hitabo na to kwartas gobyerno ato uban nga mga tao sudong ta medyo masakitan ta kasamang Nestor masubo ta maglago ta una nga naatay lipay-lipay ginagmay na putay panidit ginagmay now atong hatagag pagtagad kay ha ato mga sukindig paminaw hatagan og kanana ang pagtagad sad karon. Ako ipasa ni mo kasama ng Gerald, ha? Kani. Kana na ang sa padidit, ayaw lang sa laktawis na nagamay, ha? Now, atong hatagag pagtagad kay kaning ni ang budget mga sukindig paminaw na sa Kongreso. Gisumiter na sa Kongreso, gani, abot na po dito Senado. Kaning budget na gipangayo sa Malacanang nga 7.2 trillion. 14 dako ang budget ah. Kasamang Nestor. Dako kayo nga budget. Now, para asa man eh. So, kaning 7.2 trillion nga budget, bahin-bahino ni siya kada ahinsya. Ha? So, bahin-bahinon sa kada ahinsya sa gobyerno, kaning 7.2 trillion. Now, unsa may pinakadako nga budget? Ha? Ang pinakadako nga budget mga sukindig paminaw nga gahin sa atoang gobyerno sa 7.2 nga para sunod tuig ang Department of Education. Natural, naaman na sa atoang balaod. Ha? Naan na sa atoang batakang balaod sa atoang Philippine Constitution na nana sa atoang 1987 Constitution kasamang Nestor nga kinahanglan i-priority yun sa tanang higayon, sa tanang panahon ang atuang edukasyon. Ha? Kay why na dato sa edukasyon pero daghang nabulahan kasamang Nestor. Munang i-priority gyud ang kanang nang edukasyon kay para nga ang tanan nga mga bata or tanang tao kasamang Nestor maedukar. Ha? Pahimo tag eskwelahan, pahimo tag kwan bahala na lang nagpaamot-amoton ta dag floor wax kasamang Nestor. kani atong ikuan kasama Gerald palihugot taga kanang pakita ang kanang naang kuan. Kani ha mo ni Department of Education, mo ni ha tanaw ha. Department of Education, DepEd mga sukinding paminaw, adunay gigahin nga budget nga 976 billion. Mo na ito na i-credit ang News 5 kasamang ni Store. So, ang proposed amount, kani proposed pa lang kay wa pa man isa na himong balaod, pero posible nga mauna yun ni. Ha? Mauna ni. Oh, dili, panaglitag na magiging mausap ani, gamay. So, ang gipropose sa Department of Education, 976 billion. Di ko mo question, anak, kaya nanas matakang balaod kasamang nisto. Nga kinahanglan ka ng Department of Education, muna ito ang dakuon. Ha? Muna ito ang dakuon, mga sukinding paminaw, nga budget. Ang problema lang ang pag-implementar. Ang kwarta nga binilyon para sa ato ang mga tunghaan, kinahanglan nga matarong nag-implementar. Ha? Dili kay paamuton pa ang mga ginikanan dito sa probinsya, pahakuton pag mga lipak, ha? Pahakuton pag lipak ka sa mang nistor, pahakuton pag mga bato kay pesiminto ang eskwelahan. Okay man na, kinaaman ang dagyawan. Namang yapon ang dagyawan. Why problema sa dagyawan? Ang problema, dunay kwarta pero wagastuha. Muna'y dakong problema. Ngano man, putin dakuan yung budjeta, 976 billion. Ha? Daku man na niyang ubang eskwilan, magpaamot pa, electric fan, paamot o chlorowax. Ha? So at least kanin budjeta, mahatag ni sa mga eskwilahan, anya nga tuang kanang naang atuang nga maeskwilahan, ana, o niya nga tuang curriculum, mas maayo nga karon maghimo ang ato mga senador, maghimo ato mga congressman o curriculum ba nga makat-on ang ato mga bata. Ha? Unsao na to nga kanang pag-alagad bitos Dios kasamang nisto. Pagpangalagad sa Dios ka na magbaton o kahadlok ang bata. Atong itudlo daan diya sa eskwilahan, diris panimalay, kay mas mutuo ang mga bata sa mga maestra ikumpara sa mga ginikanan. Na? Pero doon na po yung mga, pero mo lagi na ang attitude begins at home man kasamang nisto. Di po na to ihatag ang atong responsibilidad, mga ginikanang naminaw ha, di na to ihatag ang atong responsibilidad sa pagpitol sa mga bata. Dito po eskwilahan na ang magina din eh. Pero mas dako og uras ang eskwilahan kaysa mga ginikanan. Ha, muna itimanan sa mga magtutudlo. Mas dako og uras ang bata eskwilahan kay dinhi sa balay. O sa ay gani, wala kay oras ka sa mga nisor. Igo na lang kang muhatod sa bata, din na kayo makikistorya sa bata. Nga naman, ihatod niyo pa ingos duty, kuhaon po niyo pa ingos duty, pahuway na po ka kay, na, pag-abot ni mo sa balay, natulog na ang bata. Muna nga, kanang naang, ang sa eskwilahan, nawala na nga to ang good manners and right conduct, dito ba, unya, ang values of education. Ato nang ibutang diha, kay karon mga bata, ha? Karon ang mga bata kasamang nistor, mga bagong tubo nun di man tanan. Mas mahadlok pa ang amahan kaysa mga bata. Imong suguon ng bata, ah, ngurub-nguruban ra ka, di isa pa, tintal kay nagdula og email. Onya mura kasagaran sa mga bata, karon na itong generation, mga spoiled na kayo. Ha? Oh. Okay, going back to sa topic na to kasama nga Geralda. O niya, unsa may sunod sa kanang naang, pero may lagi na nga, Department of Education, ang curriculum, ato mga senador, congressman, mabito na akong inas kasama ng GQ, si Poskiano nga, o mga congressman, isa mo, dagag congressman kasamang nistor, daghan kong mga balaod nun, nga angay na kong ipapasar anini. Abisan og magbutang lang og kada year level. Kada year level magbutang og tagurha ka subject sa kanang naa na pang-Ginoo kasamang nisod og pamatasan. Ha? Bisa dog kuha na diha. Oh, ibutang diha ba sa kanang naa tong curriculum? Oh, sa college sa ilabos naman na sa diri sa kuan mo nang curriculum, ha? DepEd. Oh, sa TED mo nang sa ilabos. Okay, toy balik kasamang Gerald Bia Samanto. Okay, unsa may ikaduha? Ikaduha mga sukindig paminaw, mauni ang Department of Public Works and Highways. Pila may budget at tanawa ho? 644 billion ang gigahin para sa DPWH. Unya ang DPWH na sayod tanga naadiha ang dako kay anomalia sa flood control. Pananglitan mo ingon tanya unsaon man ang gabaha? Okay, way problema na, pero ato sang sulbaron. Sulbaron sa nato, pangitaon nato ang pundo nga tong gibutang diha. Nga nangawagtang sukad pa paglingkod ni Presidente Marcos. Pananglitag dunay mga ghost project, mga flood control sang anomalya panahon ka ni Presidente Duterte, imbestigaran gihapon. Ha? Ato asang husayon, ha? Pakong inong silpon ni kala. Ato sang husayon, ha? Husayon na to ba? Asa man ang budget di ay. Wa pa'y napriso nga mga mastermind sa flood control. Karon magbutang na pud mo og dako kay budget sa DPWH. Ha? Nawa na ha? Magbutang na pud mo og budget. 644 billion pagkadako nga budget. Unya 100 billion na para sa flood control. Di mo maulaw sa mga Pilipino. Duda na ko kaning kwarta ha gamito nis eleksyon. Ngano man, 2027, sugod naman. Sugod na sabog panglayat ning mga kawatang dagko. Para mo paduol. Ha? Para mo paduol sa mga tao. So kaning mga buaya nga mga politiko, posible ni nga kanay magamit man ning kwartaha. Ha? Magamit ning kwartaha, ay, kanang flood ko ito, ganuman. Magsalig man to, ay, wa may na priso. Wa may na priso, ala, sige, kawat, kawat. Wa may na priso. Og naa magaling na priso, pila ra kabuok, a mastermind, wa, makwan. Ha? Pila makabuok politiko na priso sa flood control. Ha? Si Jinggoy, sa flood control lang, ha? Nga kanang elected yun, si Jinggoy Estrada, ra? Ha? Kisa may lain. Si Marculita, kwan mana, dili mana sa flood control. Ha? Kanang iya sa donation, campaign donation mana. Oh, si Bong Revilla, dili man sa niya, kwan, di mana sa politiko, di mana elected. Oh, kay Pildi mana. Tanawara, unya asa man kinsa may ni himo dito sa budget. Ha? Ang gahimo sa budget kay balota, dunay proposal gikan sa Malacañang iduso dito sa Kongreso. Ang Kongreso o ang Senado mao imo aprobar para mahimong himuan na siyag balaod. Pirmahan sa presidente para hingpit nga mahimong balaod. Ha? Doon na ba yung preso? Wa. So kani, para na po ni nga kawatunon sa mga buaya sa eleksyon 2028. Ha? Sunan ka ha? 104 billion para sa flood control. 104 billion na po. Oh. Nga naman nga, gikan sa Department of Education, ang Public Works naman, may gisunod, DPWH. Unsa may sunod? Ha? Sunod sa DPWH, unsa may sunod ka sa Manjiral, dahil panako ako ng palihog, be. Unsa may sunod, ana? Ang sunod mga sukindig paminaw, mao ang health nato. Okay, kaya at least ang health, dili kayo layo. Ha? Ang health, ang Department of Health, mga sukindig paminaw, unya specialty ani ang mga hospitals o ang PhilHealth. Pila may gibudget? 353.8 billion ang sa health. Ikaupat ang DILG. DILG 332.5 billion. Diyan ang DILG, munisakop diri mga police, mga mayor, mga mayor, muna ang diri nikwaon ang budget. Dayong sa DND. Ha, di mada ang sa Department of Defense ni siya. Amoni ang gasunod, dayong unsa may sunod, transportation, DOTR, dayong nga LRTA, ha, og PNR, 300 billion kapin. Unsa may gasunod sa transportation, agriculture. Ha, agriculture. Ang agriculture 261 billion. Ah, muna sa no, agriculture, ang sunod, dayon ang DSWD. Ah, DSWD, 241 billion. Ah, muna ang DSWD ha. Ang ika, sunod sa DSWD, ang higher education. Ah, muna diri ang CHED, ang SUC, 241 billion. Ah, muna ni sa to ng mga colleges, ng mga libre ang tuition. Ha? Onya unsa may sunod judiciary ani sa tuang mga korte kasamang nistor ha pila man 86 billion now ato ning kwanon kay gasunod sa education public works kay pananglitan og tarong pa ba og ang atuag yod nga para nga mulambo ang Pilipino, mulambo ang Pilipinas. Ha? Unsa may kun ako'y pabuto or kun kamo'y pabuto, no, asa may isunod sa kanang naang education ani. Ha? Kun ako'y pabuto, kuhaan ko ng budget sa DPWH. Ha? Kanang budget sa DPWH, ako nang kuhaag katunga baka. Ha? Galing kay useless mga pong naikwarta lagi diha kay ha? Naamanggali mga project makasama, 40 man po ka substandard kayo. Kanang na ang budget sa DPWH nga 600 bilyones. Pwede na laslasan o katunga. Ipuno ka na sa Department of Agriculture. Ha? Agriculture, yun tanga naman, agricultural country ta kasamang nistor. Ha? Kay kaning agrikultura, kung maayo nig implementar, makitaan yun ni ang problema ani. Ha? Masolusyonan ang problema sa agrikultura, walay Pilipino nga mag-antos mga sukindig paminos kapubre.
5: Straight to the point!
6: Og naama gani mag-antos, tapula na kayo. Tapula na. Ha? Nganuman, agricultural country man ta kasamang nistor. Kung ang natad sa agrikultura, ang mga tao na to dili magbulos og pagkaon, ha? Unya gawas nga abunda na tas pagkaon, maka-import ta, maka-export ta kasamang nistor. Di na ta mag-import og bugas. Kita na may mo export dito. Ha? Di ang atuang ekonomiya mga sukindig paminaw mulambo. Pagkahuman ka ng trabaho. Ha? Musunod ng trabaho. So kanang problema na to sa hospital, kana mga yugtabang, ha? Mga yugtabang na to makaigsuunan ka, wae kabayad sa hospital, wae kapalit og tambal. Kung duna na'y trabaho, kung duna na'y uma, kung duna na'y paningabuhian nga sakto, na'y trabahong tarong, doon ay paningabuhian nga sakto, makagasto na siyang kaugalingon. Dili na ta kinahanglan magsigig hangad sa gobyerno nga naghulat lag hungitan ka sa mang nistro. Ha? Di ba? Tanawa, ang ato aron gasigi tagpasaw sa mga tao, gasigi tagpasaw, halapasaw. Hantod ganos ana to pasawan ang mga tao? Ha? Gasigi taghungit. Samtang naghungita aton tudluan ang mga tao nga makatrabaho, pula makabarog sila silang kaugalingon. Ha? Nga tiil, abunda ta din ni og trabaho sa ato, o diyang atong natad sa agrikultura. Kaya muna importante kayo kasamang nistor. Pero na unsa man nakakuha na mata naka-endorse sa bako sa DTX, wala guha pa na. Ha, kinimbahin na sad makasama, limta na hinoon nila. Akin ba hinasad makasama, hatod ka na to sa DTX sa 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama. Kampiyon nga proteksyon ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Fiktibo kinimpanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama, makaayong, makanindot, usap ning gamiton. Ha, para sa makaigsuunan nga doon ay problema sa kanabitan dugo or katong mga high blarona, katong mga doon ay high blood, doon ay taas sa kolesterol, taas sa blood sugar, ay nagpasagdi makasama mo, inom ta sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500, may sabi sa doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato ang makaigsuunan nga katong may sunan na to, nga doon ay hyperacidity. Ingon na nusab, kasama nga nistor katong, nga doon ay insomnia. Kung doon na insomnia gani. Ayaw nyo nagpasagdi ha. Akang insomnia, dili makatulog, og tarong makatulog, manggali apan minanok ang pagkatulog. O na nga mag-inom ta sa DTX sa 500. Ha, so ang DTX sa 500 mga kasama, mapalit nyo silang clinic, ang mga klinika de alternatibo medicina and wellness center. Kanamimutang sa Unit 102, Parejoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Ossipper Building, Ogloyo, sa Gaisa, no main. Baka mo tawag mo sa ilahang numero po niya, pero mas maya mo, bisita lang yun mo. Kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up, higan sa adlaw nga Lunes, hantod sa adlaw nga Biyernes. Kanya maka-discount pag yun mo, ha? Nadia sa Loyos, Gaisa, no main. Aon niya, sir, kabahin da Sara gi pasakaan naman o gasumbong. Ato na sa ombudsman, unsa may comment si mo anak maglantao. Aha, so kwanto to asa kwan kasama sa DOJ ang NBI ni pasaka o kaso no dito ni sumiter sila sa DOJ paniya ang katong inciting to sedition gibasura no sa DOJ ang gilahos og pagpasaka dito sa korte kadton to ang grave threats ha mo na gipasaka ni dito sa korte kasama. So muna ang kuan bitaw kanang na ang si Henry Casela Hueco. Nalimtan nila og butang sa budget kasama ang racket ni BBM ha. Bitaw no kato magpalupad og racket sunod tuig man dito. Mo tingali ni puting dako ang budget para tingali ni sa racket tingali. Kadako gud ang budget. Grabe kadako mga sukin tigpaminaw sa budget o niya. Muna ang kuan taon. Kanang na ang kuan kayo ang DPWH gyud maoy gi siguro nila. Unya si Daryl kasama Daryl. Unsa man diha inyo ang MC diha sa Loyo sa YMCA. Nagkuan na diha kanang na ang agas na ninyong MC diha. Wa man kunoy agas-agas ang ilang MC diha. Si Edwin Tabura na minaw sad nato diha. Giselle Reblisa, ha, may pagpaminaw. At si kasamang Kent Estrada Balasabas, ha, kasama, may gabi ini mo rin. Hoy, niya kinibahin na sad, magkasama hatod ka na to sa Life Extension, Vitamin D3, mga kasama, sa mga naminaw na to, ha, katong mga dunay kaila, nga dunay type 2 nga diabetes, ina nga ayaw nagpasagdi, ha, ay nagpasagdi na na ang diabetes, inumta sa Life Extension, Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension mga kasama. Ayo sab kini so magkisuna mga pinanggantig paminaw. Kay ang pag-inom sa ato ang Life Extension Vitamin D3 tulong ato sa 5 ka softgel kada adlaw. Pero kung dili gyud ako ang budget pwede ra tulo usa humag pamahaw duwa sumag panihapon. Onya katong wide diabetes pang maintenance lang para malikay sa diabetes uban nga mga sakit, pwede ra sab og duha usa humag pamahaw usa pod sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. Ha? High quality unya potent formulation gikan makasama sa USA. Sa kanindot ani makasama kay daghan na kapamatuon. Unya nindot ni kay gikan sa USA ang formulation. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 silang clinic diri sa Cebu Doc Building. Buyon sa Yasminia Boulevard, na diya ilahang Life Extension Clinic and Pharmacy. Ito sa Konsolasyon na sa Atbangs Jollibee. Padong kasod sa merkado, na diya ang ilahang clinic. Dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ala, sige ha, ayaw mo kuhan di ato ang mga na minaw sa nato o niya nga to ang padidit di ay. Ha? Pero taas-taas, nung, uy, sa morasa, uy, ikadali aragos oras, alas 12 na di eh. Magpadidit pa man unta tayo, nga karin di ang karin ang turon mga sukindig paminaw nga kalit nga nako. O niya si kasamang Bandex, ha? May gabihin mo niya kasamang Bandex Magali o si Rowell Valiente and Terena. Naminaw sa nato o si Lucy Datolaita Elevera. Mga naminaw sa taon na to. Tanan lang nga naminaw. Salamat kay ninyong tanan ha. O niya. Ito ugma na lang po hon. Dili man ni mapanos ni nga to ang padidit sa mga key ha. Ugma na lang po hon. Ito isigutan ng padidit magkasama na lang ha. Okay, sangala. Salamat kayo yung tanan ha sa mga naminaw na to, nakiguban na to. Antiwason, nag-isgut, ugma po hon, kaneng sa budget na to. O ni itong isgutan, ni guban pa ng mga isyo sad, ha? Okay, so sa ngalan na lang, skinit kang pwersa sa DYHP Arimensibo. Ito ang station manager, Attorney Rufil Pinanis Banyo. Ang kabandiris master ng kontrol, si kasamang Kisos Minya, ganyan kasama Neso Romicilio. Kerespikas Lawa, kasamang Gerald Albios. Aniya si kasamang Alan Talano Oliver Atis o si Rubel Boyser aton chief technician. Kung nalang yung ubos nga alagad sa kahanginan, inyo nga radio man, Benji Olpos nang iyan. Ang sa may kuha ni mo, Sir Romel, na? Ugma po, lagi sir, na? Tatadlawa ugma, Merkulis? Ulima, sir. Atang tao si Romel, padidit. Uy, wala pa siya mo, kuhan, wala pa siya na ni Udto dito. Ay, asang ginginan niyang asawa nga sulod sa diskwarto, gang. Sana sa akuan magis oras, sir, ha? Na atrasado matas oras, ha? Okay, ka, kung namilid ka na inyo, pinagin na lang sa pag-ingon, ha? Ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
5: Straight to the point.

0: sana sa kwan magis oras sir ha? Na atrasado man tas oras ha. Okay ka ako man namilit kin ninyo pinagi na lang sa pag-ingon ha. Ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: sana sa kwan magis oras sir ha? Na atrasado man tas oras ha. Okay ka ako man namilit kin ninyo pinagi na lang sa pag-ingon ha. Ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: makatabang sa itong mga listeners na to, hilabi na sa itong mga kaigsuunan din ha, nga nagdipid gayo, no? Hilabi na sa sitwasyon na ito karon nga doon ay mga gera, itaas ang presyo sa mga paliton nun, samot na ang bugas. Kani nga, bainti nga bugas, Ma'am Jake, is nindot man po ang ihang quality.
1: Nindot yun siya, mix, tungod kay ang source ani bisan kon sa National Food Authority, pero kani nga mga palay gipalit ni NFA gikan gyud sa atong local farmers nga giprocess ni NFA, so dili siya imported rice, local produce, so nindot gyud siya nga klase nga pagkabugas, mix. And mao gyud ni tubag sa nagkasaka nga presyo tungod sa crisis nga atong giatubang karon to make sure nga ang mga vulnerable sectors naagay affordable o available na good quality rice sa presyo nga 20 pesos mix.
0: Oh, very well said, Ma'am Jake, no? Ang kaning P20 nga bugas, Ma'am Jake, until when ra pud ni siya?
1: Ang panglantaw sa atong pangagamhanan, mix, is ato ni siyang mapalapdan to reach about 15 to 18 million beneficiaries up to 2028. Okay. In fact, para lang yun masiguro nga ato yung ma-facilitate or mapakailap o maayo ang maong programa, aduna na mandatos ang tanang regional field offices sa Department of Agriculture nga maghimo og selling activity sa tagsa-tagsa ka mga buhatan to provide a site for the P20 selling para gyud daghan sa atong mga nakinahanglan nga mga kaigsuunan ang matabangan or makatagamtam sa maong P20 bigas meron na.
0: Yes, Ma'am Jake, kay mosad na akong i-follow up nga question, no, nga kinsa man ang mahimong maka-avail sa 20 nga bugas, open ba ni sa tanan or adunay gi-prioritize nga sectors?
1: Sa ako nang gi kaingon, mix, gi-assure sa tong pangagamhanan nga itong mga marginalized o vulnerable sectors dili unta ma-left behind sa escalating prices nga nagkahitabo sa atong nasod. So sila mo ay priority. By the vulnerable sector, ang atong gipasabot ni Ana is katong ato ang mga senior citizens, solo parents, PWDs, o ang katong mga 4P beneficiaries.
0: So, na may mga requirements, Ana, Ma'am Jake, para makapalit sila sa maunga P20?
1: Simple lang yun kayo ang requirement. Mapresent lang sila sa ID. But this time, we're nag-level up na po si P20, na natin itawag o P20 app, wherein ang atong mga walk-in ng mga beneficiaries, tagana sila QR code kay kung pananglitan, ako taga Mandawi ko, naanak ko yung QR code, niya pagtanaw, pag-scan sa akong QR code, I am entitled for 30 kilos per month. Pagtanaw kay 20 pa may akong na-avail, napakoy chance nga mapalit sa remaining 10. Pero pagtanaw na ako, na ako na situate sa Mandawi market, of which na ako dito'y kanang P20 activity. Selling activity. So, pwede ko dito ko mapalit. Pag uli na ko sa Bohol, kay taga Bohol ko, niya nautdan ko bugas, pwede na po na ko at palitun sa NFA na outlet sa warehouse nila dito sa Tagbilaran City. So, maura na nakapalami ko na kay QR code, kay outright, bisag sa Manila, pa ka mahutag bugas, for as long as you have the balance for the month, pwede yun ka maka-avail gihapon sa binting bigas meron na.
0: Okay, so sakto din siya, Ma'am Jake, no? Nice kayo kay QR code lang. Dali raman dyan kayo makita na to, no? Niya kaning, na-mention man ko ni mo, Ma'am Jake, nga 30 kilos per month ra dyan ang limit. So, ano gilimit na nato, Ma'am Jake?
1: Gilimit na nato, mix, tungod kay gusto po nato nga makatagamtam po ang uban nato nga mga konsumidor nga nanginahanglan. But hopefully, we are aiming nga makaprovide yung tag 50 kilos. Pero akong understanding ani, mix, for health reasons siguro, para po makatuanta, maka on the part of the consumers, nga ito pong ma-regulate ang atong rice consumption. Kaya mga dili po maayo, no, nga magpasagad ta o kaon o daghang rice. Kay you know na, health reasons, the high glycemic index.
0: Oh, yes, ma'am. Sakto dyan, no, nga kaning di siya ta pwede magpalabi sa pag-consume sa mga bugas tungod kay daghan kining carbs, no?
1: Yes. So, kaya para makahuna-huna ang consumidor nga dili ready ay rice ang pinaka-main. Dapat iya pang lugangan o mga utanon, kanang isda baron o mga lain pang pagkaon.
0: Okay. Ma'am Jake, kaning, aduna ba yung mga specific na mga kadiwa sites or LGU outlets or accredited stores na nagabaligya sa maong P20? Or authorized ba sila na mamaligya ani?
1: As of now, ongoing pa ang mga documentation procedures in the compliance sa mga requirements. Pero sa akong nahibawan, for the NFA sites, both Tagbilaran,

0: And there is a outlet na to near the pier area, selling na gyud na sila og P20 daily. Unya, for Cebu, naana sa Mandawi, sa Lapu-Lapu, o sa Buhatan, sa DA Regional Office, diri sa Highway Magikay. So, hopefully, mix, kung mubalhin na si DA Regional Office po dito napita sa MVLS, makaput-up po ta, o sa dito ka site. But, tumong og tinguha gyud ni DA o ni FTI nga mapalapdan o mapadaghan ang ato ang mga outlets. Nanatay daghan nga mga LGU applicants, naana po yung mga launching activities nga atong nahimo, ang ongoing na lang is on the completion of the requirements para ma-sustain ang maong mga activities. Although in the case Kintahay o Bohol, like the LGU Tagbilaran City, murag kadaghan na sila. Pero one time event lang, 1 to 2 days lang ang ilahang selling. Hopefully, ma-part na pud ni sa ilahang activities nga unta, mahimo na pud silang daily ang ilahang sites.
1: So kung na sila ay ganan may bawaan nga na yung maligya o mga na yung maligya o P20 nga bugas mutap lang sila sa ilahang barangay or sa ilahang LGU
0: ba? Yes, mapun na itong gihimo gahapon mix, we coordinated sa Magikay barangay.
1: Okay.
0: And for advance information, the provincial government of Bohol is already on the process of completing the documents for the Benting Bigas meron na, and they are scheduled to have it on July. So, lahi po ang pamaagi sa provincial government. Kay murag sila ang nakig-negotiate with FTI for the requirements of the municipality. So, ilang giapod-apod na po by thousands of kilos or bags among sa mga kalungsuran sa probinsya sa Bohol.
1: Okay, ma'am. Wala man tayo dugang oras pa, no? Ako lang iusa ang pangutana, Ma'am Jake. Unsa ang benepisyo ani sa ato ang mga local rice farmers o sa tibok rice sector nga ang gikan sila ha ang bugas nga gipalit sa P20 unya unsa pud ang gusto sa DA nga masabtan sa publiko bahin ani nga programa aron malikayan no ang sayop nga impormasyon, Ma'am Jake.
0: Okay, mix, ang ako lang gyud nga ikasulti ani nga ang Benting Bigas meron na gawas nga tabang sa atong mga konsumidor nga nagkinahanglan nga aduna sila affordable good quality rice nga mapalit. Kani usab usa ka suporta kay sa ako nang giingon ang source ani are from our local rice producers. So murag assured na ang atoang mga rice farmers nga naa dry market sa atoang rice production tungod kay paliton man siya ni NFA at a good price. Kay naa na may gipa gawas nga executive order 100 under the Sagip Saka Act nga naa siyay floor price in buying the palay. So mandated na gyud nanay presyo nga gihatag, which is a good price for our rice farmers. So mura siya kanang complementation mix. So it's beneficial on the part of the rice producers and at the same time with benefits also for our rice consuming public.
1: Thank you kay Ma'am Jake. No, basi na kay mga announcement din ha, Ma'am.
0: Ang ako lagi yung ikadugang mix tungod kay gikapos man ta sa oras atong mahinumduman nga si Ahmad is composed of 3 major sections. Ang ako lang na share karong adlaw mao ang market development section. Basin sa sunod nang yugto puhon mix ato pong maistoryahan kun unsa man pud ang mga kalihukan, mga programa ug aktibidades sa laing duha ka section kanang gitawag natog APS kun Agribusiness Promotion Section, ang usa ang Agribusiness Industry Support Section. So, ganahan nung tami nga ma-share po ni Mix, pero sa kaingon na nato, gikapos man kita sa oras. So, sa atong tanan nga mga listeners, so kanimo Mix, daghan kayong salamat in behalf of the Department of Agriculture Regional Field Office 7, headed by our Regional Executive Director, Director Angel C. Enriquez. Ako, si Jake Madrio of AMAD 7, magkaingon kaninyo, maayong adlaw, pag-usab, ug daghang salamat. God bless us all.
1: Thank you kayo, Ma'am Jake Oria Madrio, no? Hepe sa tuang AMAD DA7. Og mo ka to mga kahigalan, no? Mayong buntag ka natutanan sa sunod na po nga higayon ang hinaot nga ma-invite na to balik si Ma'am Jake.
2: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ang paniwala ng iba, habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisab at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisab ay mga likas na kaaway ng mga peste kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap, kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam nyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig nyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O di ba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa. Pero ilang araw lang, may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O, kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news. Let's be
1: responsible. Di para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible! Let's be responsible! Kung pati

0: Ang mensahe ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Let's be responsible!
2: Ha! Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.
1: Let's be responsible.

0: ng Department of Agriculture at ng hipirang ito.
1: Welcome back mga kagrino o niata din hi ato ang makauban mga miyembro diri sa UAPA o gato ang organic focal na si Ma'am Glyceris Lawas. No, so sa dili pa matapos ang atong programa, pangayoon sab nato og testimonya ang ilang mga miyembro. So, sir, aduna ka ba yung mensahe sa Department of Agriculture? Ilabi na, sir, sa Organic Agriculture Program.
2: Salamat kayo nga na mugla ng programa sa Organic Program. Okay. Ang atong concern karon ang atong health. Mangod, so, kung magamit ang organic, so, safety kayo ang atong panglawas. Kay, dili na ta maka-avail ng mga organic ako ng chemicals ba nga makadaot sa atong panglawas. So salamat gid kayo nga nasugdan ni namo sa pila na katuig og karon among ipadayon tungod kay effective man kaayo ang pamaagi sa organic farming.
1: Okay, salamat, so, sir. At isunod kini si ma'am.
3: May udto daw, may buntag, may dagdagang kasalamat sa organic. Kay kung wala pa namug na ang organic, di sa mima kasi natin ganing gawas lang sa pagpananom kay ang pagpananom kuha naman yun na siya no kanin sa paperwork na mo among ipangliho kanabot mi sa certification hangtod na credit nya nagprepare mi karon pud sa amo ang kuan kanang sa annual monitoring na mo mainta successful ang tanan nya pasalamat jud kayo nga nasa mga intervention nga nahatag sa region ug sa LGU sa City of Naga.
1: Pidagan kay salamat ma'am. Atong isunod si Ma'am Carmelita. Ma'am, unsa man imo ikasulti sa organic farming?
4: Sabi pa ko magsugon mayong buntag natong tanan og ang ako ikasulti sa organic nga mas nindot jud kayo ang organic kay sa permiro nga sa unang panan wala pa man to organic nag commercial pa man murag dako kay aw lahi kay kalainan sa karon nga organic na kay karon nga nag organic na ko ang panglawas na ko isip edad na ko 61 kanang lagsip pa ko nga nindot kayo jud ang organic dako kay katabang og ilabi na gyud nga dili kay may magasto sa mga abono nga among gikuan kami ra ganagahimo mao na isip nga organic nga sa inanay naka-sustain jud ko paggastos akong college karon.
1: Wow, so congratulations ma'am no. Tungod lang sa organic farming nakapag-graduate gayud si ma'am. Okay, so napupos ng atong oras mga kagri. O ginaot nga naamoy nakatunan no sa ato ang pakigimamat sa atong mga farmers no dinhi mismo sa City of Naga.
5: Hangtong sunod, laing mga kaumahan na usab ang atong bisitahon aron sayra ng istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og kinabuhi pinaagi sa pagproduce og mga luwas nga pagkaon.
6: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina,
7: Tado. Matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
6: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
8: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
9: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa kagdangang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.

Ang paniniwala ng ibang magsasaka, ang anumang variety ng palay ay maaaring itanim saan mang dako ng Pilipinas. May katotohanan po ba ito o fake news? Ang tamang sagot, hindi po. Hindi lahat ng palay ay maaaring itanim sa anumang lugar sa Pilipinas. Ganito po kasi yan. Sa pagpapalahi ng isang variety ng palay, isa sa pangunahin at matimbang na katangian na isinasaalang-alang ay kung saang palayan ito tugmang itanim. May mga palayan tayong tubigan o irrigated, sahod-ulan o rainfed, katihan o upland, mataas at malamig na lugar o cool elevated, pinapasok ng tubig alat o saging prone.

0: natutuyot o drought-prone, at maging mga binabahang lugar o flood-prone. Tukoy ang mga lugar kung saan akmang itanim ang bawat variety o uri ng palay. Dito sa mga lugar na ito sila aani ng pinakamataas. Depende ito sa kalagayan ng palayan. Halimbawa, rekomendadong itanim sa palayang may patubig ang mga sikat na varieting NSIC RC222, RC216 at RC160. Meron namang variety na mas lapat sa palayang sa ulan lamang umaasa bilang patubig o yung tinatawag nating variety para sa sahod ulan. Mayroon ding variety na namamayagpag sa palayang katihan o upland. O kaya ay sa palayang pinapasok ng tubig alat o saline prone. May mga variety rin na bumabandera sa mga tukoy na rehiyon o probinsya, kasama ang mga magsasaka na nagsisiyasat sa mga palay na ito. Dagdag pa rito ang mga variety na mas bagay itanim depende sa panahon, tag-ulan o tag-araw. Bilang mautak na mga magsasaka, piliin ang mga varieting itatanim. Hindi porket bago o nakasanayan na ang variety ay sana ang ating ipupunla. Ipinapayo rin na magpalit ng variety pagkatapos ng dalawang magkasunod na taniman. Andiyan naman ang field rice na isang text lang, makikilatis na natin ang mga katangian ng variety na nais nating subukin. Kwentas claras na po, hindi lahat ng variety ay maaaring itanim saan mang lupalop ng Pilipinas. Piliin ang itatanim batay sa kalagayan ng palayan, sa rehiyon o probinsya at sa panahon ng pagpapalayan. At inyo po sanang tatandaan, ang magaling na magsasaka hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide!
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamgitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time at sa 4:46 na.
2: Headlines. Karon.

0: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Justice kung DOJ ipasakag kasong grave threat batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang usa ka kongresista gikasab-an sa usa ka huwes sa Sandigan Bayan. Pag-turnover sa Office of the President kung OVP ug secret fund cast nga to sa dili Special Disbursing Officer kung SDO nakalapas matod pa sa lagda sa sigun sa COA. Samtang 3 bilyon pesos nga gikinahanglan kung mauswag na usab ang barangay giske election sigun sa COMEREC. 3 billion din ang kinangla, no? Parang himuon ang pag-uswag may kala sa eleksyon sa barangay. Sa mga balita lokal, konsehyo sa siyudad sa Sugbo, nangidlabot na sa kipatuman nga Uplan Bantal o ang pagpatuman sa discipline zone sa Manila Talamban area. Samtang DPWH7 isugod na og dredging sa sapa sa Tipulo aron na maminusan ang baha sa maong siyudad.
1: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one.
1: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
0: Kaila, kamusta ang gamay buntag? Welcome sa itong pabarikuman, sa itong tulumanong unang radyo ng parita. Ning adlaw karabay ka lang ang Miyerkules. Pizza dosi na ikala sa buwan sa Agosto, tuig 2025. Tangan sa kanito mukhang poro sa CYHP, aramin sa buka ni ang inyong mga tigbalita o manakasama ang Marisa sa Abadjet. Ako sab si kasamang Arnold Bustamante. Antot tami gala sa Rasay, Santak na sa Buntang. Maghatod ka rin sa mga labas, nagkisikisipang ang mga balita. May buntag, sumbo kami sa'yo ng Mindanao, na napunggan lang may gala sa tunga pagpanaguman. Nanginout kami nga na, kamos kami sky kamayan, at daw ka na may gala ng Miyerkules, kumusta? Nino tatulakat sa panahon, rin may gala sa sunod sa sugbuning orasa. Patay pagtutaligsik, may mga pag-unuan. Nagpasabot na may gala ng nino tatulakat sa panahon. Karong adlawa, adlong Miyerkules. Kumusta? Katunga nagsigipariag, ligid-ligid sa baning. Pukawa na. Aram man kay sikay na mga higala diha silang tagstag sa mga kusina, labi na sa mga nanay. Gamaw isayong magmata mga higala, sayong mag-tikaw-tikaw. Kay magandang para sa ilahang mga gimbuhaton diha sa kusina. E doon ay mga bata, mga higala, mga eskwila, karong buntang. Karong wala sa isang taknas buntang, kinanglan before 6 o'clock. Nakapawahaw na mga higala itong mga bata. Mga 5:30 o 5:15. Wala, nakapamahaw na. Nakanong orasa, nakaligo na ang mga bata. Hindi pwede malate mga higala sa ilahang eskwilahan. Kaya doon ay mga eskwilahan, stricto kayo. Kaya inig alasays imidya, sirado na may galang gate. Wala nga sa'yo, manglakaw ang atong mga kabataan. May butag po sa atong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Salam ka mga driver, may galang ang sakay na sa mga sakiran ng orasa. Amping lang tahak, mga motorista. Kato nag-drive sila nga mga motor nga mubiyahe og sayo, hinahinay lang ta sa pagpadagan. Ewan ta ka ba daw, may gala sa unahan. Doon ay mga labang o kalit. Doon ay mga iro nga mga labang. Doon ay mga baboy nga mga labang na sa probinsya. Mga disgrasya ta, simba ko lang, hinahinay lang. Mabot talaga ta, rupitsa ha. Samtang sa itong mga kaisunan na may gala sa Dakbayan Sugbo, sa itong mga siringan ng mga nakbayan, Dapay sa bandami na pula po tulero na naot talay sa inaga karkarog sa nagbayan sa bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga lalawigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pepe kabayan, may gala sa Western, Western Visayas, galing orasa. Naminaw na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta? Sa atong mga nagtanaw sa atong FBI, Karabutaga, Maing Butag. Sa mga nagtanaw sa atong Facebook page, sa ubang bahin sa kalibutan, may buntag din hi sa Pilipinas. Dito sa Mindanao, nga mabot atong lanong sa CBS Radio HP. Good morning, son. Karon, alit tabi gala sa atong answer to win na promo. Alit tabi gala sa atong answer to win promo. Pila may gala ang ikinahanglan nga budget. Aron nga iuswag ang Barangay SK Election.
3: Ecstasy.
0: Matod sa Comelec Megala, doon na sila ay budget nga sundon. Kung atong iswagon Megala ang Barangay SK Election, billion-billion masalin ni mga higala. Hindi naman nakaabot Megala 4 billion ning ilahang gisugit nga budget. Di na kaabot og 4 billion. So, pilaman. Di man kaabot og 4 billion, pilaman gyud. Ito ni sura ni pangutan na asa ko nagrisult og tubag. Pila may galang gisugit ka budget para may galaw swagon ang Barangay SK Election sa 2028. Unya kini ramang national election dako usag kag budget ana may gala pila pila ka billion sa nagimo hanga i budget ana sa Comelec. Ang pangutana ana may gala do na bay kwarta ang gobyerno ini kabot may gala sa 2028 after sa national election may gala Allah wa na bay budget ang kwan adi lang tamang election. Apaldo kay mga kapitan. Paldong kapitan ani kalakihan. Kawana, pila ka billion may gala kinahanglan sa Comelec alang sa pag-uswag may gala sa Barangay SK Election sa 2028. Lasunda may gala itong mechanics ha. Ato mechanics, ganal na nakapalo. Nakalike may gala sa Riva HP Aramid Cebu nga Facebook page. O niya nakashare may gala sa tuang program sa unang radyo, unang balita. Dito maglangay. At sa check may galas kasama ang Jesse sa Mampong. Sa rin ka ng mga presyo. Sa mga nangunang panaliton, may galas merkado, publiko, na ningurasa, kansang kamuntagon.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse. Kasama ang Jesse. At amalikan sa kasama ang Jesse sa Mampong. Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
4: Yes! Mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Inday Maris o mayong buntag usap sa atong mga suking tig paminaw ning atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning o mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klaseng mga kinasunro ng atong hiatag sa atong mga suking tig paminaw. Imbaw, 150 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Kunaw, 180 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Bagumon, 80 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Bungkawil, 170 ang kilo. Unod sa swagi, 120 ang lapad. Tahong, usagatos ang kilo. Saang, 170 ang kilo. Kalop, 150 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo, ma'am. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arena.
5: mong.
6: Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: At sa labag sa mga Jesse sa Mampong, ikabekala sa Carbon Public Market, lamiya sa mga lato. Sana niya, imbaw, guso, lukot, askang lang niya. Napikasag. Barato-barato na sila karan. Sila sama na ito may galang mga isda, piti mahala. Mga kinason, piti lamia, oh. Saang, 120 kilos. Kalop, 120. Imbaw, 120. Halaan, 100. Piti lamia, may ato lang mong karbon. Kuha dito ilami, may galang mga seafoods. Samtas rin kasabay, ito sa check maker sa kasamang Jane Gallardo sa gawas na ningura sa karon sa kabuntangon. Pagunag may gala sa atong kinapusurang pahin sa surat sa sugmo kasamang Jane. Good morning, Jane!
7: Good morning, kasama Arnold o kasama Marisa. Medyo maayo di kaya itong panahon karon din yung gawas na sa mga Arnold. Particular there is my Iscario Street, no? Wala kita na sinabi ng pagpaligsik o baka pag-uwan ka sa mga Arnold.
0: Uga na itong karsada di ay?
7: Kasama Arnold?
0: Uga na itong karsada?
7: Uga na kaya itong karsada. Murang nalipay na roon ang katong mga buaya or mga
0: Wanay, kwa di na mao ilhan ang flood control.
7: Murag ba, kwa sila mahayahay gamay kay sa bang Arnold. Wala naman tayo uwan, murag malintan-limtan. Pero, muna di nyo, no, nga mubayad yun ang angay, nga mubayad kay sa bang Arnold. Ig-abot panahon. Kaya gahapon na ba sa bang Arnold, ni Anina po, da si DPWH Secretary Vince Dizo, ang inspection dito ng Arnold ang mga flood-prone area sa Cebu City o dinit sa Mandawi City o katong mga lugar na kanunay yun na makasinapi o mga pagbaha. Pero overall, sa iyahang na pagbisita kagahapon ng iyahang tumong ka sa mga Arnold aron masusi kung unsa may nahimong problema matod pa ka sa mga Arnold na ngayon terminan tagahawak ang mga baha din sa ato ang lugar.
0: Pero nga nung terminan sa atong lugar sila nakafocus nga ang baha tuwaman sa Manila.
7: Bale, dagay mo na nga itong mga nabasahan dito sa mga Arnold. Kung nga nung ato mo sila sa dapit na kanaganing hayahay ka nang di pa makasinapin pagbaha.
0: Pero in fairness, in fairness sa Cebu, na magbaha gyud ang Cebu gyud.
7: Baka ka sa mga Arnold. Inood man gyud ka sa mga Arnold, no? Pero kay man gyud ta magbaha dire, pero di man sila maning manumbaling ka sa mga Arnold kung makasinati na pa diha diha gyud. Unya ra magmuhugos sa mga Arnold. Ilaan kito si kagahapon ka sa mga Arnold, no? Ano ba na po sa DPWH 7 officials? Ang mga creek or katong mga agianan gid sa tubig sa mga Arnold so, usa sa mga rason tungod sa gamay kaayo nga mga drainage gid sa mga Arnold ang kani mga barangay kasalan na dire sa Cebu City sa mga Arnold usa sa mga kanagay permi gid nag-viral tungod kay tagahawak permi ang kuan sa bahay di makalabot ng mato ang mga jeepney at mga motorista ka sa mga Arnold so bisusi gapon natud ta tungod sa mga natambunan ng mga waterways or katong mga gianan sa tubig sa mga Arnold. Maupod, dito sa Mandawi City, gagmay kaayo ang mga drainage or ang mga creek. So ang ilahang plano, matot para sa mga Arnold, mabaho man na ang Takmila, 2027, kayo mao ang paghimo or pagpadako, pagpalambo sa mga drainage. Maghimo sila o pumping station, floodgate ka sa mga Arnold, maagkining mga tubig baha, madrit sa nagdagat, di na maglumong dumis mga kabalayan sa Mandawi City o sa Cebu City. Mauna atong paabutan ka sa mga Arnold, sa Dito Salig, ni Secretary Dizon, na paningkamusta nila nga mahuman, 2027. Hapit na naman ka sa mga Arnold, sa atong paabutan, no? Kahit ang ilahang gitumong kagahapon sa pagbisita para may mga flood mitigation na measures o mga pamaagi na mapugnan nila ang baha at sa mga Arnold. Ngunit, aminggat kayo kami now ng ilahang mga plano kagahapon samtang naninaw tala sa mga Arnold, no? Kahit matod ba? Aganing ilang mga pamaagi funded na sa gobyerno ka sa mga Arnold. So may tag, aganing na budget na gahapon sa gobyerno magamit sa saktong mga pamaagi kay sa mga Arnold.
0: May tag, darama siyang kilid ko, ano? Ah, mga congressman. Paps.
7: Ato na pabutan kay sa mga Arnold. Kaya dako-dako ra ba matod sa budget. Pero wala ni nila gibutlan gahapon dito sa president kay sa mga Arnold. Pero mauna, no, unta na tayo makita nga mga kabag-uhan ila binagyo diya sa ato ang pagatubang o pag-antos ng ining pagbaha din sa ato ang siyudad ka sa mga
0: sige.
7: So, mauna, ang isa sa mga tumong sa pagbisita sa DPWH o Secretary kagahapon. Muhatag po tagdugang pagtagat sa atong palibot ka sa mga Arnold. Ila binagyo sa mga dad po nga balita sa mga Arnold na muhatag sa uga mga updates. So far, wala tayo nadawat nga taho nga doon na kasika sa atong kadalangan, bisan ka man nag-busy na karoon mga orasa, na ganat ang mga nakita ka sa mga Arnold, na nag-bas-bas na bisan tayo pa kaayo. So, mabalik ka matagal mag-unya ka sa mga Arnold, paghatag ang update sa itong mga suking team kaninaw. Nagi ka nalang ninis, may Scario Street. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. The Talk or the Man.

0: Dahil sa napakasama hanggang Jane Galliardo, gika may galas sa gawas mga kasama. Nilingura sa karon sa kabuntagon. Naminaw ka na may galas si Robin na... Robin Mabahin. Dito may gala sa Bye Bye Leyte. Sa Barangay Kansungka, Bye Bye City Leyte. Uban siyang anak si Michael. Michael is Nicole. My wife, Daisy. Former Consihal Conodres Wilson Pugosa. Og Consihal Dexter Kabudbud and family. Okay, atong winner may gala sa to answer to win promo. Karabutaga, dera! Sakto yan subag mga kasama, 3 billion. 3 bilyones ka pesos ang gikahin na pundo. Alang sa COMELEC, may gala sa eleksyon sa barangay kung iuswag no, ang barangay sa 2028. May gala si Mirasol Romarate. Mirasol Romarate, ikaw nga itong panarang mananaw ka na buntanga. Naka-follow siya may gala sa UHP, Aramid Cebu, o naka-share po siya may gala sa itong program. Naka-follow po siya may gala ng Attorney Rufil Fernandez Manyok. Kumpleto. Onya, sakto yung tubag, 3 billion pesos. Congratulations. Mami Rasul Romarate, panahog lang kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Aron nga, mahatay din po nag-imuhang cellphone number para sa GCash. Para paldo-paldong GCash. Okay, standby sa mga balita, mga gala. Man lamang sa pibina ka mga bulawanong painom-rom. Alas 5-5 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukit to rawat eh. Gano'y ay. Sabiha nga, naghintin ko. Ano ay, patin na iyaha.
6: Pwede lang, makakas.
5: So, ano ka, 90 na ka.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, kojic. Mga sabon kini, nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isi mong panit, o kung kanunayon ni mo kini o gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
8: The Original Koy Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
12: Bugas-bugas.
6: gas ug katol-katol?
11: DTX 500 na!
6: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katol-katol.
11: DTX 500!
6: Mabalik sa pinakadol nga butik sa inyong lugar.
11: DTX 500!
12: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
6: Mabalik sa mga butika.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Zed Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
14: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
13: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
13: Living Testimonies.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
18: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
19: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
20: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
21: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
20: Super Fiber.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
25: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
24: Hindi po kayo gumaling?
25: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamate.
27: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
28: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buho.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka ma'am, huwag pila imong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit, diabetic ug high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
7: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
6: Nga, gidakop si diabetes.
7: Oh, nga, diabetes.
6: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
7: Oh, diabetes sad.
6: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
7: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Yeah.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na imong diabetes, Ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag udto og hapon.
6: So nindot na kay imong paminaw ron.
7: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon imong ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Kayo sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 50 size akong edad.
6: Unsa day mong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
6: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
8: Mahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pakainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Dipasakan ng Department of Justice kundi ujeo kasong grave threat batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kininunod sa pamahayag sa Vice Presidente nga ni-hire kini. Ugo sa katao nga mapatay kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ugo bang pakun o uban pa kung siya mamatay. Sigun sa DOJ, ang kaso alang sa usa ka kilo nga grave threat ubos sa Article 82 sa Revised Penal Code in relation to the Cyber Crime Prevention Act. Gisang-at sa Office of the Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court kagahapon adlaw. Gidakda sa DOJ ang piyansa sa mga kaso sa katirad nga 120,000 pesos. Kano naman nga usa ka online press briefing. Ang Vice Presidente dibuhi og pamahayag. Ganimando kini og usa ka tao pagpatay kang Marcos. First Lady Araneta Marcos ug kani House Speaker Martin Romualdez sa kun siya mamatay.
13: Samtang nireak ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga dili siya mahimong ikiha alang sa kasong grave threat samtang ongoing pa ang impeachment trial ni ini. Kininubanan sa pag-insister o pagpasabot sa kampo ni VP Sara nga ang criminal charge naglambigi itong mga aligasyon na kabahin sa impeachment case nga gipasaka batok sa Vice Presidente. Nagkanayon si Attorney Paul Lawrence Lim nga si Duterte isip sitting impeachable officer dili mahimong silutan alang sa gialigar nga kaso na subject usab sa impeachment proceedings. Ang maong kaso nagbase kini sa pamahayag sa Vice Presidente ato sa usa ka online press briefing ni atong 2024 nga nisugo kini og usa ka tawo pagpatay kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kani House Speaker Martin Romualdez kun siya mamatay na.
11: Samtang gikasabaan sa usa ka huwes sa Sanigan Bayan sa Tarlac 3rd District o si Tarlac 3rd District Congressman Noel Bong Rivera alang sa pagtambong siya nga court hearing nga nag-t-shirt lang o nagmaong. Kwanin may gala si, kwanin eh, si, abinaw si Kwanto, si Bong Rivera. Ande ay, si Bong Rivera day, Noel Bong Rivera. Si Rivera nasulta nga usa sa mga galigar nga kontraktor nga galibigit sa multi-billion pesos nga flood control scam. Dina mga magbabalaod, opisyal o mga kontraktor gigong ni bulsa o pundo gikan sa katawhang Pilipino pinagi sa Ghost Infrastructure Projects. Si Sanigan Bayan Presiding Judge Geraldine Ekong o sa kasugbuanon ipaimangno kang Rivera nga labot sa pagrespeto sa korte o pagsuot o gatarong nga sinina sulod sa korte. Naliman ni wala pa muluwat o komento ang mga kongresista may kalabutan sa netabong insidente.
13: Samtang mukabat nga ito sa kapin 131.7 milyones pesos nga confidential fund rewards nga girelease sa Office of the Vice President kung OVP nga itong Desyembre 2022 hangtod sa September 2023 ang gingong Y supporting documents aron makita ang partikular nga mga resulta pag justify sa payments na ini. Ibutya kini ni Silene May Del Campo sa Commission on Audit kung kuwa kinsa ni testify na sa impeachment court kagahapon ato sa ika-14 kaadlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Nitugan si Del Campo nga ang ang kandidad naglakip sa kapin 69 milyones pesos nga reward payments gikan sa 125 milyones pesos nga confidential fund sa OVP nitong Disyembre 2022 ug lain 662 milyones pesos atol sa first three quarters sa tuig 2023. Ang supervising auditor sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office kun ikfaw sa COA nga si Del Campo na kanayon nga ang particular accomplishments walay nakita aron mo warrant sa payment of rewards. Ipasabot sa del Campo nga nalatid sa Joint Circular Number 2015-01 ang confidential fund ug intelligence funds angay maaprubahan sa head of the agency ang reward payments ug dunay mga dokumento nga ikapakita aron malampuson ang information gathering or surveillance activities apan wala sila nakita ang mga dokumento bahin sa maong pag-release sa naasing kantidad.
11: Alas 5.24 na. Nakalapas sa mga nagda sa Commission on Audit Concoa ang galigan ng pag-turnover sa cash gikan sa confidential funds sa Office of the Vice President or OVP pinagay sa Special Disbursing Officer Gina Acosta ngadto sa Osaka Security Officer mato ni Bina Zaylin May del Campo sa COA dihang ipaubos na kini sa direct examination ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan nga si Acosta atol sa itong hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability ni Tugan nga ni-turn over kini og confidential fund cash ngadto kang Colonel Raymond Dante Lacheca kinsa pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group ginsister niini nga gilatid sa mga lagda sa COA nga ang confidential fund cash advance dili mahimog ma-transfer gikan sa Osaka Accountable Office ngadto sa laing officer inundan nga gikonsidera kini ni Del Campo nga direct violation of joint circular.
13: Katapusang balita gikan sa kauluhan, magkinahanglan ang Commission on Elections kun COMELEC og dugang 3 bilyon pesos nga budget alang sa matag tuig kun ma-postpone ang barangay SK elections karong tuiga. Ipaibaw kini ni COMELEC Chairman George Garcia human pipila ka mga sugyot ang niduso pag-uswag sa maong piniliay sa tuig 2028. Ipasabot si Garcia nga ang komisyon magkinahanglan sa dugang budget aron mo cover kini sa gipaabot nga gilaganon sa mga voter registrants sa nasayran ang barangay SK elections gitakda na sa Nobyembre 2 karong tuiga. Apan posibleng adunay kausaban ni ini kun unsa ang posibleng desisyon labot sa mga sugyot pag-uswag sa maong eleksyon.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Kini nga itong pagpanaguman, may galing ipanayuhanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareha, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Kami mahatag may galing kong salamat sa kaligun sa itong immune system. Ano nga rita dalaga masakit? Puse ko ang nga pabinaw karon. Batasana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule gamuhatok sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dyspnoea, bugon-bugon sa tutoy. Ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga rita, dali nga matakoyan sa bisanon sa gamatang sa sakit sa lawas. Busa, kamuna nga nagpaminaw pag inom na sa original Koi herbal capsule nga mapalit megala sa tanan nga mga butika sa barato kay nga presyo. Mapalit megala sa Rose Pharmacy, South Stradag Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Trump Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Juray Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo megala mapalit ng original Koi herbal capsule sa Manonha Pharmacy, Miluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Trump Branches sa Grace Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kimotis Island, ALV sa o Chris Pamasi sa Kamutis Island o sa uban pang mga butika may gala inyong mapalit ang original Koi herbal capsule. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
15: Hypertension sa imong dugo ay kabadunay hypertension. Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wala ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung naka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: May naririnig tayo minsan, kahit ano naman inumin mo, pareho lang yan, parang kape lang daw. Basta may caffeine, okay na, pero pag gamot na ang usapan, hindi ito same-same order sa milk tea ha. Kasi pagdating sa gamot at vitamins, hindi lang laman ang importante. Ang importante rin kung paano ito ginawa, saan ginawa at gaano nagkalinis ang proseso bago makarating sa iyo. Sa Unilab, hindi basta-basta ang paggawa ng gamot at vitamins, ha? Siyempre, pagpasok, naka-PPE ka. O pagpasok, naka-PPE ka. Depende pa sa lugar, naka-double gowning, mga nasa planta. At mismong sa production areas, may airlock systems na parang checkpoint ng hangin habang panapit ng panapit sa tawag nilang clean rooms, pababa ng pababa rin ang particle count. Bakit kailangan mababa? Ibig sabihin, nililimita rin nila ang airborne contaminants na baka makaapekto sa quality ng gamot o vitamins nila. May na-interview pa nga ako doon sa factory nila. Ang sabi, parang may invisible force field laban sa contaminants dahil sa airlock technology. Ganun kahigpit ang proseso para masigurong malinis, ligtas at maaasahan ang bawat produkto. Kasi gamot yan, friends, iinumin natin yan. Gagamitin ang mga mahal sa buhay natin yan. Kaya hindi pwedeng kahit ano na lang. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin nga ba or alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/product.
15: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinugmahayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay ka rin sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visa sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic, nanimay mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dabaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa yung duga pagotana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Sigurado ha, ginog tanaw para makita ni Budina kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay, hindi ko makanunay nga makonstipated. Pag inuman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung alam ka kung sa kabaso nga tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tanis sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-effectos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
11: Oy, lami ipangapi ka ng buntag mga kasama aron nga bulag sa itong kalamasan di tamabalik og katog unya kondisyon ta regala sa atong pagtrabaho. Ang imno ninyo may kala karon buntag kanang daghan og mga vitamins na imo nga makuha may kala sa pag-inom ni mo sa kape. Kini may kala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatunan sa pagtuon. Nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Naka-increase up kini magana sa energy level, maong na dili na kini magdili ka magluya. Gawa sa ginseng, nga doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order po ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: ako'y dakong balita para ninyo. Karong adlaw, ang paborito best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan, nilanding na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandaway, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. Og di kalidad pa gyud. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Ay! Dala! Dala itong sunod na pangutana. May galing ka namang pangutana sa itong programang Unang Radyo ng Balita. Kailan naman, matagal mo ang tingaling ng congressman dito sa

0: kay nagmaong na mga igala o naka-t-shirt lang. Atol siyang hiring may gala sa korte. Ha? Kisa ni siya may gala nga congressman. Abi na og si Bong Revilla ni. Lain man ding apelyido mga ila Bong gihapon. Lain lang apelyido, the same same og kwan sounds like Revilla. kisa ni may gala nga congressman sa 3rd district sa Tarlac nga gi-aligar may gala nga mo na siya ang gitawag nga kontraktor nga gilambigit may gala sa multi-billion pesos nga flood control scandal. Kisa ni may gala nga congressman sounds like Revilla. Pero dili, Bong something. Bong re... Dili, Revilla. mana ha? Bahalag. Okay, rag dili, mga first name nga katong tinood nga niyang pangalan. Pwede na po yung angga, katong Bong. Mana bigala di sundan lang ato mechanic sa kinala na ka-follow na ka-like sa atong Facebook page sa Diwa HPR Amisibu kang Atty. Rufil Fernandez Banyok o niya na ka-share mo bigala sa atong program sa unang radyo Unang Balita. Oras Philippine Standard Time at 5:36.
1: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotroph Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotroph Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
19: Ahibalon!

0: original Koy Herbal Capsule. Kay mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubano sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko hospital yun at nabugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubos sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, laban tila, kay mababa man ang imong meeting.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado gina, kung tasi mo bitik, magbaba na iya, Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ani Panyawan Capsule. Itay ako. Unya kay tinuol magid siya diay.
0: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
0: Living Testimonies.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Mga igala! May adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa atin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." At nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa sa Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: para Samaga Casamara, 5:54 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ganitong kapabariguman, may galing pananta sa labang tugtang Life Extension Vitamin D3. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3, mga kasama? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, labi na sab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o umang matang sa cancers, karon direct ka correction sa vitamin D deficiency. Buto pa sabot ani mga kasama, na kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor nga sa pagtaas sa risgo nga mga baton siya o cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga mata o rason kung gaano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga pasyente sa cancer. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, i-block, putlon, mabagan sa vitamin D3 aron nga why maagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Huwag mutabang kini nga mapungan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sad megala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients ara mapungan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente sa nagdunay cancer. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas megala ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung adunay kay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa cancer patients, ang imnon nila may gala matag adlaw, 6 to 9 soft gel daily. Ang ilang imnon, onya with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga nagpatutoy nga mga inahan, o sa mga individual nga dunay maintenance medication sama sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaban pa. Mapalit may ganang Life Extension Vitamin D3 sa mga parmasya sa Cebu o sa kantinan nga 11 pesos sa matang soft gel. Importante nga pahinumdum, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit kini sa mga butika. O mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugdan ang atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape. Vitamin D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape nga dure sa goal nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vitamin D Plus Coffee Mix, adun kay 200 ayo nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract kadure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vitamin D Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Murang atong sugaton ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
3: E 28 anyos nga dalaga na dasmagan og motorsiklo sa SRP dihang nilabang kini sa maungdan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, laligid-ligid og lakampangos kining 28 anyos nga biktima nga sa Maria DC Armonio nga taga barangay Mambaling ng Dakmayan, Sugbo, human kini maigyok sa nagkaguros nga motorsiklo nga niagi sa baong lugar padong south nga gimaniho ni Lawrence Gudis Arminion, 19 anyos na taga-barangay Dulho, Fatima ng Dakmayan, Sugbo. Apil sa daangol ang driver sa motor o kanyang back rider niini sa diyang iyang igo ang biktima sa pagkapok. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit, ako yung Radyoman Polaro, DYHP, Datak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Samtang konsiyo sa student sa Sugbo, rin labot na sa gipatuman nga Oplan Bantalo ang pagpatuman sa Discipline Zone sa Manila Talamban area. Kasama mo sa balita na Radyoman Elibon Lona.
1: DYHP, Datak, RMN Report.
5: Nanginlabot na ang Konseho Siyo Sugbo sa gipatuman nga Oplan Bantal o ang pagpatuman sa Discipline Zone sa Manila Talamban area. Kinito kung sa mga reklamo nga dapat nini gikan sa mga motorista o ubang road user diha sa maong lapit. Ang City Council pinagin ni Konseho June Alcover mo patawag sa mga stakeholders o sa ka-executive session, labot nini. Kinalas paghatag o katinawan, tukot kay giingong huwag himong konsultasyon pagpatuman sa nisutang traffic scheme.
6: Gikonsulta ko sa nato mga stakeholders sa maong lugar, including the barangay captain, mga drivers organization, motorcycle organizations, mga tangiya sa eskwelahan o establishmento before the implementation. Kaya kung nakonsulta mo tanado sila, murag ang impact dili kaayo negatibo. But sa kaingon ko na, maunin problema kaya giunang implementation, walay consultation.
5: Si Konsehal June Alcover, ang Oplan Bantal ng isugdang pag-implementar na tumiging semana, nagpatuman sa motorcycle lane, POV stops o guban pa diha sa Manila Talamban area. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
3: Kini nga balita atod kadato sa said marketing ang tiga maog tiga purapod sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity BT Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ayaw bang balatian sa kidney hugang said Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa tong balita, pabiling sirado ang State of Hormuz hangtod ang Amerika dilim usab sa batasan ni ini ug hangtod dili sila mudawat sa mga kondisyon nga gitakda sa Iran pagtapos sa ilang gera. Gibutya kini sa bagong gitudlo nga Secretary sa Supreme National Security Council sa Iran nga giulagway isip inisog ug lig-on nga indikasyon kabahin sa sitwasyon sa Hormuz taliwa sa bisan unsang deal nga gihimo tali sa Iran ug Oman sa tinguha nga mabukas pagbalik ang State of Hormuz. Insister ni Iran ug insister sa Iran nga angay tapuson na sa Amerika ang kagubot ni ini mubayad sa frozen assets sa Iran ug tapuson na ang gera sa tibuok rehiyon lakip na ang Lebanon ug Gaza. Nasuta nga ang mao mga kondisyon gipadakin ni ngadto sa Amerika pinaagi sa mga mediators taliwa ni ini wala pa komento ang Amerika bahin sa maong uwahing reaksyon o komento sa Iran. Apan sa yun ini, si US President Donald Trump ni isa na sa iyang bagong demand nga angay mubayan ang Iran ng compensation ngadto sa mga tawo nga nakalasa na itabong gera. Katong maong balita atod kanato sa said marketing, ang tiga maog tiga para po sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana mga kasama ang diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga baltian sa kalawasan na ang said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter, tuberculosis. Gawas sa mao mga sakit daling maalibyo ang sab ang simple nga mga tangkaso, hilana, tubong sipon nga inyong pamatiyon din ha. Bag-o wag tang dayo na mga kasama sa bag-o nga said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos ang kalimot sa paggamit sa said Banyawan Liniment Oil. Available na sa tanang butika ang inyong mga produkto sa said marketing.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante rin kasama ng healthy food at exercise. Ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakainan kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Sulu City Vice Mayor Tomas Osmeña isupak sa planong pag-convert sa FB Steel Street ngadto na sa usa ka National Road. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kini mao balita hasod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gisupak ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang planong pag-convert sa FB Steel Street ngadto na sa usa ka National Road. Kini bisan ko ang konseho ni aprobar na sa rekomendasyon alang sa maong katuyuan. Matud ni Osmeña nga siya responsable paghimo sa maong daan nga nagdugtong sa mambaling paingon sa South Road Properties kun SRP. Nagtuo ang Vice Mayor nga maong lakang kabahin sa pagpatuman sa bus rapid transit tung BRT project. Andam hinobog kay compromise si Osmeña pag-convert sa Nasigutang City Road nito na sa pagka-National Road.
6: I'm willing to get it a compromise. We will give them jurisdiction but they will pay us for the road that they're taking over and the bridge that is paid for by the city. So we can use the money to acquire right of way to pursue the BRT going to Talamban. Why are we going to give them a free ride?
5: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ang Vice Mayor Hugot na nisupag sa SRP Ayala segment sa BRT project, tariwa sa pag-apurmar ni Nicrato sa maong proposal. Sal. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita atong karato sa Sed Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon ni Epektibo, alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gisugyot sa Energy Regulatory Commission, kung ERC, ang pagtangtang sa 12% nga value-added tax kung VAT juice, ngayon sa system loss charges. Isip kabahin sa mga lakang pagpagaan sa mga bayronon sa mga Pilipino konsumidor sa kuryente. Sigon sa ERC, nidruso sila sa draft resolution nga mag-amendar sa provision bahin sa maong tinguha aron masubay sa kasamtangang regulatory framework o manan sa ilang posisyon bahin sa naasuing palisiya. Sa maong resolusyon, tinguhang ipadeklara sa ERC ang system loss charge isip government mandated pass-through cost nga dili angay maapil sa gross receipts sa generation companies and GCP o distribution utilities pinaagi sa 12% VAT. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang Sed Panyawan Coffee Mix, adunay tulok ang special ng mga sagul nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion, ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya, ang siguradong tatak, Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Mga rekisito sa pagkuha sa kabaranggayan sa Dakbayan Sugbo sa Share of Real Property Tax kun la RPT, ipakumplito ni Mayor Nestor Archibald. Kasama mo sa balita ni Jamal Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak RMN Report.
5: Ipakompleto ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Kamarangayan ang mga rekisitos pagkuha nini sa share sa Real Property Tax Kung RPT. Kayang dili malangay ang kagamanan sa takbayan pag-release nini ngadto sa 80 ka mga barangay sa syudad. Ang City Council una na nangayo kutinawan sa City Treasurer's Office labot sa maong kalangay. Kini humasod na reklamo ang ubang barangay ngadto sa konseho labot nini. Matod na Archival, kakayang kumpletuhon sa Kamarangayan ang documentary requirements aron ma-release nila yun ang gibabot nining RPT share.
7: Ang mga rekisitos nga angay nila i-comply, i-comply na lang para hindi na mag-lisod.
5: Si Mayor Nestor Archival sa Nasairan, ang barangay murawat ang 30% nga bahin sa RPT nga makulikta sa city government niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kanon ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan dili na kinahanglan nga bugasto ka pa og pa dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong nga gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatubar ka rini, mahimog gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud na mga kasama ang imong tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtubar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini megala sa mga butika ug sa mga o sa inyong lugar ug maorder kini megala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: Racho mo nationwide.
0: Ay, dara may gala tong answer to win na promo. Nga winner. Karong buntaga mga kasama, congratulations sa atong winner. Sakto yang tubag, oy. Ah, sakto yang tubag mga kasama si Bong Rivera. Bong Noel Bong Rivera. Noel Bong Rivera ang yung tubag mga kasama. Congratulations ni Ria Jane Buano. Ria Jane Buano, ikaw ang tupalarang naman nanawag sa atong answer to win na promo karong butaga. Naka-follow, naka-like po siya may gala sa DYHP RMN Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya, naka-share po siya may gala sa atong program karong nga buntaga nga ang unang radyo ng balita. Congratulations, Ma'am Ria Jane Buino. Ma'am Buino. Ma'am Ria Jane Buino, ikaw ito pala nga mananao ka na buntaga. Halil lang kong chat, ma'am, sa atong Facebook page sa DYHP. Alam na sa paghatag nimo sa imuhang cellphone number. Dito na mo ihatag ang imuhang daog na 200 pesos. Kaya ito ka papanaguman, may galing kaparanta sa naman tog ng herbal capsule sa kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang tuksing si mong lawas, mong dili ka regular nga magkapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutulag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksing si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
0: Ay, wala ba tayo oras? May gala sa nga na lang sa kanito mukhang parusa. Sa DYHP, alamin si Bukami, inyong mga tigbalita.
3: Sa nga ni Radio Man Ken, Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sabi sa kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ugma sa sabang takna o sa sabang sibianan. At ang inyong galas kasamang Atty. Rufil Fernandez Banyo, kamusunod garandayan may gala sa Straight to the Point. Unya, paing buntag ni sa Carlos Amaro RS Cafe Taxi. Kanina may gala sa DYHP, kanina pa rin alas 5. Gichat may gala sa atong manager sa IFM Boyki, Idol Boyki. Yang isakyan may gala ng taxi ang RS Cafe Taxi. Nagimaniho ni Carlos Amaro. Naminaw na itong karabuntaga. At ang ibigalas kasama Rony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka ng Nice Street to the Point. Ay kalimot, matangal ang tanahan. Nagang Diyos, praise the Lord. Hallelujah!
1: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
9: Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
11: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
10: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
11: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
12: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:16.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
20: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na! With Nor Sinigang Mix.
22: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
24: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
26: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
27: This newscast is brought to you by Red Horse Beer.
28: Kasanggamo sa relax sarap.
29: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
30: This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
31: Ubong makulit? Just stop it.
32: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
16: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
33: Straight to the point.
16: Luzon, Visayas, ug Mindanao, Pilipinas. o sa katawhan kutob sa mabot sa Tosibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
16: Kini lang gyapon inyo boss nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may kalang nga Miyerkules, pizza dosina, buwan sa Agosto tuig 2026.
0: Straight to the point.
16: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
16: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga higala. DPWH Secretary Vince Dizon nibisita sa Sugbo kagahapon og nisusi sa mga waterways og drainage infrastructure sa nagkadayang bahin sa Dakbayan sa Sugbo og inguman sa Mandawi.
0: Straight to the point.
16: Nga sagad kining makasinati og grabe nga pagbaha.
0: Straight to the point.
16: Natanig pagtagad ro buntaga mga higala sa atong pagbanoban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
0: Straight to the
16: pero na issue sab karon mahigala si Vince Dizon gumikan sa dakong kantidad mga higala nga gigasto sa rehabilitation sa EDSA. Apan naunsa bang hitabo ay nday maris nga dali man mahigala nga nga daot atol mahigala sa pagbaha medyo dihado man kayo mahigala ang gobyerno kinsa man ang contractor dai ni Vince Dizon.
0: Straight to the point.
16: Manila kong pangutan na ron mga higala tagantanig pagtagad sab karong abuntaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
16: Samtang sa pikas bahin, kadtong among giingon o akong giingon sa kahanginan nga bisag nahilom na ta pero sige lang rest assured nga nagpadayon ta mga higala sa pag-follow up in imong kaso o karon niya na may resulta na yun. Naghamay ng utana na to mga higala sa text messages sa mga nag-PM na to, ang uban din sa ato mga higala, mga Facebook pages, labot mga higala sa usa ka caregiver nga ang mga anak na ngita na taga Sambuanga gumikan kay ilang inahan kalit lang mahigala nga wa na mo text sa dugay-dugay na nga mga adlaw. Mahinungdan nga natingala sila. Ilang diari sa Sugbo nang utana sa employer, daily cooperative ang employer. Unya, mga higala ni anang pagpangita sa mao mga higalang caregiver nga nawa na diha sa iya mahigalang gitrabahuan sa pikas kalsada mga higala dito sa Talisay City. Doon na po'y nakitaan nga ulo mga suking tigpaminaw.
0: Straight to the point.
16: Sa usa ka babae mga kigalaan nga gitan-aw pa gipa DNA pa kung unsa gyud kining maong babae.
0: Straight to the
16: nahilom
0: point.
16: Ta mga higala kadali kay sa unta man nag DNA pa man pero nagsigi tag follow up dire sa DYHP Arimen Cebu. Sige tang follow up ato may galang na interview gitong tagtungod ato may galang na adto gyud mga kigalaan no ang dapit ang employer mga sukit tigpaminaw o nag follow up ka sa hilom lamang karon mga higala ni ana ha ni resulta na ang DNA mga sukit tigpaminaw.
0: Straight to the point.
16: Busa ang gitumbok nga suspects kamatayon ni adtong usa ka babae nga caregiver kansang ulo na palgan sa tinapok nga basurahan sa may barangay Kansong Talisay City. Sikop na sa kapulisan.
0: Straight to the point.
16: Naana karon sa kustudiya mahigala sa mga otoridad sa Talisay City mga suking tigpaminaw.
0: Straight to the point.
16: Natarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
16: Ang gitumbok mga higala nga suspetsado na arasod sa ilang panimay.
0: Straight to the point.
16: Natarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
16: Usara ba katao ang naghimo niini? Or duha ka tao ang naghimo nini gitabangan eh.
0: Straight to the point.
16: Ang atong challenge mahigala pagyod sa kapulisan. Unsa mga higala gyud ang lintunganay niining maong panghitabo?
0: Straight to the point.
16: Atarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
16: Samtang sa laing bahin mga kigilaan ni ay mga mag-uuma o ubang mga magpapatigayon nga ni Salmot sa Tabo sa Kapitulyo atol ni atong pagsaulog sa anibersaryo sa lalawigan sa Sugbo, mikita kini og na 9.8 milyones ka pesos. Medyo good news mga sukit di paminaw katong Tabo sa Kapitulyo, no? O imong makita din himhigala, medyo okisad, andagan mahigala sa pagsaulog, mahigala sa ika-457th anibersaryo ni Maris, no? Sa atong lalawigan sa Sugbo. Doon ay opening kini mahigala nga fun run. Nakakuha sa doon 2.9 million para to mahigala sa mga feeding program mahigala ni Governor Pambari 4.
1: Straight to the point.
16: Og karon mahigala ang tabo sa Kapitulyo, matod pa ang mga nisalmot nini ni kita og 9.8 milyones pesos.
1: Straight to the point.
16: Medyo okay di ay katong mga kalihukan, mga sukitig paminaw. Ato sa nitagag pagtagad robotaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
16: Samtang sa laing bahin, balita sa kauluhan ang kumilik ni Pahibaw nga magkinahanglan sila og dugang 3 bilyones ka pesos. Dako aning kwartaha mahigala kun iuswag ang barangay og iski elections ngadto na sa 2028.
1: Straight to the point.
16: At aning pagtagad robotaga sa mahigala sa tuban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
16: medyo
1: point.
16: Medyo padong manginis pagkausuwag mahigala kay busy man kaayo ang atong mga katauhan karon, busy man itong mga officials gobyerno kay gitutukan mahigala kinimang impeachment.
1: Straight to the point.
16: So, dool-dool gusto tinuod mga kaigalaan nga mausuwag na gyud ni mga higalang eleksyon.
1: Straight to the
16: pero
1: point.
16: Pero ang kumilik niya ingon nga ready gyud sila kung idayon ang eleksyon karon mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
16: Kanda ni pagtagad robotaga mga sukitig paminaw no, sa atong pagman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
16: samtang,
1: point.
16: Samtang human naduso na ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos. Sus, kadako ang kwarta. Niya human, mangutang ta, sige pangutang. Ano maingon man mga higala nga katubitan sa PhilHealth and Demaris, gideclare nga dunay savings kay maonang gigamit mahigala sa GOCC man ng PhilHealth, ikuha mahigala sa National Treasury. Gumikan ka na makunoy savings. Anong ma-savings man? Numero uno, tanawang ato mga hospital. Ha? Kung sa may sitwasyon sa ato mga hospital, anong maingon man nga dunay savings ang PhilHealth?
1: Straight to the point.
16: Kunya, nga nung ma-savings man nga nangutang mangganita in taon ang atong gobyerno sa Pilipinas. Aron nang gyud mahigalang ma-legalize ang paggasto sa kwarta, ang pagkuha mga higalas kwarta sa PhilHealth unya mga kaigalaan di usik-usikan.
1: Straight to the point.
16: At ang pagtagad robotaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
16: Matod pa mga kaigalaan, 7.2 trillion pesos nga national budget na sab alang sa sunod tuig. Ha? Nasuta nga ang Department of Education kung DepEd maoy nakaangkon og dakong pahat sa maong budget nga mukabat ngadto sa 976 bilyones pesos.
1: Straight to the point.
16: Dapat man sa gyud no ang DepEd man mahigala moy dapat. Adto mga higalang milabay mga tuig labi pa tong 2025. Ang nakaangkon may dakong pahat sa budget mao mga kaigalaan ang DPWH hasta 2026.
1: Straight to the point.
16: O ilan na to mga higalang gi kunuhay do nato sa mga computation nga mulabaw gihapon ang sanatan sa edukasyon.
1: Straight to the point.
16: Og ares DPWH ibubo mahigala ang mga daghang kwarta. Tuo pod mga kaigalaan mabubo sa daghang malita. At ang pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
16: Samtang sa laing bahin ni testigo nga state auditor nga si Silene May Del Campo atol sa 14th day sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon nitugan nga duna kunoy minilyon ka pesos nga confidential fund sa Office of the Vice President kun OVP nga questionableng girelease o giingong why mga dokumento.
1: Straight to the point.
16: Pero kinahinoong mga witness may galawa pa nimo undergo o cross-examination. So tagaan tanig pagtagad karon duna po mga higalay mga makaingon ang tata mga higala bumita-bitaha ni kung sa itong unang witness kasi Roderick Wamel. Kay kato si Roderick Wamel mo apil magtistigo mga kagalaan sa mga adlaw nga wa na siya skuwa. Wa na siya sa kuwa ikpaw. Ah, iyang itistigo gihapon. Pero kini mahigala si Silene at least siya mo'y nagsunod ni Roderick Wamel. So bintabintaha ni mahigala kay siya mo'y nagsunod. Medyo okay-okay ni nga witness sa prosecution. Pero gahapon, wa pa ganit cross-examination mahigala doon ay dakong buslot nga nakita na. Doon ay dakong buslot. Akong ipinpoint ninyo ha asang buslot. Bidak, wag ka panglingo-lingo yung ka mahigala sa si Attorney Lorna Kapunan mura o nga ang iyang facial expression mga kagilan, bidak. Wag pa gani cross-examination, direct examination palang gani mga kagilan, mura ka mura na unay sa kagalingong tari ng daan. Ako, ato nga pinpoint ha sa dapit ang maong nga buslot mahigala. O akong forecast mo ni ang bumbahan o mayo sa defense in a cross examination na. O doon ay nakita mahigala bida. Medyo dako yung buslot mga sukitig paminaw. Nga o kininiang binugha pa ni mahigalang kahoy. Na unay mga kahigala ang nagbugha sa kahoy ni banda ang kahoy na igong agtang sa nagbugha. Ako na na looy may galang attorney Lorna Kapunan mga sugitig paminaw. With due respect ni Kapunan, ha, maing laki, maing kwan ba ya, maing kabugada si Kapunan, tigong-tiguang nila siya. Pero makita ni mo nga, analogous trial mga sugitig paminaw. Medyo kwan na lang, may edad na lang. Eh, kaduha kung, kanak kung bisa pag-unsa ka kamaayong abogado, mo gini mga kagila ay gi, tudlo, kanako, kaniadto sa akong mentor. Kay nga mao sa attorney Gloria Lastimusa 20 sa among law office kani adto nga kini ni ang numero 1 yo dili gyud sa abogado kay mo may ko pagtuo mahigala nga maayo kang ngilngig kang abogado giinan gyud ko gibalik-balik gyud ko ingon sa akong mentor nga may ganito in demaris kini donate sa mga libro. Good morning attorney Gloria Lastimusa 20 ang iya mga libro ron to gi-donate mahigala sa Cebu City Library. Iya gyud ko gibalik-balik ingon nga ha kini ni ang kamaing laking abogado. Medyo factor gyapon pero pinaka-importante gyud na animo ang ebidensya.
2: Straight to the point.
16: Ang pinaka-importante gyud nga naa kay ebidensya, naa animo ang ebidensya o naa ka mahigala sa pabor ka ba? Kay bisan pag unsang maing laki ka unya ang imong ebidensya di gyud pabor nimo. Medyo alanganin gyud mga kaigalaan. Makita ba nimo attorney Lorna Kapunan in fairness siya maing laki siya nga lawyer, karaan na lang nga lawyer, bugawas gyud ba higala ay pagkakaraang bugay. Pero ang saon taman o ang witness mahigala maugi nagtubag sa witness kay maugi iyang tubag di kay malalay mintaon mga sukit ikaw minaw mura si Kapunan may gala sa hilom lang to pita gabagulbol kito sa hilom. Kapag ito niya inya Jirbelo Istro huwag ka na si Kwan chua mahigala binaon sa pasan na inyong mga witnesses. Naglabi man ang paukyab na ito ng kalaki. Muna nga gusto sila mahigala nag-present sa witness sa dili pa i-present ang witness gusto sa mo diskurso sa daan. Iobjikan sa dipinsa dili pwede na nanagoy offer of evidence offer of testimony niya nga nung mo diskurso pa mangyo. Katalik pagtagad rumuntaga mga kaigalaan suban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
16: Dita pa ita itong pangutanaha. Ako na itong ikuwan mo name sa itong portion na itong madiscuss. Standby mahigala. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio o sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
2: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of it.

0: Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga nimo ang kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
6: Atong attack na may kilala sa 38 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
6: Ato sa dawaton ang report karon mga kaigalan sa atong kauban on board sa patrol na balay na ugdaw sa sunog sa bukirang bahin sa lungsod sa Katmon. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Laos.
15: DYHP. RMN Report.
16: Ratuman, Attorney Rufiel, dito ni sa barangay Kamanggaya, bukira na ni siyang barangay sa Katmon, Katmon Fire Station. Nag-imbestigar pa kay matod nila na wanay na itabo nga firefighting operation dito sa site. Tungod kay mismo ang tag-iya sa balay, nga mapasaan nila ihatag ang pangan, mawin ni Dulhog nito sa ilang police fire station o nagpahibaw na lang nila nga dunay ni ulbong sunog dito. Ang mga silingan dito, may butyag, kalit ang pagkulbo sa kayo, gani ang mga parinti, igo na lang nagpadasad o mga video o hulagway sa ato sa mga investigador nga nagsugod pa sa ilang pakisusi nga nung naitabo ang pagkasunog ni ining usa ka balay dayon litakpon ni sa lain pang kabalayan. O ano ay gireport niyan angol atul ni ining maong sunog dayong udto. Kasama mo sa kabubiruhan sa Katmon ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tapak RMN.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo Boy Nationwide!
6: Salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:39 na, standby sa ato mga discussion karong ato tao duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
18: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
7: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahit-

0: Tabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
3: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
3: Mga ka-Pure Go! Ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available sa select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
13: Dito ka lang, always panalo.
14: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, kung delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
8: Atong attack na la size 44 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Okay, mga kaigalan, arita sa atong discussion karong buntaga. Kinini ang ako lang mahigalang maisgutan gyud ang milabay nga mga witnesses unya ang karon. Kining karong witness gigi present wala pa may cross examination, direct examination pa kini si Silene May Del Campo, no? Nya at least kini siya mauna na yung mahigala ang witness nga nisumpay na ni Adtong Roderick Wamil. E kato si Roderick Wamil, mga kaigalaan, kutob raman siya sa February of 2024. So, mag-testify siya about sa mga panghitabo sa Kuwa Ikpaw, dihara mga kaigalaan sa February of 2024. Sumpay ana, dili na sa makatestigo. Kaya nga naman, mawa naman mahigala siya ay personal knowledge anang kalakiha mga sukintig paminaw. So, wa na. Siya, wa naman siya, diha mahigala sa Kuwa Ikpaw, kining Kuwa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, dili na siya katestigo sa mga dokumento, AOM, nga na-issue sa dihang wa na siya. Mamanto yung buslot, kay dili kay familiar ang mga tao, mabing, auditor ko na kuwa ang gi-presentar, pero paminaw ni mo, ug dili ka familiar mahigala sa mga terminology sa kuwa nga unsa man ang AOM, unsa man ang audit observation memorandum, unsa man ang notice of suspension, notice of disallowance, dili ka familiar libog gyud ka nga la. Pero kung kasabot ka ng mga butanga kadto nga witness si Roderick Wamil, layo na gyud tinuod. In fact, gusto pa siya mahigala mo testimonya sa AOM, kanang AOM dili pa wala pa failure to liquidate kuna pa na nga stage sa AOM.
9: Straight to the point.
8: Audit Observation Memorandum. Bisa ganay ka ng notice of disallowance, dili pa siya failure to liquidate. Tagaan pa mag-chance ang government agency nga mo correct mga higala kung sa'yo pa yung mga problema niya, basig na pa yung mga resibong wak masubmit. Kabantay mo, City Hall, David Tauday, kapila man to isyuhan. O notice of disallowance, notice of suspension. Katuloy nilang mga gift day nga ilang ipanghatag itong Pasko. Hatag mga higala na dagko pinaskuhan sila. Ingon ang kuha, notice of disallowance. Pero dili pa na final. Dili pa na final. So muna yung tabu, alabi pa kung EOM pa, samot na, wala pa failure to liquidate. Ang katos Wamil kay, mo-testify siya, hashtagot ang EOM sa August of 2024, iya pang i-appeal o testify. Ayaw nag-appeal. Ayaw na nag-i-appeal, kay wa na kay personal knowledge, anak, kay kutob raman ka sa February of 2024. So, kanang March, April, May, June, wala na kay personal knowledge, kay wa naman ka diha sa opisina sa Kuwa Ikpaw. Gibalhin naman sa Glaing Department. So, muna'y kalainan sa Binisaya mahigala nga terminology in the Maris, wa na. But pasabot, wa na ka sa opisina. Wa na kay personal knowledge, kay wa naman ka. So, from 2014 to 2024, February of 2024, pwede ka makatestigo diha. Pwede ka makaklaim diha nga na kay personal knowledge. But sa dihang wa na ka sa Kuwa Ikpaw, pag 2025, wa naman ka, dili na ka makatestify, wa na kay personal knowledge.
9: Straight to the point.
8: So ang iya, pag February of 2024, kutubra diha. So muna yung itawag, hindi malis, wa na. Wa na ka. Muna yung kalainan sa wa na o wa pa. Wa na may personal knowledge. Kining iya, wa na. So, testify lang kakutob sa February of 2024, pag March, April, May, June, July, August, kay ugos man tong another AOM, wa na kay labot ato, kay wa na kay personal knowledge ato, kay wa na makadiha. Muna gingon, wa na. Kung sa may kalainan ng wa pa. Kantos matibag, mo puti wa pa. Ang NBI director sa mutistigo sa siya mga higala sa mga butang, wa pa siya, kay katong preskon mahigala ang Sara Duterte, November man to 2024. Di pa man sa NBI director ato. Kanos ama na NBI directors matibag, karon lang 2026, kano mo testigo mag-adto? O, kamantay mo. So, katos matibag, why personal knowledge kay adtong panahona, si matibag wa pa. Kinipon si Wamil, ay nag-apila ng, sa ugos kay wa na. Ha? Muna ka lang, wa pa, si matibag wa pa, si Wamil, wa na. Pero ang mga tao nga dili kayo familiar, makaingos lang lah. Grabe no? Kay mo tayo gibalik-balik yun nga lah. Grabe oy. In 11 days, gigasto mahiga lang Sara ang kwarta. Mamo tayo ilang gibalik-balik yun mga kaigalaan. Unya, ang paggamit og Mary Grace Piatos. O pagpangutana na sa ngadto kang Roderick Wamil, natugaan nga ang paggamit og alias allowed siya sa intelligence or confidential nga mga activities. Intelligence gathering, intelligence community allowed kana ang aliases. Mamatay yung selection for practical reason, of course. Kisa may mo, himo kag asset ni mo na kay mga agents, bisag asset ni mo sa drugs. Imong pasudlon dito sa dulho. Asset ni mo, nga mag-imo ng pasultihon nga kuan siya. Ha? So allowed siya, natugan nga allowed, ikaduha, natugan mahigala nga within 11 days, pwede ra nga dili sa illegal. Dili sa illegal. Pwede siyang gastuhon kay by quarter man, pwede siyang gastuhon within 60 days or within 90 days or 60 days. Pwede siyang gastuhon within 11 days. So natugan dito sa testimonyang Roderick Wamil. Kining iya, bitabitahan niya kay sumpay man ni Wamil unta. Kay si Wamil February 2024 naman. Paghawa ni Wamil, kini may nipuli. So siya may makatestigo.
9: Straight to the point.
8: Ang problema ani niya karon mga kagalaan kay ang AOM sa Ugos, di na makatisigo si Wamil. Ang makatisigo kanina si Silen. Ha? Siya sumpay. Ang problema ini ron mahigala kay ang procedure magun ana makigalaan. Human sa AOM kanang audit observation memorandum og dunay kakulian na wala pay failure to liquidate. Unsa may sunod buhaton? Ang sunod ana mahigala dunay kay kakulian mo issue na sag notice of suspension. Mo na sunod nga stage. Nga di pa yun yapon, ato na ka sa notice of disallowance. Ikatulo na ang notice of disallowance. Ang problema ay niron mga higala. In fact, og doon na notice of disallowance, dili pa yun final. Kay doon na pa may period to appeal. 180 days, period to appeal. Uya, paghuman po, hindi pa kayo kamusakan ito Supreme Court. So, dili pa sa final. Ang problema ay niron mga higala, sa testimonya ini niintang Silen, muragutog tong official expression ni Attorney Lorna Kapunan, ikaw lang makuan mga murag. Maigin ikaw, di lang siya mapaklaro ba? Ilaw mo ito siya, unahon na pupida na unsa naman yung kalakiha. Unsa ba na itong mga witness kung may clerics din? Yeah, ha, para makaingon mo nga, dili na ako, gihimo-himo ang istorya, analysis ning ako, kay kita may nasayod, anak mahigala, unsa man ang EOM, unsa man ang notice of suspension, unsa man ang notice of disallowance. Ang step by step, anak, permiro na AOM, Audit Observation Memorandum. Dunay kakulian, ibalik na, niya, pasabiton sila para makakumply, makakumply ang Osaka Government Agency. Ang sunod na pagihapon, Notice of Suspension. Ang ikatulo, Notice of Disallowance. Ani tabo, ani Daimaris, kaya ba magkakunsa? Gikan sa AOM, Audit Observation Memorandum, wak na sila mo agi og notice o suspension, ni ditso sila notice o disallowance?
2: Wak na ba eh?
8: Diha na ang laay mahigala. Unya, pag notice o disallowance, napagyod gihapon sa period to appeal. Wapada yun ay clerics na yun. Wapada yun ay mga higala. Final, kanipan yun sa kuha nga notice o disallowance. Gilaktawa nila ang notice o suspension, ni ditso sila notice o disallowance. Unya, within sa notice of disallowance, wa pa mahuman, na pa sa period of appeal. Wa pa ganit cross-examination, siya rin nagtugan-tugan, murag, naunay sa attorney Kapunan sa iyang witness. Tara, kay pawate ninyo ha, kanina portion, akong ipakuha ng portion para taas magiging itong hearing, o taas ang hearing, buno, layon ka ba? Pero, kasabot man ko asa dapit kuhaon nga asa nga punto lang nga mga dagkong importante ba? Kanayo, ato paminaon. Sige, names.
10: Dira, names. Apart from this joint circular of 2015, meron, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know.
11: Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po.
10: Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision?
11: Pwede pong pakiulit yung tanong.
10: Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts.
11: Opo, meron po.
10: At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance.
11: Opo, tama po.
10: Anong pinagbasihan ninyo nito?
11: Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung initial.
8: Okay,
11: namin.
8: Pause daw, pause. So, diretso sila ha? Gikan sa IOM, wala sa mga giog notice o suspension, diretso siya sa notice of disallowance. Nga naman, tungkol ko kay illegal, irregular. Ang problema mo na ron, wa pa ganun inyo tagay opportunity ang Vice President niya mo explain. Inyo nang conclude nga illegal mo to, irregular. Si Chief Escudero may nangutana na karon og kwan. Isod si Chief atong klarohon ibi. Pida. Bisa kang kagapunan mismo, medyo tanawar kong facial expression ni kapunan, murasag na bato siya sa kagulingong witness, na shock siya sa kagulingong witness taon. Ha? Sige, proceedong.
10: Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, eh sinabi mo, illegal.
11: Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular.
10: Okay. So yung joint circular na kalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular.
11: Opo, tama po.
10: At bakit irregular ulit?
11: Kasi po hindi siya
12: Ask and answer, Your Honor. Ask and answer.
13: Ask and answer, counsel.
10: Okay.
8: Okay, pause ha. Natubag na, iapaging ipangutan na balik. Pagkawa nang ipasagol pa, okay, na sa gilba. Nga mauna, aron nga mabalik ko nung haigtubag nga. Wa na, at least abtik ang lawyer nga ask and answer na. Proceed. Okay, sige, proceedong.
10: What is the status of this notice of this allowance at present, if you know?
11: Nasa...
12: As an answered already, Ron.
13: I don't quite remember, counsel. It would be okay to repeat.
10: Yet, Your Honor, I
13: it
10: think
13: would be
10: counsel.
13: Okay to repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen.
10: What is the status of this notice of disallowance?
11: Nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po.
13: Okay. With the indulgence of counsel.
8: Boss, tama. Within the prescriptive period pang OBP nga mag-appeal, pwede ni mahuman mga higala. Di pa kakakonclude nga doon ay problema dahil ang confidential funds because wa pa man ilang gilaktawan ang notice of suspension ni dito sa notice of disallowance unya within sa notice of disallowance nasa prescriptive period pa. Pare ba na ng tagaan tag 15 days? Pare ba na mo himatag ang memorandum ba? Di pa ni mo inyo ni mo empleyado nga nakasa siya. Explain within 15 days nga no nga dili ka masuspenso kaysa imong gibuhat. Wa pa ganit ka about 15 days o pa ganit ka explain imo nang dito o so, wala yung process. Lahi ng kanana ang preventive suspension ha, o kanana ang kwan, permanent kay basig mo atong daibon pag ginagdugang. Ako lang magpasabot mga napasa prescriptive period. Si Kapunan mismo muragong na kwan siya. Unsa pa din atong witness. Tewasal ko dong. Sige dong. Insult si Chase aning kalakihan on. Proceed dong.
13: What is the prescribed period to appeal before the commission?
11: 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance.
13: 6 months.
11: Opo.
13: You may proceed, counsel.
8: Pause, and, ha? Naapa niya sa within 6 months. Opa niya. Naapa chance ang Vice President within 6 months. Ilan nang i-impeach ron? Kuya, waan yung kalakiha dahil mga higala. Ha? Okay, proceed. No, dong names. Money buslot.
10: To your knowledge.
8: Okay, proceed.
10: Is this, are they still well within this 6-month period to submit?
12: Ask and answered already, Your Honor.
10: Your Honor, please, it is...
8: Pause. Ha. Kini pong abogada sa, nasublaan po ni inyang. Pero in fairness, okay ra, abtik siya niya usay, nasublaan po niya, daghang objection. Ayaw lang object kay katong pangutan na dito kinang objection kay ro magkatubag tong tawa di ba na una isang tubag ha. Ah, sige prosidong tawa.
10: This is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable?
12: Yes po.
8: Pause, tanawa. Disgust siya sa kapunan. Napa di ay sa prescribed period? Napa sa prescribed period? 180 days ko ng prescription, mga higala nga, pwede pa magkatubag ng Vice President. Sa ito pa, 6 months pa. Ang sunod pangutan ng kapunan, naapa ba sa 6 months? Yes, Your Honor. Jesus, Ginoo ko. Wapay cross-examination, paksit na. Sige, balik ko gamay dong. Rewind gamay dong. Katong nga question, paitain tao. No? Sige, kana. Sige.
13: Of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission?
12: 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance.
13: 6 months.
12: Opo.
13: You may proceed, counsel.
10: And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to submit?
12: Asked and answered already, Your Honor.
10: Your Honor, please. Follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable?
12: Yes, po.
8: Mas kang guula in taon, kapunan. Guula taon. Tawahin, proceed sa salaing kwan tawa. Proceed. Padayon dong.
10: Next, Madam Witness.
8: Next point.
10: Are you still okay?
8: Are you still okay?
10: Nangutan ng post-post. Dito, so...
8: Nangutan na sa, are you still okay? Murag ako, may di na okay. Ay, proceed dong. Siyado, padayon dong.
10: Department of Education.
13: Before you move on, counsel,
8: with indulgence of attorney... Proceedong.
13: Ma'am Sailin, so dahil binigay diyo mano kay Latchika ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat?
12: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
13: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inissue niya yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
12: Opo.
13: So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response nun?
12: Wala pa po.
13: Wala pa rin kayong...
12: Doon na lang po sa appeal.
13: Doon na lamang. So, inisyo nyo to nang hindi naririnig yung panig nila?
12: Opo.
13: You may proceed, counsel.
8: Pause. Akong forecast, ha? O ako'y cross-examining counsel, diha? Bumbagi ko ng napita. Kanang napita, diha? Paksit yun. Ha? Wapay labot ang uban niya mga angles. Kanang lugar, kan napita, bugha na. Wapag ni cross-examination, ha? Jesus, Ginoo ko. Wala tagaig opportunity ang Vice President nga mo explain. Giditso nila notice of disallowance. Despite the fact nga notice of disallowance na napay period of appeal. Ganun naabot naman tanang impeachment nga wapa man di ay na. My God. Okay, ato'y padayon. May gala standby. Unya na lang sa atong pagbalik mga sukitig paminaw. Ato sa padangat ang RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayon. City 2 na. Standby, may gala RMN 558 Manila.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide. Networks special coverage.
15: Sa ating headlines, mga pangalang kamote, mangga, keso at pampano at mula rin sa ilang mga kilalang personalidad, nakatanggap ng confidential funds ng OVP. Pamamahagi naman ng pondo sa magkakaibang lugar sa loob ng isang araw nasita ng prosekusyon.
10: Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
16: Your Honor, please.
10: Lahat na ito.
17: Bilang ng napaulat na nasawi, bunsod ng habagat at nagdaang bagyo, pumalo na sa 26 ayon sa Philippine National Police.
15: Garbage crisis na ibulalas ni Secretary Vince Dizon nang mapuno ng tunetuniladang basura ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque, kasunod ng hagupit ng habagat sa Metro Manila.
18: First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na garbage crisis na taga ganito.
17: Dalawang estudyante sugatan matapos pagsasaksakin ng magkapatid na estudyante rin sa labas ng paaralan sa Himamaylan, Negros Occidental.
15: Walong biktima ng illegal recruitment nasagip sa Zamboanga City. Tatlong illegal recruiter timbog.
17: Senador Raffy Tulfo at Pia Cayetano nagkasagutan matapos akusahan ni Tulfo ang minorya ng panghohostage sa mahalagang panukalang batas.
19: Huwag naman kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi po tayo ganito dito.
20: Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito.
15: Ano ka lang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget? Target na maipasa sa Kamara sa Oktubre. Alegasyong may budget insertion, imposible raw, ayon sa mga kongresista.
21: Yung akusasyon po na may insertions, imposible po yon dahil...
17: Sa showbiz, si Elijah Canlas at Miles Ocampo kuya Zander, ba, hiwalay na nga ba?
22: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: Itali na ating mga balita na may kaugnayan po sa impeachment trial. Lumutang sa day 14 ng impeachment trial kahapon ang iba pang mga kakaibang pangalan na tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa direct examination ni Private Prosecutor Lorna Kapunan, ipinakita ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office o COA ICFAU, State Auditor Celine Del Campo, ang pangalang hango sa mga pagkain tulad ng Miggy Mango, Jay Kabote at Matthew Queso. Hindi rin nakatakas ang mga alias na kapangalan ng ilang mga sikat na personalidad tulad ng Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Jose Jocno Jr., Christine Applegate Estrada, Clarice Hontiveros, Beth Revilla, Diane Maple Lapid at John Lapid Jr.
10: Gumawa ataw ng main fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Miggy Mango, for 50,000 pesos. Anong masasabi mo dito, Madam Witness?
12: Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations.
15: Nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP noong November 2024 para sa mahigit 73 million pesos na confidential fund disbursements mula December 21 hanggang 31, 2022. Sa naturang halaga, halos 70 million pesos ang ginamit bilang pambayad sa information gathering at surveillance, habang mahigit 3 milyong piso naman ang ginasta para sa mga kagamitan tulad ng lamesa, upuan, computer at printer, kung saan kulang din ho sa dokumentasyon.
12: Based po sa item 4.8.4 ng Joint Circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Hindi po kasi nila in-specify na the payments for table, yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila.
15: Nasita rin ni Kapunan ang tila pamamahagi ng confidential funds ng DepEd sa iba't ibang bahagi ng bansa na nangyari lamang sa loob ng isang araw.
10: Kasi nung binabasa ko to, kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
0: Your Honor, please.
10: Lahat na ito.
0: Your Honor, please.
13: Yes, Council President.
0: The question is speculative, Your Honor.
10: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
0: It's a hypothetical question.
13: Council, move on. Move on, Council. We get your point.
15: Itinuro naman ng depensa ang mga special disbursement officer na pinaka-responsable sa questionableng disbursement kahit si VP Sara ay may ituturing ding accountable officer bilang pinuno ng ahensya.
1: RMN Network News.
17: Yung defense team naman ni Vice President Sara ay mayroong 180 araw, 180-day period, para sumagot sa notice of disallowance ng COA. Kasama natin sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
16: Nilinaw ang defense team ni Vice President Sara Duterte na mayroong 180-day period ang Office of the Vice President para sumagot sa Notice of Disallowance sa Commission on Audit kung may naumano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, ayon sa Rules of Procedure ng COA, may 180 days ang isang ahensya mula sa pagtanggap nito sa Notice of Disallowance para maghain ng petition for review o apila sa nasabing komisyon. Aniya, hindi sa hindi nagresponde ang OVP sa nasabing notice kundi dahil sako pa ito ng 180-day period kung saan ito ay hanggang Oktubre pa ngayong taon.
23: And I believe that we are still within the 180-day period. Hindi ko lang mabigay yung tamang date eh, pero I think it's around October yung expiration ng 180 days if I'm not mistaken. So, kumbaga, hindi po sa hindi nag-responde ang OVP, ano pa lang, no? Nandun pa siya sa period within which OVP can respond.
16: Kagunan nito, ayon sa defense team, may panahon pa ang OVP na gawin ang mga legal remedies kung saan kabilang sa remedyong ito ang paghahain ng motion for reconsideration at kung kailangan ay pag-apila hanggang Korte Suprema. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
22: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: 7:10 ang oras ngayon. Muling isinulong sa Senate Impeachment Court na baguhin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mosyon ni Senator Judge Migs Zubiri, iminungkahin itong ibalik sa hapon ang paglilitis at idaos sa umaga ang trabaho ng mga senador. Paliwanag ni Zubiri na pipilitan kasing putulin ang trial pagsapit ng 2:30 ng hapon para bigyang daan ng plenary session tuwing alas 3 ng hapon. Sakaling magkasundo ang mga senador, itatakda naman tuwing alas 10 ng umaga ang trabaho nila bilang mambabatas at sisimulan ang impeachment trial tuwing alas 3 ng hapon na maaaring ma-extend kung kinakailangan. Samantala, magpapatuloy naman ngayong araw ang day 15 ng impeachment trial kung saan sasalang muli si Del Campo para sa cross-examination.
1: RMN Network News. RMN Special Coverage.
17: 11 minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga. Sa ibang balita tayo, sumamba na sa 26 ang bilang ng napaulat na nasawi dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Philippine National Police, pinakamaraming naitala sa Cordillera Administrative Region, bunsod ng mga pagguho ng lupa sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet. 7 naman ang casualty sa Rodriguez, Binangonan at Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Mayroon ding namatay matapos makuryente at malunod sa La Union, Pangasinan at Cadiz City sa Negros Occidental. Mayroon ding nasawi sa bantay dagat sa Batangas sa matapos makuryente habang tinutulungan ng Philippine Coast Guard sa paghatak ng bangka. Sa hiwalay na datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 21 napaulat na nasawi dulot ng masamang panahon. Mula kahapon, naabot na sa mahigit 2 milyong individual ang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Tinatayang nasa 1.4 billion pesos naman ang danyos sa infrastruktura at halos 200 milyong piso sa agrikultura.
1: RMN
3: FM Special Coverage.
15: Humaharap ngayon ang Parañaques City sa Metro Manila sa tinatawag na garbage crisis. Ganito ang paglalarawan ni Public Works Secretary Vince Dizo nang makita ang bulto-bultong basurang bumara sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ayon po kay Dizo, ngayon lang niya nakita ang ganito kalalang daluyan ng tubig sa lugar matapos ang malakas na pag-ulan dulot ng habaga.
18: First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na na garbage crisis na talaga to. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon na alos sa Metro Manila, pinapadaga na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU.
15: Nagpadala naman ng mga tauhan at kagamitan ng lokal na pamahalaan, DPWH at MMDA, tulad ng floating backhoe at garbage truck. Tinatayang nasa 200 tonelada ng basura o 50 truck ng basura ang nahakot mula sa tubig habang marami pang natitirang basura sa lugar. Kasabay nito, itutuloy naman ng pamahalaan ang mga intervensyon tulad ng waste to energy program para mapakinabangan ang basura.
4: Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura. Ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaki bagay ng pagkanatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan.
15: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Mas mabigat na parusa sa maling pagtatapo ng basura, suportado ng Palasyo ng Malacañang. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Chanel Salazar.
5: Suportado ng Malacañang ang panukala na magpataw ng mas mabigat na parusa sa maling pagtatapo ng basura matapos makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tambak na basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaques City. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, hindi dapat nahaharangan ng basura ang mga daluyan ng tubig dahil maaari itong magpalala ng baha kapag may malakas na ulan.
6: Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
5: Kinalampag din ni Castro ang mga LGU at barangay officials na mahigpit na ipatupad ang mga ordinansa laban sa pagtatapo ng basura kung saan-saan.
6: Maaari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismong ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo din po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
5: Sa Metro Manila, mayroon ng 5,000 pesos na multa sa littering matapos magpatupad. Ang Metro Manila Council ng iisang maximum fine para sa 16 na lungsod. Gayunpaman, sinabi ng MMC na kailangan munang baguhin ang local government code kung nais pang taasan ang itinakdang multa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: RMN Weather Report.
15: Hanging habagat pa rin ang iral sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa DOST Pagasa, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang asahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque at Occidental maging sa Oriental Mindoro. Good news naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao, dahil maaliwalas na panahon ang inaasahan kaya maaari na ho kayong makapaglaba, sabi po ni Peter Paul Marie. Samantala, binabantayan ng PAGASA ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala naman itong direktang epekto sa ating bansa sa ngayon at wala rin itong tsansang pumasok ng PAR.
17: Nagdeklara pa rin po ng suspensyon ng klase ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayong araw na ito dahil pa rin sa masamang panahon dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa mga bahay ng Aguilar, Binmalay, Calasiao, Mangaldan at Lingayan dyan po sa Pangasinan, gayon din sa Santo Tomas, Pampanga. Magpapatupad naman ang alternative learning mode sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at pribado sa mga bayan ng Candaba, Masantol at San Simon sa Pampanga, gayon din sa Malolo City sa Bulacan. Suspendido mula preschool hanggang senior high school na level sa buong lalawigan ng Abra at Benguet.
15: Tumaas pang lalo ang tas ng tubig sa Angat Dam, bunga ng mga pagulan nitong mga nagdaang araw. Sa datos ng DOST Pagasa Hydrology Division, 174.98 meters ang water level sa Angat, kung saan 4 na metro ang itinaas nito mula noong Agosto 10. Kapagtala rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam ng Ipo, San Roque, Pantabangan at Magat. Habang may pagbaba naman sa Ambuklao, Binga at Kaliraya Dam. Samantala, wala na sa spilling level ang Lamesa Dam matapos na bumaba sa 79.87 meters kagabi, subalit nananatili pa rin ito sa above critical level. Binawi naman ang alert level sa Marikina River matapos na bumaba rin ang antas ng tubig doon.
17: May dalawang estudyanteng sugatan matapos pagsasaksakin ng magkapatid na estudyante rin sa labas ng kanilang paralan, dyan po yan sa Himamaylan, Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
2: RMN Police Report.
7: Nagtapo ng sugat sa katawan at kamay ang dalawang estudyante sa isang pribadong paralan sa Himamaylan City, Negros Occidental matapos pagsasakin na magkapatid sa labas ng paralan. Ang mga biktima ang may edad 16 at 17 anyos, samantala na sa edad 14 at 16 anyos naman ang magkapatid na suspect na kapwa ALS student ng naturang paralan. Ayon sa investigasyon ni Police Lieutenant Peter Hinubaya ng Himamaylan City Police Station, naglalakad ang mga biktima nang hamon sila ng suntukan ng 16 anyos ng suspect kaya tumakbo ang mga biktima pero hinabol sila ng 14 anyos na kapatid nito at pinagsusuntok. Sabay rin ang pananaksaka gamit ang bullpen ng maraming beso sa likod ng 17 anyos na biktima. Nagkuha naman ng kutselyo ang 16 anyos na kapatid nito at sinaksak rin ang mga biktima. Sa ngayon na natining nasa ospital ang 17 anyos na biktima at outpatient naman ang 16 anyos. Samantala ang magkapatid na suspect ang itinunover na sa Social Development Center para sa nararapat na pang ngalaga. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
15: Walong biktima ng illegal recruitment nasa GIP sa Zamboanga City. Tatlong illegal recruiter ang timbog. Kasama natin live
2: RMN Live Report.
15: Mula RMN Zamboanga, si Radyoman Mirasol Monteza. Maganda umaga, Radyoman Mirasol.
9: Matagumpay na nasa GIP ng pinagsanib puwersa ng Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit at Department of Justice Interagency Council Against Trafficking, katuwang ang iba't ibang law enforcement unit, ang walong mga kababaihan na umanay biktima ng illegal recruitment. Isinagawa ang operasyon Martes ng hapon, Agosto 11 nitong taong kasalukuyan at sa isang barangay dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng RMN Zamboanga, kay Police Lieutenant Colonel Romeo Balubala Jr., Hepe ng Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit, sinabi nitong una na silang nakatanggap ng impormasyon patungkol sa nagaganap na illegal recruitment at presensya ng mga biktima sa isang boarding house. Nagsagawa ng surveillance at validation ang kanyang tanggapan kung saan lumalabas na positibo ang nasabing impormasyon, kung kaya't kaagad na ikinasa ang rescue operation. Inihayag ng mga biktima na dadalhin umano sila sa Manila at pinangako ang bibigyan ng trabaho sa Saudi Arabia. Ang mga biktima ay pawang nasa Ustong Gulang at nagmula pa sa iba't ibang lungsod at probinsya. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng kaukulang ahensya ang mga biktima at inaasahang bibigyan sila ng wastong intervensyon at tulong habang inihanda na rin ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa mga narestong recruiter na sina alias Derhana, residente ng Zamboanga City, Baili ng Tubong Sarangani Province at isang nagngangalang Uray na residente ng Lamitan City. Kasama mo sa DSRG RMN Zamboanga, Rajuman Mirasol Montesa, Tatak RMN.
15: Maraming salamat, Rajuman Mirasol Montesa.
17: Pag nanakaw ng mga kambing sa gilid ng daan dyan sa Bukidnon, nahuli sa CCTV. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
2: RMN Police Report.
11: Huli sa CCTV ang isang suspect na ninanakaw ang dalawang kambing, partikular sa Proxice, Barangay Anhaon, Maramag, Bukidnon. Ayon sa report ng mga otoridad, personal na dumulog sa stasyon ng pulis ang may-ari ng naturang mga kambing Kambing hinggil sa pagkawala nito nang i-review ang kuha ng CCTV tapat sa area na pag-alaman na isang lalaki ang bumaba mula sa isang Toyota Innova at nag-aakmang iihi bagamat tinanggal ito sa pagkakatali ang dalawang kambing at hinila papasok sa kanilang sasakyan na matapos ang insidente. Agad namang nagpatakbo ang mga suspect palayo sa area. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang panawagan naman ng may-ari sa mga suspect na isauli na ang ninakaw ng mga kambing. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radjuman Mark, Mika Balo. Tatak, RMN.
15: Abangan sa aming pagbabalik, Senador Rafi Tulfo at Senador Pia Cayetano nagkasagutan matapos akusahan ang minorya ng pango-hostage sa mahalagang panukalang batas.
17: Samantala, yung panukalang mahigit 7 trilyong piso na 2027 national budget target na maipasa sa Kamara sa Oktubre, aligasyong may budget insertions, imposible raw ayon sa mga kongresista.
15: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
8: Network News.
14: Butag Pilipinas sa Idupos.
15: Hello, Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
20: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
24: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
20: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
8: RMN Network News. RMN Police Report.
15: 7:25 ang oras ngayon. Isang call center agent ang patay matapos na sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang taxi sa Cebu City. Kasama natin sa balita si Radyoman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
25: Hindi na nakauwing buhay ang 25-anyos na call center agent matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang taxi bandang alas 3 ng madaling araw sa kanto ng Osmeña Boulevard at R. London Street, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Ariel Tiniedo, residente ng Barangay Guadalupe sa nasabing syudad. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, paliko na sana ang 55-anyos na taxi driver na si Alias Anton dahil sasagawa sana ito ng left turn. Ngunit biglang pumasok sa intersection ng biktima na umano'y mabilis ang takbo ng motorsiklo at sumalpok ito sa taxi. Tumilapo ng biktima na naging dahilan sa kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa kaibigan ng biktima, galing sila sa inuman dahil kaarawan ng isa pa nilang kaibigan at pauwi na sana sila. Nasa kustodiya na ng Traffic Enforcement Unit ang taxi driver habang inaantay ang desisyon ng pamilya ng biktima sa susunod na hakbang. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman Jane Galicia. Galliardo, Tatak, RMN.
8: RMN Police Report.
17: Apat na suspect sa pamamaril sa isang lalaki sa Bislig City, Surigao del Sur, arestado. Kasama natin naman sa balitang ito si Rajman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
11: Arestado ang apat na individual na suspect sa pamamaril ng isang 36-anyos na lalaki na kinikilalang si alias Junel at residente ng Purok Unok, Gamaon, District Mangagoy, Bislig City sa pamamagitan ng Hot Pursuit Operation Matagumpay na naaresto ng mga otoridad. Ang mga armadong lalaki na kinikilalang sila alias Junre, alias Virgilio, alias Ben at alias James na pawang mga residente sa nasabing lugar. Narecover mula sa mga suspect ang mga baril at iba pang kagamitan sa paggamit ng droga. Nakuha na ng CCTV footage
0: ebidensya ang pagpasok ng apat na individual sa bahay ng biktima at ang pagbaril sa kanya ng dalawang beses. Samantala, mahaharap ang apat na individual sa kasong frustrated murder, illegal possession of firearms, at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak, Arimen.
15: Sa iba pang mga balita, target na maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa October 9. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, arangkada ang budget hearing ng komite sa August 17 hanggang September 8. Pagtitiyak naman ni Swansing, ila-livestream ng kamera ang pagbusisi sa pambansang pondo at hihingin ang partisipasyon ng publiko sa pamamagitan ng papel ng civil society organizations sa crafting ng budget. Kahapon, isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Samantala, kinumpirma rin ni Senate President Sherwin Gatchaliana na itransmit na sa Senado ang 2027 NEP. Ayon kay Gatchalian, sasagawa ang unang pagdinig ng Senado para sa budget sa August 27 sa pangungunan ni Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito.
10: The DBM has already transmitted to us the 2027 National Expenditure Program. So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently.
15: At dahil meron nga pong impeachment trial at mga plenary session tuwing Lunes hanggang Miyerkules, isasagawa ang budget hearing kapag tuwing Huwebes at Biyernes.
17: Kaugnay niyan, yung mga alegasyong may insertions ang mga mababatas sa panukalang 2027 national budget, imposible raw. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Grace Mariano.
12: Maring kinontra at itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang akusasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga budget insertions o pork barrel ang mga mambabatas, lalo na ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Diin ni Swansing imposibleng magkaroon ng insertions ang mga kongresista dahil kakasumite lang sa Kamara kahapon ng 2027 National Expenditure Program o NEP at hindi pa nila ito nakikita o nasusuri. Paliwanag ni Swansing ang pagbuo ng NEP ay nasa jurisdiksyon ng ehekutibo. Pagtiyak pa ni Swansing, malabo din ang insertions sa 2026 national budget dahil simula nung nakaraang taon ay marami na silang reformang ipinatupad kaya naging mas mahigpit at transparent ang pagdinig at deliberasyon sa pambansang pondo.
13: Talaga pong mariin naming tinatanggi at kinokontra yung statement na yon sapagkat up until this point po wala pa po kami nakikita sa parte ng Kongreso na nilalaman ng NEP. So yung akusasyon po na may insertions, imposible po yon dahil paano po kami makakapag-insert na hindi pa naman namin nakikita yung NEP in the first place. So, simula po nung ating deliberation last year, talaga pong naipakita na po ng Kongreso. Kapag sinabi namin na gusto po namin na maging transparent, maging malinis, maging bukas yung deliberasyon natin ng budget, talagang binuksan na naman na po natin talaga sa publiko lahat ng ating deliberasyon. So,
12: yan po ang pahayag ni House Appropriations Committee Chairperson, Representative Micaela Swansing. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
15: Nagkatensyon sina Senador Raffy Tulfo at Pia Cayetano sa kalagitnaan ng sesyon ng Senado. Ito'y matapos akusahan ni Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage nito ang membership ng minorya sa mga hawak niyang komite. Ayon kay Senator Raffy, pabalik-balik ang kanyang staff sa opisina ng mga miyembro ng minorya, subalit hindi sila makatugon kung sasali ba sa komite dahil hindi umuno pinapayagan o hino-hostage ng Minority Leader.
23: What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members.
15: Agad namang rumes back ang kapatid ni Senador Alan na si Senador Pia Cayetano upang ipagtanggol at sabihin kay Tulfo na sana idaan muna sa kanyang issue bago rong magdrama sa plenaryo.
1: Senator Tulfo, madali niyo naman huwag akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na huwag kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi huwag tayo ganito dito. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala huwag akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator.
15: May buwelta naman si Senador Rafi.
23: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga posts sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita.
15: Iniyak naman ni nina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Majority Leader Mig Zubiri na makikipag-ugnayan sila sa Minority Leader upang punan ang 32 komiteng kulang pa rin sa mga miyembro. Hindi naman nakadalo si Alan Cayetano dahil hindi maganda ang pakiramdam.
17: Samantala, panukalang mas mahigpit na parusa laban sa mga government personnel na magsisinungaling at mamemeke ng ebidensya sa isang congressional hearing, pinaaprubahan ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Condebatat.
4: Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa para sa mga government personnel na mapapatunayang nagsinungaling at nag-imbento o nameke ng ebidensya sa gitna ng isang congressional na pagdinig. Sa Senate Bill No. 610 ni Padilla o ang Truthful Congressional Inquiry Act, maharap sa 10 taon na pagkakakulong kung ang isang tauhan o empleyado ng gobyerno ay napatunayang nagsinungaling o gumawa ng pekeng ebidensya. Tataas ang parusa sa 20 taon kung ang lumabag ay kabilang sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, iba pang law enforcement agencies, Bureau of Immigration and Deportation, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Binigyang din ni Padilla na ang public office ay public trust at ang lahat ng opisyal at tauhan ng pamahalaan ay dapat na itinataguyod ang mas mataas na standard pagdating sa katotohanan at pananagutan. Nauna rin naghain si Padilla ng Senate Bill No. 1957 na naglalayong patawan din ng mabigat na parusa ang sinuman na magbibigay ng maling address sa pag-i-issue ng subpoena. Maharap sa parusang kulong ng 6 buwan hanggang 2 taon at multang 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang sinumang individual na pinasubpoena na mali o fake address ang ibinigay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebatak, Tatak, RMN. RMN Network
15: News. Pag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukala sa Kongreso na layong ipagpaliban ng barangay at SK election.

0: Halang inihain sa Kongreso dahil hindi pa nito nalalaman ang paliwanag kung bakit dapat ipagpalibang muli ang halalan. Sabi pa ni Castro, kailangang mapatunayang malinaw na basihan ang krisis sa enerhiya para suspindihin muna ang BSKE.
1: Hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng itong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito.
0: Batay sa magkakahiwalay na panukala sa Kongreso, may isang bersyon na gustong idaaw sa susunod na taon pa ang halalan, habang may isa namang gustong gawin ito sa November 2028.
2: Ibinunyag naman ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na may ilan daw personalidad ang di umano'y nangakong magbibigay ng suporta sa presidential bid ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 at ang kapalit ay ang kontrol sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Kong Sandro Marcos na kabilang sa hinihinging posisyon ay ang Executive Secretary, House Speaker, Senate President at ilang poste sa gabinete. Nakausap anila ang mga o ani ang mga individual na ito sa mismong Malacañang sa panahon ng pangangampanya ng Pangulo. Nang tanungin naman ang palasyo tungkol dyan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Pangulong Marcos Jr. pero sinabing hindi niya pinalaking sinungaling ang kanyang anak.
1: Tinanong rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
2: Si Palace Press Officer Claire Castro.
0: All Filipino team na legit status, nasungkit ang gintong medalya sa kauna-unahang Soar Street Dance Championship World Final sa United Kingdom. Mula RMN Sports, Radyo Manyel Santua.
3: Nasungkit ng All Filipino Street Dance at Hip Hop Team na legit status varsity ang World Championship title sa Advanced Division ng inaugural Soar Street Dance Championship World Finals sa Manchester, United Kingdom. Isinagawa ang kompetisyon mula August 7 hanggang 9 sa Beck Arena kung saan itinanghal na kampiyon ang legit status varsity. Ito ang kanilang unang international championship title. Bukod sa gintong medalya, nag-uwi rin ang grupo ng silver medal matapos pumuesto sa ikalawa sa Mega Crew Division. Itinatag ang legit status noong 2009 sa ilalim ng artistic direction ni Coach Vimy Rivera. Nakamit na rin ng grupo ang Mega Crew Division title sa Hip Hop International World Championships sa Phoenix, Arizona noong 2023 at 2025. Sa kanilang kampanya sa Manchester, nadagdagan pa ng dalawang international podium finish ang record ng legit status varsity kabilang ang kanilang unang World Championship gold. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, RMN!
2: Entertainment na tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
4: Inamin ng aktor na si Elijah Canlas na siya ay not in his happiest sa ngayon sa gitna na rin ng breakup rumors nila ng TV host actress na si Miles Ocampo. Sa isang panayam, ni-reveal ni Elijah na siya ay may pinagdadaanan ngayon ngunit hindi naman kinumpirma ang tungkol sa umano'y hiwalayan nila ni Miles. Sa ngayon, Anya ay nagpapakabisi at nilalaan na lang niya ang kanyang oras sa trabaho at pamilya. 2021 nang magsimula ang relasyon ni Elijah at Miles ngunit naghiwalay rin noong 2023. 2024 naman ang sila ay magkabalik. Ngunit kamakailan nang kumalat ang balitang hiwalay na ulit ang dalawa matapos maispatan ng aktor na medyo cozy sa singer na si Thea Asti sa isang public market sa La Union. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
2: Ako naman ay Professor ng Bayan Ricky Rosales. Mula
5: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News.

0: Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines, ato ang mga balita. Gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Patunan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa konseho. Cebu Health Consultant Dr. Nikki Catalan ihangop sa bagong milingkod nga DOH Secretary o bagong pangu sa PhilHealth. Sa itong sports, Ryan Garcia sub-sub na sa iyang training alang sa iyang unang depensa sa WBC nga titulo. Okay na ito mga headlines.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
13: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo ug sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
17: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
18: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
19: Enervon C Plus na!
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Tampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Pila, pila.

0: San Miguel Piling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers na adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa dagang mga medical na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers na labot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o kuman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natin importante pa ibang upon. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
4: Oras sa DYHP, RMN Cibola, 7:51 na. Mayong buntag pag-usab, mga kasama, sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban alang sa dugang mga balita, inyong Radio Man Marisa Abadies. Nadipa sa detalye sa itong mga balita, arita sa itong Answer to Win promo.

0: Andam na ba inyong mga cellphone na inyong mga todlo, inyong mga kamot? Hala, andaman na na kayong mag-answer to win promo na sabta. Sayo na kayo mechanics, ha? I-follow nga to ang mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu, all capital letters. Ingon man ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Doon na ka na ay blue check mark, verified account ka na. 1 million ka pin followers na na. Naghanag yuta din ha mga kasama. Sana ta ka pamilya. Dili magpailad sa ubang mga Facebook pages. Kaya nagpailad nga si Attorney Rufil. Ay usarag yun ang lehitimong nga page ni Attorney Rufil. Naarag yung naay blue check mark. Attorney Rufil Fernandez Banyok ang official name. Doon ay 1 million ka pin ka followers. Umanin yung follow sa ato mga official Facebook pages. I-like o i-share ang ato ang Facebook live karong mga orasa. Og tubaga ang atong pangutana ya sa comment section sa ato ang Facebook live. Ayaw nag-i-public o i-private di ay inyong ha mga profile, i-public na. Kaya para dili mo ma-disqualify sa ato ang promo karong mga orasa. Alam mo ni ato ang pangutana karon. Ayun na kayo ni. Naminaw mo sa mga balita, headlines, update, news update. Makatubag ragin mo sa ato ang mga pangutana. Ato pangutana, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Doon ay gitudlo na nga bagong secretary sa Department of Health kung DOH. Insa man kining secretary. Atong gipangita karon o atong ipangayo nga tubag insang bagong nilingkod karon nga DOH secretary bago lang gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga gihangop saba ato ang mga sugbuanong opisyal dinhi nakip na si Cebu consultant o health consultant Dr. Nikit Catalan. Ala tubag na diha sa comment section sa atong Facebook live ato i-verify inyo ang mga tubag inyo ang pag-follow sa ato ang mga promo mechanics unya ang mga makasunod o nakatubag og eksakto makadawat og premyo nga 200 pesos GCash. Ariyo na ta sa tuwang mga detalye sa itong mga balita. Ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Patunan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archie Valca sa konseho. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMM Report.
2: Patunan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang isutang korporasyon na ngayong 5 exemption sa maong buhis subay sa pagbukas na sa SM Seaside Cebu Arena. Matunan Archival nga siya maghuwat lang sa pag-review o rekomendasyon sa City Council ni ini. Ipanayag sa Mayor nga ngayang balansihon sa City Government ang epekto sa ipangayong amusement tax exemption.
3: Kita manggot, ginasmasas ganahan ta kanaw man sagod na ito. So, isa'y repercussion sa ana ba kung sa epekto.
2: Si Mayor Nestor Archival na sa irang kagamhanan sa bayan, nakita o kapin sa 7 bilyon pesos sa duha ka major concert dia sa SM Seaside Cebu Arena na itong miaging buwan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, doon na dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
6: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norse Sinigang Mix.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
11: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong nawato na to ang updates, ato ang sports analyst o international boxing judge. Nga si kasamang radioman Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
12: Mayong buntag, Marisa, o mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Usa ka buwan sa dili pa ang iyang pagdipinsa, unang pagdipinsa sa iyang bako sa WBC Welterweight Championship. Excuse me. Sub-sub na sa iyang insayo. Ryan Garcia alang sa iyang depensa no kontra ni Conor Bean ang gikatakda karong sunod buwan September 12 no si Garcia mao kini ang miilog sa bakos kani adto ni Mario Barrios diin si Mario Barrios og si Manny Pacquiao nagabot sa miaging tuig og mi resulta kini sa usa ka controversial nga draw.